City may mga taruman niya, mga NBI officers and mga ano mo, agents, di ba? And we are speaking about this information. Now, amo ina nagamo karon sa sitwasyon ta? Because it's as if, basi ko maglabot ini sa beyond proportion, mambal na ton nga, basi matabo ini, nga it will become a threat to our national security. Wala pa makalabot sa punto. It is already a threat to our national security. Kay kung may mga movement katulad sina, it is just right and proper ngang aton sininga liderato sa gobyerno, the president, should call sang ginatawag dato sininga national security cluster para i-discuss ini because this is a very serious matter. Kay may ara na kuno sang battalion-sized movement. So no, iya sa statement niya na gilinuwa sa social media ni Senator Panfilo Ping Lacson. You see? Kundi anagamo ang istorya nga unqualified pa right now kung ano ini ang threat to security sa Senado. Threat to security sa Senate lang or it's already a threat to national security. With that, ladies and gentlemen, amo nang nagpagamo. Ha? Amo nang nagpagamo. Now, ano dapat ang natabo sa Senado? Ang natabo kag ang ginhimo tani sa Senado that all members of the Senate ha maghambal kang miyembro sa Senado, senators and employees, dapat nga sila gin briefing, sila gin istorya, relate to each other because the life of one senator is as important as the life of the other. Ang kabuhi sa isa ka senador kaparihos ka importante sang kabuhi sang iban pagin sining mga senador kag mga empleyado sang Senado. Why is it nga the other group ang krampo ya sa mga kaitano nagsiling nga away kami ginhambalan haw. Ha, nga ano ni sila disposable, dispensable, ha? Ano ni sila ya mga robotics kon sa ano gani niya cartoon character? Ining lima sila bala nga Power Rangers. Nga kon sa Power Ranger movies, ha? Kati series na mo. Ang movie nga Power Ranger, nga ano ni ang Kaitano Group, mga robotics, ha? Disposable, dispensable. Ano niya ang Gatsalian Group? Ano ni sila? Si Red Ranger, si Blue Ranger, si Yellow Ranger, si Pink Ranger. Sino ni siya? Ha? Si Commander Kruger? Nga they are the most important characters. Ha? That ang first to be protected will be them than the other senators. Ha? Under the law and under our constitution, we are supposed to be equal. What protection is given to the other must be given to the rest. Kung anong proteksyon ikinahatag dari sa pihak, dapat ihatag ini sa tanan. So, amo na, ladies and gentlemen, ang sitwasyon. So, in this case, there are members of the Senate playing sang ginatawag na ton niya game of politics, which is hindi maayo para sa aton. We need our Senate to function. We need our Senate to function. Now, ini mga work from home arrangements nga ini, why is it nga why kahibalo iban mga senador? Ha? Nga, they do not have the right and why sila sang katulad nga kinamatarong sa mga ara katulad sang kinamatarong sang Gatsalian Group, ining Kaitano Group? Ha? Wala sila ya sang, hindi sila niya mapatay sang balahaw? Hindi na sila ya mapilasan haw? Ha? Ini na sila masakitan, how? The feeling is mutual. Kung masakitan sila, masakitan man ng grupo ni Gatsalian. Why is it nga may amoni karon nga pagbinahin-bahin up to the extent? Ha? Nga ti ang guwaya sini, itaya mong kabuhi sang grupo sa mga Kaitano to, they were not informed about this threat. Pagkatapos, iya, salbaron yung kagalingon ninyo kung sa mga Marines nga tunay ini, pagtraidor ina sa organisasyon. Ha? Bayaan mong grupo mo nga ginatakta na iya sang kontra, malagyo ka imo iya. Amo nang hambal, once in Marines, always in Marines. Ha? Bahala manda mapatay, ang importante gabato. Bahala manda mapatay, ang importante hindi ko pagbayaan upod ko. Ha? Bahala manda mapatay, ang importante

0: importante ululupod kami. Sangsa, patay tanan nga upod mo, ikaw lang nasalbar, and what do you call? Sang ko agalingon mo? Hero? Hindi, traidor. Debla? Kung nalagyo ikaw. Debla, sa mga member sa Philippine Marines, we have some Marines nga kilala taman. Mambal nga niya tito sa training pala namun. Ha? Sa mga naga-training siya sa EFP. Just like for example sa Philippine Marines. Live bullets na kung kaisang inapalupok sila. Ha? Mag-training. Gakamang kasi sa ilog-ilugan siya kag sa turugban sang karabaw sila niya. Live bullets na kung kaisang ina-fire sa imo. Sumala ka na sila niya basi kung igot tingkoy mo. You see, kung nadano ka delikado ina. And once they defend also our constitution and the Philippine flag. So mga katulad sina, ladies and gentlemen, ha? Tikon nagakahinabo ini subong pamangkot sino nagagamo. Now, ang gamo diri is ang mga nagahimo kag nagaproject nga may mas magamo pa rather than ang ila pagbinahinbahin sa Senado. Sino nagainstigar sa sitwasyon? Ladies and gentlemen, ha? Isettle ninyo outside of the influence sang kung sino nga impluensyado nga tao. And that's the best thing to do. Diba? Para sa ato siya mga senador. Ang problema sini, kay tigi na claim ang karon sang kampo ni Cayetano, nga sila niyang pihaka grupo to, ano na, Senate of Malacanang. Now, in claiming that, anong balasihan sa aton simple nga pananaw dari sa Dalum, dari sa probinsya? Nangin Senate of the Malacanang, bangod kay, number one, pagpili kay Cayetano, he was never been recognized publicly by Malacanang and the House of Reps. He was never been recognized. Pagkapili ni Sir Win Gatsalian, automatically, within hours, may recognition na from Malacanang and from the House of Representatives. Nga, may super majority nga holdera ang administrasyon. So in this case, gapati, ang iban sa aton, nga, ining grupo ni Gatsalian ang nakasandig iya sa Malacanang. That's why nga nagagamo karon ang sitwasyon. Just like for example with Senator Sir Win Gatsalian. Kahapos nila, istoryahin nyo bala ni Alan Peter Cayetano bala. Cayetano was the duly elected Senate President. He was not yet removed by virtue of an election under the Senate rules. Nga siya pagihapon ang Senate President until somebody elected and took over sang iya sininga position. He's still the Senate President. And that's our take. Si Senator Sir Win Gatsalian, even though questionable, he can claim nga siya ang Senate President pro tempore, but under scrutiny legally and constitutionally. Kay dapat ang magpili sa Senate President pro tempore, Secretary of the Senate, and the Senate Sergeant at Arms must be majority of all the members of the Senate, and that is at the very least 13. They don't have that number right now. Ha? So amo ni ladies and gentlemen, abiyon tati na ninyo nga madalahig ang mga wala dira ialabot sa inyong politika but they just wanted to work. Gusto lang nila magtrabaho. That is a disservice to the Filipino. Pariyos niya ginimo, nagligan niya pag-walkout sa grupo ni Gatsalian. That is a disservice to the Filipinos. Ang pag-boycott sa grupo ni Cayetano for 3 days, that is disservice to the Filipinos. Pero that's all legal strategies and political strategies. Pamangkot, ano ang kasuguan violated? So far as absences is concerned, as far as ang hindi pag-conduct sa session is concerned, under the law, 3 days, more than 3 days. Maghambal ikaw, 3 days, hindi sila mag-session, nag-adjourn. The next time around, they should inform. On the fourth session day, kung hindi pagin sila maka-session kag mag-adjourn, they must inform the House of Reps. Nga tinag-adjourn kami for 3 days because of some situation and circumstances just like we were not able to muster a quorum. That's it, ladies and gentlemen. Galing kay ti ang nagapatunga diri is politika. You see, ladies and gentlemen, how politics works. A problema, hindi gid man na madula nga may ara sang pro Malacañang kag anti Malacañang sa Senado, amo man na sa House. And we recognized sang ila sining ginatawag debate kag hindi pag-unite sa isa mga abyan kag ginadebatihan nga issue. But do not put sang tanan sang aton sininga bilog a institusyon sa Senado kag sa mga empleyado kag sa mga Pilipino sa ginatawag sininga disadvantaged position. Ano lang gusto namon haw? Trabaho ka modera. Diba? Number two, sa mga nagaglinuwa karon nga allegations of corruptions, imbestigarin ninyo fairly. Fairly, transparent. Para may baluan ta kung sinong mga kawatan. Now, ano bala ang assessment ninyo sa proceedings, sa investigasyon, sa Cayetano Marcoleta Group, kag sang Gatsalian Tulfo Group. Ti sa Cayetano Marcoleta Group, resource persons nila, kuno ang mga anay soldado nga nag-deliver kwarta sa mga senador, sa mga congressmen, sa mga cabinet officials, pati sa presidente. That's the claim and witness. And there is a pihak kahiring sa nagligad, which na reduce into consultative meeting. Sino ang ilagin pahambal? NBI. Nga kuno, wala basis, wala ebidensya ang mga 18 kamarins. In this case, ladies and gentlemen, ari, ano bala dapat ang fair nga sitwasyon? Pamatian, i-assess anay, kung bala, worthy sa nga mangin witness. Number two, pamatian ang iya testimony, ibunggo sa kamaturan kag ebidensya. Kon ang iya sininga narration kag testimonya hindi makabali sang mga ebidensya, that would mean discard the statement. Debla? Because the fact nga ginimbestigaran ini, nag-admit kita tanan nga may corruption nga natabo. Ang pamangkot ginagawan ninyo inisubong. And this is addressed to the Gatsalian and Tulfo Group. Sang una, sang chairman si Lacson, sang Senate Blue Ribbon Committee, nga ang ginpungkuan kaginlumluman ni Lacson inihaw. Nga awala yagin patawag ang 18 ka mga anay soldado or marines. Anay subong kay may problema kita subong. Let us all admit unresolved. Anay gin patawag diri sa pihak ka kampo kag gin patestify nga ginaagawan nyo na subong nga you want also their testimonies. Nga sang una YT may nagreklamo sa inyo nga wala sila pinatawag ni Lacson as the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Tinga subong dumugon ninyo tong pihak kamahambal kami man amon ran amon ra. Ha? Nga sang una, wala ninyo inigin patawag kay katauhay sa sitwasyon sang una, just ask Senator Ping. Nga actually, it's your group member. Grupo ninyo ina, let Ping settle the matter also, help settle the matter. Kay kung ginibisigaralan ni Senator Ping Lacson nagligad, tauhay na kita subong. Debla? So with this, ladies and gentlemen, balantayan karon ang sitwasyon sa may Senado. Ibalon taning dugang update buwas kay ang mangin resource persons maybe tomorrow sang Marcoleta Cayetano Group mga 14 kuno ini ka mga anay soldado maybe mostly marines ha anay miyembro sang Marine Corps ang mangin resource persons nila buwas pero amo laning problema subong. YT may ma-report hindi kompleto maybe ang mga Senate employees because of the statement coming and order coming from Gatsalian. Senator Gatsalian and this group, do you want the truth to come out? Or maybe you don't want to expose kung marites lang ining testimonya sa mga Marines ngayon. Kasi kung magminarites sila, we have always the option to put them behind bars. Papriso to sila eh, gabinutig, di ba? As always, you can cite them for contempt. Sa pagbinutig. Diba? And that's the penalty of being a liar sa Senado, sa investigasyon, sa committee investigation, just like the Senate Blue Ribbon Committee. So in this case, ladies and gentlemen, ang aton lang siniya nga mapumuloyong ginahulat, ha? Ano pa ang nahibaluan sa mga tao nga nagasiling may ihibalo sa korupsyon? We need to identify sang ulo, hindi lang sang punta sang ikog. Ikog na punta pa ba? Ha? And that's our appeal. to all our senators in this case, sa amon nga isyu hindi pa kamo ka unite. May trillion peso corruption isyu hindi ka unite ang mga senador ta. Ano ang pwede maka-unite sa inyo, maleta? Because it's as if sa maleta, daw nagatingob ang tanan sini, nga kuno nakabaton, nga may sentimiento against sa investigasyon. Ha? So maleta, makapatingob. Pero ang iyayas ang tao nga sentimiento, nga we want to know the truth, sino bala ang ulo, hindi ang puntas ang ikog, nga nakaganar sa flood control corruption nga issue. Ha? Di dapat mo ilugan ninyo ini. Kung hindi man ka mo magtingob sa isa ka investigasyon, do your investigation on your own. Pero, in this case, help the other group nga magtauhay kay magsulhay ang investigasyon. Kay ang ginahimo karon nga work from home, after nga nag-announce si Senator Cayetano Marcoleta, nga makonduct sila tomorrow sang Senate Blue Ribbon Committee continuation sang hearing, all of a sudden may amoning a sitwasyon. We have so many soldiers and policemen to secure the Senate. They ask for help to secure the Senate because we want to know sang utok sang korupsyon. We want to know sang ulo sang korupsyon. Tindi naton ini mabuligan ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Sirwin Gatsalian, ma-request sila, jointly request members of the Philippine National Police, members of the Armed Forces of the Philippines, to secure the Senate because we'll be conducting investigation to the biggest corruption nga natabo sa pungsod. They can do that. At problema sini, lunsay mga tayog ihi. Lunsay mga nahubog sa poder. Tita mo, ay timay mapaumod. It's already 8:23 in the morning sa ato sa ringa pagparagad. Dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Ha? So masubo ang sitwasyon naton. Pero ti hindi man kita iya tama gidya ka mango nga hindi kita makahibalo magbinag-binag kung ano man nagakahinabo. Remain to be vigilant. And let us demand transparency and accountability. Magambal kita transparency, yun ang matagba lang above board nga mga actions nila kag pagtuman sila responsibilidad, conduct committee hearing, and so on and so forth. Ha? Accountability, yun ang mga tao nga nagpangawat, dapat manabat. Hindi ba lang dapat ugyunan nyo na? 24 ka man senador, dapat ugyunan nyo na? Ha? Either you conduct separate investigation sa duha ka grupo, or jointly conduct kamo sa investigasyon because the way we look at it, isa la dapat ang aton sininga target eh. Makilal-an ang utok, makilal-an ang ulo nga nagganar sa korupsyon. Kag mapanabat sa kasuguan ta. Good morning kay Sherwin Marco Wi, sa kay Glenn Cordero Texon. Good morning. Siya maulan nun nga umaga Taiwan. Kamu dyan sa Pinas, kamusta? Gaulan subong isyo di sa Pilipinas sa kay Mary Glenn Cordero Texon. Dara sa inyo, gaulan tubig? Gaulan? Gatulo? Dari sa amon niya. Gatulo subong dari kag nagabundak ang isyo sa Pilipinas. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Ka good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capio, thank you for listening. Kay Angelo de Monteverde, good morning. Sa kay Glory Joy Yap, good morning sa inyo everyone. Sa kay Roy Escorpeso, good morning gid. Sa good morning katropan Yosil, keep safe and God bless you. Salamat. Happy watching live from Cubay Haro. Hamba ni Roy Escorpeso. Sa good morning lang sa tanan nga staff and family. And also sa kay Paterno si Tarpak Libar III niya, good morning lang da. Shout out lang sa kay Doc Pateres Ann Paklibar sa Manaay Dental Clinic sa ibabaw sa tienda Uton. God bless you always. Ha? Salamat gid. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning and saying good morning. Sila niya sa kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Marvin Nigel Hamura Mortel. Sila niya, good morning katropan Yosil. Malita first before first to fight. Ang iban nga mga Marines, God bless always your family. Keep up the good work. Amo na ganing hambal naton, ladies and gentlemen, gawad. Sa mga miyembro sa Marines, mga former Marines, or those separated from the service. What do we call you? Kaya may mga name calling na mga kargadores ko nung kamuambal sa Tulfo Brothers, eh, ni Senators Erwin and Rafi Tulfo. Are you amenable with that? Tiyan mga kawatan sa gobyerno, if in case they were separated from service, tawagon tano bangag? Tawagon tano maldita? Maldito? Ano tawag to sila? Nya maldita ang vice-presidente namun to? Nya maldito na silang senador? Ha? Sila kawatern silang kongresmano? Do we call them like that? Ha? Actually, they were there. Agsik lang laway nila, may malita pa. Ha? Ang mga anay soldado ngayon nagatubang gini sila sa live bullet mo, ang most of them, nagyera. Debla? They are entitled to be called according to what we call as na andan naton and the correct way to address somebody who is separated. Parius ni maghalin ka diri sa XFM, you will be called as former XFM employee. Ha? Former XFM employee. Even though ginpahalin ikaw with a cause, buta mo lang siya may rason, but you have the right, as always, to claim that I am a former employee of XFM. I'm a former katropa. Just like paghalin ko sa bumbo, ha? I can, as always, claim, kagway na ginabawi sa ako ni Mr. Florete, nga mahambal ako nga I am ex-bombo or former bombo. When I resign sa Action Radio, why man ginbawi sa ako ni Station Manager Jan Poltia? Ang akon pag-label sa ako galingon ko nga I am a former and ex-action man. Ha? Just like man diri sa aton sa XFM. So amo man nagani nga para hindi na ma-instigar pa ang sitwasyon, nga matandog ang sensitivities, we will address them professionally. If it is former, diba? That's why we address Senator Drilon as former Senate President. We should address a person based on the highest position he held. Pariyosni, for example, i-address ta kay nakaagi congressman, nakaagi gobernador, si former art defensor senior, ha? Si Govart. Si Govart. Anong address ta sa iya? Because ang pagka-congressman, pagka-gobernador, ang congressman ka-distrito lang, gamay lang na. Ang pagka-gobernador is province-wide. So we addressed him as Governor Arthur Defensor, or if not, the latest position he held. Diba? That's why, pariyosini, we addressed Congressman Junjun Tupas, former Congressman Junjun Tupas. Ha? It is just right and proper and to professionally address him. Just like, for example, retired nga mga regional directors, former RD, former regional director of amoninga ahin sa sang gobyerno, and they are entitled to that. Pinaninguan nila na mo. Diba? Somehow, kung nakasala man sila, but not all of their days spent sa ahin sa sang gobyerno nga ina ang pagpasaway. Diba? Kagpaghimo sang katuntuhan. They deserve that label to be known as former Marines, former Army member, former Air Force member, former Philippine Navy officer or member, former police officer, former PNP or ex-PNP. Diba? That's why, ladies and gentlemen, pati gani NPA, diba? Madakpan NPA niya, no? I'm former NPA, ex-NPA ako. And they are still proud of that. Oh, ayhan pa kunara kas government service. That's why, sa mga katulad sini, ang mga katulad sini nga mga ginabuyan niya matinaga, amo ini naga-instigar nga magbinahinbahin pagidugang bangod kay nagadala lang sang kasakit sa Balatyagon. Remember the saying that says, in an argument, nobody wins. Ha? If you lose. If you win, you still lose because you hurt somebody's feelings. Amo na pinakasimple sa sitwasyon sumong. Tisanay sino ni mga, kung may kargadores kita, ha? Gina-label sang magutod niya Tulfo, Senator Rafi and Erwin Tulfo, sino naman niya mga instigadores? Sino man nag-instigar to disturb the salinity of the situation or to add to the burning fire kung may problema na kita subong? Amuna dapat iupod talansang dito ha, sa krus. De bla? Di ka naging lansang si Pangulo, si ano, si ha? Si Jesus gani? Di bla? Sa Kalbaryo. Siguro amo na isang ika-apat, ika-lima, ika-anom kagpaidasan na to krus amang instigador. But only one could claim. Ha? Diyos ko, kung matutuod kang anak sa Diyos, dala ako sa imo ginharian. Isa lang ang may right to claim kag na-claim na ina, and nobody could no longer claim nga dala ako sa imo siniginharian. Di ba ka tropang Alex? It's already 8:32 in the morning, mga pigamayan na ibala. Sang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3, kag Santon Plus Coffee Mix. Kaya? Eh, hindi ah. Si katropang Alex, may inom niya sa Santon Plus Coffee Mix. Baby, panisya mo ay pamtubuan buhok, bi. Na? Lex? Pangapi ka na Santon Plus Coffee Mix, baby. Kapaman yan, no? Ay, pamtubuan buhok. Ay, paway pati. Santon Plus Coffee Mix, tas katropang Alex. Kaya may lisitin ini, ka pa... bulig ba activate sa aton na brain functions kaya nagabulig para magbalanse sa mga hormonal imbalances, ha? Tang Santon Gold Coffee Mix, mas Santon Gold ko anay para magdami man ako sering skin. Ah. Te sa mga diabetic, kaya ti ara Premium D3 Coffee Mix. Ah. Sa butika bala mabakal nyo ni sa mga pharmacy dira sa inyo lugar. Sa clinic actually kadto bla kamo dito sa siyudad bla sa Ayang Building Yulo Street atubang na sa Midtown Hotel sa City proper. Ara da ha? May clinic dira, Yes to Health Wellness Center, dira nyo mabakal tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Bukas ina 9 o'clock in the morning. Diin sila kuno sa walaw sa tuo nga kawatan, katropang Alex. Ha? Ara sila sa ano, sa tiilan sang Kalbaryo. Para kung matipag ang Kalbaryo unas la tabunan. Ha. Ang mga kawatan, ara sila sa tiilan sang Kalbaryo. Oras, alas 8:33.
1: XFM.
2: Yes to Health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
5: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
6: Ang hihita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Sa ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
5: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
5: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Jeff, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
5: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
5: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro. Isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
5: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
5: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: XFM.
7: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
13: Sumat Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
5: Supple Plus Gold!
14: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold!
5: Santong Plus Gold! Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santong Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santong Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santong Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
15: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
0: With McSaver Sulit.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
0: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3, Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral
16: natural na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Santon Plus Herbal Soap. Ito
19: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nanami gin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
23: XFM.
24: Katropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:46. Bullseye. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan na Bullseye. Good morning kay John Kalumpita. Siya, good morning kay Tropa Josil. Listening there is sa I Care Haro, kay Nuno, kay Insoy, kay Agi, kay Ronel, kay Agot, kay Kayo, kay June, kay Boss Melvin, kay Agot kag kay Nonoy Noli alias Boy Uyapos. Thank you Katropa Josel. Adlaw-adlaw lain bansag ni Nonoy ba? Oh, kapon lain man to bansag. Yes, ubong Boy Uyapos naman. Good morning ida sa inyo sa 5S Construction sa I Care Haro. Gaubra sila da. Sa kay Ma'am Hermite, good morning kag kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. And also sa kay Glenn Amoroso, good morning. Kay Randy Santisas, Rans, good morning. Kay Fredeline Anihal Tari, sila niya, good morning, Katropan Josil. Dara iya sa Liday Store. Kay Maidan, the rest, dara sa, ano na, Baby Nine Eatery and Store. Tabok lang gin sa Shopee, so unhan na, Monday, good morning, ida. Kag sa mga, ano da, riders ang Shopee, good morning. And sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Kay Nick Espinosa, thank you for listening, Nick. Ha? Kay Franz Bracamonte Pareño, saling niya, good morning. Gid ka greet ko lang si Marlene Idhan Pareño, watching live there is a Navais Mandoriao. And also, taga Mandoriao pag ini, kay Mr. Rinaldo Abeto. Yeah, good morning, Tropan Josel, and happy Wednesday. God bless you and your family circle. Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Now, sa ato sa ring pagparaga this time, we'll be checking katropang Romel Paklibar and katropang Jan Zen Crisostomo live karon sa Central Philippine University. Kay may nasapuan nga patay kahapon sa dormitory, boys dormitory. Kilid ini, if not mistaken, the Franklin Hall. No? Kilid ini sang engineering building sang CPU. Estudyante ina sang Central Philippine University taking up the social work kang yasining a course. Nasapuan sa nga patay. Anong cause of death yasini? With Katropa Romel and Katropang Jansen from CPU. Please proceed, Katropang Jansen, Katropa Romel.
1: Katropang Jose, live katatari sa buong sa administration building sa Central Philippine University. Pangunduan sa ini nga natabo or nasapuan nga patay kahapon. Kahapon sang hapon sa isa sa mga dormitory, particularly dari sa Franklin Hall, Katropang Jose, student sang Central Philippine University. Kag sa subong, may na-inform naman ang family sa ini nga student, Katropang Jose. Kag based man sa aton nga information, ongoing ang investigation man kag pag hatag man sang suporta sang eskwelahan sa pamilya sang nagtaliwan na Katropang Josil. Para sa dugang sining update agad dugang sining information nga Katropang Josil, ihatag ko ang linya no kay Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson Katropang Josil sang Central Philippine University, para sa dugang sining detalye Katropang Josil. Ma'am si Sir Josil.
2: Okay. Mayong aga Sir Josil.
0: Yes ma'am, good morning. Hindi mayong aga bisa komunidad sa CPU so, ma'am no. Sa natabo. Would like to know ma'am, ano ining nasapuan niya patay kahapon sa male dormitory dara sa CPU sa Franklin Hall. Estudyante gid man ini sa CPU, ma'am.
2: Oh, ang kahapon na puno kami disang sad news no kag kina-confirm naton nga ang initialize naton ka student siya ang nasapuan sa Franklin Hall male dormitory ina sang Central Philippine University.
0: Anong course siya sini ma'am? Ano pila ng edad siya sini?
2: Hindi ako maka sa asto sa exact nga edad niya, hindi ako maka disclose kay wala ako man na double check it sa iyang records no. As for the course as well, irespeto ta na lang request sang pamilya being wala na sang iban bala sir nga ino disclose. So for now amo nang amon nga ma-confirm it basta estudyante siya naton.
0: Okay. Pero anong cause of death sa ni ma'am initially, may findings na?
2: Ongoing subong ang investigation, so until aton mabaton ang final man nga result kag report sang aton nga mga awtoridad, hindi pa man kami makahatagid.
0: Mm-hmm. But he is a working student, ma'am, no, sa Central Philippine University.
2: Oo.
0: Okay. So inang dormitory, ma'am, ano, isa lang siya the time nag-stay, ha. We do understand summer time subong sa colleges, no? Sa college sabi department. Ano, isa lang gid siya or damo sila nag-stay dira?
2: Ang isa ka room dira, may multiple na siya nga dormers nga pwede. Pero sang ini nga natabo, siya lang isa.
0: Mm. Kumo kay working student siya, pasagi hapon da, still working, earning is sent para sa pang-tuition, ano?
2: Yes.
0: Oh, oh. So, ano ma'am, sana sa puwan sa kahapon, kahapon man siya most likely nag, napatay or dugay na siya napatay?
2: Amo pa ina ang gina-determine naton kay sang nagpamangkot man kami sa SOCO, sa mga investigators, ang ilaman nga information nga natag sa aton is base miara na gid man in oras, pero as to exactly kung sila nagid ka number of hours, ma-determine pa after matapos ang ilang ang mga kung ano pa lang kinanglano nila obrahon.
0: Mm-hmm. May information kami, ma'am, na baton nga it's a self-inflicted, ma'am, ang yasining injury or ang natabo.
2: Sa amo ina, mas mangin kampante ako kung mahuyata na naton ang ano gid, ang report nga mahatag sa aton sang aton investigators. Amo man ina ang gusto namon mabalaan kung ano gid ang exact nga cause ang iya nga death. Makabuli gid ini man bi sa pagpaintindi sa aton nga academic community kung nga amugid na ang natabo kag kun ano ang para mahatagan naton closure bala ang iya nga kamatayon.
0: Mm-hmm. We don't know, ma'am, no, kun based amon sa information nga daw muskotiro kunong ginggamit siya, ma'am.
2: Hindi lang ako magka-disclose pa sa mga muna nga details, sir, para hindi naton ma-compromise ang nagapadayon nga investigasyon.
0: Mm-hmm. Pero why sang patimaan nga may third party involved, ma'am, sa kamatayon niya?
2: As of now, wala naton ina gina-consider kag kung inisya lang, ti wala. Pero magasali kita nga matapos dayon ang investigation para ang tanan naton yung mga pamangkot masabat naman.
0: Mm-hmm. So pertaining to this, ma'am, ano taga siyudad ini siya, ma'am, or taga probinsya?
2: Taga probinsya ang aton nga estudyante.
0: Oh, halin man sa medyo not able gid niya pamilya, no? Pigado man niya pamilya, ma'am.
2: Well, ang aton nga mga hindi ako kabalo kung anong politik ang gusto nga correct nga term para sina, pero balaan naton nga nagatinguha gid siya kagang para sa iya nga pag-eskwela, amo ina.
0: Mm-hmm. So bangod sini, ma'am, anong bulig nga na-provide kag i-provide sa CPU sa iya, ma'am, sa pamilya niya?
2: Halin kahapon, since ato na diskubrihan ang yalawas, kag na-confirm na ang mga initial da binungan na discover naton, sir. Firstly, of course, nag-coordinate kita, kag nag-operar sa mga proper authorities para hindi ma-compromise ang scene sang natabo, kag mahatagan sang proper nga atensyon kag respeto ang lawas ang aton nga estudyante. Secondly, in close contact kita sa iya nga Iloy, amugid ina ang nakasulat niya nga guardian sa iya nga mga records. So na istorya nato ng Iloy and syempre kung sino man da nga Iloy or membro sang pamilya nga makabaton sang amuna nga balita tamaan kasubo, ginapangayo namon subong nga buligan man kami nga pangamuyuan ang mother sang aton nga student para sa kusog kag kaklaruhan para sa mga next steps pa nga iya obrahon. Until now, constant ang aton nga communication and ginasikaso sang mga gin-authorize man aton nga personnel kahapon ang pag-transfer sang kagpag-process sang lawas sang aton nga estudyante. Ang aton nga university president nag-state gid nga magahatag sang kung ano pa nga kinanglanon nga support ang university, whether it be financial o kung counseling because traumatic ini nga experience, no, hindi lang para sa pamilya but sa mga nakaupod nga classmates, sa mga friends kag mga kag ang ara sa palibot sang aton nga estudyante.
0: Mm-hmm. Pero so far ma'am, baton sang pamilya nga why sang iban nga tao nga involved sa kamatayon ni sang bata, pamilya nila ma'am?
2: Oo, sir. Sa amon nga pag-istorya sa iya nga iloy kahapon, definitely may aragid sang kasakit. And pero sang nagtawhay na siya gawa, hindi lang ko tuod makahambal gidya para sa iya 100%. Pero naano man amon, may objective na bala ang iya nga pagsabat sa mga pamangkot manamon, even sa paghatag niya sa mga instruction bahin sa mga important nga desisyon nga kinanglan ang iya consent kahapon. Ang ginapangayo lang gid man, ang ginbilin gid sa amon sang iya nga mother nga buligan pabalo ang community abi nga respetuhon lang gid ang ilang privacy. Syempre may mga personal sila nga mga inog process ang mga desisyon nila, and kung ano pa da nga mga update siguro, announcements about sa haya or sa anything else related to this, magahalin na gid sa ila pamilya.
0: Pero why sa may ginbilin abi ma'am nga note, letter, kon ano man ang natabo, ano gid ang problema, why is it nga nag-result sa it seemed to be depression ma'am?
2: Do pwede naton makonsider isa ina ina ano amor man ang damo nga ginahuring-huring, pero based sa initial nga na ano na wala pa may nakita nga amo sina nga any note. So hopefully sabat man ina once matapos na gituod ang investigation kag may report kita nga ginauyatan.
0: Oh, sa mga friends sa may mga information kami would like to confirm sa inyo ma'am kay daw nag-istorya sa nga he's also problema pag-eskwela niya especially financially ma'am.
2: Mm-hmm. Hindi ako maka-confirm sila kay iya ina-inahambal, no, but ang nabalaan lang naton, this is reality. Realidad siya tuod sa aton nga mga naga-eskwela subong, bisan pa tuod lain-lain ka mga economic class, may ara gid sa financial nga challenges kag mga concerns ang ginaatubang ang aton nga mga estudyante. I think this is across sa tanan nga mga economic classes or tanan nga mga kaeskwelahan. But ang isa sida ang diri sa aton nya sa university may ara gid mga programa kag mga means of support nga gina-offer ang university para sa aton mga estudyante.
0: Oh. Pero anong pagkatao ya si ni Mama? May idea ka mo? Ano siya? May pagka-introvert or jolly person?
2: Personally, wala ako ya close nga contact sa aton nga estudyante nga ini. So I think I will do a disservice kung makahatag ako sang description. But ang nahibaluan man namon, okay siya sa iyang performance sa klase, sa kung ano man ang mga responsibility niya.
0: Mm-hmm. Do ay man abi problema? Grades na so far abi ma'am, why man?
2: Amoy na ang hindi ko lang mabalaan, sir.
0: Oh. Mm-hmm. Pero deployed sa Subong na sa working student, deployed sa Subong yang break or summer time ma'am.
2: Yes, kami ara kita sang ginatawag nga interim period. So, kung may academic term, may ara deployed na sila even during the break, deployed man ina sila sa kung diin sila na assign na opisina.
0: Oh. Pero kung you are a working student ma'am, imo na ya ang for example pag sinalayo mo abidara no supplies nimo pagkaon nimo iya na ya sang working student ya concern.
2: Yes, ho. Iyan mismo sang estudyante, ho.
0: Kag whatever he earned sa pagka-working student, chargeable siya yung tuition fees?
2: Tama ina, sir, ho. Ang duty hours na ginarender nila, nag-translate ina nga bayad para sa ila tuition and fees.
0: Mm-hmm. Pero so far, why man problema, Abi, naglabot sa administration na bima mas far as ang performance niya si working student is concerned?
2: As to performance as a working student, wala man kami sang may ginauyatan or nabaton. Ang ato ni nga mga work students, i-closely monitored gid sila sang ilang mga supervisors kag ang mga senior man nga work students nga upod nila.
0: Uh-huh.
2: Intindihan naton, bisan pa work student or regular student, may mga challenges gid ina kay aside sa classroom, may mga araman sila pag sinarayo outside.
0: Mm-hmm. Pero why man ma'am nakalabot nga complaint or if not nag-seek assistance dara sa administration as far as kon may problema gid man siya be personally sa iya studies, academics and other aspeto sa pag-eskwela. Yeah. Why ma'am?
2: Wala kami may nabaton nga complaint.
0: Mm-hmm. He's still a minor, ma'am, or legal age na?
2: Legal age na ining aton estudyante.
0: Okay. Dali na lang sa makagraduate, ma'am. And I've heard daw is an incoming third year student sa CPU.
2: Nakaumpisa na siya sang iya schooling, so hindi ko ma-confirm lang gid kay wala ako sinasang exact detail ginauyatan.
0: Mm-hmm.
2: Tapos sa ilang status na subong, maintindihan ginaton may sometimes may mga delay sa ila semestre because of their being a work student. But oo, kung padayon kag kung wala ini natabo, pila na lang katuig may ara na sang graduate eh.
0: Mm-hmm.
2: Matapos yan ang iya nga degree.
0: Okay. And so far is performing well man mo. Why man sa problema sa academics siya, Abi? Grades niya so far, ma'am.
2: Yes, sir. Ho.
0: Okay. And with that, ma'am, why subong sang mag-consider natin kung sa police ka terminologies, person of interest sa kamatayon niya, wala kita sang dapat suspitsuhan nga iban nga tao sa kamatayon niya, ma'am?
2: As of now, wala ina, gina-consider.
0: Oo. Why sang patimaan, ma'am, no? So far?
2: Oo.
0: Okay. So lastly, ma'am, anong mensahe sang CPU in behalf of Dr. Daguhoy?
2: Yes.
0: Sa CPU community, kagsama tagpalamati, tama? Oo.
2: Nagakasubugid ang bilog ng pamilya, community sang Central Philippine University sa natabo ngayon sa isa naton ka-estudyante and ang amon nga pangamuyo kag pag-support ara gid sa iya nga Iloy kag sa iya nga pamilya, sa iya nga mga close nga friends kag even sa iya circle outside diri sa CPU. Nagapasalamat kami sa support, initial support nga nahatag sang aton nga mga tinawo diri sa palibot para maplastar ang ininga sitwasyon, especially ang aton nga estudyante. Nagapangayo kami sang padayon nga support nga aton nirespetuhon ang ginapangayo nila nga privacy and importante gid ang pangamuyo because masakit ini para sa iya pamilya kag kabay pa nga mangin pariyosang XFM nga mangin ang iban mangin responsable sa ila pag share bala sang balita. Intindihan namon damo gid sang curious, damo isang gusto mabalaan. So may ara gid sang responsible nga tawo nga pwede nila makatuan para sa ilang mga pamangkot.
0: Dugang ko lang na mamulayhon ko lang. We've received this information from my source also.
2: Mm-mm.
0: Daw may problema sa kuno sa isaya ka subject. We don't know kon daw how big ang problema. Pero problema ini ma'am ha. We're not saying kon ano pa. Hindi kita ka specify pero daw may ginaproblemahan sang isa sa ka subject. Maybe may why sa ma-submit pa or whatever requirements pero daw mo nang nabato namon nga info ma'am.
2: Kadamo sa mga possibility kay bago pa malanggit nagtapos ang aton regular SEM kag ang summer nga semester nato, summer term rather. So hindi pa

0: doon nga mga estudyante kag sang ila pamilya hindi lang sa amon promise nga paghatag sang quality education but holistic eh. So aside sang sa classroom nga instruction, ang ila emotional, psychological, mental and physical well-being gina-prioritize kids ang CPU.
1: Oh, we do understand ma'am sang sitwasyon sa mga working students ngayon, you know. Permi ko dai. I'm a father of a student athlete also there sa CPU. Mm-hmm. And with that information, ma'am, we would like to thank you again, ha. Good morning.
0: Salamat. Oh. Salamat also, sir.
1: Okay.
0: God bless you.
1: Okay. Katropang Jansen.
2: Okay, Katropang Jusil. Napatian si ma'am Carmel Romero, sang spokesperson sang Central Philippine University.
1: Ano katropan Jansen, para hindi kita makatandog sang dugang pagiging sensitivity sang pamilya bin no? Sang napatay. Wala dapat sang i-label nga person of interest or suspect sa natabo sa iya sining kamatayon as of now, sold out ang pamilya nga wala sang suspect or person of interest sa natabo. Bato na sang pamilya nga napatay ang estudyante nga ina, labi na gid sang nanay niya. By the way, namuno ni Ma'am Carmel Romero kina nga nanay lang. Ano, single parent ini? Nanay na lang minabilin, why na siya tatay?
2: Single parent siya.
0: Base sa iyang records, nanay ang iyang main guardian ka-contact. So, ilang lang ang amon niya ma...
2: Mga pila sila nga mag-utod?
0: Wala man lista sa mga utod niya.
2: Pero kapila ni siya, do panganay?
0: Ang pagkabalo namon, ara siya sa magulang.
2: Ah, magulang siya.
1: Oh, breadwinner?
2: Oh, breadwinner. Mm-hmm. Patapang Joseph. So, ang susubong ti...
1: You know, actually, as a working student, Katropang Jansen, may idea kita dara nga you're earning per hour of your duty and sometimes, ang ibang sini, very, very minimal, if not totally free ang ilang sining tuition fees. Kung mabakas kaya mag-duty as a working student, daray.
2: Oo.
1: Per hour sinang ilang sining rate eh. Kada oras, buta marusin, they required at least 20 hours of duty per week. At least, 20 hours, that would mean nga ti, mag-Monday to Saturday, anum na kaadlaw, mga 3 hours ini, half lang na kaadlaw ang ma-duty ni mo, that's enough already. Pero kung gusto mo pag-idya makasupot, ti-extend ka dahi, overtime ka dahi, if you want, if you like.
2: Yes, Katropang Jusil. So, based man sa information ito nakuha, though, mo na mention makagina ni ma'am nati wala naman may ginatanaw din nga person of interest sa likod sa ininga natabo kag daw hindi na decidido naman ang pamilya ma'am na hindi na pagipadalom sa autopsy hindi na pagipa autopsy pa ang lawas ang
1: pero daw do under the state of decomposition na sa masapuan sa kahapon no
2: the under seat, hindi pa man na Katropang Jusil.
1: Aha.
2: So hindi pa na-determine kung pila gid ka oras ang nagligad o pila ka adlaw abi siya nga before siya nasapuan niya sa amutong ano nga state. Aha.
1: Kaya ba naman may ano Katropang Jusil, may diya kita eh. Kahapon may event supposed to be that he needs to be deployed. May event niya dapat siya yes. I-deploy siya as a working student. Tingala mga upod niya nga why na siya. Amo tong ginsakaan and he was found out to be dead na patay na Katropang Jansen eh.
2: Yes. Una ang natabo man kahapon Katropang Jusil. Pero nasubong ti in sa bahay naman niya sang Santo Philippine University ti ongoing pa man ang investigation kag siguro sa dugang sini nga mga updates we'll keep in touch lang kay Ma'am Carmel. If ever ko ano pagid ang mga dugang sininga development as to sa ininga natabo diri sa eskwelahan. First time ni siya ma'am natabo diri yamayaman niya.
0: Well yes nga diri sa dorm
2: sa sige. So we'd like to thank man kay Ma'am Carmel Romero Katropang Jusil na ang spokesperson sa Central Philippine University sa ining information ang inhatag sa atin. So live diri sa Central Philippine University po sa patrol with Katropang Romel Paclibar ang ining balitang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Culture by Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Bullseye. Dari RC katropang Jansen Crisostomo kagang ato sa ning interview sa kay Ma'am Carmel Romero, spokesperson sang CP.

0: EU. Again, sa tanan niya nagapinamangkot, kahalin kahapon ako personally napunaan sa palamangkotanon ni. Ano na tabo nga sino ama circumstance bala. Again, nasa puwan siya sa Franklin Hall, a male dormitory. Ara ni siya sa kilid sang engineering department. Magsulod siya sa main gate sa CPU. Kundi usuyon mo na, malapos ka da sa may rotonda. Diretsuhon mo ng rotonda, may building da, ikaduha nga building, and then may karsada pasulod sa junior high school and senior high. Engineering sa Tabok. Katabokana, inis sila sa engineering department, karsadang pagitan. Amo na ang Franklin Hall, male dormitory. Managadala yun dira, mostly mga ano, working students. Preferred to be deployed subong yung break time or summer time sa mga estudyante. Kay gabato ng CPU, working student mo. Kung working student ka, per hour ang imo sining sweldo. O depende sa imo kung pilang i-commit ni mo nga oras. Para sa mag-duty, ikaw mas straight mambal. Kung mas straight ko subong niya, 8 hours anay for the day. Para nga dako man ang mabuhin sa ako sining tuition fees. Kaya hindi mo na masi-situsi. Hindi mo ma-convert to cash. Kung it chargeable to your tuition fees. Di, for example, karon mag-oras ka bida 14 pesos. Per hour. In short, in a day of 8 hours being a deployment ni mo, 8 times 14, that's 32, carry 3, 8 times 3, carry 11, 112 pesos. You'll be earning 112 pesos per day in an 8-hour duty. In short, in a month, dako-dako man ang mabuhin sa imo sining tuition. Tikon mag-duty ikaw in the entirety of your pag-stay. That's almost 12 months a year. The 12 months times 3,000, for example, or butang mo 2,000 na lang, 12 months times 2,000, that's 24,000, amo nang maminos sa imo sining tuition fees. Ha? So, ang iba nag-prefer nga samtang summertime, sila nga sa maglagaw, matrabaho na lang sila. So, amo na nga may nabilin dara deployed nga mga working students subong yung summertime. Damo na da sila. Kada department may working student mo, kada course halos may working student. Even some 4-year courses yung gina-offer dira, may mga working students. Ginasagod man ang CPU mo. May student athletes sila ranging from no tuition at all, may allowance pa. Pagkatapos miyara nga half tuition fees, miyara nga half ang everything. Depende, student athletes na. May working students pagin sila. So, ang natabo, why pagin kita kahibalo ko na ano ang rason kay wala pa sang information as to the reason kung nga na ginhimo iya ini. Again, it's sort of saying self-inflicted. Let that term be used nga self-inflicted. Ang mga informations na nakuha naton from people dara man sa CPU nga may ginaproblemahan sa nga subject. It's either nga why ya makumply, may nagcomply sa or may ginapakumply sa iya. Pagkatapos or either may problema sa grades niya somehow. Or ang pagproblema sa grades it doesn't mean nga failure ka. Base gambisyon bata bla mag cum laude, for example, you know ang cutoff sa cum laude is 2.5. Diba? Dapat uay ka sang grades of below 2.5, dapat 2.5 lang pinakanubo mo nga grade. So you can graduate as cum laude, hindi bla cum laude Jan Ray, BJ. So dapat 2.5 ang imo sining grade. May ara yang ginabatsyag nila na mo. Because from the very start, let's say for example, incoming third year siya, so no sa aton information, first year and second year, ang tanan mo nga grades is 2.5 and below, you are a front runner to be a cum laude. Tapos, may problema kasi sa subject niya, you may be given below 2.5. May ibang estudyante nga, hindi ka, nakabaton. Ha? So, either may problema kasi sa kaway mo submit or sa grades. May ara kon kaysa ginatagaan ikaw kon daw lang alang i-conditional mo. Mambal nga, i-conditional talang ini ang grace nimo pending submission nimo sang project. Ha, kay may project ikaw ang YB masubmit. So, i-conditional tanay kon sa college na himoon ka 4 pending submission and completion of the requirement sang imo sining subject concerned or concerned subject or subject teacher. So, why pa kita sang specific idea gid? Pero ang information tanga may problema lang siya sa isa niya sinika subject. Kung ano ina mga bian, siya lang to nakabalo. Kaya why sa may gin bilinan, why man sa may gin hambalan, mostly parents niya, maybe sa mga close friends niya, may gin hambalan siya, may gin munuhan siya, or maybe ang iya sining advisor, or if not, ang teacher niya on that particular subject. Tiga himakas man kon tani as the breadwinner. Budlay kon breadwinner ka mo. Maghambal breadwinner, ikaw lang tagapagkulo. Not necessarily nga subang ka lang, ha? Pero nang ikaw lang yung tagan chansa, agud to maka-eskwila, hoping against hope. Nga you can earn a degree, makakita sang blue-collar job, and support the rest of your family members. Amo na ang breadwinner. Kaya may ara kong sa magulang nga mahambal nga, sila nga hindi lang ko mag-eskwila, mabulig lang ko yobra, ang ikaduhan lang sunod sa akon. Sila nga hindi maalam na sa akon, sila lang ma-eskwila. And that second child will become the breadwinner. Ah, di ba? Siya ang gintugyanan sang puturo sang bilog pamilya. Masakit ini, ha? Natabo sa iya as the breadwinner. Bangod man kay di madalang problema. Isa pa, isa lang gin siya dara sa Franklin Hall. Why man taga pamahog sini pero medyo ma simeng gawa na dang Franklin Hall mo. Could you imagine that multi-story building? Pagkatapos at least 4 students per classroom, per room sa dormitory. Isa ka na lang gid yang mabilin bala in the entire Franklin Hall dara iya sa ano, sa male dormitory bla. Bodo kasubo man tanan niya problema sini da madumduman mo. Ha? Problema sang tanan niya nasyon, hindi ba dumaan mo kung nag-isahan nun ikaw? Ha? So, amo na, most likely, why sa potosan, why sa istoryahon, why sa paliwansanan, kundi study, ubra, tulog. Ha? Dira iya sa dormitory sang Central Philippine University sa Franklin Hall. It's already 9:19 in the morning sa ato sering nga pagparagad dirigi hapon sa paratuntunan na Bullseye sa kay Apple Tabanda dari sa Leon. Thank you for listening dari sa XFM. We'll be pausing for some commercials. Ma-remind lang kita sa inyo sa pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule Santhon Vitamin C. Basi lipat ka mo, ha? Amo ni ang food supplement nga makatabang para nga may vitamina kag minerals nga masulod sa lawas. Ta importante na agud to magpagsik ang ato sini nga lawas para hindi kita pagdapuan sang balatian. Amo na pinaka importante, prevention is better than cure. Bangod man kiti kon ma-prevent mo, way bagina lawas mo. Balang kiti nag-ayo man ako, pero may bagina ng lawas mo. Do pares man labla sang kahoy nga nabali. Mapabalik mo man na matuod, pero timiara na bukol, nebla. So, kinanglanta ang dugang sininga suplemento kay hindi healthy all the time ang ginakaon ta. Make it a habit nga mag-inom sang Ultimate Trios ang Yes to Health, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. Oras, alas 9:20.
1: XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit?
8: Introducing Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.26. Bullseye! Padayon sa ito sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Kagari kita sa ito sa ring porsyon na ang serbisyong katropa with SSS.
1: Serbisyong katropa! Serbisyong katropa!
0: Pero hindi ko lang anay pag intrang SSS dari may mga feedback kita sa palamang kutanon. Balati, ano tawag ta sa mga nagwa na sa serbisyo? Marines once separated from service, ano tawag sa ila? Kargador? Kaya mo nang tawag sa ila to sa committee hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, bala? Di may iban naghahambal, yes po, may ara nga siya tawag ya sa inyo, wala tupa ng balita. Actually, it's just a question. It's not a news. Soliciting your opinion regarding somebody or ang inyo sining reaction. Actually, it's not a news. It's just a question thrown to you. Nangangalap ng reaction. In this way, pwede ka mo makapagwa sa inyo sining well-meaning ng mga opinion sa mga prevailing issues sa palibota. Diba? Kay Jack Factun, wala na pulo siguro. Kay ex na mo, halimbawa ex-boyfriend, ex-wife, ex na mo, di mo na ina pwede saligan. Kay Johnny Baramedas niya, once a Marines, always a Marines. Sa kay Juram Castor niya, kargador eh, no patawag sa kanila, awol naman sila. Lain-lain niya reaksyon niya, ha? Kag opinion, ha? Tawag lang na sa ila sa mga protektor sang mga kurakot. Hambal yan ni Liam Aspera. Hambal yan ni Arlina Araneta. Niya sugot. Bata mo lang, tawagon, kargador sila. Halin niya kay Lee Yu Lee. Hindi na pwede ngayong tawagin ang ex-girlfriend, kundi kaharutan na lang. Kaharutan na lang, ha? Oh, diba? Tapos ano na lang, bay? No, ganit tawag nila ng may ano ka bala? Sikretong pagnanasa. Anong tawag na? May term na ginagamit. Mga muna lang na siguro. Di ba? Tapos, katuplok sa mga Marines. Ambal ni Cyrus Marshall, ano malain sa kargador kay nagsugot man na sila mang hakot kamalitang halin sa kinawatan. Tapos gusto niyo himon bayani. Tax niyo ginahakwat nila kag hindi rason nga wala sila kahibalo. Ambal ni Honey Tams niya, once in their lives, they served the country and risked their lives. So yes, ex-Marines, they earned the title. Ambal yan ni Ruben Torres niya, basureros. Ambal yan ni Bernas Rogel Henson niya, anay soldado sila, ex-soldiers. Sa kay Rand Jimenez, mga retired general natin, tawag nila kargador, over na kayo sa pangyarihan. Sa kay Tamski Agarig, ha? Depende na kay kung retired Marines ka, ex-Marines with honor and dignity. Pero pag ikaw di retired Marines at dahil sa kaso pinaalis ka, so you're not entitled to be called ex-Marines. Sa kay Tomski Agarig, hambal ni Arnold Unica niya, ano gatas mo nung malit ka? hindi lang niya buyayawan na yan. Retired or former or ex-Marines. Ambal ni Chloe. Ambal ni Nicasio Garcia Lina, siya porter ng maleta, kargador. Sa kay Nonoy Burgos niya, hindi lang kargador, mga sindikato pa, kay ga-delivers la kwarta. Pamangkot sinisinoong pinakasindikato, kung sindikato ni Slayhan. Tapos, depende kung honorable or dishonorable discharge. Ambal man sang isa. Yata na tawag mo ya kay Blank kung hindi ni sa presidente be, hindi pwede ex-president. Yano tawag mo bangag. Hindi man kamo magamuna. Ululumbla mo amuna. Damo ni reaction dari. Sa ato sering pagparagad pero karon we'll try nga basahon ini ang dugang nila sining mga reaksyon. Kay diri kita sa ato sining serbisyong katropa with SSS.
1: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Kada Miyerkules uputa ang taga SSS Social Security System para mga mustasang bag-o sa pagsulundan, benepisyo, kag mga maayong balita para sa mga miyembro, sa mga retirees, sa mga pensioners, sa mga gusto pagid magpamiyembro sa SSS.
1: Servisong Katropa! Servisong Katropa!
0: Sa linya upod ta and live, there is ato sining studio gali sa XFM, ang ato sining kasparing partner sa SSS, si Mr. Amiel Genova from the Social Security System. Sir, welcome na sa ato sining programa sa Servisong Katropa with SSS.
2: Yes, Sir Joseph, good morning and good morning sa tanan nga tagpalamati natin.
0: Okay, ang problema sini gamong kalibutan, gamong Pilipinas. Ang problema sini nga stable ya gapon pondo ya sang Social Security System SSS Mr. Genova. Ha?
2: Yes, Sir Joseph, padayon niya ang aton serbisyo sa aton nga mga members kag pensioners naton kag mga soon to be members naton.
0: Mhm. Pero right now ang tanan niya mga given benefits naton why pa man may ginbuhin no Mr. Genova or gadugang lang pero why ti may nagbuhin so far?
2: Yes, that's correct Sir Josel. Wala kag mabudlay buhina ni na kay may mga proseso maagi ginaang sa layi na bi mo amendments ang layi pag never man natabo Sir Josel nga nabuhinan. But ang reality is gadugang aton programa. Nagadamo man ang programs naton. Depends on the need man sa members naton. So, pang parang hinambal naton yung mga pension booster program, ang aton nga enhanced nga ang emergency loan program naton. So, those are the one of the latest naton. And even ang aton nga pag-update sa pag-submit sa annual confirmation of pensioners nga pwede na mahimo online.
0: Mm-hmm. And so far, sir, as of now, sa Social Security System, a problema, abi, no? Ang mga usual ba lang ginapamangkot sa SSS, ang usual nga ginadangop sa SSS, nabuhin-buhinan or nabuhinan na ginman subong to the minimal, abi?
2: Actually, hindi man naton, Sir Joseph, gid nga mahambal nga mabuhinan. Kaya actually, ang reality is, naga-everyday, nagadugang ang member naton. Mm-hmm. Nagadamo man ang aton nga mga ginaservisyohan. So, but based on record, majority dira, yeah, Sir Joseph, is request for assistance mo. Not sila nga majority mahambal naton is complaint, but kalabanan dira request for assistance. So, amo na siya nga aton nga ginaatubang, but based on the resolution naton, we are one of the agency nga that have the fastest resolution. When you say resolution, isa kita sa mga agency nga madasig ang pagresolba sa mga ginapadala nga mga request for assistance or iban mga complaint sa aton agency.
0: Oh, nag-dalis sila nga mga taga BPO. Grupo ni Mr. James Pahadura kay katrupang James at kay Jonathan Noir, B security officer. Tupad nyo lang Mr. Renova sa SSS.
2: Oo, isa lang kami ka area.
0: Isa lang ka area. Thank you for listening dari. Sila niya hingagawon ko lang ni pamangkot yung pamatigin sa subong. Pwede na ko no ma-avail ang pension in 40 or 50 years old.
2: Ang aton nga voluntary retirement is age of 60, Sir James. So, pag age of 60, if qualified na siya, that's the time nga pwede siya ka-file sang iyang retirement pension if in case dapat naka-minimum of 120 contributions siya dapat at the age of 60.
0: Okay. Kung 50 anyos pa lang sa subong, even though nga naka-more than 120 contributions na siya. Hulaton niya gid mag 50, Mr. Renault.
2: Yes, kung working pa siya dapat sige gapon niya contributions sa employer niya sa iya. So gadugang man ang iyang computation sa retirement kun in case.
0: Mm-hmm.
2: Kay gadugang ang iya contribution, gadugang man ang computation naton. Amo na, pero regardless kung hindi pa man siya ka well retirement, as long as may mga qualifying contributions siya, ang mga short-term benefits naton like sickness, let's say kung ang iban, if in case nga may mga disability or kung female member naton, mag-usong magbata, may maternity, so ma-avail yan na or mga unemployment benefit naton.
0: Hindi lang sa magka-problema kay ang iya nga contributions hindi na ya madula.
2: Mo nang pinaka number one gid Sir Josel nga gina-remind gid naton kag gina-inform sa members naton nga wala na ya ka dula if in case for those ya ha nga nagdugay na nag-stop contribute Sir Josel. Nga ambalo naton more than 1 year, 2 years or more than 10 years nga naka-stop, wala na ya nagakadula ang ila contribution. And if in case naka 120 contributions, so 10 years sila nga contribution, pagka 60 automatic pwede na natin nila ma-filean.
0: Okay, now ang sunod sila nga pamangkot, unahan ko na lang may follow up nila Bandaban. Mga 50 or before retirement age nadulaan sa ubra, employment stable job, kung magmasakit sa maka-avail sa mga tawag nato sa ni benefits, sabi sickness benefits for example, Mr. Renova.
2: Kung in case nga bago pa man lang siya, wala pa naglabot mga a year or more than a year nga nag stop siya contribute or working, kag nagmasakit siya, pwede siya sa aton nga sickness benefit. That is short term benefit abi. So mga short term benefit naton requires an active contribution 2 quarters prior. Medyo technical lang no, pero amo na siya 2 quarters prior, dapat may at least 3 contribution siya. Meaning 6 months prior sang iya pagmasakit, may mga contribution siya, at least minimum 3 within that period. Pero if in case ya kung dugay na siya nga wala naka-contribute, kung mga sickness lang ya mga minor, hindi siya ka-avail. Pero if ang iya nga illness will fall sa ginatawag naton nga disability, ina iya pwede siya ka-avail regardless kung dugay na siya nga wala naka-contribute.
0: Ang importante lang, let's say for example madulaan ubra, kon padayon nun niya kon makasarang sa kamay ara sa other sources of income, ang contribution dapat hindi sa magnubo sang bracket as much as possible, sir.
2: Yes, ideally amo na siya no. Kung mag-stop siya ubra, much better nga i-maintain niya tong iyang bracket sang iya contribution. Kati ang aton niya benefits is and pension is based on one factor isang bracket. Second is kung sa long term benefit, which is mga retirement, kung ano kadugay na siya nagbayad sa iya contribution. So muna siya. So especially remind lang naton sa mga members naton subong, especially if palapit na kita sa edad nga 50 no. Dapat if in case nga voluntary or self-employed or FW ang aton nga membership, ang aton goal dapat is nagaamat-amat na sa kaaton bracket. If hindi kaya sang una. Pero kung kaya niya i-maintain a higher bracket alin sa pasugod asa sa pagtapos sang iya contribution, much better. Pero sa employed naman yang part, Sir Josel, di syempre subject to sa payroll kung pila ang ilang sweldo ya bulanan, kag pila ang ilang under sa payroll ang manang ila bayaran. Actually isalot ko lang Sir Josel, may kapamangkot ti sir, paano bikon istoryahon ko ang employer nga taasan na akong contribution. So ang sabat lang always is kung anong declared sa imo sweldo, kagambi amo man ang sa payroll mo, amo nang sundon nga bracket sa imo contribution.
0: Let's say for example, ang maximum bracket sa imo salary is 35,000 right now. Ang 20,000 nimo goes to your tawag nato sa regular
2: program
0: nga program. Ang ika 21,000 mo up to the 35,000 will go to your pension booster.
2: Yes, so
0: automatic.
2: Which is ang pension booster sa mga wala nakahinagaw na ligad pamati sa aton or hindi pa familiar, ang pension booster naton is somewhat an additional contribution kag investment sa side naman sa member.
0: Earning na yung pension booster.
2: Yes, earning na siya ya. That will add up sa imong in a way, kung mandatory man na siya, ang imong pension booster, it will add up as part of your pension when you retire. Pero the other one is which is voluntary naman ya, which is separate pagid ya. Inaiya pwede mo ya ma-withdraw. Maturity is 5 years. Pero withdrawable bisan wala pa naka 5 years.
0: So in short, duha ka klaseng pension booster. Kung may kwarta ka mo ha, your 20,000 pesos declared salary is regular member. Ang ika 21,000 mo to the 35,000, ang imo contribution dira will go automatic na.
2: Sama man automatic na kay mandatory pension booster.
0: Mandatory pension booster. Kung may extra kapagin, pwede ikaw maka voluntary pension booster of 500 pesos per month minimum.
2: Minimum. Actually, hindi man kailanlan per month, Sir Josel.
0: Pwede one time?
2: Pwede one time.
0: So, okay, pero yung sabi sa kay Mr. James Padura, ni basi, kung may mga 1M na isa, mahambal nga, ibutang ko na ito 1M. Kung maturity date siya, may mga pila katuig, sir?
2: Actually, kung every year ma-earn na siya, pero ang 100%, kung gusto niya 100% sa earnings niya, makuha niya, 5 years bago niya i-withdraw para 100% sa earnings niya ang iya makuha.
0: So the earnings or the interest is equivalent to
2: usually ang per year naton as peg last time is between 6 to 7%.
0: 6 to 7% per year. So kung may 1 million ka, you'll be having 60 to 70,000 a year.
2: A year, oo. So kung si Sir James may leg mga pe, after 1 year, let's say kung nag-earn na siya, solve nang iya pang kape kay ang 60,000 enough na sa pang kape.
0: Kung malangan siya, pwede yaman na ma-withdraw, no?
2: Amo nang nami, dira actually, Sir Josel, sa aton nga voluntary pension booster, kaya nakabutang manda ang if in case si member may mga immediate need like medical or may mga calamity or emergency, pwede niya withdraw. Pero syempre, ang difference lang kung withdraw niya nga wala pa naka 5 years, may prorated or percentage lang ang ma-withdraw niya. For example, 1 to 2 years, between 1 to 2 years, that's 60% of the earnings ang makuha niya.
0: Kung mag 60 to 70,000, mag 60,000 na be supposed to be earning for a year, mga 36,000 na makuha niya.
2: Kung hindi niya matapos ang 5 years. Pero ang 100% sa iya nga savings siya, makuha yan na iya. Iyagid na iya.
0: Ang principal will remain.
2: Remain. Okay, principal preservation ang tawag natin. Pero kung 5 years or more, 100%. Kagang nami, damo na gina always ko gidang nami pagdating Sir Josel. Kaya pagka nakatapak 5 years, kung hindi si member pa gusto mag-withdraw dira, bisan hindi yan na yung paghulugan or tandugon, sige, earn gapon. Basta may earnings sa SSS.
0: May interest man ha?
2: Yes, ga-earn compounded gapon.
0: So, bali, principal plus interest equals earning. Every year na kung nagdeposito ko subong 1 million para hapos isipon na may interest sabi karon niya butang ta 70,000 7% per annum. Thereas, pag second year may investment na ako nga 1 million 70,000.
2: Dira naman makuha sang percentage of earnings mo sa 1 million 70. So compounded mas dasig siya magdako.
0: So bali ang interest siya per year mahimo na siya nga 1 million 7 or 74,000. That's around that figure. So in short sini nagasaka no. Kaya guro na ni ano katrupang James Padura guro kag ni security officer Jonathan Nuarbe. Ara sila sa I-Corps, sir. Tupad nyo lang na.
2: Okay. Oo.
0: Kuya lang sila to. Guru magsaka si Imo sa may SSS.
2: Actually, kapilan ako da mag-attend sa ilang daw job fair sa Josel. So, kung da siya na-assign sa, anong tawag nila na? Do sa hub. One or something. Kung da siya. Pero kung sa main entrance, diway kami nagkita eh.
0: Okay. Pertaining iya sa benefits, dali kita sa benefits.
2: Tama, Sir Josel, 74,000 gidman.
0: 74.
2: So, ang second year niya, kung sa first year niya, 70,000 ang iyang earnings, kung granting ha, nga 7% ang interest. Pagka ika-second year, 74. Ang 74.
0: Okay.
2: So, ang 1,070,000 add mong 74,900. For the next ika-third year, ang total sinadala naman siya.
0: 1,144,900.
2: Dala naman makuha sang percentage.
0: Te ang 144 times 7 mo naman na 28 carry 2, 28, 30 carry 3, 2 times 1, 7 equals mao dako gawa 70,000 utsumil ang madugang naman.
2: So may mo siya ang malatang ko mag 70,000 be mga 81. So from 70 nag 74 tapos nag 81 i-total mo na i-add mo sa 1 million after 3 years amo na.
0: So imagine secured, mo secured pa ang imo sining nga
2: principal.
0: Principal
2: imagine mo Sir Josel, what if bata ka pa subong no, let's say 40 years old. After 10 years, pilayan ang earn mo. Kung constant nga mo ng ano, dako na eh. Kag, it is an investment nga wala kayo worry, nga madula.
0: Oo. Why pa dormancy, no?
2: Wala dormancy. Ikadua, since pandemic, wala pa yakaging wala kita nag-earn ang SSS, Sir Josel.
0: Oo.
2: So, bisan na balo nato, safe to safe, sa 6% na lang.
0: Mm-hmm.
2: Kag i-compound mo siya for 10 years. Inabalang nag-invest ka, tapos yung pabayaan mo, pero ga-earn siya, tapos wala ka worry, kay wala ka man expenses.
0: Mm-hmm.
2: Tax-free pa. Wala ka man tao nga need i-manage.
0: Oh. So, kung magamuni, instead niya taguon nyo nas bakalan, isulod nyo na sa container sa tubig nga ginputos ninyo, matamatan nyo na lang invest with a minimum of 500 pesos nga monthly investment sa SSS.
2: Namuot ako sa ambal ni Sir James. Ambayang ngita, tako na 1 million. Actually, Sir James, biskan kung may extra ka lang, biskan mga like mga bonus, blakisa, makibot ka man mo. Kung may mga ginabaton, kabilang ulo extra. Kung ihulog-hulog mo, makibot ka kita, support man mo.
0: Mm. Paris Bis will do ni Katropang James sabi mga minimum.
2: Hindi ni Garo magnubo 20, Garo. Ito may pension booster na niya.
0: Butang mo 35,000. Sa 35,000, mo magkabonus ka kung December, ti ang inyong bonus, sina may bonus, man may si Mrs. mo, si Nova. Pagkatapos ang iyan na lang abi nga bonus gastuhon nyo kung magpasugot siya o kung basi imo man madalasa. Ang isa ka bonus i-invest ninyo sa SSS for example daw, sa pension booster.
2: Mm-hmm.
0: So may 30,000 ka being investment mag 7% but tambalo sini may earning na siya nga
2: 2,100
0: in a year.
2: So compounded siya.
0: Principal mo ara pa.
2: Oh, principal tapos 2,100 per year. Pero the next year masaka naman siya.
0: Mhm.
2: Amat-amat. Inaya ti kung wala gid man siya gastuhan, kag wala man siya project pa, much better na lang na kahit after once nga maka-project siya. Pwede niya ma-withdraw and then may earnings na to yung kwarta.
0: Oh. So pwede man niya kung gamay malang kinanglan niya, interest lang i-withdraw yan ay for the meantime pero hindi full nga.
2: Pwede man niya 6-7%. Pwede man niya nga kung pilang iya nga kwaon.
0: Now, sa isa pagid ka punto nga madulaan sa karon or temporarily why sa trabaho, ano pang iban luwas sa sickness benefits abi niya ti dapat may ara ka contribution at the very least 6 months prior to your claim nga gin-submit sa SSS. In short, kung nagdulaan ka ubra yasang January, dapat niya may contribution ka up to December kay ti June subong. At the very least may
2: dapat contribution may contribution at least 3 siya last year.
0: 3 last year.
2: At least 3 within January to December last year may at least minimum of 3 siya.
0: So aside from that, ano pa ang pwede ma-avail? Say for example, why ubra karon ang partner, ang banaw ko ng asawa. Let's say ang banaw ay biubra. Nag-membro siya pagkatapos beneficiarya biyang asawa. Nagbata karon ng asawa or if not arena babae bing miyembro, nagbata siya karon. May ma-avail sa nga beneficyosa.
2: So kung same period niya June siya mabata, kag may at least 3 siya last year, same lang sa sickness, maka-avail man siya gyapon. Sang maternity benefit. So as long as within that period last year may minimum of 3 siya, may kuwaon siya gyapon nga maternity. Amo nang hambal naton kay na Sir Josel. As long as possible, hindi maglapaw 1 year. Or hindi katapak 1 year nga wala siya mga contribution para ma-avail yung short term. But it doesn't mean nga kung dugay na siya nag-stop, it doesn't mean nga sa long term naman yung mga benefit like disability and retirement, hindi siya ka-avail. Inaya, maka-avail siya. So sa short term lang kita, to clarify, short term lang niya ang aton nga ginahambal nga dapat may mga active contribution siya prior.
0: Isip nila sila isa katuig, dapat within that year, may at least 3 sila ka-contribution sa Mr. Renova.
2: Kung June, let's say, bisubong a quarter siya nagmasakit or magmusong magbata or nahulugan, last year, dapat may at least 3 siya, minimum. Pero to get the 100% sang computation, dapat malabot niya ang 6 last year. Regardless, ha, kung sigi-sigi or utod-utod, let's say, last year, January, may hulog. Tapos March na ang sunod. Tapos basang total is 6 or minimum of 3, qualified siya.
0: Okay. Ining sa the compensation benefits kung mawadaan ka trabaho.
2: Unemployment naman.
0: Employment benefits.
2: Inaya kung involuntary. Amo tong istorya nato last time, Sir Josel. Nga involuntary in nature ang pag dula sang trabaho. balo naton bi, let's say nag-close ang kumpanya or hindi kasarang magsweldo, medyo pigado bi karon ang income.
0: Mm-hmm.
2: So mambuhin redundancy, labor saving measures, or kung OFW man siya nga nagkagera dito, instead of 2 years ang contract, 1 year pa lang nadulaan siya obra. So pwede siya ka-avail.
0: Mm. Again, sa mga nadulaan obra ha, either temporary or permanent. Botama lo sila, temporary or long term, di man permanent, no? Temporary or long term. Don't worry about your contributions. Di sila mag-worry nga madula, Sir Amiel, no? Kaya ibang sila yung hambal. Kung siya may pamuyaya, yoks, bayda. Pilak bulan lang to. Limam lak tuig to, bayda. Ang iban bala, bayda. Mm-hmm. Kaya ti, mambal nga, why man mabatsyaga na bingay ginabuhin sa iya? Or why agin bala gin, gin dibdib?
2: Mm-hmm.
0: May contribution to SSS. Hindi, amo na dapat ang mentalidad sa Ramil. No, dapat dumdumon yung, kung anong ginhatag nyo sa SSS, that will remain until your lifetime. Pwede nyo na mapadayon in order to avail of the retirement benefits.
2: Ang always, kasi na, Sir Josel, yung gina-mention sa aton nga Vice President, usually mag-talk siya, no? Si Sir Angelo Blancaver, nga ang benefit or a membership mo sa SSS is from womb to tomb. Makamakita from womb to tomb, kasi kung ang babae, female member naton, magbusong magbata, may maternity. To tomb naman niya, siyempre, after retirement, kung madula ang member, may funeral, may death. So, kag hindi lang isa ka tao ang maka-avail. So member kagang yang bana or asawa, kabataan or mga beneficiaries. May mga sanguna mabatian patana Sir Josel Gambal nga pabayi na lang da kay amo tong bamblak ina 5 years man lang tong hulog. May arap man iban Gambal nga pabayi na lang da kay basi hindi ko man makwa kay dugay na ko wala naka-contribute. Hindi siya mo na ang proseso sa SSS siya. Ang ato niya, once nga member ka, may contribution ka, kung di mo man ma-avail kay wala ka ka-file retirement, ang imo yung mga beneficiaries, maka-avail gid na iya.
0: Kalabanan niya problema, subong, ang mindset bala. Kay may na-approach kita sini personally, Mr. Renova, pamangkot sa aton. Siya kagi kobra selling niya. Daw, anong kabulan, naguntat ko, family driver. Pero siya may SSS ko to, kompleto ko sa benepisyo. Ito, isang hulihin, nag-drive na lang siya. Siya, kung siya, drive ko, taxi. Takaan ko selling niya, kagi mako drive sa jeep. Why na siya SSS contribution? Siya ba ito, anong laktuig to? Selling niya, may ara panahaw. Why na balagana i-continue bala Mr. Hinova?
2: Ang abis ang iban ba si wala na to. Baya why na to guro? Ang isa gani, kung mag-i-wheels kita, magkatok kita sa mga iban nga area, Gambal nga, ay ara pa nagiling ako ng SS number, makita pa nagiling ako ng SS number, bisan why na ako ng ID. Ang iban gani, worry nila, kay tungod wala na sila ID, abi nila, hindi na ma-retrieve ila record. So ara gina iya, ang imo record, pwede gid na yung ma-check sa office. Kag if you want to continue, for example sa case niya, nga ga-drive siya. Pila lang man Sir Josel, roughly, ang bala naton bi, 28 pesos a day ang i-save niya.
0: No.
2: Tapos after 1 month or tingbo niya bi 3 months, after 3 months, may minimum contribution na siya.
0: Mm-hmm. Paamat-amat, no? Until, ang target nato na mo ni mindset ha, from the first payment of our SSS premium, or membership fee, isipon ta nga makakontribute kita 120 contributions until our lifetime. Kay pag-abot naton 60, kung nakalabot ka na 120 contributions, may retirement benefits ka. Granting masakit nga tinaga, kung mapatay ka, may funeral benefits sa batunong pamilya mo, may death benefits, may ara pa sang survivorship pension.
2: Lifetime actually ang pension sa survivor nga primary, Sir Josel. When we say primary, legal spouse, legal nga bana or asawa or may minor nga bata. Kung in case 3 years or more ang iya na contribute. Amo na blambal nila ti kung why ko binalabot ang dead 20, wala ko retirement. Pero at least kung madula ang member, may ara kita ginatawag nga survivor pension or pension lump sum sa mga iyang beneficiary other than the legals or primary nga mga beneficiary or legal spouse, Sir Josel. Kaga mo na ang always ang kanugon bala Sir Josel.
0: Tama na hambal nila nga balik loob.
2: Oo.
0: Kon ang mga nag-rebuild, eh, ginabaton sa gobyerno, tambal nila nga balik loob sa gobyerno, balik sa sabak sa gobyerno. Ang mga nag-contribute sang una, nga may SSS number, bisan huwag pagani ka mo SSS number, nilipatan nyo na. Balik loob ka mo sa SSS and continue.
2: Bisan tapuson, kung di kaya, nga medyo pigado, try gin nila tapuson bisan ng 120 contributions lang Sir Josel. Kati lifetime pension hindi pa lang para sa iya pero sa iyang mga beneficiary nga primary later kun in case ano matabo sa iya.
0: Oh.
2: Or ti ang balik naton ang contribution niya balo naton times pila ang balik niya mo kumpara sa ginhulog mo. Inabalang nag for savings ka lang. Pero later on may kwaon kang lifetime kung maka-file ka retirement.
0: Kay pareho sini may mga problema kon kaysa. Ang iban sini ang mindset bala. Selling niya ti may bata man ko selling niya gubra nasagod yaman kami. What if kon mag-abot ang tiyempo abi karon may emergency sa iya kag may kinanglanon ka man din ka makuha sa kwarta bisan og bakal mo lang maintenance. Lain gid ya bisan 3,000 to 5,000 lang kada bulan kung may pension ka if kaabot ka na sa 60.
2: Biska nang balon na lang naton Sir Josel no. For example if married ang member.
0: Oh.
2: So siya is may SSS. Ang asawa niya may SSS man. Isang kabaskog pa siya bisan una sang kabaskogan niya pa sa trabaho. Let's say ang balon naton 20,000 ang iya bracket. No. Iya sweldo. Plus kay asawa niya bikaron amo man.
0: Oo.
2: So that's maximum bracket. So bisan maggambalan tabi nga 10 years lang ang ilat natapos. Kag let's say ang balon nato naka 5,000 pension si husband, naka 5,000 pension si wife. That's 10,000 per month. So ang 10,000 Sir Josel balon nato subong kung mga ara ka malan sa mga probinsya nga mga simple lang pangabuhi naton nga wala man kita need mag-travel layo pero may wala man kita masakit. Kag may gamay kitabi nga mga tanom-tanom dira, mga kasapatan. So, nako na nang abulig kung balo nato ng 10,000. Compare sa wala gidya siya pension nga ginabaton, Sir Joseph.
0: Okay, selling niya, may pamangkot dari. Selling niya, mapamembro ako bala sa SSS. Pero sila yung kaso, kung may savings ako, bisan bago lang ako makapa-enroll sa SSS, pwede ako maka-invest sa ano ni? Voluntary nga
2: yes, basis. At least one contribution, Sir Josel.
0: Oh.
2: Pagbayad niya sa first contribution, automatic pwede niya dayon ihulugan man ang voluntary pension booster niya. Ang rule lang mandara is kung magbayad ka sa imo voluntary pension booster, dapat may dungan ina nga contribution. So kung ang balo natin be May na accidentally wala siya kabayad.
0: Oh.
2: Pero lagso niya bayad subong nga June, pwede niya idungan ang pension booster niya.
0: I see. Hindi ikaw ka-avail sang pension booster nga plan ka benefits kung hindi ikaw SSS member.
2: Member ka. At the same time, magbayad ka na idungan mo siya bayad sa irregular mo contribution.
0: Now, let's say for example, minimum contribution na bikaroon 700, butang mo 760, no? A month?
2: Kung voluntary, 760. Kung self-employed, that's 750. Alipat ako. 750 ka 760.
0: Oo. Putanta 760 a month.
2: 760.
0: Pagkatapos, may, ano ikaw, may extra ikaw. Be for example, nambal ka nga, okay. Himuon ko ini plus 500 akon nga minimum nga pension booster, voluntary pension booster. So, buta mo nun mga 1,260. Ang imo sining deposit i-kompletuhon lang imo mo lang bi 1300 ari akon 1300 ang akon minimum nga ang akon contribution abi self-employed tapos ang the rest ya ipasulod ko sa pension booster pwede na
2: yes o oh, pwede gid na ya oh. Mayara man ya iban nga i-maximize nila yang ilang bracket naman ya and then ang matabo is kung may extra pagid sila ya let's say mid year may mabaton sila middle of the year may mabaton da sila ya gabayad sang ila yang voluntary pension booster kaya lain man ya bi ang iban nga nalagas nila yang dako ang ila bracket
0: oho.
2: So pag may extra dito sila ya gabayad
0: okay so aside from this, may iban pa gid nga benepisyo bi ang mga manulaan ubra nga pwede ma-avail abi, either tawag nato on a limited period of time or while ini sila way pa sang trabaho.
2: This so far ang short term naton, Sir Joseph, amo man na mo sickness, maternity, unemployment. Amo nang kalabanan. The rest is ma-fall na sa kung sa disability, kung let's say nagka-disability siya partial or total. Ang disability, malo na ito, tudya-tudlo or na-stroke or partially
0: major na. Medical procedure, for example, sa babae, may mapatabso.
2: Yes, dalaman na ang mga amo na.
0: Removal of any organ is a partial disability?
2: Kung sa tabso, sa disability, ano na, considered na siya.
0: I see.
2: Oo. Pero sa other organs, hindi ko sure kung magi siya sa sickness anay before mag-disability.
0: Oo. Kidney, so,
2: maamo na siya. Pero in any case, ang suggestion ko lang, kung may ara sila medical certificate and kung anong may ara sila operating room record or anong tawag na naton, tikod sa office naton. Kay for example, diri sa Ililo, ara ng medical section naton sa May City Mall Pavia, pwede nila ipa-screen ditong paper.
0: Actually, pa-assist yan ko. Ara mo sa hospital, may ara man dasang inatawag nila sa ninyo in charge da sa PhilHealth, may in charge man da sa, for example, party sa assistance to SSS. At least may mga initial, may mga tao sila daragat tubang sa mga hospitals, especially private hospitals. May mga nag-assist na damang hambalaya mo ng kinanglano ni mo if in case, amo ni, process ninyo, amo ni.
2: So far, ang ato niya, service office laban. Unlike sa PhilHealth, dumiyaragit sila yan kada hospital or municipality. Ato more on service office kita. Pero don't worry, Sir Joseph, kay ang as announced sa aton president, na PCO na ito, no? PCO deklaro, nga there are plans nga mag-expand kita sa mga offices naton. Service office ka branches. So hopefully, no, although I have initial information na may mga talks kita sa mga ibang areas. So with in relation sa Ginambal mo bilang mas may mapalapitan sila. So kung hindi man kada hospital, practice kada lapit nga munisipyo or area, pwede sila kadto na kung in case ma-materialize atong plana naton.
0: Okay. Kaya pamati ka mag-ihapon rin sa ato sa nga Servisyong Katropa with the SSS.
1: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Daw, alang-alang, tabis tiyempo ha, sa ato sa nga pagparagad ko, antanang bi, lastly. Parting words niya si Mr. Amiel Hinova in behalf of the SSS, Mr. Hinova, sir.
2: Adasig sa oras, Sir Joseph.
0: Oh, no, magani.
2: Abi ko doon 10 minutos pa lang kita. may isa patataka topic, so next week na lang siguro. But, amuna, ang atol ng reminder, may nakita naman kita nga posting, binga, isalot ko lang Sir Joseph, nga laba, kuno ang pila permit sa SSS. That's why we are encouraging gid ang members naton. Those are techie, those that have always online, bala, permit gagamit sa social media. If in case mga verification and mga simple transactions nyo or even applications sa loan, dara na lang kamo transact sa online. Kaya inayabisan after office hours, pwede ka daya ka-transact.
0: No.
2: To give way, aton ayo lang man na, wala man aton niya ginatabog ang members. To give way sa mga iban nga wala capacity bala mag-online or medyo may edad na nga budlayan or wala sang may ma-assist sa ila. Pero kung may mga kabataan or inablo sila ang kasarang mag pwede man sila kapa-assist sa ilang mga kabataan.
0: Oo. Oh. So, ang mula ning dumdumonta, the more employees nga ginahire naton for SSS, the more nga nagadako ang ginabuhin ta sa pundo sang SSS para isuldo sa ila. The lesser, the better for all members of SSS. Mr. Nero, bakit it chargeable ini sa pundo sang SSS manang mag-hire kita employees sang SSS?
2: In a way, a moment actually, Sir Joseph. Pero ang very reason, Gidya, ang number one reason is ang volume bisang membership nga gadugang compared sa ratio kung ma-add kita employee. Though, hindi git siya ambalan
0: natin. Practical.
2: Oo, kung sa negosyong aspect. That's why we are enhancing man ang services naton online para
0: kaya mo gani nga ginabatas man ni Mr. Hinova makon mo niyang subong agad dari sa Iloilo pagkatawag mo karon sapon niya ay ari ko di saklan.
2: Actually ang nagtawag sa akong kay na mapasara naman kami kuno sa Tuesday. Kay ma-orient naman kita dito which is we are happy man nga ginaimbitar kita. Kay di amo man ang tinutuyo sa opisina naton para makatag kita serbisyo. So amo gina we need to travel. Pero ti area bisan ari lang ta diya sa station damo kita malambot kag damo kita kag ini yang aton gina discuss Sir Josel no. This is not because ga market kita but because we see even me ang tatay ko ang mga katiyuan ko is pensioner na. So nakita gid naton nga kung wala sila nagpa-member before bala nato misan 3 mil lang na ya Sir Josel dako na nga help sa ila. Sa ilang needs in a way.
0: Ibuhin mo pa na si Masuldo?
2: Oo. Ihatag mo pa sa ila, no? Kung kumayara naman lang sila 3,000. So, gamay-gamay na lang idugang mo. Kung may mga idugang, kay may emergency, mo na lang ng mga dulugangan natin.
0: Okay. With that, Mr. Renova, we would like to thank you. Salamat gida sa imugid sininya pagkari as always dari sa atin sa XFM Iloilo.
2: Yes, Sir Josel. It's our pleasure. Good permi. Kag sa sunod, do.

0: XFM 100.7 Iloilo. Pa sa technical side do pod ta si katrupang Alex Saspa and katrupang BJ Sirada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
2: Santon Coffee Mix.
0: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
2: XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon gold, coffee mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
8: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Lori? Eh, paano mo siya nakilala?
1: May third eye ako, Dory. Tag-isa ka, besina. Sangginduaw namang lulugan ni tatay sa sementeryo. Nakita ko siya nga nagapungko si Apanchon. Tagmasubo. Nakaibalo ako nga isa na siya kakalag. Tagsugod sa do. Kinasunod na niya ako. Nagakakibot na lang ako. Ngahinali lang siya nga nagapakita.
0: Utititi! Wala siya sang ginabuhat nga malaim say mo?
1: Wala! Wala siya naghahimo sang butang nga makahalit sa akon. Ganiging kabig ko na lang siya nga isa kaabyan. Apang, sang nag-abot ka, to nagbag-o na siya? Pareho ka ina. Hindi niya ako gusto nga pahalinon.
0: Ano? Ay hala, hinali lang ang palanindog ang balaybog ko ba? Pero, ano abi kun pamisaan naton siya? Krason, pangamuyuan ang yakalag. Para nga maglinong siya. Kamakapadulong na sa dapat niya nga ang tangan.
1: Ay, inalang ugaling. Kinpalangga ako na siya.
0: Apang hindi naman namin ang ginapakita niya sa imo, Hana. Grisik ka na bala? Magpasagot ka na? Mangayok kita sang bulig sa simbahan? Pabindisyon na nato ng inyong abalay. Para bala nga, hindi na makasunod dito si Angie.
1: Sige ah, pero hindi ko lang pagpahibalon si nanay. Para wala na sa madamo pa nga istorya.
0: Ikaw ang bala ah. Ang mayo pa, subunggid. Makadto kita sa simbahan. Magigambal kita sa pari.
1: Oo ah. Tabuon lang naton ang adlaw sang pagbindisyon nga wala si nanay.
0: Sige.

0: kamusta? Ginabisitahan ka pa bala ni Angie?
1: Wala na. Matapos nga ginbindisyon na ni Father ang balay, wala na siya nagpakita sa akon.
0: Ay, salamat. Magatawhay ng kabuhi mo.
1: Husto ka, Dory. Apang, hindi man malikawan nga mamiss ko si Angie.

0: Oo, anak. Death anniversary ni tatay mo buwas. Kang hindi ako makabisita sa iyo lulubungan, itibi o brako mo. Gani, ikaw na lang magbisita sa sementeryo, ha? Hatagan ko ikaw sa inugbakal sang bulak kagandila.
1: Ate, sige na ya. Ako na lang bahala, boss.

akin, ha? Nakahalan na ako sang bulak. Kag nakapangamuyo naman ako para sa iya kalag. Kag nagbakal man ako sang bulak para kay Angie. Apang wala ko siya nakita. Ang maayo pa, makadto ako sa pansyon, sa diin, una ko siya nga nakita.

0: 直，一高，那个一比高。Aking kabala sa akon, tungod sa ginbuhat ko.
1: Wala. Ang matuod, nalipay ako. Tungod nakita ko, gidman kang nabatsyagan. Ang pagpalangga mo sa akon bilang abyan. Habang tagtapsan o, hindi ako makaangkon sang lubos na kalinong. Kung hindi mahatagan sang hustisya ang kamatayon siyang akon, Eloy.
0: Ano?
1: Oo, Hana. Isa ina sang rason. Kung nga ang nagpakita ko sa imo, sa handom, na magpangayo sang bulig sa imo.
0: Ano nga bulig?
1: Nga makuha na sa iyan hamtangan si nanay. Kagmataga na sang maayong alubong.
0: Anong natabo? Kagsatiin siya na hamtang? Ano ba lang natabo? Haanji? Sagiri ako?
1: Ginpatay siya sang akon padrasto, Hana.
0: Ano? Nga ah!
1: Magpamati ka, kay isay-isay ko sa imo ang bugos na hitabo.
2: Wala ka sang huya! Sapat ka! Wala ka sang kaluoy! Nabatas mong luguson! Kagpatyon ang akon, anak!
3: Kay kagagana na bisaya! Kung napay mo na walang kuntani siya, kagin pabayaan ako sa ginabuhat ko sa iya. Buhi pa siya kuntani subong. Apang na ginaga siya!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami gid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit, diri yo.
9: Ay, dali na.
10: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Ginkagat pa niyang kwan ko. Samtang ginapabuhat ko sa iyang gusto ko. Gani sa kainit ko. Kay indigit niya ako pagbuyan. Ginkuga ko siya. Tob-tob na napatay.
1: Kriminal ka! Ipapriso ko ikaw!
0: Ano?
1: I-report ko ikaw sa pulis! Sa bungged!
0: Hindi nga maganto.
1: Buhiin ang braso ko!
0: Ipapriso mo gali ako? Pwis, maguman mo man ang ginagong sang anak mo!
1: Hindi, ginkuga mo ako! Hindi ako magkaginawa!
0: Patyon ko man ikaw! Man, nagdunglay ng liog niya kag nagamudlo pang iya mga mata. Te! Mamay mo! Karon, makot-kot ako sang buho sa likod sang balay kag dito ilubong ang bangkay niya.

na. Natabunan ko ng buho ang aking lubgan ko kay Aida. Ang madason ko nga po aton. Ang mga tungpukan ko ini sa mga kahoy. Agad nga hindi makita ang bagong tampok na duta. Kag si Angie, babayaan ko lang siya. Kaya may napinsalan ako nga paagi. Agad hindi ako matudahan na may labot sa krimen.

0: Dagdango pa nga kon padresto sa barangay. Kagpulos kabutikan ng ginsaysay niya, Hana. Naabta na lang niya kuno ako sa balay, halin sa iya duty bilang sekyo. Nga makaluluoy ang kahimtangan ko. Kagindala pa niya ako sa ospital. Kagdito na tukiban, naging lugos ako. Nakita ko ang pagpakuno-kuno nga pagpangalisod. Kag naluoy ang mga tao sa amon duog sa akon. Gani, madamo sa nag-alamot. Agod nga mahatagan ako siyang maayong nga lubong. Samtang si nanay, ginhimuan niya sang istorya nga nag-upod sa iya lalaki.
1: Ano?
0: Oo, Hana. Kag wala sang may makapamatuod, napulos kabutigan ng iya ginsugid sa mga tao. Ganin di ako maglinong. Tap-tap nga hindi magbayad ang akong padrasto sa ginhimo niya sa amon ni nanay. Labaw sa tanan. Gusto ko nga makuha na si nanay sa iya na hamtangan. Kagmahatagan na sang maayo nga lubong, Hana. Ganin nakapangabay ako. Maluhoy ka man, Hana. Muligi ako na madakpan na nga akong padrasto. Kagmabilanggo na siya.
1: Sino ang halas ang imo padrasto? Sugiri ako, Angie!

kalibog ang ulo ko. Sinubol ang sugiran ko si Niman, si Nanay, o kung si Dory. Si Nanay, wala siya sang hinalungong bahin kay Angie. Kag mabudlayan ako sa pagpahangop sa iya. Ay, kinabudlayan ako ah. Apang, hindi ko man mapabayan ang kaso ni Angie. Kagsang iloy sini. Upang hindi ako makaibalo kung paano. Kagkundiin ako masugod.

0: I know.
1: Oo, oh, Jason. Amuin din si Linsa kon katropa. Kinaanglan, nabapuli ka natin si Hana. Kag ikaw lang ang makabuhat si na Jason. Kag itudlo ang nahampangad sa amo nga iloy.
0: Gusto ka, Katsuri. Kagkong masalapuan matuod itong amo nga bangkay. Madamos ang pamaagi ang kapulisan. Agod mapagwa ang kamaturan. Nga ang padrasto sa amo nga bata, amo ang may kahimuan sang krimen.

0: Ano, sir? Oh, arestado ka sa pagpatay isang magiloy. Angie kag Aida Barrios.
1: Ano? Wala ko yung makaibalusang inapangambal mo ngayon, sir. Ano nga klase nga pagpatay na yaman?
0: Sa presento ko nalang magpatag.
1: Ano?
0: Men!
2: Sir!
0: Usasin siya!

0: Deman! Kelamai mo! Ikaw man lang gali ang may kaimuan sa krimen. Damo ka pa yung ikat! Ay, kag nagapasalamat ang kapulisan sa naghatag sang tip sa ila. Nga nabuksan liwat ang kaso sang mag-iloy. Kag wala na sang iban. Ang misteryoso nga kuler. Misteryoso ka na. Kilala ko na na, no? Ang akon apo nga gwapo na, no? Ay, konsuelo! Paula ma ko ala sa cellphone mo. May tawgan lang ko.
1: Wala kulod, kay!

0: Plus, marami na ang natulungan.
1: Nanabong paningin ko right after, mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyong paboritong estasyon XFM.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
15: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
16: XFM.
17: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa Moringa Seed Oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag.
20: Premium D3 Softgel.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
24: Tila ba may hangin sa tiyan?
25: At masakit sa pakiramdam?
24: Kabag yan!
25: Mag Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang,
25: tanggal agad ang kabag.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Ang pamahid
24: na all-in-one.
25: Sa presyong magaan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
27: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
26: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Sister Pain.
29: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa adlaw-adlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
26: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mabibili sa mga butika.
30: Makalage na ko!
31: XFM.
32: Katropa mo!
30: Exciting!
33: Mga katropa, exciting!
34: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines. Last yes, 48 na sa aga. Kagini nga oras ang buylog, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalakip na ako nagaburo ng aton pananawan. Magtumarad lawadlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus sa mayara sang kombinasyon sa mga vitamina, kag minerales, mga phytonutrients sa kinanglanon. Agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ini ang mayaras ang lutein, beta carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Gani sa aton nga mga katropa, proteksyonan ta ang aton nga mata batok sa mga balatian. Magtumar kita dlawadlaw sang Vision X Plus. Available ang Vision X Plus sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, basta pangita lang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro sa sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kagamindanao. Welcome na sa pagpanglagad sa sentro sa Miyerkules ng edisyon Petsa Jess sa bulan sang Hunyo. Kasanulang, kadasig sa mga inadlaw, Petsa Jess na kita. Ikaduha sa apatanan ka mga Miyerkules. Dugay-dugay gali tunga-tunga na sa Hunyo katropang BJ, no? Sentro. Kadasig sa mga inadlaw. Liwat kita nga magapangalagad, tugtog kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante, talalo pang doon nga mga balita kaga impormasyon, pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasunod dire sa XFM 100.7 Iloilo. Kamusta nga ton nga mga drivers, aton sila nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamusta nga aton sila nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda sa mga drivers, sa mga XFM taxi patrollers naton. Kamusta nga aton sila nga aga? Kamusta ang biyahe ta? Inahinay lang kita sa pagmaneho sang salakyan, ha? Kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Ang importante ang aton siling mga pasayro safe nga makalabot sa ilatag sa kabanga destinasyon. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, mapaang ang singkal sang init subong, no, sa aton siling nga mga taga Palmati. Although kung kaisa may panalagsa nga pagtupa sang ulan pero way nagalawig, no, sa aton siling nga mga taga Palamati. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy happy birthday. Sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy happy anniversary. Palakpakan ta ang mga nagaselebrar sang birthday kag nagaselebrar sang anibersaryo. And sa mga nagahiwat naman sang fiesta, happy fiesta. Hinahinay lang kita sa pagkaon sa mga matambok, no? Kag mga mantikaon nga sahi sa nga pagkaon para iwas sa balatian sa aton siling mga katropa. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, inyo kita mabatian sa frequency nga 100.7 MHz. Yara kita sa FM band, makita kag mabatian, makita sa bilog nga kalibutan. Pinagi sa aton siling mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Anduwa naton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa YouTube mga katropa, i-like and i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa mga overseas sa Filipino workers na nagapamati sa aton baya XFM Radio Network ng application, bisan din mga mga parte sang kalibutan, ang importante nga naga-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Mga talalupang doon nga mga balita, baka na mo kita sa mga balita lokal, no? Ulihit lang ni ang mga balita nasyonal. Kapin pa ang update sa Mindanao. Kaya daw nagasaka na to ang numero sa mga napatay. Ang reported injured, bangod sa sining magnitude 7.8 nga linog. May update kita sa nagkaroon, no? And ang parte sa Senado. Ang sitwasyon subong sa Senado sa aton sining mga taga Palamati. Pero direk kita anay sa mga talalupang doon nga mga balita lokal, headline sa mga balita lokal. Isa sa duha ka sospechado nga nag-agaw sang cellphone sa minor de edad sa Santo Domingo Arevalo, arestado. Nadakpan sa follow-up operation sang Arevalo Police kahapon sang hapon. Alibay sang driver o considering sospechado nga nadakpan, ang alibay nga ginhagad lang siya kuno sang iya siring amigo nga magpangape sa Arevalo, pero sa nakita ang minor de edad, ginbalikan sang iya siring upod. Ginambalan nga tibalik tatuan na yoke daw, may nami ito, mabakalang ko. Nakibot siya kuno kay pag gulpi lang inagaw sang upod niya ang cellphone sang minor de edad. Nadakpan ang isa sa duha, ang nadakpan ni ang driver taga San Juan Molo, pero nadakpan siya kahapon sang pulis sa follow-up operation sa East Baluarte, si alias sa Waray. At large naman ang suspitsyado nga si alias sa Ungal. Upod niya, amugining nag-agaw si alias Ungal. Pero ang cellphone, mga katropa, gin-turn over sang asawa ni alias Waray sa pulis. Kay una nga gin na follow-up, na-identify sila through sa CCTV footage nga na-capture sa lugar nga sa diin natabo ang insidente. Ah, gin-post sa social media. Amo ni kuntani ang bagay, katropang BJ, no? Sa social media, balay, nang makabulig. No, kapariyosin eh, kundi na madasig ang pag-sulbar. Madasig ang pag-identify sa mga suspetsyado. Why gini problema ang social media for as long nga gamiton ta lang sa insakto nga makabulig, makabulig sa aton sining makatapo sang pulis sa pag-identify sa mga suspetsyado. O galing ang Facebook kun kaisabi ginahimo nga palautwasan sang mga sa mga kautoran naton sang ila sining makalain sang buot. Kung kaisa, bihikulo man sa mga fake news. De Blajeng? No? Te, ang social media, why ginikuntani problema for as long sa insakto lang bla? No? Kapariyosin eh. Kapariyosin sa natabo ang insidente sa Santo Domingo Arevalo. Ginpost sa Facebook ang nakapture niya CCTV footage. Kundi madasig ang pagsulbar. Madamo sa mga impormasyon nga nagasulod sa pulis, ti ang pulis ara na sa ila kung paano nila i-develop kag i-follow up. Ti kahapon lang igin post sa social media, and then pagkahapon identify kag na dakpan ng isa sa duha, kundi maayo sa follow up sang aton sering makatapos ang pulis. I-check ta na karon ang update with Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo Police Station, sa madasig nga pagsolbar sang kaso nga pag agaw sang cellphone sa minor de edad. Di isa sa duha ka suspetsyado na kilala, kag ang isa nadakpa na. Ang mensahe ni Police Captain Tuboran nga dapat mag-surrender na ang suspetsyado. Hindi mo na paghulaton nga magwa pang warrant mo. Kaso nga robbery ang ginapreparar subong sang Arevalo Police nga i-file sa duha ka mga suspetsyado. May interview kita kiron dugay-dugay kay Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo Police Station. Sa pihak nga bahin, mga katropa, elektrisyan patay sang nakabunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sa pick-up kagabi sa Barangay Bitaog Taytay sa Santa Barbara. Ang biktima, mga katropa, ahay, why good, no? Kaluoy lang. Nag-expire siya, napatay siya samtang ginabulong sa ospital. So standby ka mo sa aton siling mga taga-palamati, kaya i-check ta na kiron ang interview naton kay Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police sang Santa Barbara Municipal Police Station. Asto sa latest nga investigation, mga katropa, sa siring natabo nga aksidente subong gidla or kagabi sa Barangay Bitaog Taytay, Santa Barbara, Iloilo. Check ta na yung aton siring patrol with katropang Johnson Crisostomo live nagikan sa Barangay Amparo sa Banwasang Pabia. May fire call, no? May sunog ang ginrespondihan ng aton siring patrol. Live report. Katropang Johnson, sa report, please proceed, Katropang Johns.
1: Katropang Mario, live pinag-report report dito sa Barangay.
0: Katropang Romel.
1: Pabia, totally gutted ang isa sinika puloyan made sa light materials, katropang Mario, matapos ng ginatukok sa kalayo. Dari mga kapatid lang kayo sinuro bala. Sir, good morning. Sir, imon sir balay. Po, anong ginatilan sa kalayo?
2: Kasi tan lang kayo naka-off man, gano'n nakasaksak lang sa outlet, kinagpalilo ko mo, bagulo ko bot.
0: Why taong balay?
2: Kaya nanawag sila na sunog. Why taong? Bilihan tanay bata sa balay. Ang bako, dalong lang sa kay basi. Dami yung delikado dante. Basi mga pampang blaw. May lang yun, dinala kong why kong dalang ha. Dalagi siya kong sunog.
1: Ang sa piyak na, imo lang ni balay ang sunog.
2: O,
1: ang sa piyak na yung kasunog.
2: Kaya gangan ko na diyo, kagay lula.
1: Ano mga nakilasunog ba sa sunod?
2: Mga box ka lang pan. Mga motor na yun. Kag mga kong.
0: Ah, may dope light materials ka tropa Romel ang balay.
1: Oh, kawayan, no. Kawayan.
2: Kaoy, kaoy.
0: Oh, sino nagpanag-iya?
1: Sino ang ngalan mo, sir?
2: Nathaniel Perez.
1: Nathaniel
2: Perez.
1: Oh, Nathaniel Perez, iya ni balay ka tropa Mario.
0: So ang ginhalinan,
1: Pag wala giduda siya nga ang ginhalinan electric fan. Ang electric fan way masaksak mabugabot
2: tao. Way nagabot nakasaksak lang.
0: So,
2: naka-off na.
0: Oh, ano oras na galing sila daki na?
1: Oras siya naga. Dali ka tropang Mario.
0: Okay. Nathaniel, no? Si ka tropang Mario. Ano oras ka nagaling sa inyo balay kina?
2: 10:50, sir. Ang address sa 10.
0: Diyan ka nagkanto?
2: Nagpililo ko mo kayo. Nagpakabat rin kay bike nga ginakayo ko.
0: Tiway...
2: Ibot ka na nawag sa wako nga kalayo na ko ng balay.
0: Tiway tao, gid balay nyo pagkatabo sang sunog?
2: Why? Kay siya piyak din. Hindi ko kanganman mo.
0: Ay sus. So, antes ka naghalin, why may nakasaksak na electric fan sa outlet? Nga why nyo nagabot?
2: Oo, nang isa.
0: Sus. Ang asawa mo sa matabo ang sunog, diinaw?
2: Nag-duty man siya, kobra man siya. Ibili ko tayong kinabata ko sa balay, may lang dala ko ganay.
0: Pilang edad sa bata mo ni?
2: 5 na ang bata ang mangod.
0: Magulang
2: nga masibin ang kapit.
0: So, why tao balay nyo? Ti sa tupad balay nyo gangan mo nadala?
2: Why man nadala kay sa layo man kamay, mga katupa ang balay mo.
0: So, pag...
2: Ay, mandikit.
0: Pag abot mo, tama na kadako sa kalayo.
2: Pag abot ko, why na abo na tanan.
0: Abo na tanan. Ay.
2: Kaya harap ko si Lilo dan. Girawa ko magandang kadali-dali. Pamusina, ginang salakyan.
0: Ay, sus. Oo. Sige. Mga pila ang estimate nasunog mong balay, sir?
2: Tatanan.
0: Oo.
2: Dahil may mga motor dan de. Bike dan de. Sobra mga kwan gede. Sa motor pala ni daan, dahil ang big bike na eh.
0: Ang motor mo na?
2: Pakaio lang sa kondo, waka motor dan.
0: Sus, manog kayo, galing ka, mekaniko, ikaw sa motor.
2: Oo, mekaniko ko sa motor.
0: Sus, ang nagapanag-iya sa motor na, na-inform mo na nga, nadala sa sunog ang duwa ka motor?
2: Ang isa pala na inform, ang isa na tagwa ko pa, may pakasabato.
0: Oo, taga din ang tag-iya sinasang motor nga na lakip sa sunog, sir?
2: Ang isa taga Dicatre, Barbara, ang isa taga Lambunaw.
0: Sus.
2: Pero sa Haro, di ko braw.
0: Te, ang din ang nakontak mo sina?
2: Ang taga-dikap lang, ang taga-lambunan, natagwa ko pa ganyan.
0: Okay. Sige, sige. So, ubos gid yung balay mo, upos gid, tapos nalakit pa ang duwa ka ginapakayo ng motor.
2: Nasa pa.
0: Sige.
1: Ano ang motor ngayon, sir? Sige, ano ang red?
0: Bawati, medyo mahal-mahal na ka to pa, Romel?
2: Oo.
1: Do pang ano siya, do enduro type black to pang Mario.
0: Do ginapang
1: karera.
0: Yes.
1: Big bike.
0: Big bike.
1: Ang ano ni bala do nagko ni motor bala. Ang 400cc. Ang do CBR do ya ka Honda ni nga made ka to pang Mario mo. Tapos may isa pa gidere nga I don't know kung ano nga brand sang motor ni naka center stand. Tapos diri sa may petahan nila. Amo ning isa man sa nasunog nga motor ko tropang Mario. Kag iban pagid nga mga parts sang motor kay ti naga mekaniko siya sang mga motorsiklo. So naglakat siya para magbakal sang pesas sang kalayuhon niya nga motor. Pag-abot niya amo ni nabta niya tropang Mario kag intawgan lang siya sa iyang asawa nga nagakalayo ang ila sini nga puloy-an. Ang iya nga duda nga posible sa electric fan nga wala ma-unplug sa outlet ang ginhalinan sa kalayo katropang Mario. Pero sunod sa iya, naka-off man ko no ang electric fan na katropang Mario.
0: Galing timisan pa katropang Romel, kung waay magabot na sa outlet or na waay ma-unplug ang electric fan, ang tendencies na bisan waay gandar, ga-init na yung katropang Romel mo?
1: Asawa. Oo.
0: Diin gina nga suna sa may barangay Amparo, katro pa Romel man.
1: Alam ko tadi. Ano nga suna di ma? Ano nga zone? Ano nga zone na di? Zone 3.
0: Zone 3.
1: Zone 3 katro pang Mario?
0: Oo.
1: Direk ano siya? Ano ga uba? Ang din.
0: Ay.
1: Zone 3, barangay Amparo, katro pang Mario.
0: Oo. Isunod loon yun ang area.
1: Kagisa pa kitid ang tarsada.
0: Oh, hindi dali-dali makasulod ng fire truck na.
1: Kamu ang nakauna, sir? Respondi, sir.
2: Why?
1: Sino ang nakauna? Kinakita, kina.
2: Ato ang nakagreen, no?
1: Ang babae?
2: Ang babae, no? Tapos, yes.
0: Okay. Tida, sigla na mag... maubos ang materials na kay made of light materials, topic, yes. Kagkawayan.
1: Oo. Ari si ma'am balang. Ma'am, ikaw ginuna gina nakakita.
3: Actually, sir, ang nanay, nagmunong kaaso. Hmm. Tapos si sir, ang nag-collection, di ba sa kay May Lending, di sa ilang ano mo. Nambala sa ako, may sunok. Tapos nagdalagan, kung di kagto, aso pa lang dyan, pero daw 3 segundo siguro, nagigrab, gitang kalayo, mo ito tawag ko ni siya sinong John. Tapos si Jan-Jan, dun saga. Actually, tapos na nawag, pag ikutos ang mga tao dito, actually, napasalamat na nga nag-urug yun, nag-urulik, man sir, kag nakatay ang kalayo.
0: Okay.
1: Nakagagin na. Sa diin parts ng balay, ang nag-auna, so, ang una nag-alayo.
3: Do, hindi ko naman, ang aso, sir, kay do bilog na nga sa tunga. Sa tunga na, sir, sa ano mo? Sa sobrang tunga, nasang kwan, sang balaya. Oh. Tapos ang kalayo, dasig, hindi pag i-grab. At ako, gitang kalayo. Oh,
0: ang isa pa na katropa, Romel, kaya hindi dali-dali makasulod ang fire truck?
3: Oo, may babaw ni sa sir.
1: Oh. Sorry, hindi. May fire truck, mga gamay ang
0: Pabia.
1: Pabia, yes. Fire station. Amo na yung nakasulod diri, pero ang dako nila nga truck, dito lang sa guwa katropang Mario.
0: Oh. Laban-laban, siguro di rin nasa nagagi sa may... sa may flood control ay?
1: Direk kami, dira kami nag-agi sa may after sang aganan flyover. Bila kong going to Santa Barbara ka.
0: Oo.
1: Dira kami nag-agi. So, pag-abot nila direk, ti, amo na ni, totally gutted na ang puloyan sang pamilya Perez katapang Mario.

0: Balay sa ugang anila nga daw nalabot sang kalayo.
1: Oh, partially damaged.
0: Oh, partially. Dito na ang mga tagalinding naga
2: question. Sa double balcony.
0: Sa double balcony na.
2: Tapos nakita nila nga daw aso. Tapos nagtawag si Sir sa akin dahil ako gapang limpyo ko sang balay ni Sir Arellano mo sa area balay. Nagdalagan po din, tinawag ko si Nung John. Tapos duwa kami ng Nung John. Tapos si Jan Jan Tunsaga nag-respondi man. Amo to dayon sa kaluyan man kay sa bulig sang pumuluyo tiri sa Amparo, tanan-tanan nagbinuligay asta nga mapatay gid ang kalayo. Naging pang-open ang mga gripo, ang bumba nagbinuligay para nga maano gid. Kay kunwa ay gid na pugor ang ano sir, ang kalayo diri sa nga balay. Siguro ang mga damage nga balay tatlo apat pa.
1: Mayo lang
2: man. Siyempre may mga kuryente mo.
0: Pag isa pa nag-iliping-iping.
2: Oo, kakapint ang mga balay, ikit-ikit. Tapos may kuryente. Tapos ang mga balay, hindi man simentado, gid.
0: Oo, life
2: na pag-iwas.
0: Ito halos kalabanan nga balay, direk ito pang Mario Kawayan, plywood, kahoy. Ang medirigal kitin daw na butang na aras sila sa tunga-tunga.
1: Tunga-tunga, yes.
0: So, kulo-compound sila katropang Mario. That's why nga,
2: lulipod gawang ng hangin.
0: So, amo ni. Ginahulat na lang diri ang investigation sa nga Pabia Fire Station. Kung ano gid ang ginhalinan sa kalayo. Pero ito ang sinatanyelya, do kumbinsido siya nga ang kalayo halin sa naka-unplug niya nga electric fan nga wala magabot paglakat niya nagpangumpra dito sa Iloilo City, Katropang Mario.
1: Oh, okay. Sige.
0: So po direk, Katropang Jansen Crisostomo, ini nga balita, ginadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Katropo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar. XFM
3: Live Report Sentro.
1: Thank you kay katropang Romel Paclibar and katropang Jansen Crisostomo live nagikan dira sa Barangay Amparo sa Banwasang Pabia Iloilo. Isa ka balay na upos git sang kalayo tungod sa siling sunog ang ginapatihan nga ang ginalinan sang kalayo amo ang wala ma-unplug nga electric fan.
3: Sentro.
1: Ang tag-iya sang balay ginapanagiyahan ni Nathaniel Perez kag at the time sang matabo ang sunog wala sang tawo. Wala kag nadala niyang lima niya katuig nga bata katropang BJ. Ako nabilin ahay te. So may lang kay nagbayanihan system ang mga pumuluyo and nagbulig sa pagbasya para mapalong ang kalayo. Last 11 na nga itong oras sa diri sa itong nga pagpangalagad para sa inyo mga reaksyon, opinion, mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa itong nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. May update man kita kiron sa siling rider ginbuno patay kagabi diri sa Barangay Cubay sa distrito sang Haro. Balikan tanay ang iban pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sang aton nga mga commercials. So please stand by.
3: XFM Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Roderes ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si

0: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kung tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearm. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: Seven Plus Herbal Soap.
8: Para sa maputi nga pani,
6: mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
9: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:17 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ini nga bayin sa aton nga pagpangalaga ng buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape nga para sa tanan, ang kape nga para sa magwapo kag kape sa mga gwapa, bangod ngang Santon Gold Coffee Mix. Ini ang mayara sang mangosteen o kon na santon, may moringa o kon balungay, may spirulina, may garlic, may turmeric, real coffee beans para sa mga real coffee lover, no, sa mga coffee lover, and sweetened by stevia. Gindugangan pa sang glutathione and collagen para nga mangin manami ang aton sili nga panit, mangin mabakod ang aton sili nga mga cartilage, sa aton sili nga mga taga palamati. Gani ang mga ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available sa mga butika nationwide, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generic kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order sa online, no, sa TikTok, sa Shopee, or sa Lazada. Pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang original nga kape nga para sa tanan. Why sang caffeine, kundi aroma lang sang kape, may mangosteen, may moringa, kaga soya extract, may isoflavones kung makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa aton siling alawas, ilabi na sa mga kababainhan nga mayara sang hormonal imbalances, kag sa makalalaki na naman nga mayara sang prostatitis o kung paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium Dietrich Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison. Sa aton sa mga tagpalamati, may vitamin D3, santon o kon mangosteen, real coffee beans, and sweetened by stevia. Gani wala sang tendency nga mag-shoot up ang imo nga sugar level. 11:19 ang aton nga oras sa diri sa aton sa pagpangalagad. Ipabati naton ang interview naton kay Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police ng Santa Barbara Municipal Police Station. May kang tanan sa siling aksidente involving mga katropa sa motorsiklo nga nakabunggo sa pickup. Ang nagamaneho, isa ka elektrisyan, nagatrabaho sa banwas ang pabiya, katropang BJ. Kagabi na tabo ni, no? Insidente and masubo kay pasado las 12 kaina sang kaagahon napatay ang biktima. Yari si Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police sang Santa Barbara Municipal Police Station, sa aton interview.
1: May natabo ng insidente kagabi, mga alas 8:15 sang gabi, July, sa Barangay Taong, Taytay. Dali may dikiray na nagbungganay ang isa ka Toyota Hilux with plate number MFO831, ginapagya ang gabi na driver man ni Sinasang Pagya na nagigilala kay Gilbert Sinsal, Sinato, si Simpanyos, lalaki, may asawa, kahit may professional driver's license man, may sabunti sa San Jose, San Miguel, Iloilo. Ngalim siya sa linya, supposed to be mapauli na siya pagkanto sa San Miguel. While ang isa ka motor, binadriver man siya na patay na biktima, binigilala sa kay si Jameson Hakaburis. Dali residence din siya sa Nina, Barangay at Malapaw, nga nagandahin man, alin siya rin ang barbara, nilin sa kwan, paulo ng kanina, matulot siya alin sa pabalda, matulot sa pabalik sa uipakang po yung sina, matulot siya na Sir Mario.
0: Lasing ang dalagan, sir, sa motorsiklo?
1: Hindi lang na ilalang ako din sa intermission, kung ano ko lasing, dahil nila dalagan, parties, kahit ang mga grabe ng area, isan ako na extremes, kung nga nga medyo blind spot na ba Sir Mario mo. Ang motor is going left, matunog siya from Santa Barbara, going Lucina na way. Tapos si Pitapta from Lucina, going Lalo Paro na way. Siguro, tungkol nga na yung time, wala man din masyado na visibility. Siguro kay gabi naman, hindi siya pa madali mo lang ang area. Siguro ang matungan na lang naglabotan, hindi bang luwa ka, dito, ha?
0: Oo. Adi nang extent of injury sir sang driver sang motorsiklo?
1: Ang ato nga driver na gamustin siyang injury sa left leg based ato nga report na nakuha sa ato nga investigator kaya may injury na sa kalawasan. Pero nag-expani siya mga alas na isinibya sa kadaon sa Hintin dito sa Christine Salas Medical Center dito sa Mandurial Sir Mario.
0: Okay. So, ang driver sir sa pick-up, ano ang status o bong sir?
1: Ang driver sa pick-up, panis ko yun, hindi sa prestation, hindi na naman natin ng mga pertinent documents to file a case, ang excerpt na siguro sa death certificate, tapos ang bilateral ang consent pamilya, ang asawa, kaya ito legally married din yung natin ng biktima. Naka-istorya naman ang ating biktima. Ang folks ang ito na talaga ng investigador. So, susubuhin din yung sudad ng isang ating mga patrol. Ating mga patrol ang pasawa sa biktima para maka-paralisag, maka-decide kung ano ang appropriate action nila. Pero ang sa Barbara Yari, hindi na kung ano din ng ilang desisyon.
0: Kompleto man sa driver's license, kag helmet ang driver sa motorsiklo, no?
1: Oo. Dali, kumpleto man sir, kumpleto ang ilang mga papilos, ang ating motor, naka-motor driver, motorcycle driver, naka-helmet man siya. At the same time, kumpleto man ang papilos ang ilang sulakyan, sir.
2: Centro! Centro!
0: Nabatian mga katropa si Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police ang Santa Barbara Municipal Police Station. Ito sa mga drivers, no? Aksidente, matodin na tabo kagabi, pero mas mayugid, no? Kung nagahalong kita, ilabi na kung nagadala kita sang aton sa ding mga motorsiklo. Kay kadamo sa mga insidente, abing nagkakatabo involving mga katropa sa motorsiklo. Mas mayugid nga kung nakainom ka sa makahulubog na limnon, mas better hindi ka na magdala. Ipadala sa wala nakainom sa makahulubog na limnon, no? Kaga kung tuyo ka, much better nga ipahuwai, anay, para nga hindi ka malayo ikaw sa mga aksidente. Last 11:24 ang aton oras kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Also kay Ma'am Emily Altiliero, kay Ma'am Hermite, good morning. Happy listening lang sa aton siling mga XFM Taxi Patrollers, kay katropang Rodolfo Dilapos Junior, and sa tanan-tanan ng mga XFM Taxi Patrollers, kay kagawad Rodrigo Montaño, ang aton nga district coordinator sa nga Class Dira sa Arevalo District sa Kalaparan, kay kagawad Alan Ilanggos, kay kagawad Tony Iturriaga, kay Mr. Busayong sir, ang presidente sang senior citizen dira sa Kalaparan, and also sa kay Ronel Daroca, good morning, happy listening. Kay Gabriel Gabo, ang aton coordinator sa mga sang plasta sa senior citizen and PWD sa Arevalo or sa Mandurriao District, no? And kay Michelle and Romel Abugadel, no, sa Mandurriao District ang aton nga district coordinator, and kay kagawad Arnel Desma, no, sa Haro, sa aton sila nga mga tag panamati. Kay nung Fred Belbao sa St. Clair Subdivision, good morning. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy dira sa Ungkaharo, kagay Marie Kagawad Helen Mortel, no? Sabihin sa barbershop da sa mga barbero, good morning, happy listening. Dira sa 3S sa Itiri, no? Good morning, happy listening. Ay Maninay Grace Madarico sa Israel, kamusta lang? Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Ma'am Lucille Capio, kay Ma'am Kisuna Ramen, good morning, happy listening.
2: Centro! Centro!
0: Standby ka po sa dugang pangamang updates. Ang parte sa dingli, may update kita sina, no? Sa aton silingang matag palamati. Last 11:26 sa aton oras sa aton silingang pagpangalagad. Sa ilawantang update, siguro katurbang BJ, update sa kawatan. Kawatan ng isa sa duha ka suspect nga nakitaan tubla sa CCTV nga nag-agaw sang cellphone sa minor de edad samtang ara sa tubang sang Changi sa Santo Domingo Arevalo, nadakpan kahapon. No, sa aton sini nga makatapos ang pulis sa pagpanguna ni Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo Police Station, na identify tungod sa ginpost nga CCTV footage nga nakapture sa natabuan sang insidente, no, sa aton sini nga mga taga Palamati. Natabo ni sang Lunes, no, Lunes sang aga or Lunes sang gabi, and ginpost kahapon sang aga. And pagkahapon, nadakpan ang sospechado. Ang suspect si alias Waray, amo na nadakpan ang nagaserbe nga driver sang motorsiklo, and si alias Ungal nga amo ni ang nag-agaw gid, no, sang cellphone. Ari ang pag-interview naton sa kay Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo Police Station, sa update sa siling pagkadakop sang isa sa duha ka sospechado sa snatching incident dira sa Santo Domingo Arevalo.
1: Ayon sa ganda update siya sa naglungtad naton na snatching incident, kasi din ang biktima naton si Elias Dini, 14 years old, taga Barangay Santo Domingo. Ang kapon sir, nakaganda kita sir sang hot pursuit. After nga makabaton kita sir sang tip, kayo nagwa mo nga copy sang CCTV footage sa Facebook. Kagamot sir, na nakakuha kita sa information na aton ang driver sang motor is nagapauli dira sa may Barangay San Juan Molo. Nag-coordinate kita sir sa nasambit na barangay, ikatawa na ito ng balay isang suspect. Kapang wala sa nga natin natin dito na abdan, impakita na ito ng CCTV sa mga pamilya, kaya posible na na-identify siya. Kinatawaan mo na ito ng iyang asawa, kung din nalang trabaho, kabaligya sa mga istira sa may portion sa mga timawa. Kaya dito na ito siya na tipag angutan na kinatigayan ng mga turnover ang cellphone. Kasi sa same time ang motor naging damage, kaya motosir na mga around alas 2 sa ngapon ang si alias Waray, amuning driver sang motor na natigay natin ng maristo dira sa Mayos Baluar.
0: Ano ang background ni alias Waray, Police Captain Atuboran?
1: Again, check natin sir sa atin nga CIRAS system. Wala siya sang may wala siya sang may na-record dito or napablocker man lang siya against sa iya. Pero ang upo dyan nga si alias Ungal, amuning check natin, amuning siyang may mga madamong record. Ang ato blaster ang nagkuha niya siyang cellphone, may record siya to sa nalang skandal after pag-robbery.
0: Si alias Waray, wala siya sang record bisan sa barangay or sa ini police station sa ICPO?
1: Sa ato ng sir, din check na nato ng system natin sir, ang ato na CIRAS system. Sa din po may ang sa katawag din pa-blocker, anywhere in the Philippines, ma-upper na din siya, pero wala. Pero iba, kandak pa kita sir, sa initial natin na nakuha information dito sa barangay, may certain record na may siwaran.
0: Ano, paano sir nga natultulan siya kag ano pag arrestar sa iya, wala naman sang resistance sa Police Captain Tuboran?
1: Wala sir, kayo yung damo sa atin sir, kayo tulad na nakapost naman sa Facebook, nag-identify sila nga duwa, damo sang mga netizen nga nagpadabot sa atin sang information. Ang muna nga natiyahin siya nga matultulan kag maaresto.
0: Ano ang nagtulod kuno sa iya sir nga ang nakaupod siya kag sa iya gid na recover ang cellphone sa nga minor de edad?
1: Yes sir, sa atong pag-istorya siya ang nagangkas niya ang upod, kaya ang upod ni sir upod yung mga gabaligya sila na duha sa mais. According sa iya, ginagkatulong sila sa distrito sang Arevalo para mangapi. Apang pagdabotig ko sa area sa Santo Domingo, ang iyang back rider na si alias Ungal ni nangambal nga may upo. Yung kami baklo na sa Changi as alleged man ni Waray. Based man sa CCTV, klarado kaya nga may siya yagin yung sakyan. Kaga gintingan pa tanis ang biktima na lagsun sila apang wala yung madabot.
0: So, kung papatian mo yung statement ya, as in ginhagad lang siya?
1: Yes sir, na nagtanin sila nga nagagaray ng mga pi. Pangambal niya isang back rider, may u-turn lang kay ni baklo ng Changi. Ang ito nga
3: sa nakita ni isang back rider na ang bata mo cellphone din kuwa iya.
0: Oh, so meaning nga daw, kung pamatian mo yung iyang statement, daw hindi siya aware mga agaw sang cellphone to ang upod niya nga si alias Ungal.
3: Amo na siya nga yagin na aligar, pero ti makita man ako sa CCTV na nag-atras pa din siya sa ginalantaw yan yung iyang upod. So ganyan man siya nga ginalagas ng bata. Ibig doon natin na nagtumbo siya ka naman ko, pero nagdiritso sila nga doon.
0: So anong kaso, sir, nga i-file sa kay alias sa Waray?
3: Maduwa sila, sir, file natin sila sa kaso nga rabiri.
0: Detain siya Subongda, no? Alias Ungalia, amunay ang at-large.
3: At-large pa si alias Ungal Subong, sir.
0: May panawagan ikaw, sir, sa kay alias Ungal?
3: Pakita na lang, sir, panawagan kay alias Ungal. Medyo maghalong-halong na, sir. Tagawalapin niya na lang ang iyong warrant of arrest at magsumplat. Pero sa atin sa kapulisan, kung magbuwan ang iyong warrant of arrest.
2: Sentro! Sentro!
0: Nabatian mga katropa si Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo Police Station. Tikod ako sa kay alias Ungal, total na-identify ka na, kagdabalaan ka na kung diin ka, nag-star, much better siguro katropang BJ nga surrender na lang siya. At least kung mag-surrender ka, mabuhin-buhinan pa ang kabugat sang kaso mo. Tikod hulaton mo pa nga magwa ang warrant of arrest mo. Kag-serbihan ka, dakpan ka, cellphone, maniputi, makon mo blara biri. Tapos sa record niya, may record siya nga alarming scandal.
2: Sentro! Sentro!
0: Kung si Police Captain Tuboran pa, si alias Ungal, may record man nga kawat. No? Ining si alias Waraya, so far, based sa ila sining pag-usisa, wala sa record.
2: Sentro! Sentro!
0: Kung pamatian mo, nga ginhagad lang siya.
2: Sentro!
0: Ang pagpangagad sa iya, mga pe. Kaya kung kaya nakita, ito sa upod niya nga nagatulotindog, bata, ito may tubang sa tiyanggi. Kaya daw mayo siguro ang cellphone.
2: Sentro!
0: Binalika nila, inagaw nila, kundi robbery. So, panugyan ni Police Captain Tuboran, surrender ka alias Ungal. Kundiin ka man subong, nagapamati ka, surrender ka sa Police Arevalo. Hindi mo na paghulaton pa nga serbihan ka sang warrant of arrest. Muna sila nga, libot-libot kung may tsansa ngoot, kag lagaw-lagaw kung may tsansa nakaw. Way ubrahon sa pangabuhi ng mga tao. Manyagi kay hilway ka. Hilway ka makalagaw-lagaw.
2: Sentro.
0: Hilway ka makalibot-libot. Tagaan mo katululo mo. Dibla? Last 11:35, good morning and happy listening lang. Dira sa mga taga nagapanyaga subong sa Just Doing Itiri, no, sa mga taga Just Doing Itiri da sa may Balabago. Kapamati subong sa aton. Salamat gid sa pag-monitor sa Coastal Road, no, dira sa may Just Doing Itiri nga nagapamati subong si Ma'am Ann and Annalyn nga nagasigabong subong ang radio dira sa Just Doing Itiri sa Coastal Road sa Barangay Balabago Haro. Nami na actually mga pagkaon nila katropang BJ mo. Last time nakaagi kami ni katropang Romel Kaon sa Just Doing Itiri. Good morning lang ha, and happy listening lang, no, sa aton sila nga mga listeners kag sa mga nagapanyaga.
2: Sentro.
0: Anong mayon nyo da subong update? Tagapabiyab yan ni katropang BJ nagapauli ung kauno kun ung kados, no? Dibla ma'am. Good morning, happy listening landa, no? Sa mga nagapanyaga kag sa tag-iya sa Just Doing Itiri. Kay Ma'am Ann and kay Ma'am Annalyn, no? Monitor sa aton sila nga pagpangalaga. Sige, standby sa aton sila nga mga katropa, kay katropang Romel Paklibar, kay hatagantas ang update ang tabo nga insidente kagabi involving sa rider ginbuno. Huwag yung kasalbar, patay yun ang biktima sa Kubay Haro, and ang suspect sa aton sa ringamatag panamati arestado. Standby kay katropang Romel kay nalabot sa aton sa ringamang mga katropa reporters ang familia sang napatay. Ang suspechado ti arestado naman ah. Galik iti ano gidyang kalain sang buot ya sang suspek sa biktima no? Binuno yung ito yaman. Huwag kasalbar, patay ang biktima. So standby sa aton sering mataga para mati. Standby ka Tropa Romel, iningabahin sa aton nga pag pangalagad. Ang buylog gagidadulong sa inyo sang mga produkto sa Yast Health Incorporated, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Mga suplemento ning kinanglanon ta sa aton sining lawas kaysa subong at tiempo, bawal magkabalatian. Prevention is better than cure. Ah, sa aton sining mga katropa, mas mayo gid nga mas timprano pa samtang way pa kamo sang may ginabatyag da, may protection na kamo. Kailaing gid yakon protektado ka. Santone Plus Gold Herbal Capsule ang may ingredients nga mangosteen o konsanton, may ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Ang mga health benefits nga makuha na tunda sa Santone Plus Gold Herbal Capsule. Maskin pabaskog, maskin pamaayo, para nga mangin epektibo sa aton nga ikaayong lawas. Para balikawan naton, ang mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kag iban pa nga mga klase sang balatian. Ang mga ganis lang naton, prevention is better than cure. Anon muna akong damo ka kwarta kung balati anon ka. Much better nga samtang way ka pabalatian, may protection ka na. Namigid niya kung damo ka na kwarta, way ka pabalatian. Di ba la? So, tumar kita dawadlaw sang Santone Plus Gold Herbal Capsule para malikawan nato ng mga balatian kag may protection kita. Opda naton sang Santone Vitamin C, ang vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system, and Premium D3. Ang Premium D3 mayroon sang virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag vitamin D3. Nagabulig sa pagpabaskog sang aton sirig makatulanan sa aton lawas, may ala antibiotic effect sa aton sering lawas. So sa aton sering matag palamati, importante ka yung lawas ta ha. Magtumar kita sang mga produkto sang Yast Health Incorporated. Way maniya kontra tiempo kay ti suplemento ini kag nagabulig lang sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Way kontra tiempo sa mga gina-maintenance ninyo dira, or mga maintenance ninyo ng mga bulong, no? Mabakal sa mga butika, sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, kag sa Yast Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Si katropang Romel Paclibar, update ni mga katropa sa ginbuno ng rider sa Barangay Cubay sa Distrito Sangharo. Live report. Katropang Romel, sa report, please proceed, Mel.
4: Patay ang delivery rider at katropang Mario sa ginbuno sa Remedyo General, ang ubra dira sa Barangay Cubay sa Distrito Sangharo, alas 8 kagabi. Ang biktima diriging kilala kay Glenn Parinio, 45 anyos, kag nagaserbing delivery driver katropang Mario. Do tawag nila bala daw rider sa mga grab ni Black katropang Mario. Muning biktima kag ang suspect muning si John Mark, 28 anyos, ingod balay malaw nila katropang Mario diri sa Barangay Cubay. Natabo kagabi nga naglabay ang suspect sa iskinita. Pagkanto siya sa Singapuloyan nga nagasakay sa mountain bike sang nasalapay niya ang U-box ni Baladol nga ginabutangan sa mga pagkaon nga ginagamit sang delivery driver nga ginabutang sa likod sa iyang motor. So natingala ang biktima dito nga ginsita niya nga ang ginsalakay. Magluwas sa ginsalakay niya, gintindakan niya pa katropang Mario, ginasikadaan niya pa. So dito nga nag-gwa ang biktima kagin hambalan siya, kung nga ang agin sikadaan niya pagid ang U-box sabi. May grappling nga nag-luntad sa tunga sang suspect, sang biktima, sang ulihi, nag-hunos sang kotsilyo ang suspect kagin buno ang biktima kag-igo sa aduhan patal nga pilas ng mutong gitunaan sang iya sininga kamatayon. Nagpalagyo ang suspect kaginlagas sa mga Solterito, diri sa barangay Kumbay, nagsang ulihin na dakpan man sa katapos ang pulis sa police station 3 ang suspek ag arasubong detain sa lakap cell sa police station number 3. Portion sa interview naton kay Tropang Mario kay sa bata sa biktima nga si Lorilyn.
5: Actually, ma'am lapad, ma'am mo subok kagabi, yala naging butang ang U-box yan eh. Bali, ara kami sa babaw sa muna itong time, ara di sita sana, sa gwa, ara man lang yung pakaisa naman yung babayi. Tapos, ara kami duwa sa pakaisa ko sa babaw, nabatian naman yung gabay sana yung sila. Kay, nagabay di ang iyang abay, natumbayan ni ang U-box. Tas nadagdag ang U-box, ginsipa eh pagid ma'am, ginsipa eh pagid ang U-box, amo to nga gingguana sa ni Papa, gingguana sa ni Papa, tas nagmuno si Papa sa iya, hindi si Papa sa petahan. Ang Isaya pa nagani ka tiil, amo na ang gagwa, tagang Isaya, ari diya sa Fulujia. Siyempre doon ka pangaman, masabala ma'am kay Balaan, yung man nga daan nga damo na yung incident ka natabo, yung aga pamuno, ginsaya. Ti, sa mga nga time, ginambalan sa ni Papa nga, ano na yung muya dyan, Mark, yung man, nga wala kaya gahinay, maglabay ka. Tapos nga sabadya si Papa nga, kaya gamay ko nung sangamon nga alagyan, didre ako nung ginapamutang bala mga gamit, ya. Tapos, gamay-gamay lang, ginmamila, ginistoryahan, ma'am. Tapos siguro si Papa nagwa lang din, nga doon para bala nga mag-istoryanay sila, nga malapitan. Dito na din yun, gintiklo dyan si Papa. Abi ni Papa, manumbag lang sayat. Nagisi, di si Papa, mamu, lapad, mandigisi, ya. Pag guna, ya guro, abi, ya sumbag, kaya gintiklo dyan mo. Tapos kibot saya, pag... Nagdalaga to sa mamu pag sumbag siya, nagdalagan di sa o, sa may bumba. Dito yung nagali na batsyagan, yung bunu sa tealtiya namon yung tigulang, ara sa likod, yaga alalay siya patindog. Kaya doon nagpungko, sabla nga doon nagmuna sa, tas nagtindog sa muna. Tapos dito yung nabatsyagan, yung bunu sa gali, ginakapitan yung na heart mo. Kaya nanaog pa ko ma'am, sa muna itong time, nga batian ko na bala nga doon nagambas, papa ay nagmuna sa... Tapos nagdala pa ko ma'am, nagpa pa ko di sa kalaha ma'am, ang kalaha naman nga damol ma'am, nagpa ko. Kaya pag kita ko di ara si Papa nga doon ginaalaray sa patindog ang ginakapila ni Yahart. Nakita ko da si John Mark, gitindog, gamuna lang sa mamu, gamuna lang sa kay Papa, nga doon gapula, gidya yamatay, mga nga doon grabe, gidya dumot siya bala kay Papa. Tiya mo, to da yung pagkita ko siya, ma'am, ginpungkoy ko sa sangkalaha. Pagpungkoy ko siya kalaha, ma'am, hanao niya, pag ikong alagson, yung man ko, ma'am, tiya mo, to nga nanaribyos ko, ma'am, nagdalagan, makunga gasinggit, makunga ta, buligan niyo kami kay ginbuno ni John Mark, si Papa, pero nakadalagan na tuyadaan si Papa, ma'am.
0: Okay, katropang Romel.
4: Portion sa interview na itong katropang Mario.
0: So, may dumot gidyagali ang suspechado nga si alias John Mark sa biktima?
4: Pero naakig siya, abing ginsita siya sa biktima. Eti, gamay gid man abis ang dalan dol. Pero kung medyo pa sulusang ka doon mong imo bilang paminsaron, pwede ka man kaagi. Ganit kiti, while ito kabalo, kung may arang adaan ni hinigutanon ang biktima kag ang suspect, iti sunod sa pamilya, permi man do, okay man gani ko no, ining suspect sa ila, kaya iti ang balay sang suspect, ding-ding lang ang ulot, tapos balay naman sang biktima, katapang Mario. Kaya iti una lang gitabi malabian sang suspect, ang balay sang biktima, anti sila makalabot sa ila sininga puloyan katropang Mario.
0: Okay. So arestado man ang suspect.
4: So arestado ang suspect kag desidido ang pamilya nga magpasaka sang kaso batok sa kay John Mark katropang Mario.
0: Di nang pilas gid sang biktima katropang Mario.
4: Sa dughan.
0: Dughan isa lang.
4: Isa lang.
0: Wow. Inisaya lang ba?
4: Yes. So kati suno sa pakaisa gani sang biktima laba nga kutsilyo ang ginataklos permi ni John Mark kag do permi lang ano ah. May trouble ba lang kuno sa bulilaw ang trouble ya.
0: Do permi lang nagapula mataya.
4: Oh, mga ni. Galing kiti na ano lang ko magpamangkot kay ina sa pagpula sang mataya ba di basta pulaw lang.
0: Oh, basi man. Kay kuno bata pa di permi ka pula matanya, basi lubok mataya.
4: Basi. Okay, man. Basi, abutangan lang ice. So muna ka tropang Mario, so detain subong sa lakap cell sa police station 3 ang suspetsado. Ini nga balita kinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 Cactus Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclebar, XFM News.
2: Live report. Central.
0: Last 11:47 ang aton oras. Sa thank you kay Katropang Romel Paclebar sa aton nga mga taga Palamati. By the way, ang update sa reklamo sa barangay Tinukuan sa Banwasang Dingli ining pagdagsa sang langaw, standby ka mo kay Buas, ipabati nato ng interview. Kinaka-schedule kita mag-interview alauna subong hapon sa Menro, sa Municipal Environment and Natural Resources Officer sa Municipality of Dingli. Thank you sa kay Mamichi Pina Florida sang Pedro Iloilo nga naka-secure kita sang number and naka-communicate kita no sa Menro sang Dingli and naka-schedule kita mag-interview karon alauna. So Buas, bantay ninyo ang update sa reklamo. Update sa linog sa Mindanao, nagsaka na sa 38 ang napatay and mayara sang 478 ka injured ang reported injured kag apat ang reported missing. Sa mga damage sa naglabot sa 562.8 million pesos sa infrastructure nga damage sa aton sa ding mga tagpalamati no and damo pa sang ginahimo subong mga pag search no sa mga narumpag ni nga building or narumpag nga building kagamay ara pa sang landslide sa natabo sini sa aton sini nga mga katropa. So 38 ang patay and 478 ang injured, apat ang missing, santo sa record sa nga Office of Civil Defense mga katropa. May kang tanan sini, nagpapalabot man sang pagpakigboylog pinaagi sa pagpangamuyo kag nagapanawagan sang paghalong si CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid sa tanan nga residente sang Mindanao kasunod sa pagtayog sang magnitude 7.8 nga linog sa pila ka porsyon sang Southern Mindanao. Suno kay Lapid, importante nga magapabilin nga alerto ang publiko sa mga posibleng aftershocks kag sundon ang mga abiso sa mga lokal nga gobyerno kag disaster response agencies agud balikawan ang dugang kahalitan kag trahedya nahibaloan nagalabot sa 38 na ang reported nga napatay samtang mayara sang 478 ka mga napilasan kag ini ang ginakabig nga the big one nga linog sa Southern Mindanao. Padayon naman ang ginahimo nga search and rescue operations. Lakip na ang paghatag sang bulig sa mga apektado nga komunidad sa Mindanao. Nagalauman si Lapid nga hindi maapektuhan sang kalamidad ang mga tourism infrastructure projects sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONCHESA. Kalakip na ang mga tourista area o TRA nga ginpatindog sa nagakalain-lain nga lugar sa Mindanao agod mapabaskog pa ang turismo kag maserbisyuhan ang mga biyahero. Ginatagan man sang importansya ni Lapid ang kaimportante nga mapadayon ang mga proyekto nga makahatag sang palangabuhi iyan kag oportunidad sa mga lokal nga komunidad kadungan sang pagpasiguro sang safety sa mga pumluyo kag madasig nga pagbangon sa mga lugar nga naapektuhan sang linog.
2: XFM Sentro.
0: Samtang ginhingyo man ni Lapid ang publiko nga magapabilin nga kalmado, mangin preparado sa posible nga paglinog kag pagpartisipar sa mga lihok sang gobyerno para sa safety sang tanan. Las 11:51 ang aton sininga oras sa aton sininga pag pangalaga daw alang ala nakita ka tropa ang BJ no sa aton sininga mga katropa. It's turbo time na, turbo dietary supplement for men, ang turbo dietary supplement for men himo sa maga kag klabuwas ka gani basko ka ko naka turbo ka 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas mabakod kag mas manami ang inyo relasyon ko naka turbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa aton nga technical partner katropang BJ Serrada. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao umakyat na sa 45.
2: Bayan ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
0: Pangulong Marcos bibisita sa General Santos para sa mga naapektuhan po na magnitude 7.8 na lindol.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na magiging simple.
0: Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara, itinakda sa June 18.
2: Philippine Sports Commission magsasagawa ng review sa athlete safety protocols matapos ang trahedya sa dalawang Ateneo athletes.
0: Balitang regional, mga katropa, ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Soccsaygin, umakyat na po sa 37. Yung mga aftershocks nagpatuloy sa pagyanig sa rehiyon.
2: Sa balitang international, US naglunsad ng retaliatory strikes laban sa Iran matapos pabagsakin ang isang US helicopter.
0: Showbiz, Yasmin Curdy, pinagtanggol po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na tayo ng Wednesday, June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samayan na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense, mga katropa, as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng autoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasuwi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol, habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations sa mga otoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
1: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprobahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose, Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa lugar. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang ma-access ang kanilang disaster response funds para sa mas mabilis na relief at recovery operations.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, babiyahe po ngayong araw si Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Gensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang kanyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakarang taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao quake. Narito ang report.
3: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill No. 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang maigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo po katropa ng Department of Education na gagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos na mapaaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sanay Angkara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding napaektuhan ng lindol, kung saan ang pondo ay ilalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprubahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages, habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean-up at clearing operation sa lahat ng apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 876 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages at 199 ang totally destroyed.
1: XFM News Nationwide.
2: Moratorium sa housing loan amortization ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.

0: Layon ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad, habang patuloy na isinusulong ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: PBBM, sabi po niya 60. Nasiridaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, Deddy Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong 4-story building ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos 1 taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon din anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Chelloy Garofalo na magiging simple muli ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garofalo, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns, sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipinian address upang mapanatili ang digdidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya. Gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacanang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni Senate President pro tempore Sir Win Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information. Inggit po sa posibleng pagkilos ng mga protester at tumalibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na magpag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin biniperify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalian na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye, pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya, katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
1: XFM News Nationwide.
2: Wala namang namomonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan ang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat, ngunit nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga polis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Win Gatchalian, inutusan ang magkabilang panig na isumite ang kanikanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos

0: at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
1: Lumabas sa investigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagarap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda, dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue si Rene Baterbonya at Divine Adeli dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
0: Sa kagdahay pa rin malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipaculao, Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSA na isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang commission sa Philippine National Police, Department of Justice, para sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapainggan nyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5 at sa XFM Iloilo sa 100.7.
2: Balitang regional.
0: Balitang regional tayo. Unahin po natin yung death toll sa Malakas na Lindol sa Soccsargen, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Katropa natin sa balita ay Van Polona ng XFM, Jensen.
3: Live report. Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Soccsargen Region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 gayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa State of Calamity ang General Sandro City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali, habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.2 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jansan alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations, habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Patay Ina ng matagpuan ng lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paralan, Hunyun Weve ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyaring ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Ito naman, Katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo. Nasabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Nabumpiska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026 sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC, Task Force Plutus at Bureau of Customs sa Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, habang nagsasagawa ng oplansita, hinarang ng mga otoridad ang isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba, ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at di kumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamay-ari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na i-turnover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Incumbent barangay captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
6: Isang aktibong barangay kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft, kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pondo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspek na si Ambrosio Orsal Tahadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, Barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Tahadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yuson, 50 City anyos, residente ng Purok Flor de Lis, Barangay Lamintak Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabanlet, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa Barangay Poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay sinampan ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang iniintay ang susunod na akbang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya. Kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
7: arestado ang isang 22-anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alias T, habang ang suspect naman ay si Alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, director ng RAC 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipopost at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng RAC 6 katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa ka-aresto ng suspect. Formal na sinapahan ng iba't ibang kaso ang suspect kabilang ang paglabag sa Article 286 Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 na taon ang relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng suspect at posibleng pang madagdagan ng mga kasong isasampa laban dito. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, inihayag ng pag-asang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
1: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon, kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
0: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorm.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang puwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ang U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig ng mga pagsabog sa timog baybay ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helicopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast ng Oman.
2: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatikos sa kanya dahil sa umano'y pagmamalaki o pagpiflex ng kanyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing, first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdodokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, Katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan Alex Ayala, ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA, Women's Tennis Association, matapos magkampyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Iyala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at kadagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Iyala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bintahe bilang seeded player sa mga susunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taunang bahagi po ng kompetisyon.
2: SFM News Nationwide.
0: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, at sumainyo na po ang XFM News Nationwide. Eh po araw ito, mga katropa, June 10, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
9: XFM.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
17: So MaxSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers Sulit Busog Meals!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula dayo ng pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na kubuwasa.
9: XFM.
13: Patroba mo!
14: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginato sa inyong matag panamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang ato sining adlaw? Kamusta ang ato sining lawas? Kamusta ang inyo sining pamatyagan? May signal balahalin sa lawas ninyo nga something is not right? May arap bala kamo ginabatyag sa lawas? Pati maan ng ina nga dapat naton niya ulik doon dayon. Makonsulta kita, number one. Pagkatapos likawan ta mapagkaon nga balanta makapalala sa ato sining pamatyagan. Kaon kita sa mga masustansya sining mga pagkaon. Una sa tanan, malikawan ta ang pagbatyag sang malain sa ato sining lawas kon healthy lang ang ato sining ginakaon. Ululupod naman kita sa ato sining pagparagad para hambalan ta kon paano kita makalikaw sa mga pamalatian. Kag kun anong mahimo sang mga supplementation and produkto sang Yes to Health Incorporated para makapabaskog sa ato sining ikayong lawas. Depende sa aton sining nabatyagan. Ang pagparagad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa binog nga isla sang Panay, amuman sa Negros Island region. Kung may mga palamakutanon gin man kamodera, may ara kamo concern sa ikayong lawas, feel free sa pag-message sa aton, ha. Malabot nyo kami direkta sa pag-comment sa ato sering live streaming sa Facebook sang XFM Radio Patrol Iloilo. O rin igani i-text ninyo sa ato sering text hotline 0950-975-6970. Kagang ato sering pagparagad sa gihapon upunta ato sering kasparing partner sa programa The Secrets of Health, our certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc?
1: Thank you, Sir Josie. No? Kag-welcome na naman sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa kinandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Nga sa sining edisyon sa nga amon pagpangalagad, may pagatukibo naman kita. No? Nga parte siyempre sa aton nga ikaing lawas. Ano ay hanang aton sining ginatawag mga pagkulang sa aton sa nga lawas. Ay hanang aton sa nagkakulang sa ihibalo. Makaluwas bala sa aton sa mga balatian o kun kinanglangin naton mangin may id-id kag mapisan kung gusto kita sini mag-ayong aton sininga lawas kag kasunod sina Sir Josil paglawig sa aton sininga kabuhi ini kag madamo pa ang aton sininga pag kun parte sa aton sininga pagatanakayon sa aton sininga edisyon sa pagpangalagan.
0: Ang decision as always ara sa aton nakadepende kung gusto ta mabuhi sang malawig or gusto ta mabuhi sing malawig nga healthy.
1: Actually, Sir Josil, nung aton sining lawas, may hambalan nun sa Ingles nga, our body always refuse to die. Hindi kaya gusto sang lawas na ton, Sir Josil, nga mapatay kita. Ano ang mga patimaan dira ang hindi gusto sang lawas na ton yung mapatay? Nagahatag siya sang mga sinyales, kag mga sintomas sa aton. Ang problem, Sir Josil, kaya kung di kita kabalo mag-inchendesin eh, kita malang amat-amat na nagapatay sa aton lawas.
0: Way tagi na training ang lawas ta, umpisa sa pagka Boy Scout hasta sa pagka tawag nato sa ni military, no? Makatraining kita bala sa tawag ng survival. Halin sa Boy Scout la paghambal nga magmarcha ikaw bala nga left right way tagi na tunan. Nga maghambal gani nga number one left ina, number two right. So, hindi pala rihos kung kaisang tikang sa nga ito sining lawas. Kaya why naton matraining, why naton masynchronize. Pero amo ni balik itas pala mangutanon. Ano gusto nyo mabuhi lang or mabuhi ka mong healthy?
1: Siguro Sir Josil, why sing mapili? Why sing magpili siguro no, sa mabuhi lang?
0: Ha?
1: Kundi gusto gid sang halos, tiga naghambal naman yung why sing gusto. Tanan eh.
0: Mm-hmm.
1: Gusto mabuhi nga may kabuhi nga healthy, Sir Josil, hindi nga buhi ka lang nga nagaginhawa ka or buhi ka lang nga daw budlayan ta gani bisan sa paginhawa.
0: Kay pwede ka mabuhi ya Doc Leo nga bisan malam ka doon ginahungit ka na lang sa imo hiligdaan. Kon mangihi ikaw ginaagubay na lang ikaw pakadto sa CR kon maligo, ikaw hindi ka nakadala sang kabo, kag hindi ka nakasarangya maglubag sang nabdira para sa imo sininga shower, kung may shower ka, mm-hmm. pwede man na muna nga sa isang pangabuhi, nga gahulat ka lang kung anong lutuon sa upod mo sa balay, nga kung huay ka gani upod, hindi ka kakaon, hindi ka kainom.
1: Correct, Sir Josil. Kating ginaistoryahan na ton, dari kabuhi mo.
0: Oo, tibuhi man.
1: Buhi man.
0: Kaginhawa pa man.
1: Kaginhawa pa.
0: Ang problema sini, kainutil lang wa mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, mga buhi kang inutil, o kon mga buhi kasi ni nga masinadyahon kag libre sa balatian.
1: Correct. Kag diri sini magalibot, Sir Josil, ang aton sini nga talakayan kag aton tukibon. Ano ba lang mahimo naton, Sir Josil, para nga mapaghandaan gali naton ang kabuhi nga hindi kita mangin burden as much as possible, kag manami gyapon ang aton sini pamatyagan samtang kita sini nagaedad, Sir Josil.
0: Ang lifespan sang mga Pinoy mga ranging from 70 to 80 years old, butang tan lang gid abi 80 anyos ang aton sini nga average lifespan, o kon ang aton pangidaron antes kitam dula sa kalibutan. Anong gusto ninyo, mga buhi kamo 80 anyos ngang katunga sina Doc Leo, ginatingal ka na lang sang imo sini nga pamilya? O kon magkabuhi ikaw butang ta 70 anyos na lang, maayo ikaw pulo, Doc Leo, ha? Nga sa 70 anyos mong pagkabuhi, nag-enjoy ikaw kay wala ikaw it ginabatsyag sini nga malala nga balatian.
1: Tanan niya na, Sir Josil, kabaloko sa mga tagpalamati na to, mga viewers na to. Gusto gid nila nga mabuhi sila nga bisan pa may edad, healthy gyapon. Kaya nga man, pwede gali kita mabuhi, Sir Josil, nga why kita nagasuprer sang palanakit sang kalawasan, why kita ma-stroke,
0: high blood,
1: why sing hypertension, why sing diabetes. That's why may hambala nun, Sir Josil, nga the best time to invest sa aton sa health was 20 years ago. Pero kung why mo mahimo, the second best time is today. May chance sa gyapon, Sir Josil, regardless sa aton sininga edad, pero ang first pinaka best kita ninga nahimo naton samtang kita ang bataon pa.
0: Amo nang inihambal nila nga the best way to do it is not later than today.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ti kon Englishon da napili kamo, kon si Doc Leo papambalon pili kamo, just a health span it's a health span or life span ang ato sininga pilion, Doc Leo. Ang kalawigon lang sang pagkabuhi o kon ang kalawigon sang kabuhi nga healthy kita.
1: May sa tunga pa na, Sir Josil. May nagapatunga pa sa life span kag sa health span. Amuning illness gap. Amuning, Sir Josil, ang dako nga problema karon halos sa bilog nga kalibutan.
0: Okay. Now, speaking about this health span and lifespan, definition of terms sabi kita na, Doc Leo, anong butabalon kung maghambal ka lang nga lifespan? Piliyon ko lifespan lang. Butabalon sa ni average years of and the number of years of existence pagkabuhi. Ang health span naman niya, Doc Leo, anong butabalon? And the difference nila sa duha nga ini?
1: Ati ang difference ang duha, Sir Josil, ti maghambal kita lifespan from outside womb to tomb.
0: Pag sugod sang uha-uha na karon, hasta sa
1: na
0: amo na
1: pag sugod yun na, Sir Josil, nga pagkatao sang bata nga mga taos palibot laga kalipay ang bata nagahibi hasta magabot ang tiyempo nga mabaliskad, Sir Josil. Ang natapos ang kabuhi sa ni Sir Josil, amo ang naghipos ang taos palibot amo nagahibi. From birth pagkadto, Sir Josil, sa kamatayon na muning lifespan na ton. So pwede kita mag-abot sa edad hasta saan gusto ta. Ito ni Sir Josil, hasta saan gusto ta. Actually, term ko lang na. Hasta saan gusto ta. Kaya yung pinakapunto, sinidriti, may tag-iya ang aton sa nga kabuhi mo. Depende man sa aton sa nga lifestyle. Bisan healthy lifestyle ka, Sir Josil. Kung kwaon ka na yan sa nagpahulam sa nga emotion ni kabuhi, why kita sa nga mahimo? Okay, amun na yung aton sa nga lifespan. Pwede sa nga 70, pwede nga 80, pwede nga 90. Kagang iban si Sir Josil na naghahatag inspirasyon sila ang makuha nila, Sir Josil, nga 100. Sa iban bala. Amo na naghahatag mo ng mind over matter nga kinanglan makalabot ko sa edad nga 100 para makakuha ko sang 100.
0: 100K.
1: 100K.
0: Oh. Pero if we speak about health span naman niya, Doc Leo.
1: Amunin Sir Jocelyn, the good years of life.
0: Maghambal ka good years, hindi man guro good years na guro kon ubos lang bulsa mo permi ka kuot para nga idulong to kay RX.
1: Mm-hmm. Timagambal ka, Sir Jocelyn, being health span, naman yung number of years you live without serious disease, disability, or dependence. In simple terms, pwede ka, Sir Josiel, bisan may edad ka, galakat ka lang gyapon, ngaway ka nagabaston, o kunway sa may nag-aagubay, ka nag-aalalay sa imo, makapaminsar ka lang gyapon, Sir Josiel, sang klaro, why Alzheimer's, hindi tuman ka malipaton, kaga nag-function ka, Sir Josiel, independently. Bayaan ka sa balay, makatigaan ka, makapaligo ka. Mm. Ang iban sini, makalaba-laba pag sa ilan sining bisti, ngaway ka nag-struggle sa chronic illness.
0: Amo ni ganing hambal naton nga ang kalabanan nga masakit sa mga sa aton ha nagaset in ini after 40s dira nagaumpisa occur ang malala sining inabatsyag ta kay nasiling nila sometimes life begins at 40.
1: Mm-hmm.
0: Inaya sa performance lang na kon healthy ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero kon ang imo sining pagpakabuhi hindi iya in a healthy way pagumpisa 40 masami ka na da. Pag tindog mo, agay. Pag lakat mo, daw karabaw ka nga isa ka tariyang nabitas sa hapo, gamay pala na lakat mo. Pagkatapos, ini, most of the time, Doc Leo, arang nasiling nila nga, gatapik lang pirming likod mo sa hiligdaan kay hindi ka nakabangon, kay malala na ang imo siniginabatsyag ng balatian.
1: Correct, Sir Josil.
0: So with this, pili kita. Gusto naton nga magkabuhi lang amo ng hambal ni Doc Leo nga ginatingal na lang kita ang ginakaon o kon magkabuhi kita nga nag-enjoy kita kag malayo sa mga pamalatian. Kon makabalatian gid man kita, madasig kita nga ma-recover. Now ini ginatawag mo kagay na nga illness gap, Doc Leo, between your lifespan and your health span, may ara sang illness gap. If we speak about illness gap, anong buta ba doon nato sa ni Doc Leo?
1: Amo ni Sir Josil, no, ang in-between sa lifespan kag health span. For example, kung nagkakabuhi ka man sa ng 80 anyos, amo ni mo sa ng lifespan, but only be healthy until 65 years. Amo ni mo sa ng health span, Sir Josil, butang balon, 15 years of illness.
0: Mm-hmm.
1: Dira, kasi na amo ni sa tunga-tunga sa mo sa ng lifespan kag health span. Munang hambal bla Sir Jocelyn ang aslanga so kung manggranon tagani maglampas ko 80, 90 kung mangin centenarian ka dayawon na kagambalon nga healthy lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung daw pulupiga daw ka kuno ang munos ang iban siguro ay pa sa may nagbaton sina mo.
0: Makaedad ka to sin mahambal sila nga ay siling niya daw hindi na siya madulas kalibutan basi why may nagsalo nga bata.
1: Pero ang determinant Sir Josel sini sa paglawig sa aton kaboy amo gid nga aton sining genes isa na sa aton sini dapat tandaan ha. Ang genetic naton Sir Jocelyn, amo ni siya ang bala. Pero ang lifestyle na to, amo ring trigger.
0: Mm-hmm.
1: So, kung nang imo predisposed ka nang adaan, kung nang imo sa nikaliwat, mga diabetiko, or kung may mga badatian, Sir Jocelyn, like cancer, o kung iban pagid, di, may ara ka na dan bala, Sir
0: Jocelyn.
1: Oh. Sulod. Pero, pwede ina mapalupok sooner kung nang imo sa nga lifestyle, Sir Jocelyn, nag-feed pagid dito sa ara nang adaan sa inyo sa ninyo kaliwat. Mm. So, butang balon, Sir Josil, pwede gali nga ma-healthy o kung napabakod na to ng lawas na to, Sir Josil, regardless kung nanuman ang mga balatian nga nagadlagan sa to sa ninyo pamilya.
0: Nga, pwede kita magkabuhi, Doc Leo, nga hindi healthy, how?
1: Pwedeng-pwede, Sir Josil, actually, kag mahapos.
0: Hindi healthy ako, kay buhi ako. Mm-hmm. Amo nang claim sang iban, selling, mamangkot yan, pwede magkabuhi hindi healthy, how? Selling nga hindi, kabuhi ako, hay healthy ako.
1: Mm-hmm. Ang punto, Sir Josil, ang quality sang imo sa niya kabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat maligwat ang mentalidad na ton, Sir Josil, nga hindi kita destino sa pagbalatian samtang kita ang nagaedad. Hindi ba lang ginabaton mo na, Sir Josil, sini ang kalabanan nga mapanilagan mo sa palibot nga tinormal gina maintenance ako kay te hypertensive na ako kay nagaedad na ako 40.
0: Oh, masamisin ang istorya, Cleo, kon mga ano pa, mag-abyan ma lang.
1: Mm-hmm.
0: Silinya pre sakit na tuhod ko. Ang sabat sang Paris na. Ah, mugin man na pre kung gaidad ka na.
1: Oh, mugin na ako nagaidad ka na. May iba pa Sir Josel nga ginormalize bala. Normal lang na kay nagaidad na ta. Oh, pero actually hindi ina normal Sir Josel. In fact, sa Amerika kadamo sa mga balita anon man dito Sir Josel ano. Pero may natukiban sila kag napanilaga ng mga eksperto nga may isa ka komunidad diri sa California sa Loma Linda nga healthy sila bisan may edad na kaglawig ila sa niya kabuhi. Gintukib nila Sir Josel tuman gali kadakong factor sang lifestyle sa pagpabilin sini nga mabakod nga tunlawas samtang kita ang nagaedad.
0: Kaga if we speak about ang healthy lifestyle equals healthy living equals happy life.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man happy ang life mo, for example, mahambal nga no abi no ang imo sini nga pagsinalayo abi puno ikaw sang mangkad.
1: Mm-hmm.
0: Happy life ka kiti tanan halos mabakal mo, pero isa lang ang punto dari hindi masugpunan sang kwarta ang kabuhi mo.
1: Correct Sir Jasil, man nga bala noon gani nila kun mabakal pa lang ang kabuhi. Siguro ay sa mga milyonaryo or bilyonaryo or trilyonaryo Sir Jasil.
0: Basi way na bilin tatun
1: basi ti tanan siguro kita ubos pa pa sila nalang bilin eh.
0: Oh, basi aton mahambal nga ti bligya mo 5 years mo. Dama na guro nagbaligya kabuhi nila Doc Leo.
1: Ang iban Sir Josel kani mabaligya kabuhi organ na lang.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginabaligya nila. Pero may nakapunto sa Sir Josel, pwede kita mabuhi nga hindi healthy. At hindi pwedeng-pwede gid Sir Josel, pwede kita magkabuhi nga malawig o kung mas malawig but not healthier.
0: Mm-hmm.
1: Amo ni nga aton sindi nga daw ginabaton ng realidad subon Sir Josel. Ano bala ang mga rason sa likod sina nga nagkabuhi kita malawig man to nga aton sa nagkabuhi pero hindi kita nangin healthy? Ano bala mga rason sina dira? Ang isa Sir Josel, medicine keeps us alive but not always healthy.
0: Mm-hmm. In short sini ano na temporary relief.
1: Mm-hmm.
0: Pwede kita mga buhi to ni hindi healthy no? Pero yung nagkabuhi man lang ka mo, birabirahin nyo bla inom. Da enjoy first, suffer later.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Daw, ano bla, study now, pay later na.
1: Mm-hmm.
0: Enjoy first, pay later. Bumbahin nyo da ka panigarliyo kag bisyo. Bumbahin nyo da ka pulaw. Bumbahin nyo da panginaon bala permis sa mga matambok kag greasy sining mga pagkaon. Okay, gid na mahambal nga ti. Ari pa man, buhi pa man ako. Okay, 1 year, 2 years. After 5 years, abeta na wanta. Kon hindi ka na maghambal nga. Aray. Kada hulag mo bla bilog adlaw. Kantahan ka lang imo sang upod mo sa balay nga. Ay ti si aray ta ara na. Kakaon na si aray.
1: Mm-hmm.
0: Kiti kada hulag mo aray. Ti ang tawag si imo sulod balay si aray na lang.
1: Mm-hmm. Nabansagan ka na lang. Kon libwa, because of amputations man o kon ano man yung mga rason Sir Josel. Ti madugangan ka ng punta sa imo sinayang ngalan Sir Josel eh.
0: Mm-hmm.
1: Kati why ka na sing tudlo, why ka na sing tiil. O kung ano man yung mga dismemberment dira tungod sa emosyo ni Baratian, Sir Josel. So, butang balon, pwede kita magkabuhi longer but not healthier. Ang isa sini Sir Josel, because of ginamanage lang Sir Josel kung ano ang aton sini ginabatsyag instead of preventing them.
0: Mm-hmm. Ang aton sini, bali, ano na lang, panagang sagang. Kay ara na mo, managang sagang na lang kita. Anon lang naton i-limit to the minimal kung pwede pa lang nga pwede man lang ganit naton mapunggan.
1: Mm-hmm.
0: Na parehas man nasang ilig sa tubig pwede mo man lang maseradhan ang gripo. Tingang instead nga seradhan mong gripo pabayaan mo lang gatubod gamay niya bayi na natural ginay tubig.
1: Mm-hmm.
0: Cases like that no,
1: but hindi sa Sir Josel suno sa original nga plano kati amo gani nga may control ka.
0: Mm-hmm.
1: I mean may stopper ka kati mapauntat mo gid kun untaton problema kun may leak hindi mo lang Sir Josel wag batunon nga ti amo gid na kundi pwede mo man gali Sir Josel ma-modify or ma-islan mismo para nga mabalik sa original niya ukon ma-prevent Sir Josel ang sige-sige sining leakage.
0: Kag ang kalabanan na bisang balatian subong Doc Leo triggered sa ato sining lifestyle no.
1: Mm-hmm.
0: We call that as no lifestyle disease. Mm-hmm. Doc Leo.
1: Correct Sir Josel.
0: So with that pwede naton mapunggan kay lifestyle naton pwede tam disiplina ang ko galingon tay. Munang hambal tabla mga bisyo pwede tam disiplina ko galingon tay di tam mag-inom di tam magpulaw di tam magkaon sa mga matambok perme kao kita sa utan. As always pwede naton madisiplina ang masakit lang sini kay ti why naton yun na disiplin naton kaugalingon? Hay manamit abidok leo.
1: Dira mo kuno Sir Josel makilala ang tao nga disiplinado sa iya sini nga baba. Sa panahon nga makapugong sa siya ko galingon sa iya sini nga emosyon. Ukon sa panahon nga makapugong susiya sa nga gana sa panahon nga may tentasyon sa pagkaon.
0: If you are suffering from this lifestyle disease, poor diet, pagkatapos kulang sa tulog permi, dalais na stress, bisyo, alcohol, drinking, smoking, and so on and so forth, Dok Leo. Ano ini? If you speak about ara na tanan si imo, mahambal nga, hambalada tanan ara na sakon. Anong ipikto ya sini sa lawas, Dok Leo? Hindi ni makapikto sa imo sini nga lifespan how?
1: Kung sa kanta mo ni Sir Josel, may kanta ni Sir Josel nga daw, Killing Me Softly. Galing lang with this song to ya eh. Area diseases eh. Nga amat-amat nga nagapatay sa aton by slowly damaging our body. Amo ni Sir Josel nga nagalala na lang ang iban kay ti sa punto nga daw makaya-kaya pa, masarangan pa. That's why wising reformation o kung pagbag-o sini nga naga katabo. Kay ang problema subong modern health problems naton subong Sir Josel, hindi na sing ginatawag infection eh. In fact, may ara kita sini nga teorya Sir Josel nga pagbalatian sa tao kung infection ng paghahambalan hindi kagaw eh. Kundi ang kabakod sa aton sini nga lawas.
0: Ha? Ang kagaw na ito na plibot sa ato na Dokleo.
1: Correct Sir Josel. Kundi ang kabakod sa aton sa nga lawas. Kaya hambala nun Sir Josel, may isa ka manunulat sa una nga nagsiling. Sa una pa naging sulat ha, disease never comes without a cause. Ha? Ang disease ko na baratian ko no ay nag-abot sa aton nga wise ang kabangdanan. The way is prepared, disease is invited. Di imagine mo Sir Josel, gin-prepare nato ng alagyan sang balatian, tsaka gin-imbitar pagid naton pasulod sa aton sa ning lawas. Daw ano balang injustisya ang ginahimo tas ko galingon ta.
0: In short, gintagahan kita tanan-tanan sang choices alagyan. Ti balaan mo na gid nga damo daya sang virus, damo daya bakterya, damo daya ang posible magdala sa imo sang balatian kay hindi na daya matinlo ang imo pag-agyan. Tingnan mo gid nang pilion ta abi Dok Leo no.
1: Ti mostly Sir Josel abi mas gusto ang mahapos eh.
0: Oo. Shortcut.
1: Yes.
0: Oo. So with that Dok Leo. Tawag nila sa ni gina-extend na nato lifespan. Buta malo sini ga edad gadamo lang ato sini edad. Rather than ginapaayo ta ang aton sining tawag sini lawas.
1: Correct Sir Josel. Aria dapat gini binagbinagon sang mga family members kag mismo sa individual nga miyembro sang pamilya Sir Josel. Kung may nagabalatian sa aton sining familia, ano pala ang pinaka goal naton? Luwason lang siya sa panahon sang emerhensya o kung bag-uhon ang mga hindi maayo nga makahatag sang kalidad sa nabilin nga tinuig or bisan pa binulan sa kabuhi niya.
0: Amo na kung kaysa gani, tuloy mabatian nyo kung isa sa iban yung mga doktor bala o eksperto nga nagpamangkot as always. Siling niya may bisyo, ikaw, kapanigrelyo ka, o dok. Nagainom ka, o dok. Kaya mo taton panigilyo mo? O, dok. Kaya mo taton ino mo? O, dok. Pulo katuig na nagligad, kaya mo ay hanong taton bisyo mo? O, dok. Pulo katuig nagligad, kaya mo taton pag-ino mo? O, dok. Siti nga, subong mo lang untatan, ha? Kaya mo man galit 10 years before, nga subong ka lang, subong mo lang untaton? Ti, ambal sinadlo kong patay mo. Adlo kong patay, sagi kak bisyo.
1: Mahambala na Sir Josel kung may ginabatsyag na. Pero samtang wala pa, baliwala na wising bugate na Sir Josel ng mga ambalan nun. Para sa personal ng experience, Sir Josel kalabanan sina sa mga nagahuuhuo lang nga may mga ginabatsyag. Mas okay pa na Sir Josel kung kaysa nag-resist mo. Kay pagwa niya sina sa clinic or sa center, matinguha pa na nga may mga baguhon bisan pagamay-gamay ng Sir Josel siya kung galingon mo. Pero nang puro lang huo, Sir Josel.
0: Delikado.
1: Sa isa-sana-sana panilagay ko, Sir Josel, bago mo lang ang balan. Kontra ang soft drink sa imo ha, sa imo sa digan na batsyaga. O, dok, hindi na ako mag-inom, dok. Why pa kasakay sa salakyan pagwa sa center, pabakal na soft drink.
0: Anang hambal nila wala nga nyati daw budlay gid nga untaton ko man dayon. Pwede amatamat lang daw. Ha, nyati ga inom ako. Nyati amatamaton ko la kontato kay ambang doktor niya kay hindi kay gid magkontat ari na lang ho. Pero siling niya hindi ka magpasubra one bottle at a time.
1: Mhm.
0: Ti sulod gyapon sa beer house sa gani ka botelya. Ti ubos sa botelya. Eh. Isa gani ka botelya. Lugar magwa dog leo to nga man skaha na inom niya pero kada order niya sa lang kabutilya one bottle at a time hambal doktor mo
1: Sakto man gin sunod niya man lang
0: oo oh. Sa amon na bala sa tanan sini nga mga kauturan ta if you want to enjoy life paspasulabihon naton nga mangin healthy kita rather than lawig edad ta nga masakiton man lang. So ano kakatabo sini dog leo if we are not living healthy. Why natin na practice ang healthy lifestyle, Doc Leo?
1: Tiyang plastada, Sinister Josil, kung hindi natin pag-i-improve ang aton sining kagalingon, maabot kita, Sir Josil, nga mangin miserable ang aton sining kahimtangan.
0: Oo, oh, kaluluoy.
1: Mangin makaluluoy kita. Kagabalon pagin natin, Sir Josil, bisan may kwarta pa kita, hindi ina makabaylo, Sir Josil, sa supposed enjoyment natin kung may kita sa ginabatsyag sa aton sining lawas. Worse pagin, Sir Josil. Hindi ba lang gusto mo man kung tani mong pawan kag magpabulong pero why kasang kapasidad pinansyal, ang isa naman lang tani sa imo sini pwede mahimo, amo ang release, Sir Josil, paghalong sa imo lawas, kutob sa imo sini masarangan. Hindi, nga alang-alang pa kita sini sa pinansyal, pero mas pasulabihon no pang mangutang sa sigarilyo, mangutang sa ilimnon, para na ma-feed ang imo sini nga bisyo.
0: Amoning mabudlay, Dog Leo, kung mga nagamasakit ka na, kagaluson ka na, gani makatindog sa imo sining hiligdaan, nang mabatian mo pa blang membro sa pamilya mo, nyati, din kita mangutang sinin do, ay nagintay nagpangutang sila, nyati, anhon ta abining nagamasakit ang membro sa panimalay, ti, kung kaisa sina, medyo pabugso-bugso naman ang gani, nga full force pa na sa masarangan niya, pero hungaw ng tingog sa nagamasakit. Kasi kung hindi naging mga mukasarang sila niya, putsan nyo lang ko sa banig sila, kagihaboy na lang sila niya dito sa sapa.
1: Noon din niya pa, nood mo ko na susuba.
0: Oo, pero katulo ng luhas na.
1: Gusto?
0: Pero, paano na ton, Dok Leo? Mapa.

0: Mo sini nga mata gani tama gid ya ka focus sa imo sini nga gadget. There's a 20-20-20 rule. Every 20 minutes pause for 20 seconds, close your eyes, and then after 20 seconds magtulok sa malayo more than 20 feet away. So amo nang exercise para ma-rest or mapahuway ta nga to sini nga mata. How much more tood no? Gintuga kita nga may duha ka tiil para maglakat-lakat kag makatikang-tikang dok layo.
1: Correct.
0: Pagkatapos naton kaon dayon tamalang luko.
1: Mm-hmm.
0: So kinang lanta maghulag-hulag man pag may time.
1: Correct Sir Josil no, kay tuman ka importante ang papel sang paghulag Sir Josil para nga ma-feel naton bala ang ginatawag illness gap. Mm-hmm. Sa tunga sining lifespan kag health span naton.
0: Sa pagkaon naman Dok Leo, damo abi ka tentasyon subong. Amo nang ginasiling naton nga sa una kon sa uma ikaw magihaw ka kamanok, duha man lang nakabagay. Kon indi nimo pag sugbahon as a loan, sa bawa nimo nga may kapayas loan di kap.
1: Mm-hmm.
0: Loan di kapayas.
1: Mm-hmm.
0: Ti subong damo na may ginaburibod ka na dangas niya. Iti kay kwanto ginabutangan sa amuni, buribudan mo. Pagkatapos niya butangi pagin sa amuni, sa uli, hinadula ng sabor sa manok, kay lunsay na lang ang panakot, ang imo sini masaboran.
1: Correct Sir Josil, mga artificial na nga mga pampasabor ang nagbulos sa nikag sa mga proseso. Bala naton Sir Josil nga hindi na naging healthy ang guwa o kon ang output sang aton gin prepare.
0: Kon maghambal kita nga palawigon ta nga to sininga health span, ang pagkabuhi sininga healthy kita Doc Leo. Anong pagkaon na dapat naton niya i-prioritize?
1: Magluwas Sir Josil sa paghulag o kon exercise, eat for long-term health. Butang balan Sir Josil, ma-focus kita sini sa whole foods. Unagin mga utanon, di arang balungay Sir Josil. Ara ang palaya sa aton sinipalibot. Ultimo sa ni mga aho si Buas Bumbay sa kusina naton makabulig para nga mapabakod ang aton sinikaing lawas. Ara ang bungang kahoy, mga prutas, ara ang lean protein. Hindi magsigi kaon sini sa mga process sa mga pagkaon, Bla Sir Josil, sa nagakaon sa karnite. Ara sini ang manok.
0: No.
1: Ara ang isda sini. Pero ginahambal sa kilala ko, Sir Josil, siya bintaha, ginman niya kung native imo manok kaysa sa sige kabakal sinang dressed chicken.
0: Mm-hmm.
1: No offense menta, opinion ba lang na sa kilala na ton, kati may manukan sa mga Bisaya. Tapos, less ultra-processed food. Hindi ba lang kasalig kita, Sir Josil, sa mga instant bala? Kag mga frozen, especially sa aga.
0: No.
1: Diragin per me ang damo mabiktima sin eh. Halin sa kabataan bakadto sa mga ginikanan kag sa mga may edad-edad na Sir Josil. Processed and frozen food, mga ultra-processed ina sila Sir Josil. Bad sa aton sa ring health. Kag balansin naton Sir Josil ang aton sa ring calories. Butang balon, likawan naton ang chronic overeating.
0: Calories gid dapat ang ato sining isipon sa aton sining pagkaon. Kung hindi nyo gid man malikawan kung kaysa nga makakaon sa mga ultra processed foods, mm-hmm, nga damo sa mga artificial nga mga flavoring and preservatives, dapat nga kahibalo kita kung pilang equivalent sining calorie sa kada kaon aton sang binilog ya sini or per serving.
1: Yes.
0: Amo na pinakaimportante sa tanan. Pagkatapos, Dok Leo, how important, ano importante yung insakto nga pagtulog, Dok Leo, good sleep, para nga mapabilin ta nga to sa rin nga ginatawag nga health span.
1: Hulag-hulago na to ng aton lawa Sir Josil, hataga na to sa nagkakaigo sa rin nga nutrisyon, kagtagaan na to sa tiyempo sa pag-repair Sir Josil ng aton sa rin nga lawas. Tama mga salakyan, tagani ko may mga salakyan kita, kung di ta paghatagan tiyempo Sir Josil nga isulod yun na sa repair shop or kita mismo makabalo-balo, ano yan ang posibleng adangatan sang aton sa nga salakyan? Or kung ano man ang aton ginagamit, bisan sa mga gamit susulod sa balay. Nga man, equivalent sa pag-repair sang salakyan sa repair shop, amo man ang aton sa nga tulog, nga man yung tiyempo nga nag-repair ang aton sa nga sistema. Ang mahina Sir Josil ukon kulang nga tulog sang tao sa kada gabi nagapataas ang risgo sa heart disease, obesity and even memory decline. Pero manami nga pagtulog Sir Josil ang aton lawas mahatagan naton sa nagakaigyo nga tiyempo nga ma-repair ang mga dapat na i-repair sa sulod sang aton lawas.
0: Problema sini, Tolidok Leo, ang pinakadako nga pagpanghangkat sa pagpangabuhit ay sa adlaw.

0: adlaw ga pam problema kitay. Actually ang problema equals stress. Pero may mga mabatyagan kita gali sa lawas. Stress tanga to sa mga body organs, Dok Leo. Nga indi talang mahibaluan gali, no?
1: Yeah, yes Sir Josil. Pero kung nalimbawa, kung tanawon nato sa positibo Sir Josil, ang stress nga ini abyan kun tani nato nini. Hindi nato ini kaaway kay nga aman. Ang stress nga ni Sir Josil, kung narimbawa, hindi kita kabalo mag-manage, sala ang aton pagbasa sini silently, mag-damage sa aton sa heart, brain, and even immune system. Samantala, nagapatimaan, gali ni nga, oops, limitahi lang. Hindi pagpasubarhi ang pag-overthink. Hindi pagpasubarhi ang pagpangabudlay. Tama-tama lang ang pagpulaw. Hindi man pagpatami, ukon bawia ang imo sa nga tulog. Amuning mensahe yung kinapahangop sa aton sang stress, Sir Josil, nga kalabanan sini ang iban ginadugangan nilang kabugat kung ma-stress nga daan sa negatibo pagin na pag-enchende sa ni as if nagadugang burden o kung pa problema pagin sa aton.
0: Muning sometimes ang iban sini nagaano bala nag-inflict sang self-inflicted injury. Nag-resort to self-inflicted injury. Ila mismo lawas yung halita nila because they can no longer handle stress.
1: Correct, Sir Josil. Kagara, nagdugang pagid sa pagpabugat sa sitwasyon, Sir Josil. Hindi nangadaan mayong emotional nga health condition. May mga self-inflicted kapagid nga kung ano himuon si emotional kong galingon, kundi hindi nakasulbar sa problema, kundi nakadugang pa sa ara ng adaan, Sir Josil, nga sululbaron.
0: How about, Dok Leo, ang tawag na to, sining pakipagkapwa-tao bala? Ini nga to, sining tawag na to, sining human-to-human relationship or the social connection. Ano kadako ini mabulig dya para ma-maintain na to ng inatawag nga health span?
1: Sa mga tao, Sir Josil, gali nga may strong relationship, mas mataas o kung mas malawig ang ilasin ni nga kabuhi, kag mas aktibo ang ilasin ni Sir Josil nga mentalidad. Ang ilasin ni nga paminsaron, kag kung may ginabatyag, madali sila Sir Josil maumpawan. Aribla, isa ka ihemplo lang Sir Josil nga literal, kung nagabalatian ka, kag may magbisita sa imo, maghatag sa imo sang mga istorya nga maka papukaw o makabuhi sa emosyon nga paglaom o kung may mga pag-istoryahan Sir Josil nga ma-excite ka sa palaabuton ninyo sa nga aktibidades o kung buluhaton madasig makabulig Sir Josil nga madasig kasi ni maumpawan versus sa kanagabaratian kadangada nagahigda ka waay sa minagtamwa sa imo makadugang pagin Sir Josil sa imo sa ni pangunaunang aba wagin sa minagadundong sa kon ba mayo lang sila kon mayo ko ba. Which is nagapubugat pagin Sir Josil.
0: Amo nang hambal nila nga kung kaisa may makuha ka man sa mga istambayan mo. Because sa istambayan, bawal dyan ang negativity. Ang istorya, da, kalipay lang kag kilinadlaw lang para makalikaw man sa conflict ba na. Nag-standby ka ganito para mag-enjoy, hindi para magpalibog.
1: Actually, Sir Josil, ang mga joke-joke, basta sa lugar lang bala. Ang humor. Tama ka dako, Sir Josil, impact sa ton, Sir Ngayang Lawas.
0: Makakadlaw ka kunobla. Sometimes, hindi man nga all the time, kinanglanon man naton ina. Pero sa ton, Sir Ngayang pagsinalayo, Dok Leo, again, we can discipline ourselves nga maghulag-hulag kita, maka-exercise kita physically. Number two, ang problema, Sir kay ang aton nga pagkaon. Naintindihan nato ng limitasyon sang mga pigado kaparyos nato na Bidok Leo. Mas maayo na lang nga may lain nga sabor nga makapadalundon sa masagapraman sini nga kanon. Ambal nila ti bisan gamay-gamay lang sila nga para nga mapus man sila nga tunlon balakon may sabor man nga iban luwas lang sa masagupra nga kanon. Hindi malikawan, makakaon gid sila sa mga ultra-processed foods, sa mga hindi healthy sila nga mga pagkaon. Kahit why na available dira mo? Why na sila sa may masarangan pa nga baklon? Why natun gina sila nga hindi gid ka mo magkaon? Only that, ibutang lang natun sa very minimal as much as possible kung hindi healthy nga mga pagkaon. Pamangkot sinis, anong recourse naton? Supplementation ni Dok Leo?
1: Correct Sir Josil, actually yung supplementation tika bahay ni sa nga ton sa nga nutrisyon eh. Kaya nga man Ako un man naton, no? Nga hindi naton makuha ang tanan. Halos sa kinanglan gid naton sa ton lawas. Pinagi sa ton sa mga ginakaon. Ang pamangkot pala naton. Pala sa inyo nagkakaon utan adlaw-adlaw. Pila sa inyo sa adlaw-adlaw makakaon sang 3 to 4 servings of fruit. Every day, abi sabat. Kung sino ang makalabot sina dira.
0: Ako isang si Mano, ipa ko kaon prutas. So, amo nang kalimbawa, if we speak about supplementation, for example, Abidok Leo, parang ma-enjoy ta ang inatawag sining kabuhi ta. We need niya sa guru na to na inatawag ta niya health span. Ang Santhon Plus Gold Capsule, Abidok Leo, or the Ultimate Trio Premium D3 Softgel Capsule kag Santhon Vitamin C, anong mabulig niya sini to maintain health span? Magakabuhi kita nga wala sang balatian, Dok Leo.
1: Diri naman naton pasudlon, Sir Josel, ang papel nila sina.
0: Uh-huh.
1: Kaya ang problem naton, Sir Josel, between sa lifespan kag sa health span, ang sa tunga nga illness gap. Amo ni nga ton sir nga feel o kun punaan na ton nga kun may mo pala magakabuhi kita nga kun hindi giman totally, Sir Josel, kaway mo sin perfect diris kaributan subong, no? Hindi magid siling na hindi kita siguro 100% nga wala sing masakit. Pero at least mo lang as much as possible hindi kita mangin masakiton. So diri sini magsulod ang papel sang aton sa ultimate trio. Halimbawa, unahon na ton sa ang Santhon Gold Capsule, Sir Josel. Ano bala ang ara dira nga makabulig support sa aton sa health span? Para nga samtang kita ang nagaedad, bisan pa ano, hindi kita matamaan, Sir Josel, sa mga sintomas sa nagkalain-lain na ginabatyag sa lawas. Ini balang hambal sang kilala ko, Sir Josel, ini balang hindi mo gusto himuon, hindi mo gusto kaunon, hindi mo gusto kadtuan, makadtuan kag mahimo mo na lang tungod nga waay kasang mahimo si mo kugalingon kundi mando sa mga tao nga nagahakwat na lang sa imo.
0: Tao. Amo ni gani nga sa mga kuturan ta hindi nyo man paghambalon nga kumo kay gainom kamo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule kag Santhon Vitamin C nga birabirahan nyo na lang gid ang pagkaon ninyo sang hindi healthy nga mga pagkaon, updan ninyo sang disiplina sa kaugalingon, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josel, kag ang pagtumar sa ni Sir Josel sa aton ultimate trio upod na sa disiplina Kay nga man may mga tao, Sir Josel, nga mayo man makatumar, may mayo man hindi. Pero actually damo kita sa ni Sir Josel mga listener nga religious gid sila nga nagainom sa ring Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, suno sa mabatian nila dere kag malipay man kita makabati, Sir Josel, Ang ila sa ning ginabatyag nag-improve, ang ila sa nga ikaing lawas nagnami pagyud ang ila sa nga health condition. Kay nga man halimbawa sa pagpabakod sa aton sininga lawas, especially samtang kita nagaedad, sininga malikawan naton ang bugat sininga mga impact kay mga symptoms sa aton sininga unhealthy lifestyle, amo ang spirulina. Ang spirulina, Sir Josel, nutrient dense cellular support, kasubong ni Sir Josel sa ginatawag concentrated plant protein and antioxidant mix. Tadano blay na, Sir Josel, kadako nga bulig sa aton sininga lawas, nag-support sa aton sininga energy and metabolism. Kaya ang problema sa tao, Sir Josel, samtang nagaedad, nagahina ang pwersa, kang nagahina ang iya sininga panunaw. That's why ang tao, kung hindi sa kabalo, ang individual, kung hindi sa kabalo mag-manage sa ni Sir Josel, o kung magtukib sa mga dapat niya himuon, samtang siya nagaluya, nagadako siya. Kaya muna yung dako nga problema naton sa mga Sir Josel. Dasa ano ba lang ang sige kaya karon tapal nga tapal, Sir Josel, sa simento samtang kabilyada ana.
0: Oo. Kagang isa pa diri kun nga aga kahinaboy na bangod man kay ti samtang nagaedad kita, ginapasundan ta na lang nga nagahina ng ato sining physical activity. Kung nagahina aton physical activity, dapat nga buhin-buhinan taman ang mga pagkaon sa mga hindi healthy nga mga pagkaon kay mabudlay man ina i-process ato sining lawas. Amo ni ngang iban sini nga grabe ila physical activity kun kaysa mahambal ka daw kamal-am doon ka na, pero isa gihapon ka bandihado siling niya kag isa kaya ko nga dapli ko na okay lang.
1: Amo ni Sir Josel nga dapat ibagay-bagay taman kung tani sa edad
0: kag sa hulag
1: kag sa aton sini kapasidad.
0: Oh.
1: Correct. Kung malaan mo nga hina ka na maghulag, hindi ka magsige sa ni Panginaon. O kung kontrolon mong imo sining appetite, instead nga dumakaon ka, may cravings ka, abi inom abi sang Santhon Gold Herbal Tea. Parang may benepisyo ka pa sa imo sa ninyo lawas, sa imo sa ninyo insulin resistance nga may imo, amo na nagapanawag nga, oy sige, kaon ka sang tamis, sabi kaon ka tinapay, kaon ka cake,
0: no.
1: Inom ka soft drinks, mapunggan pa na Sir Josil. Kung instead, nga inom mo siri is Sunthon Gold Herbal Tea. Kahit ka nagabulig siya, balance, lakip ni Sir Josil sa aton sa ninyo insulin sa lawas para manless ang aton sa ninyo cravings. This spirulina, Sir Josil, halimbawa, makabulig siya para nga masuportahan ng aton sa ninyo protein kag antioxidant nga kinahanglanon. Kati ang antioxidant, Sir Josel, nagabulig para nga hindi magkalaguba ang aton sa ninyo selulasang mas temprano bangod sa oxidative damage. Kag mapabakod pagin, Sir Josel, ng aton sa ninyo immune system. Butang balon, Sir Josel, kung may ara kita sa Sunthon Plus Gold Capsule tungod sa spirulina, mabuligan ng aton lawas. Samtang kita sininagaidad ng aton sa ninyo selula, makahan sang daily stress better.
0: Mm-hmm. So, isa pala na, that's spirulina. Lima ang sangkap sang Sunthon Plus Gold Capsule. May Angustin, ang palaya, may malunggay kita kag may garlic pa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Halimbawa, ang garlic, ano? Kaya ang problem sa mga Pilipino, sumang Sir Josel, number one cause of death is cardiovascular disease.
0: Manong silent killer.
1: Correct, Sir Josel. In fact, kadamo sa mga hypertensive, nga way sila kabalong, may high blood pressure, gali sila. Kay kumpiyansa sila, way sila kapat-check up, kaway man sila sinabatsyagan nga hindi maayos lawas. Okay.
0: May nabatsyagan ka mo sina o galing kay wala nyo lang ginsapak?
1: Mm-hmm. Ang iban, Sir Josel, kung may mabatsyagan man, dugay na sila, perhaps, nga hypertensive.
0: Mm-hmm. So, ti ang garlic kay ni Dok Leo, dako bulig yun sinin, no? To maintain sa ginatawag nato sa ninyo, health span.
1: Okay, may aragin, Sir Josel, kay tuman din ka dako, ang bulig sa pagpabakod sa ngaton sa ninyo lawas. Nga aman, isa dri heart and blood vessel support. Makabulig para nga ang ngaton sa ninyo blood pressure, hindi magsagi tinimbuok dira sa mga hypertensive, ha? Makabulig improve sa cholesterol balance. May anti-inflammatory effect. Makabulig para ma-reduce ang chronic low-level inflammation. Daw kasubong ni Sir Josel sang grass fire mo?
0: Mm-hmm.
1: Ang low-level inflammation nagumpisa sa gamay nga baga, gamay nga spark. Nga kun maagapan mo, Sir Josel, kaya malantanin ni sang fire extinguisher?
0: Oh.
1: Pero ti-imagina, bala nagkatabo ang grass fire, Sir Josel, sa ibang nga lugar tungod nga napabayaan?
0: Mm-hmm.
1: Hindi dayo na agapan, Sir Josel. Pila ka iniktarya, Sir Josel, ang mahimo galing nga ma-damage. Amo man nila katabo sa aton sa ningalawas. Nga kun ang inflammation, Sir Josel, maagapan da tani na to, no? Ang mga gitawag inflammation-related nga mga diseases sa aton man malikawan. Kag mahimo ini, kung may garlic kita adlaw-adlaw nga makuha na to sa Sunthon Plus Gold Capsule, kag may antimicrobial properties pagid. Traditional use ni Sir Josel for infection resistance, garlic ang ilasin na ginagamit. And even sa modern medicine, kung sa moderno nga panahon ta subong may ara gihapon sang amung kapasidad ang garlic, Sir Josel. Isa sa mahimo niya, importante gid, mapabilin nga manami ang aton sininga blood circulation, kag healthy ang aton sininga kaugatan, kag kurason, bisan pa nagaidad kita, Sir Josel.
0: Amo ninyo kon kauyon man lang kamo sang ahos, ang himuon ninyo. Pero kinanglan gid ni paon mo hanay, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josel.
0: And it stay for 10 minutes. Buta mo lang pagpapa ni mo, hindi gid man nga rigsa-rigsa gid, ah. Inang maano lang bala, ma-press lang siya, mapapa mo, mabuluka-buka na. Pagkatapos, sulaton mo pulo ka minuto, kag amo ng pag-usap.
1: Correct, Sir Josel, no? Amal siyang kilala ko, piktosil lang gamay, ah.
0: makabatsyag lang sakit, bla.
1: Mm-hmm.
0: Nang mag-ano lang siya, mag-crush lang sa gamay, and then wait for mga 5 to 10 minutes before ni mo sining usapon. Amo na nga para magwa ang iya sininga, no? Ganina, alisin, no?
1: Correct.
0: Dok Leo. Makabulig to maintain sa ato sininga health span. Inaya sa hilaw nga pagkaon sang garlic. Pero kung hindi ka mo kauyon, para makuha ninyo yung, the same kind of benefits, pwede ka mo kainom sa Sunthon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaya magluwas sa garlic, magluwas sa spirulina, ara man ang balunggay, ara man ang ampalaya. Kag especially, Sir Josel, sa mga bukol-bukol sa aton sa kalawasan, sa inflammation, ara man ang Sunthon nga rin sa panit sa mangustin.
0: Actually, damo sini ang nag-feedback sa aton nga ang mga nagtulubo ng bukol-bukol sa lawas nila.
1: Mm-hmm.
0: Even ang mga benign sini nga mga bukol-bukol sa sulod bala, tinain nila, nagatulubo-tubo sa gwa nga nagaprutrud na nagamatamat kadula Dok Leo sa pag-maintain nila inom sang Sunthone Plus Gold Capsule.
1: Tama Sir Josil na no, actually hindi lang Sunthone Plus Gold Capsule sa Ibansri. Ang atong ultimate trio Sir Josil kay ang Sunthone Plus Gold updan nila sa premium D3 capsule ug Sunthone Vitamin C. May feedback kita Sir Josil nga ang dolima ka pisos nga bukol sa likod niya. Wa'y magid makuha nang nagtapa na gid pero subang Sir Josil daw 25 cents na lang daw ang nabilin.
0: Oh, so gaamat-amat.
1: Yes.
0: Rather than magdako, pili ka muna padakuon ninyo or lulaon ninyo.
1: Correct.
0: So the choice is yours. Now, how about ang premium D3? Anong may ara sa premium D3? Kag ang mabulig sa pag-inom sa premium D3, Dok Leo, parang ma-maintain na ito ining health span.
1: Amun yung problema, Sir Josel, sa mga may edad subong. Muning iban ba lang, balik naman kita sa kantang, kung may ibabalik ko lang eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga man, ang investment na ton, Sir Josel, sa pagpabakod sa aton siling atulaan, kag aton siling maskulo, and even sa aton immune system, samtang bataon pa kita kuntani, Sir Josel. Especially sa aton siling atulaan, Sir Josel. Pero damo, subong Sir Josel, may mga edad-edad nga may osteoporosis.
0: Mm-hmm.
1: Tungod nga, napabayaan ng tulaan samtang bataon pa. Diri naman sa di masulod ang papel sa aton sir nga premium D3. Because ang pila sinika, iya sinika magampanan nga papel, bone, muscle, and immune system regulator. Makabulig siya para mapabakod ang aton sir nga tulaan pinagi sa pag-absorb sa calcium. Ma-prevent ang bone loss and fractures. Pag-abot naman sa muscles na ton, maproteher nga kung masuportahan nga padayon gyapon nga aara sini ang aton sini nga strength. Kag ang importante sa ni Sir Josel ang aton sini nga muscle nga mahalungan aton kay samtang nagaedad kita nagapungay kita mo.
0: Oo.
1: Dali kita matumba.
0: Kadula aton balanse.
1: Yes, kadula aton balanse nga mapabilin nga ma-maintain ni Sir Josel kun maayong pag-function sa aton muscles nga mabuligan sa premium D3 capsule. Kag ti kalabanan Sir Josel kun hindi man tanan ang paghina sa aton sining resistensya nga samtang nagaedad kita nagamasakiton kita.
0: Mm.
1: Kag daw ginabaton tanahon kay isang destino bala nga ti anon mo na kay nagatigulang na amugid ina.
0: Oh.
1: Actually, Sir Josel, may mahimo kita sa aton pagalingon nga hindi kita sinamangin amo. Kay una bes, hindi inaangaton sini nga destino. Kag mahimo nga malikawan gali naton nga Sir Josel sa pagpabakod sa aton immune system, pagpabakod sa aton tulaan, pagpabakod sa aton kaunuran kung nagatumar kita upod sa Sunthone Plus Gold Capsule sang Premium D3 Capsule.
0: Now, dari kita sa Sunthone vitamin C, Dok Leo. Ano yung importante ang vitamin C, just like Sunthone vitamin C, para mapabili naton nga healthy kita or ma-maintain naton ang health span, Dok Leo?
1: Ang isa ka pala tandaan, Sir Josel, nga nagtigulang ka na bisan bata ka pa.
0: Oo.
1: Inabalang gabatsyag ka na sa mga pala nakit sa joints mo.
0: Mm.
1: Nagatubo sa mas temprano makurinot sa panit mo. Arayan din mo na paghambalo ng edad ni Sir Josel. Kisa daw makasiling kang daw insulto man nga daw manami man.
0: Mm-hmm.
1: Kati pasailuhon kaya to spilahan sa senior citizen.
0: Anong hambal nila nga bago ka palang nagtapa 40, pagsulod mo bala sa bangko, sulod mo sa mga department store, sulod mo sa pharmacy, hambalon ka din ka guard niya, senior citizen ma'am, sir.
1: May ara, gani ka na Sir Josel, nabalaan nga na sa ginambalan ah. Gingaan na sa layon sa number nga parang pang senior citizen bala. Daw medyo makainsulto manambal niya, pero may pribilehyo kahit madasag yung servisyo.
0: Mm. Baton niya na lang kay gadali man siya. Pero may ara ko kilala eh, nawayagid mo.
1: Mm.
0: Yan uplumduman mo sa akon niya, edad ko 65. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Kalot-kalot lang gwardiya ka ulo. Yan may lang may magsabat ang gwardiya nga. Siling niya, hindi daw si Tinta.
1: Ina, Sir Josel, gali. Malikawan na ton. Ang temprano nga mga signs and symptoms of aging kung may ara kita regularly nga ginatumar nga Sunthone Vitamin C.
0: Mm.
1: Nga man, ang vitamin C repair and antioxidant system gadi ni si Sir Josel nga makabulig para nga ang collagen magproduce ng dugang aton lawas. Kasi samtang nag-edad kita naghihina man ang collagen production eh. Pero para sa production sa collagen, Sir Josel, kinanglan na to ng vitamin C. Ano bala ang papel iya sa collagen sa lawas? Kinanglan nun para sa itong siringa panit para mapabilin, Sir Josel, nga firm. Why nagahalog?
0: Hindi luyat-yat.
1: Hindi luyat-yat. Hindi man ta pareho si isang baka kag karabaw nga nagbayluhan na ikon panit mo.
0: Oo, ay kita lagong-lagong tawag.
1: So isa nga mahimo sang vitamin C para ma-firm ang aton sir nga panit, bakod ang aton joints, and bisan ang kaugatan aton sir Jocelyn malikawan ang paghabok uko ng paglupok. Tungod niya naganami ang iya sa nga ginatawag pag-inat-inat, Sir Jocil. Kag mabuligan niya maging mabakod ng aton sa nga tissue. Antioxidant protection, ma-neutralize niya ang free radicals nga nag-damage sa aton sa nga cellula. Kag ginapabakod niya man ang aton sa nga immune system kaya nag-function sila sang maayo kung may nagkaigo kita sa nga vitamin C sa aton sa nga lawas. Unfortunately, hindi kita makahimo, Sir Jocil, sang vitamin C. But fortunately, bastante sa mga butika, Sir Jocil, lang Sunthone Vitamin C.
0: Oh.
1: Nga mabakal nila readily. Kadto lang sila sa butika. Kag manami bagid kung ginaupod, Sir Jocil, sa Premium D3 Capsule kag Sunthone Gold Herbal Capsule.
0: Dok Leo, actually, this is very, very practical. Hambal ni Julio Sancho Abilardi Medina. Siya may yung hapon, katropang Jocil, kag si Dok Leo. Ako gani kapilang ginasudan ko, at least may sabaw.
1: Mm-hmm.
0: So this is very, very practical. May mga tao, kag kauturan kita, may ara sa aton, nga gaabot ang tiyempo, nga alaws gid, wala-wala gid.
1: Mm-hmm.
0: So kape na lang. Pero grabe man katamis,
1: correct,
0: para nga magtanlas man ang kanon. Pero kung amo naman lang gid ni masarangan ta, Dok Leo, pili ontan lang biyang kape nga may sustansya kitang makuha.
1: Correct, Sir Jocil, kati hindi man mapunggan nga mag pangape man gid, kati nga balon ta nagid man. Why pa ko sa may nabalaan nga tao, Sir Jocil, nagsamo sang black coffee.
0: Mm.
1: Ano ihan ano?
0: Nagsamo sang ano, sang kalamay nga may kape.
1: Pwede, yeah, pero nagsamo sa kanon, Sir Jocil, sang black coffee da wala pa ko nabalaan.
0: Ah, hindi na gani matulon nga kanon lang ayan pasimbugan mo pa sang mapait sini nga kape.
1: Correct. Pero kung hindi ka man malikawan nga hindi ka magpangafe, ara ang healthy nga coffee, Sir Jocil. May vitamins, may minerals, may mga antioxidant, and especially may protina, Sir Jocil. Kargado sa protina, Sunthone Plus Coffee Mix. Protina halin sa moringa o kon malunggay, protina halin sa spirulina, kag protina halin sa soya beans. Kumbaga, plant source protein, Sir Jocil. Mamag-an nga ginaproseso sa aton sininga lawas, plus nagabulig pa ini sa labalanse sa aton hormone, Sir Jocil, plus nagabulig pa panami sa aton sininga memory, kag nagapanami pa sa aton sininga blood circulation.
0: Kag hindi pa maghilab ang sulok-sulok nimo kay why sang caffeine, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag ang manami pagid gabisan sa kabataan, like 5 ka tuig pataas, pwede gid iya makainom sini.
0: Sunthone Plus Coffee Mix na, Sunthone Plus, ha? Pero may kape man kita, Dok Leo, if they have time, and kung gusto nila, testingan nila ko din sila hiyang, Dok Leo. May Sunthone Gold Coffee Mix man kita, nga mo ni may add-on iya nga collagen kag glutathione.
1: Araya, Sir Jocil, nagabulig na iya pampahuben. May mga langas-langas, ganit ko sa nagliligad nga araya, hindi iya pwede. Sa mga hindi gusto magtahom.
0: Mm-hmm.
1: Kung di ka mo gusto magwapo ka magwapa, hindi ka mo mag-inuminom sa Sunthone Gold Coffee Mix. Pero may nag-message sa akin, Sir Jocil, hindi daw ka. Sino man yung hindi gusto, sina man.
0: Mm-hmm.
1: Dugangan pa man gani sa Clear Skin Beauty Soap.
0: Oo, Todd. Sunthone Gold Coffee Mix may collagen glutathione. Kag ang mga ingrediente katulad sa mga gusti ng palaya, malunggay, garlic, spirulina, nga present sa Sunthone Plus Gold Capsule, ara ina sa kape.
1: Correct, Sir Jocil. Kagti hindi manigar nga realidad, Sir Jocil, nga samtang kita sininagaidad, naganubo man ang glutathione to collagen sa aton sa nga lawas.
0: So kinang lanon gid.
1: Kinang lanon gid naton suplementuhan ng aton to galingon, Sir Jocil. Iniya kay makabulig ka sa sigi-sigi kag regular naton nga pagkonsumo paginom, Sir Jocil, nga sa amat-amat bisan paano mapunggan ang madasig nga pag-edad, Sir Jocil. Maghambal ko nga madasig nga pag-edad, makita ba lang mga signs, Sir Jocil, especially ang pagkurinot sa aton panit.
0: Labi na gid kon medyo naga edad, may edad na gid kamo, naga tinigulang na actually.
1: Mm-hmm.
0: Nga conscious kamo bala, or if not, basi kon boundary ninyo sa ninyo blood sugar level, Kung magsamo man gi kamo ka kape or updon yung kape sa pamahaw daw padalundon para magtanlas ang inyo sering kinakaon, pwede man kamo kagamit ya premium D3 coffee mix, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. But actually, as much as possible, why makita nag-recommend kids sa sinino. Pero sa mga tao, balang tiyundihon na to ng sitwasyon, bala Sir Josil. Amo na lagid ni ang means. Kasi may iban man ganin, Sir Josil, nga waay nagid ang bilog nga asin bala na Sir Josil. Ano tawag sa
0: tol-tol tawag sa iban, may dil-dil man tawag sa iban.
1: Nga ginasuso na lang gani sa pingga na Sir Josil, sa kanon eh. Amo na lang dapli nila o konsudaan nila. Samantalang iban, tikong pariwan sa new coffee, though ay kita sige sing recommend sini, pero kabalo makita nga damo gyapon na nagihimo sini Sir Josil, at least naman lang. Bisan pa ano, ang cafe na pasulod nyo sa lawas, may sustansya. Kasubong sang premium D3 coffee mix. Kati kapiyan pa karoon kung puro malangkan noon, emosin na gina kaon, ang emosin na insulin karoon, nag-spike, emosin na blood sugar karoon, nag-spike man kati, puro carbohydrate, Sir Josil eh. At least mo lang, may premium D3 ka, kung may santhon, may vitamin D3, nga nagabulig, bisan pa ano pa improve sa imo sa nang insulin sensitivity, kagang isa man kabintahasan eh, kay kasubong sang santhon gold coffee mix, ang premium D3 coffee mix, stevia, ang gingamit niya pampatamis.
0: Pagkatapos ni Doc Leo, isa pa gidari, ang matatay dapat amligan taman. Kay for example, may ara kon ka isa, ang edad 40, pagkatapos 20 hon ang guya, pero 60 hon ang mata. Titi 40 pa lang daw 60 ng mata kay ang iyang eyeglass. Amo na hambal nila wiper ng kulang para mahimo nga windshield sa salakyan mo. Damol-damol na. So magsiling kita nga para sa health span, ma-maintain ang health span. And para mangin healthy ang aton sining pangabuhi or pagkabuhi, Doc Leo. Hindi lang nambal nga malawig ikaw, kundi pating mata mo, healthy man nga. Parehas ni, frankly speaking, at my age, Doc Leo, secret lang edad, ha? Why pa kuya kagisok-sokan ti para up to now?
1: Ako yung ti frankly, Sir Josil, high school pa kuya may ti para na kumo. Pero sa nagsugod ako sa healthy lifestyle, Sir Josil,
0: nadula ang...
1: Correct, Sir Josil. Tungod nga ginitinguha naton nga ma-feel naton ang gap between sa lifespan kag sang health span, Sir Josil, ang illness gap. Tisubong ti, why naman ganikitan ti para dugay na? Tungod na ginatinguha na ton, pinaagi, Sir Josil, sa healthy lifestyle, yung ma-improve ang aton yung health condition.
0: So, ang Vision X Plus, dara, makabulig para sa aton sa nga healthy eyesight.
1: Correct, Sir Josil. Kay makafeel sa sang ginatawag, mga kakulangan sa aton sa nga lawas, especially sa kinahanglanon sang mata. Anong kinahanglanon sang mata para mapabilin nga manami ang aton sa nga panulukan, hindi mas stress kayo nga aton sa nga mata, ilabinigit sa madamo ng mga outside factors, bala Sir Josil, ilakip na naton pag ganit dirang bisyo, pulaw, kag iban pag stress, dala na dira. Kinang lansang lutein, kinang lansang zeaxanthin, kinang lansang beta-carotene, kinang lansang vitamin E. Para nga bisan paano, Sir Josil, may magpian-pian sa makakulangan dira kag para magpabilin. Bisan paano, ang health condition, mangin maayo, malikawan ang pagluwa-luwa, malikawan naman ang ginatawag pagbatsyag na ton sang dryness. Sini, ngati ang dryness, Sir Josil, ng iban sini, nagaluha, mangani. Ang ila sini nga mata, malikawan ang paglabo. Sini, especially sa nagabatsyag ni Sir Josil sa mga symptoms, ha? Like, nagalabo na, nagkakurug-kurug, ila sa nga panulukan, kagabalo sila nga hindi naging maayong ila sa nga health condition, lakip sa mata, pwede. Specifically, para sa mata, ang supplemento na ginhimo, hungod para sa mata, Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Ang isa pagiti sila niya, ako, ga-engage ako sa healthy living, gid, palakaon ko ya sang utan, galing sila niya, gapanimaho ako, sila nga ilo, kung balhason ako. Sila niya, tabangi man ako, Dok.
1: Hindi ako nung sige kaon sa buyas kag Mumbai. Para ako nandiyan ko ng mga lisngaw. But actually, ang pinakapunto, dira, ang isang kinilano na ton para nga ma-neutralize ang baho sa ton sa ringan lawas, especially kung balason kita, ang husto nga pagpaninlo, gin Sir Josil. Like for example, ang paggamit sini isang habon, bisan simple lang nga habon, pero kung ang target sini ang mga kagaw sa ton sa ringan lawas, once karon nga ma-eliminate mong mga bakterya sa ton lawas, kung balason kita, Sir Josel, hindi lang basta sa ni Maho. Kati ay makita nang pangalis nga, Sir Josel, kung di kita pagbalason mo. Galing lang kung magtabuay ang bakterya, kag magtabuay nga itong sa balhas, dira na, Sir Josel, nagagwa ang ebidensya.
0: Tao.
1: Muna silin sa iban nga ultimo magpara kasi nilang salakyan na nahuya ka mo. Pero mabuligan galing Sir Josel nga manutralize na mapahagan-hagan malamisan pa ano kung ang aton sining sabon na ginagamit isa sa sangkap na sini bayabas. Kaya nagabuli ginalimpyo sa aton sining panit bisa sa mga samad traditionally amo na ginagamit eh. Kag madugangan pagid nya maging healthy nga aton sining panit kung ang sangkap sini like may kapayas, may vitamin C, may balungay, kasubon Sir Josel sa paggamit sang Santhon Plus Herbal Soap.
0: Kaga para isa kakinis ang kutis ninyo ginapangita, try ninyo ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Correct Sir Josel, kasi may glutathione, kag may kojiksya plus VCO para nga magluwas na nagapahami sa tonsil nga kutis, bulig, mga dark spots na mabuligan nga mata at panas, may VCO pa para nga magtuman ka dry ang tonsil nga skin.
0: If we speak about healthy lifestyle and health span, Dok Leo, munang hambal nila nga siya si Sinta na edad na pero do 20 ho ng kaya ba?
1: Mga linangas langas lot of story about yung Sir Josel bigay ko sa mo siya nga vital be. Vital statistics sine, siya ko sa babae lang na siya sa lalaki man dyan po na siya tanoy mo be siya babaw 42 sa ubos-ubos 32 sa ubos-ubos pagit 2x2
0: tiga ba?
1: Ang pinakapunto wala Sir Josel nga ang banaw lahagi ng bata pa bro ang panulukan ang mata daw susintaho na pero ang siling si Sir Josel kung healthy nga ton siling nga lifestyle bisan kita may edad-edad na like for example la sa nakagamit Sir Josel sa gina-introduce na ton balag napakilala na ton nga supplement para sa mga nagahina na blang performance Sir Josel. Siya do kun makainom ko sang turbo dietary supplement. Siya do gabalik ko sa pagkahuben mo.
0: Kag actually ang healthy sexual activity makabulig para sa pag palawig man sa ato sining ginatawag health span, Dok Leo.
1: Exactly. Sir Josel, isa ina sa sangkap nga nagabulig pabakod sa aton physically Sir Josel pabakod sang lawas na nagabulig sa hatag sa aton Sir Josel sang dugang confidence nga in effect Sir Josel nagapa healthy man sa aton.
0: Maghambal kita nga healthy sexual activity ang imo lang bla hindi nga anak iban imo pa. Healthy sexual activity ang imo lang ang ana to ana lang. Why love tanay
1: hindi ka manak hindi ka manaklam.
0: Oo. Pero kung mahambal ikaw nga ti silingya kung kaysa do healthy matuod silingyang ano amun pag sinalayo we are trying our best. Problema silingya kay daw dula naging gana ko kung kaysa how daw gakadula isinya nga bisan anong kuhit silingya hindi ko magbalikin may turbo dietary supplement for men pa kita.
1: Correct Sir Josel no kati hindi man natabo nga basta nag-amo lang na kundi may mga factors sa likod sa Sir Josel ayhan dula lang focus mo kay several days siguro basi stressed ka lang or basi nakapulaw ka lang nagdubo lang mo sining libido or naapektuhan mo sining blood circulation ang maka kaglawuhwas ka makabulig dira Sir Josel sa sinang mga dapat i-correct sa lawas kag dira ina sa turbo dietary food supplement.
0: So ini tanan gin discuss naton mga quality products ini sa Yes to Health Incorporated. Kung mamangkot ka mo diin ini available sa Mercury Drug Store available ini. Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, kag sa Watson's. Sa siyudad sa Bacolod, actually, available ini sa Yes to Health Store. May store dara ang Yes to Health. Ara dara sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark sinadara is Marayo Bank. Sa tubang sa Marayo Bank, ara da ang Yes to Health Store. Available na tanantang produkto. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic dari kay may consultant, may libre nga konsultasyon. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Sa diin ini located. Ang address, A Young Building sa Yulo Street, Iloilo City proper. Ang landmark is Midtown Hotel. Atubang ina sa Midtown Hotel ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Kag sa suki nyo mga butika, kag pharmacy, kung ay branches ang inapanghambalta sa inyo ng mga pharmacy, sa suki nyo mga butika, kag pharmacy, pamangkot lang kamo sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Kay alang-alang tas tiyempo, salamat gid sa inyo sininga pag-upod sa ato naman sininga pag-pangalagad sa isang edisyon sa programa The Secrets of Health. Kabay pa may nadalawat kamudera nga ano ha, mapuslanon nga mga health tips and informations. Lastly, kuantan lang sa iyo sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa aton kabuhi, hindi magid malikawan nga hindi kita mag-edad, kundi parte ni no, sa aton sininga kabuhi nga nagakalagad kantoy kita sa pag-edad. Yung maswerte kita kung mahatagan kita sa ligwa nga maglawig-lawig pangaton sa nakabuhi. Pero ang isa ka sekreto sa nga aton sa nga texter Sir Josil, 70 yas sa nga edad, nagadumbbell pa sa ka nagajogging. Isang nakabulig sa sa nga health regime, amo ang regular nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para madugangan ang mga kakulangan sa sustansya sa aton sa nga lawas nga di makuha sa adlaw-adlaw naton nga pagkaon kung kakulang sa tiyempo sa preparasyon. Available na din sa mga butika, parmasa marapit sa inyo sa ringa lugar. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan ang test paman magin ulihi ang tanan kay sunod pa sige desiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyo programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
13: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
14: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
12: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
15: Exciting.
16: Wow.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
17: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa. May chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: RSX Film Philippines, XFM 100.7, ang Ketrapong Station, Las Dos sa IIS.
1: Ketropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman?
2: Ba't anyo mga katropa? Saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops! Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang ba himuon ko? Kay Dobel, may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: rasa cikahan. Direya ang tanan may extra.
1: Ay gali, exciting ba?
2: X-rated. X-rated.
3: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X-rated.

afternoon is mga kitropa natin ng Pamatina Ketuto sa XFM 100.7. Raja Patrol, ilo-ilo ang kitropa mo. Good afternoon, mid-ayad nga hapon sa mga kitropa natin nga nagpamati sa atin na ka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio.

0: Palang 4 days. 4 days ang ilang ano. 4 days four days lang ang ilang klase. ano pa lang, first week of school pa lang pahuway na. may pahuway gamay is akadlaw, di ba? And then, next week, syempre, whole week na kamo sa school, ino. Mayong hapon na sa mga katropa na ito. Nagapamati is Saturday's afternoon sa ating program X-Rated. Mga katropa na ito nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Good afternoon sa inyo tanan, mga katropa. Mayroon ay nga hapon sa inyo tanan. Kamusta ang atin nga hapon? Ang atin nga Miyerkules, kaya pa ba natin? Okay lang ba tayo dyan? Kamusta ang atin nga panahon, mga katropa? Medyo magulagalom na naman dito sa syudad ng Iloilo. Amo niya ang iyang drama every afternoon. No, nagagalom sa yaya. Nga daw mo ulan, nagapanaguog ka isa, nagapangilat. Pero wala man siya nagadayon ang ulan. So, mapati pa bala kita or hindi? Pero hindi na sure daan, no? Kung kaisa daan, ano siya? Kung kaisa daan, kapanunlog man siya, no? Kung feeling mo doon kaisa na hindi maulan, pero ay, di na pagani, nagbinundak ang ulan. O, oh, di ba? Bongga, saya yan. Pero kung kaisa feeling mo daw hindi magulan, kung kaisa feeling mo maulan, ala man siya, wala siya, nagpamiyo-miyo siya, wala siya nagaulan, din ka da, ay. Mayong hapon sa mga kitropa natin, mga drivers, nagapamati sa atin this afternoon, mga drivers natin nga nagabiyahe, dari sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, hello sa inyo tanan, mga kitropa natin nga nagapamati sa aton, no, sa ilang mga pulian, samtang nagapulupang halo-halo, naga-ice candy, nagapalamig-lamig, iti medyo mapaang, mayong hapon sa inyo tanan, kamusta na kamuda, mga kitropa natin nga nagapaniya, aga pa lang, enjoy sa inyong pagpaniyaga, mga katropa. Kabusog ka mo, kiti deserve ni na, kiti last dos ng inyong paniyaga. anong inyong sudanda? Isakupan niya lang talaga sa inyong mga timo. Mayong hapon mo na sa mga katropa natin nga nagapaninda. Good afternoon na sa inyong mga nagapaninda na para sa ilang pala niya po nun. Or mga nagaluto sa ilang mga inog merienda, naga-barbecue, nan. Yeah! Mga nagaluto na sa linugaw, sa arroz caldo, ano na siya, merienda. Diba? May ara ginagadaan nga nagaluto sa ilang merienda. Kung hapon, mga nagaturon, balmo, mga nagasumanda. Good afternoon sa inyo tanan, mga katropa. How is your Miyerkules, mga katropa? Kamusta ang inyong Wednesday? And of course, may mga birthday kalisubongha, hindi natin pagkalipatan. Happy birthday sa mga katropa natin nga nag-celebrate sa ila birthdays today. Kamusta mga kitropa natin yung nag-celebrate sa ilang birthday? Happy birthday sa inyo tanan. May you all have more birthdays to come, mga kitropa. Kag syempre, good health lang sa inyo. I'm gonna pray nga you may all have a good health, good, mga kitropa. Kag syempre, more birthdays to come. And sa mga nag-celebrate pa sa mga special occasions sa ilang kabuhi, mga anniversaries, mga milestones nila, good afternoon sa inyo, ha? And happy celebration. And sa mga kitropa natin nga nag-graduate today. Uy, happy graduation. Sa mga mga universities sa may sa mga colleges and universities sa Iloilo province nga nagpatigayon sa ilang graduation this afternoon or this day. Congratulations sa ating mga graduates. Mga masanag ang inyong future and a step closer na kamo sa inyong mga dreams. You have to work hard for it. And syempre, magsusunog talaga kayo ng kilay for it. Diba? Katropang Jansin, gani, wala ka reklamo nga literal nga sunog na sa yay nilang kilay, ya. Diba?
1: Dira mo ma-measure kung kaisa katropang era ang imo nga ginagiyan.
0: Hindi ko ang lotion nga imo gingamit kung SPF, ano siya?
1: Ang lotion ko yung
0: ginagamit. Hindi ko dira mo ma-measure ang kabaskugon sa imong SPF sa imong lotion.
1: Hindi, ang imo na yung Ang imo na iyang inagyan sa kabugi.
0: Oh, kag dira mo measure if how strong you are. Oh. Dad, kung gaano ka ba

0: Wow.
1: Yung gaano ka strong, independent young
0: creature.
1: Oh.
0: Independent species.
1: Oh. Diba? Hindi lang basta man or woman.
0: Species na lang.
1: Species na lang.
0: Ano na lang, overall. Oh. Diba, katra ko AJ Bordon?
1: Kingdom, ano kita?
0: Animal kingdom.
1: Animalia? Kita. Animalia,
0: hindi,
1: ano na?
0: Total mang animal man ta. Batasan yung kaisa.
1: Kingdom animal na lang.
0: Animal kingdom. We belong in the animal kingdom na lang. O, diba?
1: Kaysa daw sapat-sapat.
0: Doka unfair man ang balon nga, ano, nga sila lang yung sapat-sapato. Batasan. Oh. Tanaan na lang tayo. Parang nga...
1: I-adjust ko niya.
0: Sararama. Ganun ka nag-selfie.
1: Kay daw gahila yung ato niya. Oh, dali lang. Dali lang. Dali lang. Dali lang.
0: Dan.
1: Hello. Hello.
0: Kinugada kay Karon. Ay, ambot na lang.
1: Ambot na salaan. Natagami.
0: Oh, good afternoon kay katropang AJ Bordon. Kag sa iban, pagid natin yung mga katropa. Pasensya ako mukhang galingin.
1: Oh, dali lang kita.
0: Nag-selfie na siya, guys. Okay.
1: Ayos on tamayo.
0: Oh, picture. Amo na siya mag-selfie ang tito niyo. Kamuna na siya. Abi niyo. Amo na siya mag-selfie ang tito niyo. Okay. Kamu mga tita and tito, ano kamo mag-selfie, ha? Okay pa man kamo mag-selfie. Oh, good afternoon, ha? Sa mga katropa natin sa Di Ka May Eatery. Hello, anong salad ni mommy man?
1: Chicken.
0: May chicken salad ka na, mommy. May Caesar salad ka da.
1: May vegetable salad ka da.
0: Hindi na sa mga ano atong ginapangita, hindi na sa mga macaroni salad or fruit salad or...
1: Hindi na.
0: Or ano, or buko pandan salad ang atong ginapangita. Ang atong na sa mga ginapangita, mga chicken salad.
1: Ang healthy.
0: Mga ano na siya.
1: Caesar salad.
0: Oo, mga vegetable salad. Oo. Ano na siya.
1: Healthy na yan, healthy.
0: Kamusta na na, mami? Pero, syempre, sa Shanghai. Ah, sa Shanghai. Sa Lumpi, at sa Shanghai, giyapo ni mami, nga napangita at
1: taikitaan.
0: Ambot, ang mga gabalaba, ginayang tawge sa akong tutunlan.
1: Hindi na siya mga katropa, magtaksang tawge.
0: Gabalabag na siya sa akong tutunlan. Gapaning gagamot na na sila sa tutunlan ko, guys. So, pasensya na po. Pero X po yan. Mayo nga po
1: gahilay, na. Gahilay, good sa yung camera.
0: Pabay, inadaan. Yung napagtanog, ha? Okay na na siya. Galingin ang kalimutaw.
1: Ara, oo. Oh, tawa, oo. Oh, tawa bala.
0: Ayam po. Okay, dugay, maliso naman na sa. Oh. Hindi ka na bala magulag. Balay mo, no? Kada bala.
1: Kasi mambal sila karunda, ano? Dog galino.
0: Good afternoon, kay katropang Jet, tibaga. Katropang Jet, ano naman ang kaganapan natin ka?
1: Ano naman sa daan nyo da?
0: Ano naman da, katropang Jet, tibaga. Si kay Sir Julio Medina. Good afternoon. May ride nga hapon kay Sir Julio. Kamusta ikaw? Anong ganap na sa inyo? So may maisbukuhan, mga katropa natin nagpabuga sa ilang mga buko, nagahigop sa ilang mga saboroso nga buko. Hello sa inyo, tanan. Kamusta ka mo da? Kamusta? Kamusta nga talaga pagpaning kay Singkay? Kay Sir Julio, balya mayong maayong mayong katropa era, tamyaw ko lang kay Sensen sa San Joaquin. Oy, hello ha, mayong hapon sa mga katropa natin sa San Joaquin, nga nag-upod sa atin this afternoon. Salamat, salamat for being with us. Sa atin mga Facebook Live viewers, mga katropa, please do share. I-share mga katropa ang atin yung Facebook Live. Parang the more the merrier kita this afternoon, the more the happier kita, mga katropa.
1: Dahil lang.
0: O, diba, nag-ano diba? Siya, nag-feedback. Magin man na, basta damo, gapumati sa aton. Oh, good afternoon, sa iban pagkita natin yung mga katropa, mga luyag magpatamyaw, may mga talamyawon, may mga greetings. All you have to do, mga katropa, is to comment your greetings on our Facebook Live, sa ating Facebook pages, XFM, Radyo Petrol, Iloilo, kay XFM, Iloilo, 100.7. You can also call or text our hotline number, 0950-975-6970. 70. Again, 0950-975-6970. Mga katropa natin sa 3SE3, hello na sa inyo. Aga pa lang daw, mga nagapulo pang ape, mga nagatulotampay, pang soft drinks. Good afternoon sa inyo. Kag syempre, atin mga katropa, mga nagabantay sa ilang mga tiyangge, samta nagapulo pa maypay, nagahigda na kayo nagapulo pa maypay, gapamati sa aton. Ti good afternoon lang na sa inyo. Eh, ti ano naman nga chismis ang nadawat sa aton nga antenna. Da? Ano naman yung mga kaganapan? Ano naman yung mga istorya ang nabuo natin ngayong araw, mga katropa?
1: Kasi hindi mo na pinanglan magpamati sa radyo, katropong era.
0: Amo na gani, kung ikaw, isa katag-iyas ang tiyangge, ang information or ang balita sa bilog inyo nga barangay, malaan mo.
1: Puro local news
0: pa. Ang mga ginahuring ho, ano pa na siya, first hand information pa na sa hong kaisa. Mainit-init pa na siya.
1: Mainit-init pa.
0: Preskang-preska.
1: Breaking
0: pa. Ang karan niya ginahuring-huring da sa inyo nga mga barangay, malaan sa mga naga-changi.
1: Sa changi.
0: Diba, aminin, hindi na ito magpakuno-kuno, di ah, pero walaan yung gida na inya.
1: Dragi
0: and you know
1: station.
0: Yourselves better. Diba? O, balaan ako sino ginahuring-huring, sino na ang ginapangita sa Bombay, sa inyo barangay, balaan nyo gitna. Sino da ang mga, ano, sino da bala ang mga juntis.
1: God! Sino da
0: ang
1: mga
0: nagatabo-tabo sa ilamigo kong gabi. Balaan gina sa mga tag-iya sa Shanghai. Ang mga kabataan nga nagapanigarilyo, nga mga minor de edad, mga kilala na da nila.
1: Nasukid na yun sa ilang kinikanan.
0: Ang mga ginahuring-huring nga nagalupad kong gabi. Eh na, balaan pa gina nila. Badayawin ko yan. Ano mo yung mga huring-huring, mga nabalaan? Eh, di ba may changgiman ka mo? Ano mga huring-huring itong nabalaan mo?
1: Ati damo.
0: O, di ba? I told ya.
1: Mga sa pihak pati yung subdivision, balaan.
0: O, di ba? Mga wala nakabayad sa ilang renta, balaan mo kung sino, ay. Mga ulutan kuryente, oh. Balaan, balaan mo kung sino, ay. Ay, tayo.
1: Ang mga binakdan kuryente, mga kuwenta nakabayad sa tubig.
0: Ang mga ganyan ginapakita pagigay sa Bombay, balaan mo kung sino. Oh. Ang mga duwa nakaadlaw ang absent bayad sa Bombay, balaan mo man kung sino.
1: Oh. Madam, saan yung ano? Saan yung naka, ano dito?
0: Oh, ang muna magambalaw.
1: Saan yung, ano?
0: Ang muna galing na, kay kung kaisa, magkanto siya sa Changi nyo, nasalaan nga mga Bombay.
1: Oh, kumpare kami.
0: Ah, ayaw mo na.
1: Brad! Ay, ano?
0: Hindi pala. Ano, galing, hindi pala.
1: Ano galing na?
0: May friend, git lang na. Walang pat ka na.
1: Kasin?
0: May friend, git lang na.
1: Ate, pwede mo may friend.
0: May friend na iya. Hindi na iya kasin, ah. Ano kasi, nobody? Si Mr. Nobody ka ba?
1: Mautang ka, my friend.
0: Oh, my friend. May friend, meron ako.
1: Gamay lang saka, ano. My friend.
0: Oh, gamay saka man. Gamay saka, gamay lang mo boss nook mo goro. My friend, may electric fan kami. Oh.
1: Kasi you're my
0: one
1: friend.
0: 150 per day, my friend.
1: Because you are my friend, I will give you discount.
0: Yes. Only 170 per day for 6 months. Aba, Diyos ko, Lord. Pinana ko rin sa kaya. Ngayon, ito odd. 160 per day? Oh, 150 per day? Ito barato na iya, ha? Ay, gali. Kay sumahon mo, gali 150 per day. Ay, abo.
1: Duble, gali.
0: Oo, pero tiya mo na idman, yung kaisa, masaligan. Mm. Maano taman, ah, madalaganan taman ang Bombay.
1: Yes,
0: chok, diba?
1: Tugod na. Ang taong
0: pero
1: gipit.
0: Pero sabong, sabong bala ang mga ga-Bombay sa mga may changin na lang sila ga-pangugan. Pautang. Sa may mga pasto na lang
1: wise
0: sila pautang.
1: Wise na sila.
0: Sila sa iban ng mga ano.
1: Wise Santo, na sila.
0: Sa pati mga tricycle driver na pautang na sa ila. So, mga kung mga pasto, hindi na sila magpautang sa inyo. Ay, wala man sila nag-ano. Wala man sila nag-apangayos ng collateral. Pero mga nag-ano naman na guro sila na ano, learn their lessons. Na-learn na nila ang ilang mga lessons.
1: Hiram ka, my friend.
0: O, sino na sa inyo, may mga utang sa Mumbai nga sa subong wala na bayran. Magin ano na lang, binaon sa limot.
1: Wala na.
0: So far, wala pa ganyan yung kaagi, ah. Shout out to you, my friend. At Queen, how are you to find out?
1: My friend.
0: Oh, my friend. Oh, kamusta na yung utang natin ni friend? Oh, okay.
1: Ang taong gipit.
0: Sa Bombay, kumakabit. Oh, diba? Pero
1: kung
0: at least, no, if you are responsible pa year lang man, di, why not? Kung amo na siyang ato na, amo na siyang
1: makabuti, ano?
0: Makasurvive, oh, for us to survive, and syempre, makapantawid gutom natin.
1: Yes.
0: Diba, wala man bala, ano, wala man bala problema if mangutang ka or wala, ganyan kaso, bala, kung mangutang ka, kay ti, syempre, gin, ano na siya gani, gin, create na siya ang word or ang situation nga like mangutang ka to survive mga katropa. Pero ang problema lang da eh, pinamaon mo siya sa limo. Yun lang.
1: Imbis na utang, tigay na lang.
0: Oo. Amo na gani, maghulam ka mo.
1: Hatag
0: ano, ano
1: na lang.
0: Straight to the point. Uh-oh. If it is utang or hiram. Ay, if it is pangayo or uh-oh, hiram. O, di ba?
1: Mangayo na lang po.
0: Oo. Pero ako sa mangod ko, mga mangod ko, mangutan sa, wala ako ga-expect na
1: Hindi, no?
0: Uy, kung ano nag-expect na?
1: Sa daso na lang ng ano?
0: Oo.
1: Oh. Ang bayad nila. Sila ng hadlaw.
0: Pero kung magpamakal sila, yun ako. Uy, 250 mo, grabe. Higaw muna ako na. Da! Wala ang utang-utang ngayon. Kapausa.
1: Kung bakal-bakal ka, kag...
0: O, oh, diba? Makamakal ka. Ano yung 250 mo? May ayo na na 5 kapiso kay 255 na dapat. Diba? Ang muna nga, dapat hindi mo sila, please can told, yung magulang ka, good man, no? Hindi mo sila pagsanayon.
1: Oo. Oh, saklo na. Kaya masanay sila na katropang era. Ang ilang, like kung may kwarta sila,
0: like, ginagas ikaw, nila sa iban. Like ikaw, ka to survive. Mm. Diba? O charot lang. Huwag mo nagambal nga.
1: Kaya part man na sa ano.
0: Like, you survive on your own. Oh.
1: Part man na sa para ka-budget sila.
0: Mm-mm.
1: Kaya para kung, ay, kiti.
0: Kag ma-feel man nila ang ano, ma-feel man nila ang hardships. Hindi nga ako lang. Charot.
1: I-share mong hardships.
0: Oo.
1: Para mas diba? Mamag-an ko, no?
0: At mas least, mabag-an. Balanat nila nga, ano, balanat nila mag-tipid and mag, ano, mag,
1: budget.
0: At least, diba? And sa mga katropa na naton, o, oh, sa liwat sino na nakagiutang sa Bombay, be. Wala pala sa malain mag-utang sa Bombay. Diba? Ang malain lang kung bunon mo ang Bombay, kaya wala yakagin pa utang. Amo na nalain na yung istorya.
1: Ate, krimen na yan.
0: Oo. Bali, ano, minus 10 ka na sa muna apart. Okay, sir, ano ha? Okay, Sir Julio Medina Saliwat, good afternoon. Kay Ma'am Hermite. Mayong hapon, Ma'am Hermite. Kamusta ikaw? So, kay Sir Jetty Baga, hambal niya, shout out isa mo, nagatambay-tambay. Kay nagapamanit Indian Mango. Ay, bongga. Oy. Mamanaga na yung plano ko, Sir Jetty.
1: Damo pa da.
0: Commercial break ko. Charot lang.
1: may tilirahon naman to.
0: Ha?
1: May tilirahon naman to.
0: Ay, of course.
1: Si Mayo man.
0: Siyempre, naningit. Kaya mo, ikaw, tiraha man to bala para may kaya, ano, tilirahon ka man.
1: May tilirahon da?
0: Sa kay Ma'am Mercy Rasgo, good afternoon. Sa kay katropang AJ Bordon, good afternoon. Kay sa iban pagid natin yung mga katropa na nagaupod sa atin kay Sir Axila Bugadil. Good afternoon sa inyo tren mga katropa. Mga katropa natin nga nagapamati sa atin. Samtang nagatulog-tulog. Oh, good afternoon sa inyo. Samtang nagapamanit sa ilan ang mga Asian Mango. No, nagapamiod sa ilang mga linaban. Nagapangkuskos sa ilang mga relaban. Mga nagapaligo palang subong. Nan, panglugod mayo. Okay, ang likod, lugudan.
1: Basta may ano sila?
0: Hapon, ha?
1: May tagalugod.
0: Sana all ba?
1: May tagalugod.
0: Sana all. Pwede pa hulam sa inyong mga tagalugod. Kay katropang AJ Bordon, grabe ka ha. Hambal yung nga, grabe ha. Dapat amo na yan, katropang AJ Bordon. Hindi tayo grave. Oh, chakto-chakto lang. Grave misconduct.
1: Misconduct.
0: Charot. Oh, katropa AJ Bordon, ikaw yung ano hang klase sa magulang ha? Ano ka? Spoil ka. Spoil ka. Gapang spoil ka sa imo ng mga mangad. Ako oh, gambal ko na malain sa ila pero deep inside ka sakit man to. Kaya hang lang, ginilang mabatian ang mga manamit-namit ng istorya.
1: Mananam ng istorya.
0: Oo, oh, malayo ka bunggod-bunggod. Nasa akong kaisa pero dapat sabihin ko talaga ang gusto kong sabihin.
1: Gapi, mani si ate.
0: Amo na nga, they are afraid of me. And you have to, ano bala, you have to build bala your reputation. Kaya wala mga magulang, wala ginarespeto sa ilang mga manghod.
1: Sign of respect.
0: Diba? Amo na nga, you cannot.
1: Amo man ko na sa manghod ko.
0: You cannot. Diba? Dapat yeah. Hamba ni Ma'am Mercy Rasgo watching live in Tambak ni Washington Aklan. O isa sa mga ano mo to mga ano mo to
1: sa si Ma'am Mercy. No? Good afternoon.
0: Isa sa mga residente niyo dito.
1: Residente.
0: Hindi aw.
1: Hindi.
0: Residente hindi ano to siya pa nawag sa high flying voters.
1: Constituent.
0: Flying voters. O mga residente.
1: Kamusta na da? Kamusta na da, Ma'am Mercy?
0: Ay, Ma'am Mercy, kinalipat-lipatan niya ka, Ma'am Mercy, pero to
1: fresh gihapon bala ang talaba da?
0: Ay, syempre, talaba pa ya bala ni Ma'am Mercy. Fresh eat!
1: As always.
0: Ay, abot na lang ganyan pala, Sir Jazz. Hambali ka tapang Jetty Baga, kay katrapang AJ Bordon. Ma'am, how are you today? O, si katrapang Jetty Baga, may katrapang Jet ng mga talaba da sinyo, fresh pa bala? Bakal, mabakal na rin, Sir Jazz. Si katrapang Renzin. Kasi kan fresh pa rin inyo talaga.
1: Ba ang fresh yun na yada per me?
0: Yeah, tag lang contact number kay katropang Jenzin.
1: Oh.
0: Contact number saan talaga? Saan ka baligya talaba?
1: Abi ko ka baligya sa talaba?
0: Saan ka baligya kay talaba? Ang baligya talaba ang AJ Bordon, natural lang na, ah, di ba? Chaktong man, kaya talaba ang AJ Bordon, amo niya dapat.
1: Yeah. Amo na mga winner bread.
0: Yes. Winner na winner.
1: Bread na winner pa.
0: Oh, winner na winner, di ba? Oh, good afternoon na sa inyo, ha? Katra pang AJ Bordon, oh, basi may freshman ba lang talaba mo da? Basi kung may fresh ka da nga talaba. Gusto
1: fresh
0: niya katrapan dyan, zin bake, ano, bake talaba, alo? Nag-crave na lang ko bake talaba.
1: Garlic buttered talaba.
0: Ay, grabe. Garlic buttered, gidya. Bake talaba, ganyan.
1: Bake talaba, wait, buttered.
0: Mabake talaba, tanyo guro. Ay, charot. No, nag-gulpe ka lang yung nag-crave yung bake talaba. Yeah. Gusto ko bake talaba sa ano, hindi ko na makambal. Aking way, siya ga-sponsor. Charot.
1: Pati ka nag-pabati-bati lang na ma-Sir Chet.
0: Wala, gusto ko mag-bake talaba sa ano, tumo. Kasi, why, hindi ta sila sponsor. Hindi ko lang mag-mention.
1: Sa dasal.
0: Sige lang. ano ka mo di? Sponsor ka mo di mga katropa? X-deal ka mo di? Para lawago namon and para ma-taste test namon ang inyong mga baligya. Or gusto niyo i-feature namon mga katropa? Pwede. Sa amon na FYI. O, diba? We do food reviews. We do whatever you call that. You know, we are an amateur vlogger po.
1: Taster.
0: Gusto ko na lang gani, ano? Kaya na sa aga, do medyo ma-change na ang akon nga mga perspective in life. Charot lang. Do ma-change na ang akon. Gusto, naglay na yung akon nga ano. Do naglay na ang akon nga ambition.
1: Ambition. Ano ang imong ambition? What is your
0: gusto ko na lang mangin, ano, mangin candy taster. Kaso humbal ko, oh my God. Chak to humbal, ikatro pang ano. Basi gatilaw ka dulsi, pero wala na yung isa katiil.
1: Ang sa extra wow.
0: Basi, madamo agiman kwarta, pero wala na yung isa mo katiil.
1: Oh,
0: kaya na-amputate na siya. Diba? Pero damayo, itong sinuraday nila, tuyahaw. Pag pwede pa maka-work from home, di pwede nga, diri lang ko sa XFM, ga-ano lang kuya, ga-candy taster lang kuya.
1: Padalaan nyo lang, diba? Ano, padalaan nyo lang yasang,
0: at least makatilaw ano pa ka mo.
1: Sample, diba?
0: Oo. Okay? Hindi ka muda, may libre, tadi nga dun si every time. Ay, dayaw, good kuya. May mga muna, may arawan ba lang mga trabaho nga, ano, like, ano ka, model, foot model.
1: Oh, may arawan na.
0: Diba? Balaan mo kung pilang sweldo sa foot model. Katrapang dyan,
1: oh, sin. Hindi yan makakita imong tsura, kundi tiil mo lang gidya eh. Foot model lang gidya.
0: Yes, foot model. And you know, how much is the rate? Our early pa na yung ilang rate, katrapang dyan, sin. And average nila yung earnings every month is 46,000 to 56,000 per year. So, on our currency right now, because we are above 61 pesos na ang Philippine currency to peso, dollar to peso, i-calculate na ba siya? Basi kung nag-meet ang inyo tiil, basi wala kaagi dasma, basi wala siya kaagi
1: ingrown,
0: or wala baog ang inyong mga tudlo, di ba? Wala sa may naga-violet da. Ang inyong asweldohon, mga katrapa, if you will be accepted bilang, ano, bilang foot models, is if $46,000 biyang imong asweldo, times butang ta na lang, it'd be 61, kiti 61.70 plus, to kita ako last nga, no? Oy! Wow!
1: Per year?
0: Per year na, ha?
1: Per year, oh. No.
0: Commercial upper year. So, your ano lang siya, ha? Ano lang siya na average lang na siya nga, ano? Average lang na siya nga sweldo mo per year is 2 million, is 2.8 million. If $46,000 ang imong earnings. Kaya ang average is $46 to $65,000. If $65,000 ang imong earnings times 61 pesos is 3.9 million pesos!
1: Kada tuig na.
0: Oh, amo na. Kung namin yung tiil, kung flawless ang inyo da mga tiil, wala da sa mga varicose veins nga kitanon, nan. Wala inyo mga tiil da, wala sa dry skin.
1: Malapor sila na.
0: Oo, wala sa dry skin, wala sang kibol, no, wala ka ginalapukan, nan, ano ka mo, mag-foot model ka mo, mga katropa. Amo na isa sa mga nabalaan ko, magluwas sa mga taster na nga mga, ano, employee.
1: Same
0: amo na isa
1: sa
0: mga nabalaan
1: okay
0: ko nga, ano, nga may pinakamataas nga swelto.
1: Oh.
0: Like, you're, it's just a foot, di ba? Pero ti, budlay mo mag-maintain sang foot. Oh, yeah. Like, kung amo na siyang imo nga bread and butter nga ginapangitaan mo sa imo trabaho, tibudlay man mag-maintain that you have to buy different products para nga ma-maintain ang ka-flawless, ang ka-smooth, ang ka-moisturize ang imo nga skin, di ba? Mm. Mahal bala ang ano ang skin products. Kaya ang buhat.
1: Oh, hindi ka pwede nga ano? Na makitaan sang ugat guri mo diil. So always na gina na.
0: Dapat ano ba, dapat wala buring, dapat wala buring imutiin. Ikan may buring ayam bot ligwak ganern kana dai
1: kaya ako diil
0: ya kay niya niya pwede kidaan ano na siya ya kagi na siya lapok. Oo, kagi man siya sandad. Diba? Ang mga tiil na daan yung ginabaton siguro, mga wala kagi sandad. Oh. Diba? Mga wala kagi sandad, wala kagi tipalo. Na? Ako daan sad to, kay... Kung kaisa, sa isa katoy, kapila ko ka tipalo. Tapos may ano, pa na siya may hampol, pa na siya nga kong tiil mag-iskela. May nagagabarhong sa yaya. Hindi ka na pwede. Kaya katrapa Mario Gatunggan, guro ba si pwede? Kasi sir Mario Gatunggan, basi wala ka kaagi dasma, wala ka kaagi tipalo, wala ka kaagi sandad, kagbasi kung wala ka da, ano, wala ka da dry skin, wala kaya, ano na itawag, ingrown. Basi pwede ka mga in-foot model, katrapa Mario Gatunggan. And, you can earn as much as 2 million pesos per year. O, diba? Ano pala nga?
1: Nagdaog ka sa loto
0: man? Loto man, sus. Giskan tuod nga, gamay lang na isang sa loto. Pero, ang 10 million na subong, diba? Ang baseline nga madagano sa loto.
1: 10 million.
0: Diba? Minimum 10 million pesos. Ara, makatipon, makadamo na naman bakal mo sa 2 million for a year.
1: Yes. Minus tax. Ay, balay ka galing. Na na.
0: Oh, may minus tax galing, diba? Pero, tipon, gusto lo direkta sa imo nga, ano, imo nga account. Wala naman na siya tax.
1: Basi may tax. Kay kadako nga daan.
0: Sa tiga BIR. Hindi mo
1: ginagawa. Ay, tax naman laban na.
0: Pero ti, amo ginaya dapat ang aton. Amo ginaya dapat ang aton. Ano, amo na siyang aton yung role and responsibility as a Filipino citizen, mga katropa. So we should abide on your rules.
1: Basically, sa ano na, 3.9 million.
0: Amo na, based upon katropan dyan, Zing, kaya nanugon ka kung ginakuhaan sa tax sa BIR, ang imong ano, imong nga sweldo, or imong earnings, kaya tibalaan mo man, na, ay, takawo, naman na sa mga gapungko, sa ibabaw, amo na nga daw sa subong, doon nanugon ang mga katawahan, nga tiginabuhinan sila sa tax.
1: Yes.
0: Especially if dako ang tax na ginabuhin nila, nga almost half of your sweldo. Kaya mo na subong, syempre, manugon, gid lang ang mga, ano, mga working for zone,
1: yes.
0: Kasi sila ka baka-baka, sila ka pulaw-pulaw, sila trabaho, tapos buhinan sang tax. And then, takawon lang sang mga... Ay, hindi na ako mag-tell.
1: Sa mga ano?
0: Sa mga kumpare, tato sa babaw ah. Kumpare na lang eh.
1: Buaya?
0: Oo. Good luck na lang. Good luck Philippines na lang, taniino. Oh, hambali ka tropang ano, ni ka tropang Jetty Baga. Wala di talaba si Silang Kagkasag. Ay. Ang kasag niya da, ano, tambok siya.
1: Freshman Kagkasag.
0: Ang kasag niya na may aligiya ka tropang Jetty Baga. Ay, ang bok. Ako yung may lang talaga istorya na yung kasag. Di wala man si ka tropang Jetty Baga kapadala. Doga, ang tanan ko kalaway, di di rinasta ka tropang Jetty Baga. O kaya dilam dilot ka na sang ano, bala sang kasag.
1: Ya-crave ni siya da, ang ka tropang Jet.
0: Oo, bala ka tropang Jet. Ay,
1: good line na.
0: Oh, okay. Kasi
1: siya makadto da sa imo.
0: Bob, grabe ka ba? Nararang mo na. Kay Ma'am Apple Tabana, good afternoon. Kaya trapang AJ Bordon, ho, damo naman to talaba sa ila. Sa imo na ka trapang AJ Bordon, kamusta ang talaba mo da?
1: Always fresh.
0: Healthy ba ang iyong talaba? Oh, dapat healthy. Kay katrapang Rinaldo Abeto, good afternoon. Naman yung good afternoon, katrapang Yana, katrapang Janzine. And more power to all the staff. Sing XFM Radyo Patrol, Ila Ila. Salamat, salamat, Ed. Sir Rinaldo Abeto, thank you so much sa iyong mga pag-upod. Haba ni Ma'am Mercy Rasgo, okay man, sir, always fresh. Wow! Amo rin yung dapat, Ma'am Mercy. Dapat ating panatilihing fresh ang ating talaba. Okay?
1: Correct. Always fresh, always clean, always
0: mahamot.
1: Mahamot.
0: Kagili na mo man ang ibang parte sa kalibutan na importante ang atong talaba, fresh na fresh.
1: Fresh na fresh.
0: Amo rin na dapat. Amo ni Sir Mario Gatunggan, kapilagid ko madasma kapin pa sa patag sa pagigugma, halos nagasgas na ang tanan. Asan?
1: Ay, wow.
0: Hala, kata po Mario Gatunggan.
1: Grabe ba?
0: Tiyan na ba? Ko da, nagasgas man? Pasi ko nagasgas man bala, ha? Pero sobra mo pala nasma. Sa pag, para sa pagigugma, nagkalagasgas na daang kwan. Ay, ang bota lang, be. Kata po, Mark, itong ganang gasgas gin man? Or okay pa siya?
1: Okay lang magasgasan. Basta...
0: Hihilom lang.
1: Nalipay.
0: Hihilom lang siya.
1: Nakapalipay lang.
0: Oo, nakapangalipay.
1: Oo.
0: Mayo man. Yan, halang galing injure the pain, diba?
1: Gaayo
0: with a smiling face.
1: Wala ni gaayo pa man.
0: Na, importante gaano, importante gakugan siya.
1: Ang budlay kung diba? Di na mag-ayo.
0: Ay, importante na gahimali na. Balikan na pang AJ Bordon. Anong naman gani si C man? Nanam ang CC? Amo na namin mo? Ano? Ang putambal naman si katropang AJ Bordon. O do, adlaw pa lang pala nagtungga ka naman sa nga panipa. Ay, dayaw.
1: Ano naman?
0: Katropang AJ Bordon, bala mo? Ama, daw sin o ka nanam. Mabalik katropang Jet, yung mag-assist! Daw siya katropang Jet, ah. Hindi nang palayo. Story, ah. Oo. Daw siya. Oo. Good afternoon, ha, sa mga kitropa natin nga bago lang upon sa aton. Hello, mga kitropa. Welcome sa X-Rated. Kasi yung mga tadamyawan, tadamyawan nila mga kitropa, ipadala lang din sa aton. I-comment sa ating Facebook Live. Ang kitropa dyan, Zin, masin yung mga tadamyawan, kadatamyawan na mga pinalangga, mga kitropa.
1: Siyempre, sa aton da nga kitropa, gedra sa may molo kapihan, kasi diin, permi all, ano man ko no? Always freshman.
0: Permina, always
1: oo,
0: pa?
1: Oo, permina. Always pa.
0: Grabe, ha?
1: Perme, kag always nga fresh ang talabadra sa may Molo Kapihan.
0: Baba.
1: Kay Kap Butch Florentin.
0: May talabada, gali.
1: Damo na da siya, no?
0: Damo na talaba nga nagalabay.
1: Oo.
0: Grabe. Bongga, wala si katropang ano, katropang Butch Florentin.
1: Kay Kap Butch Florentin, balaan niya ginakon fresh ang talaba o hindi.
0: As siya, ginaya nga daan niya, expert, gina siya sa ginatawag nga talaba.
1: Kaya mo, di ba, ano na siya, Coast Guard?
0: Oo.
1: Balaan niya.
0: Magdawas si Coast Guard, grabe, ginaya niya mataya.
1: Ah, oo.
0: Oo. May,
1: panulok pa lang.
0: Ano pa, sa sunod pa sa Alokaba, ang talaba.
1: Balaan
0: niya na kung ano.
1: Kung fresh or hindi.
0: Yes, kag balaan niya na kung ano, kung tambok or hindi.
1: Na, amo pagid na.
0: Oo.
1: Okay, Kap Butch Florentin, good afternoon.
0: Si Katropang Romel, amo man na siya, kaging train na siya ni Katropang Butch.
1: Ah, oo.
0: Oo.
1: Master na daan si
0: yes,
1: ano.
0: Yes, true.
1: Si Kap Butch, mga estudyante na, muna si ano.
0: Oo, Katropang Romel. Oo.
1: Kay,
0: train
1: ano,
0: na sila.
1: Kay Kap Ising Villanueva, siyempre kay Kap Pato Kim Sing, good afternoon, good. Dira sa may Molo Kapihan, kamusta ka muda? Especially sa mga katropa natin nga nagpulo pa nga pe, dira sa may Molo Kapihan, kag siyempre nagahigop-higop sa mainit nga sabaw. Sa Kap Ising Villanueva. Kap Ising Pansit Molo.
0: Ano na lang, itinguba na lang.
1: Oo. Oh.
0: Kuya ka pa nga.
1: Kap Ising Villanueva, Pansit Molo. Good afternoon
0: tapos,
1: sa liwat. And syempre, draman sa itong mga katropa sa may Petron Gasoline Station.
0: Mm-hmm.
1: Kag sa may Ilo Oil. Good afternoon, good mga katropa. Kag mga katropa na itong draman sa may Anilaw, Iloilo, sa Kulob, Anilaw. Kag sa may San Carlos, Anilaw. Might ay ganyan pagpamati sa inyo, draman mga katropa.
0: Good afternoon, ha. May ayag hapon sa inyo tanan. O, kabay pa nga nag-enjoy ang tananda subong hapon. Teka, musta na daw mga katropa naton nga nag-upod sa aton. Okay pa ba tayo dyan, mga katropa? Kaya pa ba natin? O, good afternoon, ha. Balik katropang, ni katropang... Jetty Baga, okay lang magasgas kaysa mabroken. O, sa true. Chakto, katropa mo. Kaya magasgas, yati mapali man na siya, basta magkugan lang siya.
1: Mm.
0: Makiloid siya, pero at least nagpali. Diba? Wala.
1: Forever.
0: Kasi nuhayan ko, anong may kiloid? Uy, wala ko yung gamag.
1: Kasi ano, no?
0: Katuhod! Parang man niya ako. Ay, ambot. Ang ano, aga kiloid. Anong pagina nga kiloid, ha? Or ano gusto mo nga aga kiloid?
1: Ganta mo nga kiloid.
0: Ka kiloid ang?
1: Ang balaan mo. Ambot lang.
0: Ano? I-search na karon. Gusto niyo ba ng panibagong kaalaman, mga katropa? And gusto niyo ba malaman kung kakiloid or wala?
1: Kisaba lang.
0: I-search na because hindi ko gusto kay karon maano ang ako na ang akon nga ano, ang akon nga holy utok. Maano siya. Hindi na siya karon ka holy.
1: Matingala na lang Google sa imo kaya ano na yung pang-search mo yaman.
0: Gani.
1: Katama.
0: Tanan ba lang ako yung curiosity ko. Gina pang-search ko na tibasi kung sino wala maka-check sang history sa akon Google account. after. Alo! Grabe kayo, ha?
1: Ano na siya, Yaman?
0: Ano na siya? Ginabulong ko lang na siya ang curiosity of my mind, mga katropa. But, ano na siya? Wholesome na siya, ya. Okay? Wala po tayong ano, other intention on that. Diba? Na-search mo na ba?
1: Dali lang kay...
0: Ma'am, balo na si Ma'am Queen kung makita. Ano na ginapang search mo dyan, Sin? Nga mga keloid sa kwan ang iyong ginapang search.
1: Keloid sa kwan.
0: Uy, namalaan ka mo. Basta yun naman naman ano yung mga katropa. Tayo share na
1: niya sa idol. Mga pictures si Karol.
0: At least, nakita mo. Diba?
1: Ipang share, pang send ko na sa iyo.
0: Balaan mo, balik ka tropang Mario Gatung, Sir Mario Gatunggan, Cebu de Macho lang ang katapat. O, kakas pati ko gan. O, diba? Wala sang agi. O, hamis-hamis after sang Cebu de Macho, katropang Mario Gatunggan, no? Grabe. Ang mga kita mo na kung gaisa, may mga pilasta or like may mga paso nga nag-iitom, mag-agi siya. Pagbutang mo, even though nga pila ka months yung pagbutang sang Cebu de Macho, pero ano no, pero in fairness, no?
1: Gadula.
0: Gadula siya, ya. Grabe, ha? Ano na siya yung chemical niya? Yung Cebu de Macho, pero wala ko na-check ang iyang ingredients. O, diba?
1: Wala di may nagagawa.
0: Pero may aragin man yung mga kisses?
1: Rare. Benign growths. Ah,
0: okay. Benign siya. Kahit dito wala man sa may nagkakapilas.
1: Ano ni siya? Usually after skin trauma or surgery.
0: Okay. Gin-search kinlaya. Okay. Pero amo na gani, basta mapilasan or magasgasan ang inyong mga kwanda. O, hindi na ako mag-mention kung ano na mga kwan. Kamuna na pala, maghaumaom.
1: Basta sa kwan.
0: O, butangin nyo lang sa body macho. Especially kung kakatol-katol na siya. Di ba ako nagahimalik? Kakatol na siya pala mga pilas kung nagahimalik at rupang dyan, Zin.
1: Oo, magiging na.
0: Ay, kung sabagay, ikaw, yabi kay anga, ano, wala kaya gakapilasan, biya mo, wala ka daan kagidas mo, o kagidus mo.
1: Kita mo lang tuhod ko.
0: Amo na siya, o, ganit kung magkatol-katol na siya, nga nagahimali na siya.
1: Damo ko di coins.
0: Kag parang nga hindi na siya maanong inyong skin, butangan niyo siya mga katropas ng Cebu de Macho, di ba? Te, wala kagida, Cebu de Macho, wala kagida na.
1: Why?
0: O, ang balik katropang AJ Bordon, depende kung sino ang natilawan mo nga na nami, anangan si Danilin, kaya hindi man siya imo. Bawara naman, napasok na naman si Danilin sa eksena. Ay, ewan na lang. Basta tag-ilinit, tambok ang talaba. Ay, tuon. Ang malagaling. Sige, be, itry din natin.
1: Kung tag-lalamig,
0: paano natin malalaman kung di natin susubukan, diba?
1: Kaniwa ang talaba kung tag-lalamig.
0: Siyempre, ikaw may lamigan, hindi ka magkulupos.
1: Oo, balaan ko man.
0: Diba?
1: Ang kilala ko to, amo man.
0: Gakupos man siya.
1: Gakupos man. Hindi lang ano, hindi lang talaba ang gakupos.
0: Oh, really? Habang Sir Jet, ibaga, malauna lang kung mag-inamo si na Ma'am AJ kung siya lang man. Wow, aragid. Magabalos na si Sir Jet, ibaga, kay always lang siya yung aping-ape kay Danilin.
1: Wala ka apin si Katopang Jet?
0: Oo. Ako lang yung ginapinan ko man siya.
1: Aragalis ka to pa era, man.
0: Oo. Habang Katopang AJ Bordon, ano lawlaw nga, o, daw sino katambok. Habang Sir Jet, ibaga, hindi man, meron akong mahal, kaya lang wala siya sa akin. Ay, ganun pala yun.
1: LDR sila.
0: Ganun pala yun, katropang Jetty Baga. Bakit? Sino ba ang iyong mahal? Pwede ba naming malaman?
1: Itag ah, i-mention.
0: Oh, i-mention. Dabi katropang Jetty Baga, because sino yung mga minamahal? Sino ba ang tinitibok ng iyong puso? Alright mga katropa, machika bells ng tao when we get back ha. Oras natin 15 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga katropa, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag-zeaxanthin, nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa atin mga eyesight, sa atin mga poor eyesights, kangay sa may mga cataract, pterygium, glaucoma, kag-poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, non-FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order mga katropang Vision X Plus sa mga o kung sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Vision X Plus. Pangitaw ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. X Oras mga katropa sa XFM, 51 minutes after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita, Anay, for some commercial break. And when we get back, aton nga pag-tamyawon ang ibang pag-init natin yung mga katropa na nag-upod sa aton. Kag-aton, pag-abasa ko ng inyong mga comments. Ngayon sa mga katropa natin dyan, station lang sa XFM. Kay man, magabalik pa ang X-Rated.
2: XFM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Max X! Kindle. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy?
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
5: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to health!
10: Makalage na ko!
5: XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Okay, tropa, nagabalik ang X-Rated. Oras natin sa XFM, 1 minute before 3 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadalang sa inyo ang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, hindi magsulabang atong sulok-sulok. Hindi magsulabang atong nga tig-up. Produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa mga kitropa naton nga may mga hormonal imbalances. Kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Coffee Mix, hindi acidic FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Something Plus Coffee Mix, mga katropa, wala sang side effects, nakakape ka na, may bulong ka pa. Effective, safe, and non-FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Ang Something Plus Coffee Mix, mga katropa, available man sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP South Sud Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Ganito pa inyo ginahulat, mag Something Plus Coffee Mix na, mga katropa. Hapon sa ating mga late tuners out there, mga bago lang bukas ang ilang mga radyo kag nagpamati sa atin, nag-upon sa ating program X-Rated. Hello sa inyo tanan mga katropa and welcome sa XFM. Good afternoon man sa mga katropa natin nga bago lang bukas ang ilang mga Facebook kag nag-upon sa ating Facebook live streaming. Hello, hello, hello. How are you mga katropa? Kamusta ang inyong Miyerkules? Kamusta? Anong kaganapan? Subong ng Miyerkules. Anong kaganapan sa aton nga life da mga katropa. Balik katropa ang AJ Bordon pati raisins gakupos. Pati ko nung raisins gakupos katropa niyan zin.
1: Oo.
0: Ano to? Ang bago na ayo. Ayo.
1: Ayo. Ayo.
0: Ato on. Amo na lang na kay.
1: Mayo lang na punggan mo.
0: Oo, amo punggan na siya. Yaya. Good line na. AJ Bordon, kakupo sa yaya. I-check ko abin.
1: So may mga raisins.
0: Amalan mo ka talaga, AJ Bordon, kung kaulan, kag nagkupos ng raisins sa i-send lang di sa akin.
1: So may mga raisins da.
0: Abali Sir Jetty Baga, hindi man meron akong mahal, kaya lang, okay na, na-read na na siya. Abali Sir Jetty Baga, mayo pa sa NDA, may chance na magdaog sa pagiging pa na permi lang underdog. Ay, grabe.
1: Do, may mga hubot
0: pero
1: si katropang Jet. Pero
0: doon, katropang Jetty Baga, do, last game ka lang, do, kagapon ka lang nagdaog. Do, kagapon lang nagdaog ang mga bata-bata mo.
1: Ay, bawi ko na sa game 4 pag yun, ah.
0: Okay, Sir Jet. Gora bells lang. Pila tayo ni Sir Jet man. Ito pila na nag-andra. Sir Jet.
1: Kasi tatlo ka kilo nga kasag.
0: Ay, basi. Basi man.
1: Or basi mo tong
0: ano. Basi
1: ano?
0: Tatlo ka kilo nga lokon. O, oh, diba? Oy, good afternoon kay Ma'am Ruby Lynn. Mayong hapon, Ma'am Ruby Lynn. Kamusta ikaw?
1: Oy.
0: Hambali, Ma'am Ruby Lynn. Mayad ka abot pa ko. Nga, Ma'am Ruby Lynn, ha? Din kahalin. Anong imo nga ginhimo nga gapasalamat kag yun nakaabot ka pa? Hindi ka naman pabayaan, Ma'am Ruby Lynn. Hindi lang kami po kami. Hindi kayo po namin iiwan.
1: Ay.
0: Hindi iiwan. Papabayaan. Aalis mo ng lahat. Nandito pa rin po kami sa XFM.
1: What if maglino?
0: I'm sorry, pero hindi kita kayang sabayan.
1: Sabayan? Mauuna talaga ako sa'yo.
0: Mauuna talaga ako sa'yo. Oh, pero wala. Pero kung mga keri-keri lang siya. Pero kung, oh Diyos ko Lord, puriyan.
1: Mga amot to, be.
0: Knock-knock on the wood. Ay, bala. Ay, feeling ko.
1: Diyo.
0: Feeling ko hindi ba talaga hindi kahalin?
1: Diyo sa dalom.
0: Hindi. O, paano ka sa dalom? Ganito ka na sa dalom.
1: Di ba? Ang bagay na ni Katopang Nobel. Hindi ka naman ako.
0: Ako lang hindi. Feeling ko hindi ako nadikahalin.
1: O, dali ka na lang.
0: Feeling ko nagkalakakas na ni show.
1: Feeling, like, feeling ko man. Kung ang transmitter.
0: Feeling mo makakas ni siya. Feeling ko good.
1: Di ko mo ka bas ko. Banta ko. Hindi man. Pero, dako ang possibility.
0: Oh my God!
1: Kay tibugat na nga daan ang aton niya.
0: Ano, tumala nga lang. Oh. Bugat na nga daan ang panel.
1: Ang transmitter kagang panel.
0: Oy, pero knock-knock on the wood, ah. Hindi man. Nemo, di ba? Pero amo na siya bigang kalamiti. Hindi na siya maano. Hindi na siya ma...
1: Predict.
0: Yes. Oo, wala na siya sa early signs and symptoms.
1: Kung kiligon siya, makilig lang siya. Diba?
0: Oo, grabe. Mama, yung panagani kung ano ka mo kung LBM, kagasakit tayo with Chan.
1: May warning.
0: May warning. May warning device pa sa Chan mo da, di ba? Nga like if, ang warning device sa mo Chan, mamatsagan mo siya nga naga, nagapamuna, naga, ikot-ikot lang.
1: Gaano siya?
0: Oo.
1: Bakudog sa sulod, o muna?
0: Yes, may ara siya. Ang ano naman niya, kung bagyo naman niya, palapit pa lang siya, mabatsyagan mo siya. Kung kapalayo siya, mabatsyagan mo ang iyang
1: atras.
0: Oo. Diba? Pero, ay, Diyos ko. Ara, gidya, kibuton niya lang kayo. Totood, ang magiging ako nula kakagi surprise sa iyong mga kabuhi. Well, hambalya, surprise. Diba? Ano-ano mo lang. Kita mo na nga daw nag-aamo na ang lupa. Ay, ang feeling, wala nga daw, hindi mo siya, hindi siya magbati sa imo. Amo na siya ang calamity, amo na siya ang zaran yung calamity, nakalaindan ko. As in. Oo.
1: Kiss alang, pero grabe.
0: Okay lang siya ang bagyo, like, pila pa ka days or simana, pag anikon ka isa, makaprepare ka pa, kag may ara pa sa mga forecast about sa weather, ta, or sa mga, may mga estimated pa siya nga, amo na kag kabaskogon, may estimated pa nga oras, ang iyang paglandfall, pero ara iya, ay, any time of the day, any time of the night, mahimo, kaya siya, wala mo na, gaano ka man, imo, ginahimo, wala, nasayaya lang. Bot, diba?
1: Pero ito, umutang habal eh. Ano gani? Sa Doc Irwin nga, ang galinog, buksan mo ang suga.
0: O, pero ara, iya, feeling mo pagbukas mo sa suga, maano na siya, how?
1: Pero kung hindi gyapon mag-unta, tilain na iya nga linog. Mm-hmm. Tutuod na gina iya.
0: Amo lang na. Yun lang. guys, sa mga katropa natin da, hindi may nga magpakulba tanaw, pero dapat always nang gito yung mag-aligmat mga katropa. Kahit isa mo na sa mga protect sa ato, ng ato nga, pag-ulo aligmat. Right? Amo na guys, sa mga katropa natin, dapat na yun. May isa na ang ginaunahan, tas ang ato nga, survival instinct katropa dyan din. Gasala na ta. We should keep calm. Pero kung kaisabi ang ato, sa utok talang, I have to survive, diba?
1: Kung paano mo i-save yung mga kaugaling
0: mo. Oo. Amo lang tuod nga, kung ano yung kabataan, kagid man, siyempre, hindi mo man sila malipatan. Ika't ibalikon mo na sila mo, it's your own flesh and blood. Paano mo na sila mabilin dito, diba? Kung kaisa gani, malimtanta nga aton mga asawa, aton mga bana, importante ang bata talang.
1: Kasi helpless na sila yamo, hindi nila kaya.
0: Kag dapat amo na gani dapat we are composed and dapat bisan tuod nga under pressure kada and under kulbaan kada dapat your main hindi mo kay sa tuod-tuod lang kung sa amo na ka nga sitwasyon hindi ka makapa remain calm.
1: Hindi na gid man mapanic ka gid ya.
0: Yes, bisan sa seryoso or sa ibutang tagid ang kaugalingon tabi sa gid be. Like on that situation makita mo sa mga videos. No one could keep their calm. Especially nga dugay ang pag ang kakulba mo, ang worry mo, ara na da ang tanan, ara na da na overwhelm ka, nakibot ka, na surprise ka, na kulbaan ka, na hadlok ka, di ba? Naga-worry ka, tanan emotions, ara na da.
1: Bisa ano mo kuno ka hin-hin katropang era?
0: Maraskal ka gid sa muna.
1: Sigurado ka na yan.
0: Maraskal ka gid sa muna nga sa dira nga nga
1: masiuna, masiuna ka pabalagwa.
0: amo na gani, di ba? Amo na sa mga katropa natin dapat balaan ta kung ano aton himuon. First thing at aton himuon when in times of mga muna nga mga calamities, di ba? Much better gid yang safety gid na tanang aton nga unahon, pero ti syempre dapat balaan ta man din pa tong feeling ta safety ta didto ta makadto gali kay didto ka pa na ano. Tuwa pa na rong pag
1: wala gid safe na daan muna nga ano kagid.
0: Yes. Amo na dapat palagyo kagid sa mga high rise pero ti kung gi-star ka amo na ala nakulbaan ko amo na ginaingan nyo pa mo pa ko nga i-assume ko ang imo nga kondo.
1: Makuha ka kondo?
0: Hindi bal mo sa kondo diba ikaw na lang ni Biho ihatag ko lang si Mang 2 million nga nabayad ko na sa kondo ikaw na
1: grabe
0: lang, ikaw na lang padayon kay the 1M na lang ning nabilin mo
1: hindi to man to sa may bababakaw
0: amo na ganito hindi kuya
1: tingin tudloan ka naman ka tropang Romel diba
0: oo pero hindi kuya
1: kung maghilay na ang building
0: Kung kaya lapit, pala siya nga siya na lang mushroom.
1: Kung lapit na lang sa lupa, amon paglumpat mo.
0: Oh, siya na lang ganyan, bali nga siya na lang mushroom. Hindi lang kuya, hindi niyo na ako magpadala higaya. Amo na good life ko nang i-start sa mga high rise building, mga katropa, no. Kahit wala at choice, but kaysa kapin mo mag-burn out, hindi ka gid magsulod sa elevator, mga katropa.
1: Matrap ka gid.
0: Yes, there's a possibility gid. There's a big possibility gid nga matrap ka. Kahit kung kayo sa mga gagakalatumba, mga electrical, mga electricity lines, no, atin mga power lines, gani, syempre, that causes brown out. So, oh my God.
1: Kaya diba, habal nila, kung ano ko, no, kung maglinog, pato ka sa karsada.
0: Oo.
1: Or ano ba lang, no, higad sa higad sa dalit, kay, para wala
0: para
1: sa mga,
0: ang
1: ano,
0: limpyo gani, ang wala akuan. At
1: balik
0: least,
1: sa ang mga kuryente man galing, kung maghilay man.
0: Siyempre, araya, makalisik-lisik kapag iya kay makita mo, mo di ba?
1: Kesa kung sa, ano
0: sa God, kuya, wala sa lisik-lisik. Ote, di ba?
1: Gaano, gahampang ka sa muna, ano?
0: Oo, lisik-lisik.
1: Oo.
0: Oh, bali sa jet, diba? Gagamay lang daog ko, ma'am, perde pa. Ginagmay, ay. Oh, bali sa jet, diba? Gagani man, ma'am, anon, tanak, bikon, kundi agwantahon. Oh, tsakto. Kay Sir Warren Candame, good afternoon. Kay Liazar Caspilio, hello, good afternoon. Mga kitrapa, oras natin 10 minutes after 3 in the afternoon this time for our X-rated question. Are you ready, mga kitrapa, for our bugtong-bugtong this afternoon? Kasi may mga gusto kamo lang ipamangkot, mga katropa, for tomorrow mahimo gid kamo nga mag-comment sa aton nga Facebook Live or mag-text o kun magtawag sa aton nga hotline number. Oh, hindi magkabalaka kay ipamangkot ang mga gusto niyo ipamangkot, kasi may mga curiosity kamo dahil ipamangkot sa aton kay ipamangkot man ada sa ila, di ba? Alright, mga kitapa, for our X-rated question this afternoon. Oh, wait lang, mga katropa, ha. Ari na lang siya. Ari na lang. Ano na siya? Hindi na siya, like, hindi na siya pa, ano nga gusto niyo ang question. But, you know, this is a simple bugtong-bugtong, mga katropa. For our bugtong-bugtong this afternoon is, isang balong malalim, punong-puno ng patalim.
1: Mm.
0: Isang balong malalim, punong-puno ng patalim. Ang balon bala, like, you know,
1: bubon.
0: Bubon. Your answers, mga katropa. Isang bulong malalim. Abalong. Ambot. Ah! Isang balong. Bulong. Isang balong malalim. Punong-puno ng patalim. Ay, ko na comment na sa sabat nila. Sa liwat, mga katropa, isang balong malalim, punong-puno ng patalim. What are your answers, mga katropa? I-comment lang on our Facebook Live. Sa ating Facebook page, SXFM, Rachok Patrol, Iloilo, Kagaxofilm.

0: Oo. Kaya always siya ginalimtiwan.
1: Dapat lang. Kaya para ano, fresh ang tubig. Pero
0: yes, oo. Pero sa liwat mga katropa ha, our X-rated question, basi bago lang ka muna kabukas sa inyong mga ratio or bago lang ka muna ka-join sa ating Facebook Live, our X-rated question this afternoon is isang balong malalim punong-puno ng patalim. Yan. Your answer is mga katropa sa liwat, i-comment lang sa ating Facebook Live. O, sige na, B. Sige na, B. Sabat na ka mo, B.
1: May nabalaan ka mga lain.
0: O, balaan ko mga mangin alamon ka mo da. Pero kung ba si balaan nyo, ang nabalaan nyo nga po, Bon, gapangagat siya. Although, wala siya sa patalim, di okay lang na siya.
1: Lain-lain yung klase sa bubon.
0: Oo. Ang bubon na nabalaan mo, lain man. Oo.
1: Balaan na.
0: Oo. Ang bubon nga nabalaan ni Sir Jet Hibaga.
1: Nah. Ay,
0: pero basi ko pareho kamo sa bubon nga nabalaan ni Pero pang AJ Borges.
1: Importante dalong kag puno sang tubig.
0: Oh, importante ang bubon nyo basa.
1: Oh, basa.
0: Oh. Ang lain lang kung ang bubon nyo na marhan. Ne, maninit. Maninit ang tubig, di ba?
1: Ate,
0: tiara yati.
1: Sapnot?
0: Oo, oh, ipacheck ni na guro sa ano. Sa mga nagapang ano na siya,
1: panindo.
0: Nagapang hindi ah, sa nagapang buho.
1: Oo.
0: Sa mga nagapang ano da sa bubon na.
1: Wala ang bubon.
0: Yes. Oh, it means hindi siya tuburan ang inyo ginkutkutan.
1: Hindi.
0: Ma'am Trisha, Nicole, Ambasa, hello, mayong hapon. Happy watching. Sa kay Ma'am Maria Grace, Madarico, hello ma'am. Good and thank you so much sa iyong mga pag-upod sa atin. Kag sa iman pagid natin yung mga katropa ang halaga pamati na ka-tune in. Hello, good afternoon. O, dali na Sir Jet, ibaga. Ah, bot kayo na kay Sir Jet, magsabat ah. Pero balaan ko sabatan ni Sir Jet, ang bubon man nga pareho sa imo sabay. Oh.
1: Pareho na kami naman na balaan.
0: Pareho na daanin yung mga mindset.
1: Yes.
0: Di ba? Palariho, wala sang kinaris.
1: Pero...
0: ano? Pero ano?
1: Exciting ba?
0: Exciting ba? Shut up, ano sa kay exciting ba? Ako exciting!
1: Exciting!
0: O, sige na, sabtan nyo na mga katropa. Hindi na ako mag-uya-uya. Nakibalaan ko. Gusto niyo man na siya sabtan. Wala si katropang
1: Rumel mo.
0: Ay, gay dugay, ari nandi siya. Balaan tara ako na nung iya sabat. Kay palariho, kamo na sabat. O, gusto mo tawagin na siya. Si katropang
1: January. Hindi, may lain pag ina siya ya.
0: Si katropang January, tawagin na siya kung ano nga bubon ang iya favorite. Walang ko may favorite na siya yung nga bubon mo. May lain ka na siya yung nga gusto. Oh, sige na mga katropa, sabat na kamo sa ating X-rated question this afternoon. Si katropang AJ Bordon, gina-search siya pala guro, hi. Diba, katropang AJ Bordon? O, isa liwat ha, isang balong malalim, punong-puno ng patalim. O, yun o, look how scary. Wala sa ano, look how delikado. Isang malalim na balon at punong-puno ng patalim.
1: Hindi ko na yan sa bubon, yun na.
0: Ano ka scary, ka delikado, though life-threatening. Wow. Life-threatening.
1: Life-threatening.
0: Life-threatening. O, hambali ka tapang Robilin. Bunganga. Oy! Perfect! O, diba? Bubon. Ano, dalawa niya siya natin bubon. Tapos siya tuman, may mga untot, ha? O, diba? That can bite you. Oh. Rawr. Sa kay DG Ash Tamayo Bidia, good afternoon. Thank you so much for being with us. Sa iyong mga pag-upod, salamat kid. Kag sa iban pagid natin ng mga katropa. O sino pagid na may answer sa itong X-rated question. Dali na answer na mga katropa. Once again, for the last time and forever. O, ang ating X-rated question, isang balong malalim, punong-puno ng patalim. O, dali na answer.
1: Why siya kasabag?
0: Wala siya. Kay Basi, nagakot-kot siya sang
1: balon.
0: Balon. Nan. Init na lang siya pag istorbohon.
1: Daw kada ano na lang nao? Daw kada semana na lang nao?
0: Siyempre, ikaw bala. Hindi ka mangot-kot sang balon kung gusto mo nga ano. Kung gusto mo. Siyempre, mangot-kot ka lang gidya i. O, oh, tima yung hapon. Nanda sa mga nagapangot-kot sa buong.
1: Wala.
0: O, oh, sige mga katropa, isabat lang ang inyong mga sabat sa ating Facebook Live on our Facebook page at XFM Retro Patrol Iloilo because right now, mga katropa, we will be playing our commercial break or we will pause for some commercial break. Kasi atin nga pagbalik, atin nga story tell sa inyong atin nga X-rated story. Ganis mga katropa natin na tutok lang sa X-rated. Kaya man, magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Garantisado
4: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
5: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Maka-late na ko!
5: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

Oris Market Rapa Sex FM 22 after 3 in the afternoon and nagabalik ang X-Rated isang XFM Philippines. Market Rapa ang Oris ginadulong sa inyo song is Something Plus Gold. Something Plus Gold yung si Mangosteen ang palaya malunggay garlic ang spirulina nga produkto isang Yes to Health Incorporated. Something Plus Gold is supports health. Yung sa 100% herbal extract available sa mga butika kang isang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Street Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man ang mga kitropas sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubangsang Midtown Hotel. Mga kitropa, available man sa iban pagid nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ganino pang inyo ginahulat, mga kitropa? Magbakal na sang Something Plus Gold para sa healthy body and stronger immunity. Magbakal sang Something Plus Gold, mga katropa, para sa aton ikaayong lawas. Yeah!

afternoon, mayong hapon kay Tita Liklik. Good afternoon, fresh from Kabagyaw. Mayong hapon, Taliklik ha. Kag sa mga katropa natin, dyan sa may Kabagyaw. Hello, hello, hello. Thank you so much sa inyong pag-upod, mga katropa ha. Kag sa iban pagid natin yung mga katropang nag-upod, samtang nagabiyahe at mga taxi patrollers. Di man nga parte sa syudad, kag probinsya sa Iloilo nagabiyahe sa buong hapon. Mayong hapon sa inyo tanan ha. Keep safe, mga katropa halong gid. Paghinay lang sa pagmaneho. O hambal ni Sir DJ, ni DJ Ash Tamayo Bidia, bibig, ay bongga. Okay na rin. Pwede na rin. Kasi may mga sabad, pa mo na sa itong X-rated question, ha? Hindi ka mo maguya-huya. Ipadala lang diri sa aton. Good afternoon, man, sa mga kitropa na ito. Atong mga kitropang kitropa listeners and solid supporters. Di man ka mga parte sa kalibutan. Wherever you are right now, aga man dagat, ihapon, o udto, mayong hapon sa inyo. And happy-happy watching lang sa atong tanay. Good afternoon, gil. Sa mga kitropa na ito, ang nagpatinlo sa ilang mga kuko, mga manikirista natin ng mga kitropa da. O mga nagpangluket na subong. Mayong hapon na sa inyo. Kamusta ang lukitay, tada? Kaya pa ba? Mayong hapon man sa mga katropa natin, mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, mga katropa natin, mga nagapanahi, that, oh, good afternoon, mga busy, that sa pagpanahi sa mga ginapatahi ng uniform sa ila ba, o mo ginituod ang bisihanay sa mga manugtahi kay ti abri klase. O kagang iban, mga ano, mga naga-OJT, na tiba-tiba na naman ang ating mga katropang mananahi dyan. Pero ti, ano lang ino, dapat nga halungan, taman atin mga mata, kay ti amo na siya ang important sa pagpanahi, right? O, sa mga katropa natin ha, happy, happy listening sa inyo tanan. Mga katropa, this time, aton nga pagabasahon ang aton nga X-rated story this afternoon. O, maano ko nung sila na yung aton mga dramatista, maano ko nung sila na yung ma-pause, ma-take a break ko na yung sila. Kaya, ang ilang ang mga ano ko na, ang ilang ganit tawag, ah. Ilang mga vocals. Oy, nagkagasgas na ko, no? Alright, so let's give them a, ano, a pahuway gamay. Alright? This afternoon, mga katropa, for our X-rated story on SXFM 326 in the afternoon.

nga hapon kay tropang era. Ako gali si An-An, ka gusto ko lang i-pakibahin sa inyo ang ako nga istorya. Kay tropang era, abi ko jackpot na. Pero ambot. Hay na lang. Kay tropang era, I am An-An, 26 years old. Kaga may nagagusto sa akon nga isa ka manggaranon. Katropang era, matandang binata siya. 49 years old siya, katropang era. Kag, nag-video call kami always. Makita ko siya. Kag, dako gid man niya ang iyang balay. Kag, katropang era, may nagkalain-lain man siya ng mga salakyan. Kag, ginapakita sa akon every time nga mag-video call kami. Kag, kung kaisa, nagapadala man siya sa mga teachers kung kami mag-chat. Sa isip ko, wow, daw paldota di hao. Daw swerte ta di nga part hao. Gani ka tropa era sa nagbakasyon ako, siya ang nagbakasyon ako sa ila dito sa may inikon lang guru paghambalon. Pero dito sa may Negros Island region. Nagbakasyon ako, siya ang nagsugat sa akon sa may pier. Kag daw nagdiretso kami sa daw hotel. Pagkatapos sa ito, katropang era, ginagadya ko. Kahit iduwa lang man kami sa hotel, ginagadya ko nga mag-bempang ko, no? Bote syempre, ako man niya, kahit feeling ko paldo, nagid ko ya sa iya. Nagpasugot man ako. Syempre, nagresulta to sa pag-bempangan, ay. And then after that, pagka-morning, katropang era, ginpuli na ako sa balay nila. Pero katropang era, hindi. Sala. Daw ka wrong, katropang era. Kay man, wala kami nagsakay sa iya nga salakyan. Or like sa mga ginapakita iya nga mga pictures ng iya nga salakyan. Wala kami nagsakay. Instead, nagsakay kami, katropang era, sa Sirius pagkadto sa ilang banwa. Mamangkot ko tani siya, katropang era, kung diin ang kotse, ya. Pero nahuya ko. Pag-abot namon sa ilang banwa, ginpakilala niya ko sa iyang mga kinikanan. Kag nakita ko ang ila balay. Hala, lain to yung balay nga iyang ginahambal sa video call kami. Kag ang gindalaan niya sa akon. Katropang era, actually okay man ang ila balay. Adaw para pariho man. Or daw mas nami lang gawa gamay ang amon nga balay sa ila. Pero halata, gidyang like daw balaan yun na like daw ano lang siya mahambal ta nga daw middle class. Kag ang trabaho sa iya mga ginikanan is nagapangumaman katropang era kag may katubuan sila. So dito ako katropang era naglakas ng loob nga magpamangkot kung saan ang kotse niya kag ang balay niya sa video call yung ginahambal. Ang lain katropang era kaya ang sabat niya sa akon. Hambal niya day off ko subong abiga. Kag, dito ko abi sa balay sang amo ko nagatiner kun weekdays. Ti subong abi weekend. Tiga puli ko di sa amon. Ti dito na nagkilimaan katropang era. Nga ang balay to gali nga ginaistaran niya sa naga-video call kami is iya sang amo ya. Kag ang mga kotse nga ginapakita iya sa akon kung mag-video call kami kung kaisa nga nag-car wash siya o nag-sakay siya is iya galito ya sang iya man sang amo ya. Kay magluwas nga nag-abulay siya sa sulod sang balay kung anong sugo is driver siya katropang era. So doon na ginulsol ko or ambot daw buyayawon ko ang kagalingon ko katropang era kay nga managpati kuya ya. Ay, nagpadala-dala ko, katropang era. Amula na, no? Gusto ko lang i-share ning istorya sa mga katropa naton para mag-serve as a lesson. Like, hindi ka na yun mag-judge or hindi ka na yun mag-haom-haom in case nga nag-video call pa lang ka mo or nag-send sa pictures. Dapat, kinalahon anay ang tao, katropang era, antis mo updan, kag-antis mo hatagan sa imo ka o galingon. Okay, subong, amo na lang akon nga lesson learned subong nga 2026. Salamat gid katropang era sa pagbasa sa akon nga sulat. Thank you gid sa inyo sa XFM. Sa liwat, akong inyo tagpadala si An-An sang Barotac.

0: Okay, tropa, nagabalik ang X-Rated on a Sex FM 9 minutes before 4 in the afternoon. Ang oras mo, okay, tropa, ginadarong sa inyo ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C. Sunthone Vitamin C, mga katropa, makabulig sa pagprotekta sa aton immune system, makapapag-on sa aton ikayong lawas, batok sa mga masakit. Himo sa Magustine, ang ating Sunthone Vitamin C, the acidic FDA approved, kagalal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo nga mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C pangitaon ang may tataka yes to health, i-add to cart kag i-check out. Good hapon. Anong good hapon? Gin-English? Tapos gin-hiligay nun? Mayong hapon sa kay Sir Well Hanagap. Good afternoon, gin. Mayong hapon, katrapa nga na. Gin-greet ko lang Mandawi Foam Pavia. Sila Glenn, Gino, Dionel, kag Rene. Salamat, gin. Oy, thank you. Salamat man. Kasi sa iban pagid naton ng mga katrapa nga nag-upod sa atin this afternoon in our program, X-Rated. Thank you so much, gin, mga katrapa, pa for being with us. Salamat sa inyong pagtutok, pagpamatik, at pagbantay sa ating programa every afternoon dari sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Salamat sa mga nag-upod sa aton, mga nag-comment sa aton Facebook Live on our Facebook page as XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Kag XFM, Iloilo 100.7, mga nag-share. Good afternoon and thank you so much. Salamat, gid, sa mga katropa natin nag-tune in sa 100.7 frequency sa Ila FM bands. Madam mo, gid, nga salamat sa inyo tanan, mga katropa. Upod sa rin technical partner this afternoon, katropang DJ Sarada. Ako naman ang inyo katropa. Katropang era, ang katropang mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: XFM.
5: XFM.
4: XFM.
6: Yes, to help.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
9: Samsung Plus Cold.
10: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
9: Samsung Plus Cold.
11: Yeah!
8: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
9: The Secret of Health.
8: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Vision X. Marami na ang natulungan.
12: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule. Dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
9: The Secret of Health.
8: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
9: The secret of health.
8: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
9: Salmon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
9: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na si siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
9: The Secret of Health.
8: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to help!
6: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobleng ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
11: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
17: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
19: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
21: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remy Lituoy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
22: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
23: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
24: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
25: Oh.
24: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
25: Aray ko!
5: mga katropa. Exciting!
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw bangod sa premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Madiet na ko buwas ah.
1: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
4: Santone Coffee Mix.
3: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM!
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Sanson Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Makalage na ko!
8: XFM.
12: Patropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
11: Pa-diet na kubuwas, ah.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Mga katupa, exciting!

0: Time Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xantol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xantol Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xantol Plus Gold. Xantol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xantol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Xantol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xantol Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xantol Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xantol Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka cataract na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
11: Mag-Premium D3 na!
10: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
13: akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
17: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
18: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
19: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Aisel Komplikado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C.
3: Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga bukika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy, sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Maka-late na ko!
11: XFM.
17: Katropa mo!
16: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ahora sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, a las 7:05 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto ng diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM, Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:06 naman kami nan. Ato mga katropa, diriya sa palibot sa sulad kag probinsya sa Iloilo, mayang gabi sa inyo. Yari kita mga kabanan, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Matiyon kami sa inyo mga radio, pagi sa FM, banda nga mo nga frequency 100.7. Maning frequency sa unasang Z100. Ang paboriton nyo nga estasyon sa radio, nakaagid ang biruan diri sa Iloilo. Maning Z100, ang amon nga frequency 100.7. Naka-live stream kami kabanan sa amon nga Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Amon ang amon nga page. Tamta ang amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong nga mga mensahe, ka mga informasyon na lakip man makabanan ang inyong sining nga mga pasi out. Subong gabi makabanan na subong adlaw sa ayri kita sa ika na pulo nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Buwas makabanan ang katapusan nga adlaw sang opisina sa gobyerno makabanan kaysa Biyernes, holiday Independence Day mga katropa. Lawig-lawig naman ning bakasyon kaman halin sa Biyernes, Sabado, Domingo, balik naman makabanan na pagbalik payday sang mga empleyado makabanan sa gobyerno kag pribado nga kompanya mga kabayanan mga katropa. Ang oras today sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:08 na mayong gabi. Kamusta na aton nga mga suki nga mga diplomati? Kilabadagin mga kabanan ng aton mga tropa nga mga patrollers nga nagalibot mga kabanan sa palibot sang sudad kag pila ka mga kamanuanan sa probinsya sang Iloilo. Kamusta na? Ang mga balita nga ila sini maagyan ang aton diri mga kabanan gina-report kag padala nila diri ang ila sini mga report. Salamat gid sa aton nga mga patrollers. Kapadayon mga kabanan nga suporta diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Umpisa na mga kabanan sang tigulan apang mabangkot sa diin ang ulan. Official mga kabanan nga gideklarar sang pag-asa ang tigulan season apang umpisa mga kabanan ang pag-epekto naman sang El Nino. Diri sa aton makabanan sa pungso da Pilipinas. Di ang pamangkot kay kumong nag-deklarar na ang pag-asa nga it's rainy time. It's rainy season makabanan. Di ang ulan. Amo na pamangkot ha? Kati sa liga to naka-agom kita sang ulan. No? Bisan paano naka-agom kita sang ulan na bulubundyangan ang aton sining nga mga ang aton sining nga mga tanom at nabulubadyanggan ang aton sining nga mga karoton at pagkatapos makabanan nga nag lampuwas ang bagyo no? Inindiwa ka mga bagyo ang bagyo nga si Dumeng kaginsundan sa nga bagyong Esther naguntat man niya ang tubod sa nga ulan diri sa aton makabanan sa probinsya sang Iloilo makabanan may harap man nga pila ka mga lugar nga maka-experience sang ulan apang ini makabanan kinatawag nga localized thunderstorm. Gagawin ba doon ta ang aton nga koneksyon sa pag-asa mga katropa. Umurat buwagyo, padayon kita makabanan nga magadala sa inyo sa nagapangunang mga balita. Dinagyapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Yari kita mga katropa sa June 10 nga edisyon sa aton nga programa diri sa Headshot. Sa gyapon niya katropa ko si katropa ang Phoebe Balls, Tibon Morales. Pag-off lang kita mga kabinan, mga katropa ni katropang John Revertes, 12:09 ang takna sa buong gabi sa pagdulong sa inyo sa nagpangunang mabalita at kagimpunasyon. Mga balita, mga kabinan, nga gintalakay diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag mga isyong gintalakay diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa Japan, diri sa Headshot. Ganugay mga kabinan, atong koneksyon sa News Center. Pagka katropang Bia Joy Sobaldo. Padayon mga kabinan, nga nag panawagan karon no hindi magpati ang pamilya sang isa ka ako indwa ka mga atleta sang Ateneo hindi matapos makabanan nga ini sila ang ginpaig makabanan nga nalumos dito ya sa Aurora province sa mga tropa base sa ginpagwasi ng autopsy sang medical legal sang Aurora province sa PNP naton nga napatay ko na ini ang duha makabanan na ilabadagin si Batirmonia nga kuno napatay bangod sa asphyxia bout by drowning buto ba doon sini makabanan nga nalumos kag wala kuno sang patimaan nga ini sila ang gin lumsan o kon gin pamugatan
Pero daw, hindi gyapon makapati ang iloy. Sini ni Batirbon niya makabinan nga amo ini ang natabo sa bata niya. Alas 7:11 makabinan diri gyapon sa ato nga papalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Hindi naman buwas ba dayon ang investigation sang Marcolita and Cayetano Blanca parte iya sa flood control anomaly mang katropa kati duwa ni kabay ang investigar duwa naga investigar ang grupo mang kabinet ni Marcolita kag ni Cayetano kamo ni sa makabinan si Senator Pia Cayetano kag ang ila sining nga Senate presidenta amo si Senator Alan Peter

Timasang Linog dito sa Mindanao. Tibas kontane ang iya naman iya ni Cayetano Blanca nga may dugang kuno ng 14 ka mga Marines or empleyado kuno makabanan former employee ni former Congressman Zaldico ang magatestify. Agon suportahan ini ang payag sang 18 ex-Marines nga nag-deliver sila sang Minalita kwarta ilabregid sa ginpangminsyon nila nga mga kwakono, no? Mga congressman, tapos may mga senador manggani, si Lakip Makabanan, si senador Loren de Galda, pang suri, ginbawi nila. Sorry, iglesia, sorry. Tining 14 ka mga former employee Makabanan ni former congressman Zaldico, ang amota ni ang ila sining nga resource person was apang gin pamaturan makabanan sang Cayetano Blanca nga tindi lang anay bangod sini makabanan kay naggalabot na mga 50 na ang reported makabanan nga napatay sining 8.7 nga linog nga nagluntad makabanan na dito ya sa makabanan sa Mindanao, mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras 36 FM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7.14 na, mga kabiyanan, mga katropa. Dirigyapon sa atong pumalagad sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Samtang dugang balita, mga kabiyanan, sa Balita Nasional, may isa ka maestro nga nag-petisyon sa Korte Suprema nga inisya makabanan ang nagakwamala nagagapati nga apektado siya sining away sa sang duwa ka faksyon sa Senado ay nagfile siya sa petition ang god niya pedeklarar nga legal ko tani ining 12 ka mga senador nga nagdeclare sila kung galingon nga quorum sa tong June 3 ang ginatumod makabanan amo si ang grupo ni Gatsalian nga nagdeklara sa ilang galingon nga may quorum sila kamangdanan nga na designar si Senator si Gatsalian nga Senate President pro tempore kag si Senator Erwin Tolfo ang chairman sang Blue Ribbon Committee makabanan apang gin basura sang Korte Suprema ang iyang petisyon kay hindi man siya kanong wala kuno maestablisar makabanan na nga may injury sa bahin sini makabanan sang maestro nga nag petisyon na nga ipideklarar nga legal balido ang pagpungko makabanan na sang grupo ni Senador Sherwin Tolfo ay mena Erwin Tolfo nga chairman sang committee on Blue Ribbon makabanan kag ang pro ang Senate President for pro tempore nga mo makabanan si Senator Win Gatsalian mga katropa tindi man siya daw wala nakita ang korte nga may undue injury sa bahin sinisang petitioner mga katropa. Ang oras 36 FM Radyo Patrol Iloilo alas 7:16 sa aton mga katuran sa aton mga kabanan labi na gining aton ng mga patrollers nga rigaw po subong sa aton ng mga drivers sa taxi sa Hydra Taxi Drivers sa mga gabi no mga aton mga patrollers na sigurado ganyan ng mga buot na aton mga patrollers na no Hydra Taxi Drivers kay iban pag inyong mga taxi drivers mga kabanan nga nangin na membro sa aton ng patrol group ni sila makabanan ang nagadulong sa mga nagabalita kag iban pa din yung mga balita kay ilang maagyan na samtang nagalibot sila sa siyudad kag probinsya sang Iloilo mga katropa. Alas 7:17 na makabanan unahon naton ang mga balita sa palibot sang Pungsod Pilipinas. Bagay kay pagi makabanan sa aton sining pag pagi makabanan sa mga balita sa aton nga news center dito ya sa Metro Manila makabanan. Sa 99.5 XFM Manila mga katropa kati amo ni abe no ang ginestorya nito gyapon sa Manila ining parte sa
faksyon sang Cayetano Black

0: kag gachalian black makabena daw hindi man cindian kay man may ginpagwa makatropa nga memorandum office order si Senator Gachalian nga work from home ang tanan nga mga empleyado sang Senado. Tilain man iya ang office order makabenang gipagwa naman iya ni Senador Alan Peter Cayetano. Galibog ba ng uro sang mga empleyado sang ano sang sang Senado. Ti subong nga adlaw makabenan nagapirma si Senador Win Gachalian bilang Senate Presidenta sang 12 ka mga senador sang cheque agad nga ipangsweldo ini sa mga empleyado sa Senado mga kabinan kati gin recognize karon sa mga financial institution ito sa Manila ang pagpungko yung mga kabinan ni Senador Win Gachalian nga siya ang Senate President pro tempore. Tiyamon na ng lakat siya ni mga kabadan sa aton iyang Senado niya. Di laban-laban siya ni Guro mga kabadan. Mga labot ba ni Korte Suprema? Agad nga may grupo, no? Inabala iya ang direkta, gindi ang apektado, no? Ilabada gid ang aton ng mga senador nga mag-file sang petisyon before sa Supreme Court. Agad nga questionon ini ang pagpungko, mga kabinan, sang grupo iya ni Senador Win Gachalian, mga katropa, bilang Senate President for pro tempore mga kabiyanan, mga katropa. Samtang sa mga gabi, mga kabiyanan, nagsulod ng balita, may motorsiklo na aksidente sa tubang sang City Hardware sa Diversion Road, Manduriaw. Halin ni mga kabiyanan sa aton nga taxi patrollers, kay Rodolfo Onasin Jr. Kita mo dasig, no? Basta magyanan na yun sa aton yung mga voluntary reporters mga kabinan. Ato yung mga patrollers, kuwa kinadayon ang balita mga katropa, mga kabyanan. Samtang may developin kita mga kabinan, siring natabo nga pagkabuno sa isa ka delivery rider. Matapos nga ambot daw nag-gabay silently party iya sa nag-parking ng motor, no? Ang suspect kag ang biktima ginpayag nga may daan nga hiligutanon na patay ang 41 anyos nga delivery rider matapos makabinan na nga nabunan sang iyang nga tupad balay sa barangay Kubay Haro alas 8 sang gabi ka sa tong ligay nga adlaw no sang Junayna. Gin kilala ang biktima kay Glenn nagatrabaho bilang delivery rider sang Maxim kag may 5 ka mga kabataan. Sino mga kabinan sa pahayag sa investigasyon mga kabinan sa aton nga team sa isa sa mga bata sang biktima nga si Lorlene na salapay lang sang suspect nga si Arias Janmark ang tapbak sang biktima samtang nagaagi ini sa makitid nga iskinita sa tubang sang ilang puluyan. Ang tapbak ang ginagamit sang biktima sa iyang nga pag-deliver adlaw-adlaw sang nahulog ang tapbak sa liwat ini nga ginsipa ni Arias Janmark rason nga nagwa sa ilang puluyan ang biktima kag ginsita ang suspect samtang nagbaisay golpe lang nga naghuno sa kutsilyo ang suspect kag sunod nga ginbuno ang biktima pila sa dugan kag kamot ana agom sang biktima madasig naman nga nagpalagyo ang suspect apang sa ulihi nadakpan ini sang pulisaro sa buligman sa mga residente nadala pa sa ospital ang biktima apang ini makabanan ang gindeklarar nga dead on arrival. Sa kapangangkot, makabalan kung ano bala ang investigasyon sang pulis. Dira, makabalan, makatropa sa Central Philippine University. Hindi ba lang na sa puan kapon ng estudyante sa sulod mga kabinan sang Franklin Hall, sa dorm, dormitory, dira sa sulod sang campus sang Central Philippine University. Ang Central Philippine University mga kabinan na komitido sa paghatag sang suporta sa pamilya sang estudyante ng nasa puan kahapon sa Franklin Hall sang Central Philippine University mga katropa, mga kabayanan. Pero kay Ma'am Carmel Romero, spokesperson sang Central Philippine University, nga wala untat ang ilang pag-communicate sa Ilois sang estudyante. Agod, may baduan ang sitwasyon kag ilabi na ang mga kinanglanon sang pamilya. Nagpanawagan naman si Romero sang pagpakamuyo para sa pamilya, ilabi na subong at timpo sang ila kasubo. Kadungan man si ni, nagpanawagan sang CPU, administration sang responsable nga pag-share sa mga impormasyon o kon reporting sa mga sensitibo nga mga impormasyon angot sa natabo sa universidad. Nagpasalamat naman ang CPU administration sa taran nga nag-extend sang bulig kag suporta para sa pamilya, nabilangan nga nag-aobra ang estudyante sa isa ka opisina sang CPU bilang work student agod masuportahan ang iyang pag-eskwela mga kabayanan, mga katropa. Sama no, ang tarantara mga kabayanan nga mga informasyon kapon sa pag-interview naton sa Police Station number 9 sang Haro Police Station mga kabayanan nga nagapangabay ang administration sang Central Philippine University na kung ano man ng mga detalye, kag-inban man ng mga datos, may kang tanan sila tabo dira sa Franklin Hall. Hatagan lang sila sang libertad nga sila ang magpagwa sang impormasyon, mga kabayanan, mga kadropa. Amo na nga kung nga mga kabayanan, akita diri sa XFM, ginarespetar naton ining mga pareho siling mga sitwasyon. Kati nagakinanglan mga kabayanan sa paghangop sa bahay sa pamilya kag sa administrasyon sang university mga kabayanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:25 na mga kabayanan mga katropa, diri gyapon sa atong pangalagad sa headset. Hey, kamusta na kay nag-ulan ligad tong semana tapos nag-init. Subong na gabagrong naman ang ulan ang kuno, gabagrong ang lamok sa atong lunggan mga muni. Madamo naman mga kabayanan sa mga buto sang lamok nga nagatagreng naman sa lunggan naton. Tibudlay sini ko nung nagbuto nga lamok to, career sa dinggit, career gibang sa dinggit naman ang iyang batay, career sini nga buto eh. Para man ikaw kita makabanan sining balatian nga dinggi kag ibang pagkit nga mga viral kag bacterial infection. Bagidom kita makabanan sang premium D3, kaya ng premium D3 gin paipiktibo sa subong nga panahon. Nga usong obosip on hilanag katrangkaso. Hindi nato pababayaan natin lawas sa maigaw sa ringa balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sa pinaka-epektibo nga premium D3. Kaiman ang premium D3, meron siyang vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Hindi bilang ginpuga kadugo siya mga kabinan sa malunggay. Ang premium D3, may aras siya nga vitamin D3, kag virgin coconut oil. Tiyan mo na ginising umna, no? Tiyang timpong pandemic bangon sa COVID-19, isa sa nang salbar sa ato ng maning premium D3 makabanan kagiban mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 makapasidad sa pagguba at pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa ato ng lawas kag may ara makabanan ng antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina kag may 110 kaklaseng antioxidant kag nag-delay sa skin aging kaya mag-premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:27 na. Sige, patala lang inyo sinin nga mapasyoutout ha. Sa pabalita lokal nga itong tanakayon sa mga gabi, about anong inyo sinin nga reaksyon, no? Anong inyo sinin nga mangin comment, no? Ipadala lang sa amon sinin nga Facebook page sa ang inyong comment kay man gaplano makabanan si City Councilor Miguel Treñas nga pasaran sa ordinansa ang pagpasira sa ang porsyon ng ang porsyon sa Sunset Boulevard kada Domingo ago gatagan ang chimpo, ang chimpo dira sa mga naga-jogging, naga-walking, naga-biking. Ina, kada Domingo ang iyang nga ordinance makabanan gintawag nga No Car Sunday. Porsyon lang kuno sang karsada ang ipasira para nga hatagan sang chimpo dira ang naga-walking, naga-jogging, naga-biking. Ini matapos makabanan nga kalsang ligad to kanang semana may tabo dira nga nabungguan sang salakyan ang naga-walking. Tindiri makabanan nagsulod sa pinsar ni City Councilor Miguel Treñas nga mas maayo nga pasaran lang sa ordinansa agod mga legal ang pag-biking, ang pag-walking, ang pag-running sa mga naga-lagaw dira sa Sunset Boulevard. Anong masay ninyo? Ipadala makabanan diri sa aton nga pamalagad sa aton nga Facebook page sa comment section ang inyo sining makabanan nga reaksyon, ang inyo sining nga comment. May kaangtanan sining sang plano nga pagpasirado sang porsyon sang Sunset Boulevard para sa naga-jogging, naga-walking, kag naga-biking mga katropa. Headshot. Kag balita makabanan ha. Base sa sunod ng semana o kon sining nga semana matingala ka mo. Nga may mga libot-libot dira nga mga helicopter sa area sa Mag-aw, San Joaquin, kaga porsyon sa Kamtik-Antike. May ara nga pag-imuon magkabanan nga isa ka simulation exercise. Ang atong Philippine Coast Guard, Air Force, kag ang PNP, lakip ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office magkabanan. So, sunod nga semana or mga siriabin, mga weekend, basi matingala ka mong madamo sa mga kwada, may mga patrol cars, may mga military assets ngay pang deploy dira no sa lugar ngay paminsyon naton. May madamo nga mga militar ang i-deploy dira sa Mag-aw, San Joaquin, kag porsyon sa Kamtik. Kag may mga tangke di gira ngay pang deploy da sa next week. Hindi ka mga makabaraka, kaya na isa lang ka simulation exercise. Buta pa lang sa inyong makabanan nga himaloon sa PNP, sa Armed Forces of the Philippines, sa Air Force, lakip man makabanan ang PNP, ang ila sining kapasidad. Kuning kaso, nga may mga grupo nga magsulod diri sa aton, paano nila na karon mapunggan, paano nila karon makabanan nga paano ina karon kon may mga ang senaryo nga may ara nga may spillover abi kuno no halin dito sa Luzon bangod sining kumbala mga kuno abi may mga armado nga mga tawo halin dito sa Luzon or na mga may mga tawo nga nag panagyo diri sa aton iya sa First District. Anong imuon sang mga responders, anong imuon sang mga sang PNP, anong imuon sang anong imuon sang Armed Forces, anong imuon sang Air Force, anong imuon sang Coast Guard? Ila ba dagit makabanan kon ma-establishar nga ang mga tawo nga nagsulod dire mga armado o may arak amo dira makitaan nga mga helicopter, may tangke de gera, may mga senaryo makabanan nga may mga napilasan kati may kuan mo may bakbakanay. May mga batian kamo sa next week ng mga uwang sa bumbero, may mga batian kamo sa uwang sa ambulansya. Kaya man ang nadesignar makabanan nga dalaan sang pasyente dito ya sa area sang Mother and Child Hospital sa San Joaquin. Ibabati natin kung makabanan para nga mas pangunahan natin ang inyo sining palamangkutanon nga damo sa mga panaw, damo sa mga helikopter galibot-libot diyaw. May mga tangke di gira diaw, may mga sakayan pagdagat kaya sang Coast Guard kag Philippine Navy di anong natabo man. So ina makabanan isa lang ka simulation exercise. Kaya lang patawag sang press conference ang Philippine Army kagang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office mga kabanan sang Iloilo Province kag ibad pagig ng balita. Regyapon sa ating pangalagad mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Mamati kita mga kabanan kung paano kita makalikaw sa balatian, no? Kaya man importante niya bisan na ano matabo na ya muning mabuday abe kung may mga balatian man ang hindi makita na kibot ka lang, ubo-ubo ka lang, kibot ka lang, sipuan ka lang, dugay-dugay, nyumunyawa ka mo kundi mamatabangan, delikado ang imos na kabuhi. kay hindi mo makita ang imo sini nga kontra mo. Mamati kita makabanan sang mga tips lagi kanya kay Dr. Remy Litooy sa The Secrets of Health. Ang oras alas 7:33 na mga katropa.
1: XFM.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
4: Sumat savers! Sulit mo sa... Meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers Sulit Busog Meals!
5: Ako si Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: XFM.
17: Yes to health!
18: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sikreto kung papaano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
16: Apor, bali po, dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
20: The Secret of Health.
19: Ang sikreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sikreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
20: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
21: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
20: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
19: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
20: The Secret of Health!
22: Santon Plus Coffee Mix.
23: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
22: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
20: The Secret of Health.
19: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
20: The Secret of Health.
19: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang Healthy Coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
20: The Secret of Health.
19: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium Dietary, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
20: The Secret of Health.
19: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health.
3: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
4: Oh.
3: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
4: Aray ko.
24: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!

0: Agora 6 FM Radio Patrol, el hilo a las 7:44, na mangkaben mga katropa. Paragam kamati diri sa 6 FM Radio Patrol, el hilo headshot. Nagamando makabadan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paghatag sang 50,000 nga financial assistance para sa mga nagkamatay sa linog nga natabo dito sa Mindanao makabinan nga nagbaskog sang 7.8 magnitude makabinan. Kag may pagabay karon ang ato na gobyerno kay man bangod sini sang kombra, bangod sini sang pagmonetize sa Facebook bala kag bangod sa pagtaas sang engagement dira magamonetize sa iba nato ng mga creators mga iban nga mga naga-post sa social media may mga dapong pang-post sila nga wala ya kalabtanan sang 7.8 magnitude galinog dito sa Mindanao sa ligad pa kuno niyang mga tinuig ang natabo kuno iya sa iban nga pungsod nga ginapagwa pa nga video. Tapos, i-link ini makabanan sa natabo nga 7.8 nga linog dito iya sa Mindanao. So, maliig lang. Hindi nyo man pagdugangi sa kahadlok ang aton mga kultura. Inlabarigan ang taga Mindanao, no? Kasi may arak ng aftershock nga nagluntad siningid labang adlaw. Makon mo na eh, 5. Baskog na mag 5. Di mga toga ni, bangod siya isang 7.8 nga baskogon sa linog. Nagakorda mga aton sa mga kautoran to, dugangan niya pagid. Ilabragid ang ilang sininga pamilya dito iya sa abroad. Makita lang nga, bawag gagirno ang mga tao to, bagod sang natabo nga 7.8 nga linog sa Mindanao. Gali kay igo sa Ponce, iban ganit nga lugar ina, hindi naman palihog pag patam eh. Kay maluoy ka mo sa ilang sininga pamilya nga dito sa abroad. Nga makita, labo mo nin ng natabo dito galing sa kwano, gagirinu ang mga tabo. Ito, tiga mong stato pamilya naton. Tibel na makabanan kung hindi kayo abuton sa high blood. Bulay sila kung abuton kayo sa high blood. Nga dito ka sa abroad, ay sus. Pag umpaw iya sa imong high blood, tawagan ka sa pamilya mo nga, ti kamusta ka na day? Kamusta ka na to? Siya ti na high blood, ako kayo nakita ko siya sa posting, siya sa Facebook nga daw triple gid siyang igo na sang ano sa inyo sang linog gali kay hindi amo maluoy ka mo palihog no para malikawan naton makabanan ang high blood mag-inom kita makabanan makatropa sang Santon Plus Gold herbal capsule makabanan makatropa kasi parang hindi kita magkwamala hindi ka mo mag kakordam dira sa gwa sa pungsod nga dito dira ka mo iya sa abroad ang inyong pamilyar diri sa Mindanao kita nyo sa mga ginapang ginahimo ba nga content sa mga content creator ang iba na hindi man tanan gina agad nga magdako ang ila sini nga mamonetize sila dako ang engagement dako ang ila sini monetization ginahimo himo anila sang mga videos nga hindi ina dira halin sa Mindanao. So palihog lang. Maluoy kita sa aton nga mga katuran nga taga Mindanao, ilabrigi di pamilya nila nga dito sa abroad. Timero na kay nakainom sila sa Santon Plus Gold herbal capsule, malikaw sila magkabanan sa high blood pressure. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold herbal capsule. Bakod magkabanan puno ini sang antioxidant properties. Makabulig sa pagpalikaw sa aton sang tarant nga sakit labi sa mga ubag-ubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold herbal capsule. Ang aton nga dugo nga posible tunaan sa nang kalalain sining mga sakit. Makabulig ba ng Santon Plus Gold herbal capsule sa mga sakit nga diabetes? Ang Santon Plus Gold herbal capsule mas epektibo kuno danman sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C mga kabyanan, mga katropa. Alas 7:48 mga kabilan sa aton nga pagpangalagad. Now, kinanglan namon ang inyo siring nga comment, ang inyo reactions. Magkang tanan si sa proposed ordinance ni City Councilor Miguel Treñas. Ang title sang iyang nga ordinance, amo ini makabanan ang No Car Sunday. Ipasira ko na makabanan kung mapasar ini ang ordinance ha. kaya naka first reading na suong na fairness committee kaya na nga adlaw o kung subong nga adlaw makabinan sa sesyon sa sagunang panglunsod. Ang yasini nga proposed ordinance no car Sunday dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Boto pa naman ng kabinan nga kung mapasar ini ang yang ordinansa di may porsyon kuno sang Sunset Boulevard nga ipasirado. Agod itagan sang lugar ang naga-jogging, ang naga-walking, kag ang naga-biking. Agod nga hindi ko na makabanan nga madisgrasya. Kay ang rason ni City Councilor Trenyas, nga sang ligad ko nga si Mana, may tabo na ko nga nabungguan, nga naga-jogging. Tinakabunggo ko no, to student permit ang lisensya niya. Amin ako nga nagsulod sa pinsan niya nga pasaran ko sa isang ordinansa para nga isira ang porsyon sang Sunset Boulevard inasa aga sa Domingo kag sapon kati mo niyang damo gid ng mga tao na nag-walking, ga-jogging, karga-biking dira sa Sunset Boulevard, mga kabinan. So, kailan lang natin ang inyo sinayang reaksyon. Parang ako na nung inyo reaksyon dira, i-submit natin dito sa sangguniang panglunsod. Nga mo ining inyo sentimento, pabor ba na ka mo sinayang kung hindi? Kaya hindi man bilog gali, nga kwa na hindi man bilog gali yung Sunset Boulevard. Kundi porsyon lang sa lansada. Porsyon sa isa ka lane. Ang ipasirado, mga kabinan, kung mapasar ang ordinansa ni City Councilor Miguel Trenyas. Ari yan sining pagpatag sa iyang proposed ordinansa, mga kabinan, mga katropa.
1: Sunset Boulevard, nakita natin, I think it was months ago, may nabungguan sa Darani area. Naglagan siya, may nabunggu sa iya ng mga student driver pa lang. Nakita natin na Darani area, ginadalaganan sa mga runners natin. So, ginaplano natin maka-car free day dito na area.
2: So, tapos yung mag-weekly siya?
1: Ginaplano natin every Sunday ang car free day. Wala ta pa, check pang schedule. Natanota kung aga or hapon ang car free. No? Usually, mga runners, gasugod sila early morning. Pero may plan man ta na butang kita sa hapon kay damot ng mga gakaon, Darani area. No? Butangan ka stalls, ang plano natin may isa po ito nakita sa Japan, ang sa Ginza, ginbutanga ang BC Street every 2 to 5 ginabutanga nila gid area na makalakat mga tao. Ito yung planta na mabutanga naman ko sa Ginza.
2: So matabo is during the time abo ng tiyempo na libre ng tao dira mag-jogging or any activity yung mga nila?
1: Any activities. So maka-jogging, maka-bike sila ito. Ang tunaan pa ang Amunan Orleans.
3: Full road closure.
1: Ang hindi, hindi kita ka full road closure. Ang isa lang ka area.
2: Councilor, yung take nga
0: naman ng
2: statement pala ni Mayor Rai.
0: Napatihan makabanan ang reaksyon ako ng statement ni City Councilor Miguel Trenyas. Car, no car day upon car free day every Sunday. Katina ba tiyan naman itong iyang rason niya? Bangod kay kada Domingo, aga pa nadag isa mga tagalas 5, alas 4, hasta gina alas 8 sa aga, damo na nag-jogging, damo na nag-walking, kaya nag-biking. Agod ko naman ka ba nang matagaan siyang libre sining pag-exercise ang mga nag-kadto nila sa Sunset Boulevard. Nag-walking na, nag-jogging. Kag iba nag-biking na, damo nag-bike. Iya ka na dumduman nga ginpasaran sa ordinansan lang ina para maging legal ba? Bangod sining natabo na may nakpangkonong, may na bungguan sa itong liga kasi mana kag ang iyang nauyatan man lang, student permit lang. Di bangod sining isang nakita niya, sinyati pasaran talang ordinansa para nga may balido ba lang nga rason ang pag-okupar sa kalsada Actually, porsyon lang, hindi lang na, hindi iya bilog nga one way. Kundi, porsyon lang. Amot kung paano nang din napit na porsyon or basi ang sa outer lane siguro, no? Diyan sa may kumamala sa outer lane daw, siya mo nang ipasira niya da sa Sunset Boulevard kasakop na yan sa Iloilo City. Kahit hindi man siya pwede, ito yung maka malabot sa iyo na sa itong partis kagbang mo. Tanong yung reaksyon siya, Drak, ito isa man ay ka mentor of first ang Sunset Boulevard. Nga alagyan, lakturan pa kanto dito sa Oton, lakturan pa kanto dito sa Timbawan, mga katropa. Di siguro, basi kung kada first reading yung sabong na refer sa committee, ang masunod siya nito, si kong reading, basi kung na ipatawag ng mga kwan, mga organizer sa gapa event dire sa Iloilo City, labanagin sila sa may Sunset Boulevard. Ang jogging, nagasumba na, ang tanan-tana, no? Kagdi, kasi kung reading po, hindi ka mo dira, guro, nga maka, mga diver, guro, da, kung mga dipasero, nga mga salakyan, mga divers, da, kag ibang pagkid, nga mga nag-aagi, da, po, hindi ka mo guro, makatag sa inyo, sa inyong mga reactions, para nga makatag input para sa committee, nga gin-refer, inyong kabanan, ang iya, nga ordinansa. Kag luwas sire, suno kay City Councilor Romil Duron, abutang na ko naman yung gagmay ng lamisa, na balang daw guwa, ikaw na daw night market eh. Kaya pwede ko na sa Japan to, nga dahil pa pareho sila, nga may gawoking, may mga baligya na nga pwede ka makala sa pagkapagkaon, mga street foods. Siguro kung may mga guro, no, para mga legal na mga, para nga, hindi na, wala na sa mga isa, wala ko rin kaso. Pero sa inyo, anong reaksyon ninyo? Pabor ka mo sinayo kung hindi. Ang oras din magkabanan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:56. May gabi kay Ma'am Mary Ricabar. And happy listening kay Ma'am Mary Ricabar dito sa Florida, USA. Hi, hambali Ma'am Mary. Hello, Ma'am Mary. Kamusta ikaw? Yeah, good evening, mga katropa. Take care and stay safe and healthy. Everyone, God bless you and your family. Haring kay Ma'am Mary Ricabar. Kay Apple Tabanda, live from Leon. Kamusta, Apple Tabanda, kay Rodolfo Junior Nasen Dilapos. Kamusta nga ito nga mga patrollers? Salamat gin sa inyong ginpadala nga mga balita niya. Ining vehicular accident dira sa reversion. Sa tanan nga mga patrollers, sa tanan nga drivers, ang Hydra Taxi, kag ibang pagit nga mga drivers sa taxi nga membro sa patrollers nato ngayong gabi. Nag-upod subong sa aton diri sa papakalagad sa headshot mga katropa, mga kabianan. Kay Edna Puray, live from Arribalo. Kamusta, Edna? Kag, bahaw. Ining balita, mga kabanan, bahaw. May babae nga nagabit-bit sa kwarta nga 100 mil. Na naman nga swerte nga pinalid sa hangin ang ginauyatan niya nga kwartabla. So may dire sa kwanaw, so may tulay, balaga, gaangot sa lapas. Sus na kalapalid, 22 mil ang nabilin, mga kabanan. Siguro ba siya nagkalaanod to sa kanay sa bye-bye? Diba na kayo may pulis, kayo may traffic aid, kita nagbulig? Diba siya malabot na ito nino, diri sa ito nga po nagpumalagad sa mga programa, sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga katropa, mga kaabyanan. Oras sa alas 7:58. So, pabalik na ito mga kaabyanan, istoryante na yung party niya sa kano. Sa simulation exercise. Sa mga bal na ito, basi ko matingala ka muna. Umpisa, sininga simana, or sininga weekend, basi mga kibot ka mo nga mga libot-libot na mga helicopter sa area sa Miagao pagadto sa San Joaquin. Kati part ina makabanan sang ila sini nga clearing operation sa paghimoon nga simulation exercise. Nga pagiwaton ina makabanan sa John 17-18. May mga panda, may mga Philippine Navy nga magalibot dira sa area sa Miagao pagkanto sa San Joaquin. May mga army, may mga air force, kag may ara nga kanyon nga dalonda kag may ara magkabanan nga tangti di gira. So hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo magkahadlok ha. Kaya ini isa lang magkabanan ka practice. Kaya man, buhi para sa panumduman sang mga taga Miagawda. At mga tabo, na balangak man, nga encounter to nga binakbakan sang Air Force kag Philippine Army atong mga miyembro sa NPA kuno sa kabarangay da sa kwan sa Megao naging pasudyan to ba ng kabinan sang kwan sang helicopter kagin bakbakan tong mga ginaligar makabinan nga mga miyembro sang New People's Army. So hindi ka mo makatingala, hindi ka mo makahadlok. Sa weekend, kadto mga kabanan, Lunes, Domingo, Lunes, kaman ang simulation exercise sa Martes kag Merkones. Anong inyo makita? Anong mga senaryo sa inyong mga kabanan ngayon nyo nga masaksihan? Kati pati daton, pati ang pag-uwang sa bombero, pati pag-uwang sa mong ambulansya, mawatian yung ining sigil sinundanay, halin siya may agaw, pagkanto dito sa Nwakin sa Mother and Child Hospital, ganito dalon ang puno, may mga napinasan sa sining simulation exercise. Napatawag sila kayo na sa isa ka press conference. Agod nga pangunang adaan ini sa mga taga may agaw, kag San Joaquin, kag parte sa Antique. Nga ini ang makita yung dira ng mga aeroplano nga kalilibot-libot sa may agaw, kag San Joaquin, ina kabahin lang sang practice o kon simulation exercise. Kag makita dira nga may mga galagaw dira nga mga army nga naka full battle gear. Arma may dala isla nga mga armalite of course, may mga helmet isla nga yes, army. Indang pang hangaway gid jabla. Tapos may makita amo da nga mga Navy ship nga dira nga nagalibot-libot sa kadagatan. Sang Miagaw kag San Joaquin inakabahin lang sang simulation exercise. Ina makabanan balikan naton kapila pagid mga balita diri gyapon sa aton pangalagad sa headshot mga kabayanan mga katropa. Oras alas 8:01 na mga katropa.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud minabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, patyag ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga buti. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Pag-assisted pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain.
11: Basta pain,
12: pag-assisted pain,
11: kamkarang pain,
12: fast and safe.
11: Assisted pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain,
12: mabibili sa mga butika.
4: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM, Radyo Patron, Iloilo, alas 8:06 na, mga kabayan, mga katropa. Padang kamamati diri sa headshot, diri gyapon sa XFM.
1: Headshot!
0: Radyo Patron, Iloilo, sa gyapon niya katropa, kasi katropa ang Phoebe Board sa Tibor Morales. Now, diri kita, mga kabayan, siring pangunan natin nga pagpahibalo sa mga taga-Miagaw, kag San Joaquin. Kag, dira, mga kabayan, sa coastal areas ang Antique. Agad ka, hindi ka mo matingala, hindi ka mo mahadlukan. Kung makikita ka mo dira sa deployment sa madamo ng mga personnel sa Philippine Army, Philippine Navy, Air Force, kag PNP. Kay ina, isa lang makabanan ka simulation exercise o kung simex nga tawag na blay ng pag-practice sa mga senaryo nga posibleng matabo nga ginapiripahan ba sa ato niya nga mga law enforcers. Kaya ding SIMEX, si Waton, ini makabanan sa June 16 to 17. Dira sa Miagaw, sa coastal area sa Miagaw, San Joaquin, kag coastal area sa Antique, sa boundary sa Antique, kag Iloilo. So mga senaryo, makabanan ng mga pag-aistoryahan. Amo na abi ko no, no? Number one, ano abing imoon sa mga rescuers sa LGU? Kung may ara nga spillover, o kung may panlagyo, abi ito ko no sa Metro Manila, halin sa Luzon. Nga mga sibilyan, bakod sa kuno abi, may mga ginamo dito abi sa Metro Manila. Ito may mga nag-abot ng mga sakayang panglagat, dire sa aton sa Iloilo. Anong imoon, abi ko no, sa mga rescue groups nga iaya sa LGU? Kasi siyempre, kung naghahalin na to sa Manila, kagsakay lang makabanan sa Pampot, gutom na. Kung ano ba si Iban, siya na, banati anon, pa kanyang panlagyo na to kay kuno may mga ginamo dito sa Manila. Spillover! Ikadua nga senaryo, amo ni makabiyanan ang parte sa may kwakono, may pag-attack abi ko no sa isa ka military base dira sa area sa First District gamit ang missile. Diyos na ka no, lumapaw, umigo karon makabanan sa populated area. Tidamo pirason, damo ang mga wounded. Anong imuon makabanan sa mga medics naton? Katatlo ka senaryo. May ara makabanan nga pangkono nga nagdungka nga mga armado nga tawo nga gusto lusobon ang probinsya sa Iloilo. Ini mga senaryo lang niya. Anong imuon sa Philippine Army? Nga ara sila sa ground. Anong imuon sa Philippine Navy? Nga ara dito ga-depensa sa kadagatan. Anong imuon sa Air Force? Nga amo naman makabanan ang mag-depensa, mag-air support sa Navy. Yari makabanan ang gipatawag na press conference kag ang posibleng nga mga matabo nga mga senaryo. Manambal naton kung makita ka modera nga nagalupad nga mga helicopter dira sa Miagaw, hindi ka mo matingala. Umpisa abi sining nga weekend hasta abi sa June 15 kaman June 16 to 17 ang SIMEX mo, ang simulation exercise. Hindi ka mo mag-cadlock kayo na isa ka simulation exercise. Makita ka mo dira ka mga military nga naka full battle gear. Ina, kabahin sa simulation exercise. Ina, bala ko, ina balang nanda na ito, balang mabatian, permis, balita, kung ang naga simulation exercise, halin sa ibang nga pungsod, kag ang mga aton nga mga military, aton nga mga navy, naman nga tawag bala sa akon ang iban nga pungsod lah, magkanto di, ang ila sining exercise tawag nga barikatan. Pero iniya, hindi niya barikatan. So may mga presence ang military, may mga naka full battle gear, nga makitaan ka mabasi sa weekend, kag may mga libot-libot na nga mga aeroplano, kag may mga libot-libot ng helicopter, iya sang Coast Guard, iya sang Air Force, ang makitaan nyo din siguro, basi Domingo, matamat na sila da, kaya ba practices lang mo? Agad nga execute na kabalan ang simulation exercise, kag sa Martes, ano mo batian ninyo? Ang linopok. Pero ang gamit na nga bala, blanco na, wala sang kuna, wala sang wala na siya sang ano, wala sang bronze. Kundi blanco na ang inyong batian nga lupok. Plus ang lupok sa kanyon, ba first time ko bati sang lupok sa kanyon, guro ni. Kay may kanyon kuno mo nga dalon. Kag ang pag lumpat sang mga taga

0: Office man kabilan kag ang Philippine Army.
1: For the entire population naton community to be informed, to come up with a muscle memory on what to do in case of earthquake.
0: Sa nakita sa earthquake na ang iyang statement sa live to ang ipagwa kay sa kwana sa earthquake na ang iyang statement no ang sa live to bala kay na kay mga more or less kuno mga 1000 personnel mo ang makita diri makabanan sa Miag-aw. Pagkatos sa makin kag sa boundary sang Antique kag sa boundary sang Antique sa coastal area. Amo na kita ninyo kiti daw da pareho lang gyapon makabanan nga masilig naton nga may mga napilasan. Tapos may gindala sa ospital kay banalin sa Miag-aw. Ang mga napilasan kuno ay karga sa ambulansya kagdalon dito sa Mother and Child Hospital sa San Joaquin. Sinasin ako katapang yun. Okay na? Okay na? Why? Patay din ko no, ang monitor. Basta live kayo na. Kung live kayo natin, mga anak. Amo na live kayo na. Ang live. Sa live kayo na sa 147 la. Okay. Ano ba kabinan ang ilasin nga matawag na press conference?
1: The entire population naton community to be informed about the muscle memory and what to do in case of earthquake.
0: Again. So may mga naka-uniforme da ang mga personnel sang army. Siguro basi ko na Sabado aran na sila. Kang ila sini nga mga hardwares, ang ila sini nga mga air assets, ang mga sea assets makamanan sang sang Army, Navy, Air Force. Amat-amat, at sila ang mga tipon makabanan sa area sang Miag-aw. So, liwat, hindi ka magkahadlok, hindi ka magkatingala nga may mga may ara, dira makabanan nga masiling inang magiging pa na interagency territorial defense. Okay. Ari makabanan ang press conference kayo na sang PDRMO kag ang Philippine Army.
2: This time, ang atong press conference is about the Interagency Territorial Defense Operations Exercise. Siguro ang ibang sa inyo, pag wala ni kapatid, kay surang meetings, mga sobrang isa kapulan na coordination meetings sa PDRMO but sa atong mga partner agencies. So we are glad nga arit yung Iligo Provincial Capital Press Corps, of course led by their president, Mr. Regan Arlos of RMN, kaya ang mga members, ang iba kaming pa, di maragas lang na sila karon. So, ang ato niya mga panelists is of course our head of the PDRMO, retired Colonel Cornelio Salinas, and Colonel Leroy de Anton of the 301st Brigade, and of course, backup niya man, si Captain Neil Laganya of the 301st Brigade. So, si Colonel Salinas may alasang background kung ano yung Interagency Territorial Defense Operations Secretary, sir.
3: Mayong hapon sa tanan kag sa Iligo Provincial Capital Press Corps. I represent the players for the side on the side of the local governmental needs of the provincial government of Iligo, Miag-aw LGU and San Joaquin LGU and all national agencies involved in this exercise. So, I will present to you the basis no, of why we conduct this interagency territorial defense operations exercise. So, there are 120 slides. Okay, so to start with my presentation.
0: Senator Colonel Salinas, ang PDRMO head.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8.44, makabanaan dirig yapon sa Headshot.
1: Headshot!
0: Yapon yung katropang si katropang Phoebe Borz Tibor Morales sa napagwas ang statement ang PNP diri sa Region 6. May kaangta na makabanaan sining ginaaligar nga may isa kuno kapulis nga ginainvestigaran sa baba katapos nga ginreklamo sa sang attempted rape. Wow! Pulis! Wow! Ginasunlog yung si Police Brigadier General Tuaso now. Atuanyo. Dugina makabalan si Police Brigadier General Tuanyo how. Ang mag-o nga PNP director sang kapodeligado how. The Police Regional Office 6 confirms the arrest of police officer assigned to the Regional Mobile Force Battalion in connection with alleged attempted rape incident that occurred in Iloilo City on June 10, 2026. Subog lang. Based on initial police report, responding personnel immediately conducted the appropriate police response, which resulted in the arrest of the involved officer. The incident is currently under criminal investigation, while separate administrative proceedings are likewise being initiated according to the existing PNP rules and regulations. Prosex maintains its a firm stance against any form of misconduct or unlawful acts committed by its personnel, acts that violate the law and ethical standard of organization have no place in the police service and erode public trust and confidence. The Police Regional Office 6 assures the public that the incident will be dealt with accordingly and appropriate criminal administrative actions shall be pursued against the involved personnel in accordance with the law and existing PNP policies. Prosex remains committed to upholding professionalism, accountability, and integrity in the police service. Amunin ka ba ang mensahe ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang acting regional director sang PNP mga kabiyanan, mga katropa ba? Daw ginasunlog yugin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ha. Ang oras na rin mga kabiyanan sa XFM, Radio Patrol in Ilo, alas 8.47. Lato ninyo kay may mga may mga details kita sinabuha sa pila ka mga public affairs program sa XFM Radio Patrol Iloilo. Lagi kayo makontakt labi no sa atong bantabi no. Araga ring ang kay gusto talaga makabanan i-confirm ini. Ano to?
2: To?
0: Kamusta ka das Manila?
2: Okay lang to. Okay lang.
0: Dito kahalin kay Rene Clark?
2: Oh, dito ko kahalin kagina.
0: Dagi ito kay Kisligat sa programa ko. Kalabi ko subong sa program ko. Sa ligat sa programa ako, nakambala ko, slik ko Paterbonia, doon damo di Paterbonia sa Barotac, Bihos, Santo Domingo, no? Tinakita ko ang post mo, subong. Dito ka. Sumunta ba nung listening ang ano to lulo ang lulo na ang lulo ni papa mo kag ang lulo niya magutod nga taga Santo Domingo pero takbiho?
2: Oo to magutod ang lulo ko kag lulo ya.
0: Okay. Pero diri ini sa nagdako sa ano sa Barotac Bihos sa Santo Domingo.
2: Ang iya lulo?
0: Oo.
2: O, dira nagdako. Tapos, doon kuha din dito sa Mindanao, dito nag-eskwila, naging nag-polis.
0: Dilagid.
2: Sa Mindanao.
0: Ini si Rene Clark. Dilagid. Ang lolo mo, kag ang lolo niya, magutod.
2: Magutod, oo.
0: Tapos, ang tatay niya.
2: Sa nag-eskwila pa lang sa dati, ginkuha na dito sa Mindanao. Muna nga doon dito na sa Mindanao, nag-stay ang lolo niya.
0: Oo.
2: Ni Rene Clark.
0: Mm.
2: Tapos dito na nakapangasawa pag ano nag na ano dito naman siya na nang isang napatay man sa ano sa serbisyo man sa pagkapulis. Counted.
0: Okay, ang tatay niya.
2: Oh, yung nga lolo.
0: Ang lolo ni Rene Clark. Okay, so buta balon nga nga sinigiriga ang iyagili rotiyag na dirigidahalin sa inyo, no? Sa Santo Domingo, Barotac, Bihos.
2: Oo, sa Santo Domingo, gid ang lolo niya, gid.
0: Oo. So, ang tatay niya sini, buhay pa to?
2: Oo, to. Na-story ako kagina. Ang iya tatay.
0: Oo.
2: Bisaya, hindi siya makabalo magambal ilong ko kaya hindi pa daw siya, hindi siya nakagadto pati kung sa Iloilo.
0: So, wad lang daw Cebuano, Bisaya ang iya pangambal kasi taga Mindanao, no?
2: Bisaya. Oo, Bisaya. Kitro kayo hindi siya ilong ko.
0: Oo, oo, sa nung lubong sininirin ni Clerk?
2: Ah, wala kasang sakto nga dito kay inaulat pa nila yung process nga mahatag sang Ateneo daw sa ila para madala nila po sa Agusan ang bangkay ni Rene.
0: Ah, okay. Taga Agusan na siya, no? Taga Kwangin, no? Taga Subong sa diin siya sa Kwan? Sa diin Subong bangkay niya?
2: Dari sa ano to, sa Arlington, sa parang Do Chapel, sa dari sa Quezon City. Quezon City.
0: Okay. Ang nanay niya, taga Mindanao?
2: Taga Mindanao.
0: So, ang iya tatay...
2: Ay, di ako sure to, ah.
0: Amuning, ang tatay niya, ang tatay niya, amuning taga Barotac Biho. Ang road taga Barotac Biho.
2: Oo, pero dito na nagdako sa Mindanao.
0: Mm-hmm. Okay. So, kilala, nagpakilala kasi iya nga, taga Matirbunya ka man.
2: Oo, to, gin nagpakilala. Hindi ka to basta-basta kasulod kaya mga media gani, hindi kasulod dito eh.
0: Oo.
2: Sa ano, sa buwan ng kitasta, damo dito tang media to halos dito. Pag hindi ka ano, pag di ka pamilya or pamilya, hindi ka to ka basta-basta kasulod. At least kung may kilala ka sa ano, sa sulod.
0: Mm.
2: Ginatanaw din nila ang ID mo. Pag kita nila nga Butterbunya, diretso ka sa sulod. May VIP room sila para sa mga Butterbunya lang. Amo na nakasulod kami dito sa sulod gid.
0: Ah, okay. Sino po? Sino po man kadto si Mikmik? Sino?
2: Ah, si Mikmik. Oh.
0: Ah, okay. Duwa ka mo na kadto to. Layo lapit lang sa inyo na boarding house da.
2: Ano to? Lapit lang kay si Manang at di ka ubra sa ano sa Santa Mesa sa SM.
0: Mm-hmm.
2: Ardas sa babaw. Ti, lapit, isa malapitay mo lang kami dahil sa SM. Unakton mo, nasa ano lang, 3 minutes lang, ingod lang ang Arlington sa SM City.
0: Dugay ang istorya na inyo ni Tio. Ano, Lolo mo na yun? Kung Tio mo na yun? Tito. Tito mo na.
2: Tito na, Tito.
0: Oh, kapila ni si Rene Clark to?
2: Wala lang po ka pamangkot gito, pero pito sila mag-utod.
0: Pito sila mag-utod. Ah. Katatlo.
2: Sure to as nahambal ko.
0: Oh, okay. Oh. Mm. So, wala pa sang schedule sa lubong niya.
2: Wa ito kay bisan nang ang atin niyo di makatagpas ang papel para mauli nila si ano eh.
0: Mm.
2: Si Rene.
0: Mm. At sige, no? Nakita man mo sa balita ang mga detalye sa balita na din lang ko naman kot sa ibo kasi gi-confirm ko lang na slikot yung baterbo niya. Ikaw daw, pariente, ganyan nyo, no? Ti-confirm mo nga rin ang taga-Barotac Biho, gid, no?
2: Oo, to.
0: Oh, okay.
2: Kag ang natag pala itong statement sa Ateneo sa ilang sa pagkapataya, ang doon nasugid pa lang sila, hindi pa klaro, gid, pero ang nahambal pa lang, nag-attaining sila daw sa dagat, nag-tindog sila to, pero huwag nabalahan ko may weight sa TL.
0: Hmm.
2: Bali, sa kadlagko sang balod daw, alapot sa tao ang balod dito eh, sa Aurora.
0: Oo.
2: Sa una daw ko nung nga wave, nga doon nag-agi sa ila, kasi katindog sila sa ito nga eh, sang ano, una nga wave daw, nakitaan pa si Rene, katindog pa daw. Siguro doon, na-outbalance siguro, pag ikaduwa daw nga agi sang wave sang balod, na, dito na daw nadula na.
0: Hmm.
2: Nadula. Tapos, ipakita daw mo mga pasa-pasa sa ano, ang bangkay niya.
0: Ah, may mga pasa, may mga lagob.
2: May mga lagob sa liog, sa mga kamot niya.
0: Ang hambal sa ni Tio, ano morning. Ano nga lang si tatay ito? Ano nga lang si tatay niya?
2: Si Buboy at Buboy.
0: Buboy, alas Buboy. Sige ho. Wala pa kamong kabalol kung sa lulubong, no? Dalon dito sa Aurora. Sa ano, sa Agusan?
2: Wala to, pero si Manang ata, ano siya, malakat din. May something na may gantuan siya dito lapit sa Agusan. Kasi pumapuri na ito bangkay rin eh. Ba't mahapit dito siya daw? Si Manang Mikmik.
0: Pagkanto
2: sa balay.
0: Ati, sige. Salamat gito ah. Halong ka mo dah ha.
2: Sige.
0: Ati, sige. Anong minsahe mo din sa kwan? Sa pamilya mo sa Balasan? Kag sa Barotac Biho?
2: Sayo na sila daw ano ah. Halong na sila pirmi kag
0: paimlaw. Ati, sige. Sige to. Thank you gid ah. Ah, sige. Okay, halo nga muna. Okay. Dapatian ng tonsiling interview no kay hindi pa kilala rin siya kay actually Butterbunya gini. Ti-confirm gali makabanan nga ang iya sini nga lolo, taga Santo Niño, akon Santo Domingo, Barotac, Bihoged, Batirbonia. Magaling ang balik. Kadamo sa Barotac, sa Batirbonia, sa Lingko, sa Kwanao, sa Santo Domingo. Sa magamali, ang iya sini nga lolo, taga Santo Niño, ay Santo Domingo, Santo Domingo, Barotac, Bihoged, sa may kanila, sa may arko-arko, diba na? Pasulog ka na sa... Mas may anagyan na pasulod to. Mga batirimunya, rada. Kinikita ko sa post ni isang naistorya ko, bala, hinablos ko sa mother side. Hindi ko dito niya sa kay Kwanaw, kay Rene Claire Batirimunya. So, kita huwag ko, i-confirm ng galing at tagabarotak biho ni siya ang iya sini nga lulo. Pero ang tatay niya, gindala na dito iya sa Agusan. Tiyan mo ng istorya nila, kinito ko no sa punararya, hindi ka ito naglagay makasunod kung hindi ka membro sa pamilya, Batirbonia. Muntong pag plastar kayo na sa ID niya, kati Batirbonia, pilihan doon niya, pagpakita, sulod na yun to sa VIP room. So muntong ko no, may mga istorya, nga may mga lagob ko ng labas niya, sa gatindog sila. Kung na yun, muntong nga ang ginadudahan sa pamilya, basi ko nung maikwan, nga may pamatos na lombra. Kati una ko nung wave, taas ko mo. Ara pa sila, pa ikadwa ko nung hampak sa balod. Wala na. Ito, gyan talagang kabinan sa investigasyon sa isang pulis. Kati ang pulis, yan daw panagin, no? Now, sigurado sila statement na napatay ko naman kabinan ini si Rene Claire Batirbonia bangod sang pagkalumos makabinan. Pero may arag yapon ang mga classmates niya, ang iba't pagkain makabinan ng mga grupo, ang gustong nga may blawan gid ang natabo. Kung nga ang nga napatay ni makabinan ang duha ka mga atleta sa Ateneo sa basketball dito iya sa Aurora Province makabinan mga tropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:57 mayang gabi. Kanyang Espinosa, mayang gabi. Katropang Phoebe Board, shoutout sa sawa ko, Bing Bing. Pamati subong sa programa mo, Katropang Phoebe Board. Salamat, Ged, kay Jan Noel Tuares Lusaria. Tiho, confirm giman na dyan, no? Nga taga Barotac, Abiho. At nakita pa kami sa panahon, dali sa tunong pangalagad sa XFM Radio Patrol Ilo, headshot. Standby na sa mga sunod na programa ang phone pal upon kay Trinity Soy kagkay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borns Tibor Morales. XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
8: XFM.
11: Katropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil. XFM. Samsung Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Samsung Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Samsung Plus Coffee Mix.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mga butika. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Paugat nga, ugayong.
1: Pwerte nga, nasang babay.
0: Dahil mo ito ka na background, porn star. Pabunahan ito ko sa EI mo na ay, no?
1: Oh, pwede.
0: Porn star. Mayong gabi mga katropa, magapalayag na ang programa nga.
1: Phone pal.
0: Opo nyo, katropa ang Troy Tisoy.
1: Kat katropa ang Goffy lang ka.
0: Guwapo na, bugaw, luy-luy pa.
1: Bigalan na, porn star pa.
0: Gabi kita sang?
1: Sang June 10. It's Wednesday. Wednesday pa lang tagali.
0: Oh, Merkulis pa lang, nagalingasaw na ilok pa.
1: Nano, o bayabas.
0: Hindi ko wala magkalipat nga ang inyo wala hygiene kung kaisa. Amo na pinaka-importante mo. Bisa ni butang tatuod nga ang aton nga mga kabataan, bala kabataan ako ng mga dalaga, iti hindi gid man kita ya naka-computerize utok na may malipatan kita, no? Pero nabalaan ta nga daan nga nagaalingasaw ng aton nga mga ilok. Hindi kita magkalipat nga magdala sing tawas o kung manawas git.
1: Oh, correct.
0: Tapos dugay-dugay nyo, ano, may mga CR man lang, mga eskwelahan, mga opisina. Dugay-dugay nyo kahugas ang inyong, ano,
2: yung
0: monarchy.
2: Oh, correct.
0: Oh, siyempre, kay tawas si Suryanta ilok. Nan, para pagsakay nyo sa jeep, freshman ka mo, Japon.
1: Oo, ah.
0: Di ba?
1: Hindi man na mahal ang tawas.
0: Wala ka, ano, Dol? Wala ka odor?
1: Wala eh.
0: Oh.
1: Oh, wala, kuya.
0: Ano ginagamit mo nga madula ang baho sa iyong ilok?
1: Ha?
0: Ano ginagamit mo?
1: Deodorant.
0: Langka. Ginulat tulad ko pa sa bat niya, Santon plus herbal soap.
1: Sa buyak.
0: Nadula naman sa siya pa ni Mood. Masabat ka pa, Gid?
1: Oh, sige.
0: Nga ang ginaulat-ulat ko, Santon plus herbal soap, pwede na sa ilok, kung baw ilok mo. Ang clear skin niya, amo na yung agapagwapa, agapamis ang kutis.
1: Ah, okay, sige.
0: Na, no, manitigulang na, malipaton pa. Lutulat ko ang sabat niya, Santon plus herbal soap. Gagal ko pa sa 500.
1: Oh! Amo na ganyan. Wala sila yung mga ginakulang wildo mo.
0: Ba, ginakulang ba? Basi kong bahigan, taka sa ako na cash.
1: Talaga lang, ha? Sa ginadulong masaton sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Kanami pa naman sang akon nga adlib nga parte sa ilong pagkatapos deodorant malang isabat niya. Hindi ka worth it kagaan sing ano ah.
1: Sang?
0: Sing ano tawag sa gani man, mid-year bonus. Ang imo kapaltahan, nabi mo ano, pitla magbasa sang endorsement. Ang ako na ginasegway tani, products ang Yes to Health, deodorant niya ginasabat. Kung kaisa, kung mag-duty ka nag-music, gapatuyo. hindi mo deserve magaan sing mid-year bonus. Mabalos ka na lang sa ano, sa Christmas na lang.
1: Oo.
0: Ako umandayo, no? Hindi ka na yung mag-ano, hindi ka na yung magpuis, ano?
1: Oh, I'm just being honest.
0: Ba, honest? Kung madakpan eh, pero kung hindi gani, marason ka man.
1: Si ano, being honest, babe?
0: Ha? H-O-N-E-S-T.
1: Honest. Oh, God, eh.
0: Ay, welcome na ang aton tanan ng mga katropa ka naka-tune in na sa tanan ng XFM Radio Station ni Boss Rems sa bilog ng NIR Kagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod. Mabatian kita sa Bacolod 103.9. Upod ta si katropang... Lipat.
1: John Ray?
0: Ano?
1: Jidderay?
0: Again?
1: Jidderay.
0: Final answer.
1: Jidderay.
0: Ano ito sa buong adlaw? Merkules, no?
1: Yes.
0: Oh. Sure?
1: Oo, ah.
0: Sure?
1: Sure.
0: Hindi ka na mag-ilis.
1: Sino naman sa Chris?
0: Abot si mo! Ano nga ra sa mga dughan? Nangyay mo pa nag-upnop?
1: John Ray.
0: Ha?
1: Si John Ray.
0: Nano, tado nga ba na mag-pronounce bla?
1: Jude Ray o kung John Ray?
0: Ambot si Muya ay si
1: Jude Ray?
0: Ha?
1: Jude Ray.
0: Final?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Correct.
1: Thank you, Jude Ray.
0: Sa Kabankalan, klaro man kita mabatian sa XFM Kabankalan 106.1 o punta si Katropang
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Sure na sure.
1: Sure na sure.
0: Correct. Nice. Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Are you sure again?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final.
0: Correct.
1: Thank you, thank you, thank you.
0: Pero hasta lang ni tatlong, itsakto yan sabat, wala na ni Dayon. Sala-sala ni Tanan. Yes. Believe me. Sa Sagay, klaro man kita mabatian sa radyo via XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo malamtawan kita sa Analog Channel 13 IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay Ibi Magalona Victorias Manapla Cadiz Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with Katropang
1: Alec.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: John Ray. Sugod ka na pulak. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: James Dean.
0: Noel. Sa Rojas, Capiz. Mabatian man kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Are you sure again?
1: Charmaine.
0: Final answer.
1: Charmaine.
0: Are you sure?
1: Charmaine.
0: Hindi na mag-change mind mo.
1: Charmaine.
0: Neil.
1: Ambisyon ni. Hutik, imang ko bala ko, hindi ka mag-duty.
0: Sa Ruha, sa Kalibo na yan, Charmaine.
1: Okay.
0: Charmaine gali, Charmaine.
1: Charmaine.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with Katropang.
1: John Ray.
0: Ha?
1: John Ray.
0: Again?
1: John Ray.
0: Are you sure?
1: John Ray, ah.
0: Sure na gina?
1: Oo.
0: Hindi ka na magliwat?
1: John Ray.
0: Ha?
1: John Ray.
0: Dahil lang, pagkitaon ko, anay, birthday gali subong ni Chief Galio.
1: Gani?
0: Birthday subong ni Chief Junel, no? Happy birthday, Chief. Pero sigurado ka na.
1: Oo, ah.
0: Mm. Ang tuod nga sabat, kag-inchakto nga sabat.
1: John Ray.
0: James Dean. Kompleto na.
1: Tandaan ko kung naginabala.
0: Oo, oh, gambal na gambal, tandaan mo man Japon ka na gabi.
1: Kaya kung
0: hindi
1: isulat,
0: mo na perfect.
1: Kaya kung isulat, kung magambal ka man na.
0: Oh, hindi na yung pwede yan.
1: Cheating naman na.
0: Mga katropa, kung gusto nyo mag-join sa amon nga programa, open na ang amon nga linya. XFM call and text line.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-431 0915-831-431. Klaro na? O sige, mabalik pa kami ah. Kaya mapasunata kami sing bonggang-bongga ang mga favorite songs nyo. Ma-enjoy nyo dere asa alas 12 opod nyo si Katropang Troy Tisoy
1: kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ini ang XFM Katropa mo
1: exciting.

0: Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa aking tututan ni Lilo.
2: Sa aking call center agent.
1: Permigil ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibagay niya ito sa akong sang
1: Sister Pain.
2: Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Delaybill. Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapa-gwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kak, sang Santon Plus, mangosteen and malunggay capsule. Pinaka-epektibo nga food o kon herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang tanan ng Yes 12 products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Wow! We've got the caller in line number one. Good evening.
2: Hello, Troy.
0: Oh, ano? Mayong gabi.
2: Mayong gabi, man.
0: Ngalan.
1: Ngalan mo.
0: Dula, ayaw.
2: Frontel.
0: Ano?
2: Frontel, Tyson, Troy.
0: Mati, bla. Liyo ko patay sa iyong monitor sa cellphone lang pamati, hindi pag i-load speaker. Ngalan, anay luwat, ngalan?
2: Roncel, Tyson, Troy.
0: Si Roncel. Taga din si Roncel?
2: Taga, Dao, Troy.
0: Dao, Kapis. Ang combination sa iyong first name, ngalan na ni Papa kag ni Mama mo, no?
2: O, Troy.
0: Ano ngalan ni Papa mo gani? Nag-start sa letter, nag-start sa Ron?
2: Ronil.
0: Ronil.
2: Pagkakitilya.
1: Pahumukumukha, man.
0: Taga Dao ka. Pisila na edad mo, Roncel.
2: Disinibi, Troy.
0: Uy, kabata pa man. Pero makabata na ni.
2: Pero makabata naman, Troy.
0: Aba, may pinamataan ka na?
2: Muntika na lang, Troy.
0: Ah, wala na buo.
2: Ay, nabotoy.
0: Ha, bawas ka, guru, ya. Giskwela, Gobra.
2: Grita, Pan Troy, Siluilo, Troy.
0: Ah, ara ka na subong Siluilo?
2: O, Troy.
0: Sa din Siluilo?
2: Sa Mandurya, Troy.
0: Sa Mandurya, ano bura mo da?
2: Ara di sa Itlogan, Troy.
0: Ah, nga sa Itlogan, kagina, wala da sing tinapayan?
2: Why did tinapayan, Troy?
0: Pero abi mo bala, kung wala itlog, wala kaya tinapay.
1: Correct. Dol,
0: no?
1: Oo,
0: Isa man sa mga ingredients ng tinapay, ang itlog.
1: Ay, itlog.
0: Hindi lang imo itlog, dol pa? Okay, kailangan, naguro kong imo itlog, isubak, isagol.
1: Kala mo, gani gambal nga, ano na ni kun, no?
0: Ano na?
1: Ostrich.
0: Ostrich na ka na.
2: Itlog is patlong, Troy.
0: Oh, ba?
1: Ano?
0: Itlogan. Sa dina dapat sa Mandurya yung itlogan, man?
2: Dari sa City Proper.
0: Dahil lang itbala, Mandurya ta mo. Sa ano gid sa may Mandurya Public Market, dira?
2: Sa Super, Troy.
0: Ah, ta sa Super.
1: Sa Super, ya, eh.
0: May kilala ka na sa Super na nagpamaligya sa mga cheese curls kag iban ng mga sari-sari store na malaligyaon. Si Madonna ang ngalan niya, si Madonna Gomez. Wala kami nakilala, Madonna Gomez, da, sa Super?
2: Wala, Troy.
0: Ha? Pwes, hindi ka mo kilalahay.
2: Malamang, Troy.
0: Nga nakatawag sa phone pal ng tuyo ni Roncel.
2: Uyab, Troy.
0: Uyab? Dahil lang, i-check ko ano yung line number 2 kung uyab ni. Hello, line number 2, uyab ni? Hello?
2: Uyab, Troy. Uyab,
0: hello?
1: Ano, mati lang sa iyo.
0: Mati lang sa iyo. Hindi siya magsabat, lalaki ni Guro. Okay. Sige, kita kasing uyab. Ano na pangita mo sa isa ka uyab kung kapamati? Agit bisamon, be program, be? Ano na pangita mo sa isa ka uyab, be?
2: Yung palaban, Troy.
0: Tapos?
2: At lumalaban.
0: Bow! Daw ano, daw kubra.
2: Yung... Yang enta ka nga ubahan, Troy.
0: Namo na iya, gumamati isa.
1: Amo na iya.
0: Gumamati isa. Oh. Amo na ang pinaka-importante, ang may ara, gidya sing pag-inubahay nga magatabo, gidya ya.
1: Oo, ah.
0: Kailan na kabilog yung muna nobya sa edad mga 19?
2: 5, Troy.
0: Kadamo. Guwapo ni Gon.
2: Amo na bulang ginatawag bula, Troy. Amo bulang gaubag,
0: ginahala na. Ba? Guwapo ni Guro si Roncel. Oh, ay man. Facebook, ha?
2: Meron, Troy.
0: Be, anong alam mo sa Facebook, be?
2: Roncel Dizon, Troy.
0: Ah, ang Dizon mo, D-I-Z-O-N?
2: Oo, Troy.
0: Ba, bala. Ang color blue, ano naman? Ang nakakalo puti, kaw ni?
2: Oo, Troy.
0: O may ari man di lives in Dao Capiz ang naka ano. Ay, ari-ari-ari siya. Abata pa man si imo pre. Hindi ka nagin
2: mo. Pero pwede man nakabata, Tron.
0: Hindi ka nagin magpapugong ano, manguyab ka nagin niya.
2: Manguto na gin, Troy.
0: Ano, no?
1: Mamuto na gin siya.
0: Mamuto na gin siya.
1: Uy, in fairness lang ha.
0: Gwapo.
1: Gwapo ba sa imo?
0: Oo oh, ka, baby face pa galing.
1: Oo.
0: Pero manyak-manyak na ba?
1: Pero
2: natural lang sa Toro, Troy.
0: Do feeling ko, Migo Ronsel, hindi ka na makauli sa Dao. Do makapangasawa ka na taga, makapangasawa ka na taga super.
2: Super manyakis.
1: No, super manyakis man yung daan ang gina istorya mo.
0: Asa di ka na, sa itlogan section ka na, no, sa super, no?
2: Oh, Troy.
0: Ba, pila ka na da kabulan, Gobra?
2: Mga 3 months, Troy.
0: Ah, bago pa lang. Ah, mapuli pa ni sa Dao. Mm-hmm. Mauli pa ni siya. Wala ka to may ginbilin sa Dao.
2: Why pa, Troy? Mangita ko, Troy, para maikutahan ko na pagpuli ko, Troy.
0: Gagi, ako si Imo. May skwila ka sa Iloilo while Gobra ka na sa Itlugan. No, Dolph, no?
2: Ay, wala ko may, sa plan, Troy.
1: May skwila ka sa Milaflor.
0: Hindi ah.
1: Pertuod man, iskwila ka.
0: Ubra ka na iya sa Itlugan. Oo. Bisan, ate, ang kwarta ya. Ara lang na iya ang kwarta kung ga-ubra ka na sa Itlugan.
1: Correct.
0: Manami pa yung iskwila. Kahit damo-damo kapag hindi makilala.
1: Kaya kung sa ano nang tapos ka na high school, wala pa?
2: High school lang, Troy.
0: Eh, high school. Mas senior high school?
1: Kung sa bagay, kung mag-senior high school ka, pagagab, pwede ka man gapong ka, ano, ka-ubra?
0: Galing, nalingaw na siguro super. Nalingaw na siguro super.
1: Ano?
2: Mapuhay na ikot 1 year.
0: Ah. Ipauhay mo, anay, kapag itaon mong imong swerte sa mga, ano, sa mga taga-super kung may makilala ka na.
2: Mapuhay na ikot 1 year, Troy. Mga utok, anay, Troy.
0: So tama, agad ang imong ginapangita ang babae. Ano to gaya na pangita mo sa isang babae?
2: Ang palaban, Troy, at lumalaban.
0: Kag?
2: Handa't nga ubahan.
1: Hindi ka gusto sang dalitan?
2: Ha?
1: Dalitan.
2: Hindi ko na, Troy. Gusto ko makamandag.
0: Wow. Dahil lang, headline number 2. Good evening, babae, ne?
3: Hello?
0: Aba, babae. Basi may itlog niya. Hello, bilewat.
3: Hello?
0: Ah, babae? Sino ni?
3: Sino?
0: Ah, hindi pag muala, imo ambal ah.
1: Oo ah, klaruwa.
0: Mapalaan ginanamon karoon na sinungalan mo?
3: Sino
0: hindi gani klaro. Hindi pag ilang speaker ba? Hindi pag sapungi mo nga mouthpiece ba? Luwat? Si? Si?
3: Jonah.
0: Si?
3: Jonah.
0: Jonah?
3: Donna.
0: Ah, si Donna.
1: Donna.
0: Mag-aga, anong ngalan mo?
3: Donna Bell.
0: Si?
3: Donna Bell.
0: Ah, si Donna, si Donna Bell. Bell. Mag-aga, gani, anong ngalan mo, Donna Bell? Mag-abi, Donna?
3: Donna Bell, ang ayoko, Donna.
0: Ah, naka-join na nisa? Naka-join na nisa? Mm-hmm. Hindi ba nisa babae?
1: Kwan ka man?
0: Pag-prank ka na lang, may kumabahe ka kung hindi.
3: Kumabahe.
1: Uwe! Pay ka pa ako, be?
0: Ano naman ta? Assuming, ha?
1: Amugid.
0: Diwat, be, ambali mo pangalan kung mabahe ka man, be. Ngalan mo?
3: Gunabong.
0: Ronsel, matyagan mo Ronsel, ano, makuha ko man niya tingog, Adolf, no?
1: Oo, eh.
0: Ah, sige, sorry, ah, sabi ko na Ronsel.
2: Dumay kwento, dumay lawit mo na to.
0: Itip.
1: Amugid, eh.
0: Wala man na di problema, kay open man sa tanan nga gender.
1: Kung sa bagay.
0: Galing kay ang nalainan na mo, nang hindi pala magprangka.
1: Oh, correct, hindi ka lang bala magbinuti.
0: Oo, oh, prangka lang bala, kung agi, okay man na. Kay aton man na sing painan nga para sa ila. Kung babae, babae, gid. Tapos yung lalaki, lalaki. O sige, ang sabat, Donabel, babae kagid man o kung agi?
3: pag-i.
1: Okay, kundi ginako, yagin. Ako ya doon na Belma Franca, nagilang kong daan si Imo, ha? Hindi pa agawa si Roncel. Ay dumugon, tagid ka.
0: Roncel, nag-ako. Roncel? Nag-ako na siya.
2: 1-5 ba yun, Troy?
0: Ha?
2: 1-5 ba yun?
0: 1-5? Mabato ka 1-5?
1: Oo, mabato ako na 1-5.
0: Dali lang, daw hindi na
2: ganyan. 1-5 bago,
0: tugot. Daw hindi na ganyan. Ni kasampot, sukto nung pa 1-5. 500 lang, be.
2: Hindi, Troy. Gusto ko, Yabla, Troy.
0: Okay lang. Donabel ang totoo mga pangalan, gani, ano?
2: Donato.
1: Sa Batista, manigilit, Troy.
0: Doon katigda sa sabat yung Donato, ha?
1: Ka-ano pala iya? Katiga-tiga pa na, Donato, Troy!
0: Pero okay lang ng Donato.
1: Oo, ha?
0: Kisa sa Rodolfo, di ba?
1: ako ganito, Donato. Rodolfo, kung aga. Rodita, kung gabi.
0: Una sa galing kakauya, ha? Basi po, hindi tanang panumunubuan ang gimo price Roncel sa 300.
2: Minimum mo na, Troy.
1: Nasilingan ka lagi, Troy. Mag-ano nga daan, subong niya. Mag-jer-jer.
0: Oo.
1: Kinilo-kilo na niya, subong
0: mga
1: niya.
0: Mga buisit. Oh, ikaw na una, Roncel. Ano, flag na that number mo. Kay okay na to. Kailangan pagkita mo sa isa kababae. Kay soryaw na mo si Donato. Go ahead, Roncel.
2: Wait lang, Troy. Tawag ka nang kuya. Ako number, Troy.
0: Ah, sa uluha lang bala.
2: Sir 9, Troy.
0: Donato, hindi mo pagkuhaon, Donato. 1-5, sukot niya bala. Dona!
1: Dona, ra ka pa?
0: Dona? Ara ka pa. Hindi mo pagkuhaon number niya. 1-5, sukot niya kadaan. O, sige. Go ahead, Roncel.
2: 09-09.
0: Okay.
2: 627.
0: Okay.
2: 9073.
0: O, sige. Isa pa, hinahinaya lang gamay. Go.
2: 09-09-627-9073.
0: O, sige.
1: Okay.
0: Good luck na, ha?
1: Ang una nga mag-text sa imo, si Geraldine.
0: Ay, hindi ka man na magpasugot kay 1,000 lang na yung budget. Tapos ka Japan 500. Salamat, Roncel. Mayang gabi. Regards sa mga taga-super, kag mga taga-Mandurriao, Iloilo.
1: Mayang gabi da sa inyo tanan.
2: Mayang gabi, Madroy.
0: O, oh, Donna, kita naman. Ano tuyo mo, Donna?
3: Ano pa ka na yung number yata?
1: Ano? Pao niyang number?
0: Hamal niya, ano ito ganyan number niya, Troy?
1: Hindi na! Gumugon, taging kakaroon, sige, ya kita!
0: Mangita lang tayo, iba ni mo, Donna,
1: ah. Oo, ah.
0: Donna? Ilan na edad mo?
3: 23.
0: Taga diin?
3: Hello, hello, lapas.
0: Ah, taga lapas. Uy, taga tama, tani, uy, si Roncel.
1: Sa diin ka sa lapas.
0: Dali lang, wala yung pag-imutang Roncel. Dahil lang yun na, tagalapas gali si Donna.
2: Lapi. Amo gali ito, gusto naging kuha taguan siya. Gusto yan, lapit yun ito.
0: O, tiya mo na lang niya. Oo, na, naman.
1: Si Donna na lang.
2: Gusto na lang ito, puro mom, Troy.
0: Tsaktuhan lang yung tsaktuhan lang yung pag, di ba, mapahuhay ka 1 year. Pag balik mo school, tsaktuhan lang yun yung may mga sakit ka na.
1: Abi ko, ano, may balon ka na. Sige na!
0: Pila na gani? Edad mo doon, ha? Liwat? 20?
1: 23?
0: 23, 19. Pwede, ah. Kita na. Nagapaninda ka man super doon, ha?
3: Oo.
0: Ute, aragali. Ano to gani number mo gani, Roncel?
2: 0909.
0: Lain man yung ginatawag mo sa akon.
2: Ako nga, isa ka sa guard ni Troy.
0: Ara na naman. Ah, sige. Ah, Donna, kapamati ka, Donna?
3: Oo.
0: Oh, sige, 0909.
2: 627.
0: 627.
2: 90.
0: 90. 73. Di kung sino madaog sa diskartihan na inyo para kay Ronsel. Amo ang pilion ni Ronsel eh.
1: Oo, eh.
0: Hindi taman siya mapilit kung gusto si Donna kung hindi.
1: O, correct.
0: Pero di pa.
2: Perder siya kita to. May 1-5 kung kuhaot to.
0: Wala ati gayuna niya na iyang hangitaan niya na idea paano sa mga 1-5 mo. Di ba, Donna? Ito, kayo mo pa gani, Donna, no?
3: Imuhin ko lang na
1: toke
3: kasi
1: naka-inchak
3: ko kami
1: ni Kriyana. Ba? Toke kung toke.
0: Eh, tarungan na, anay, maghambal ka antes ka mag-offer toke. Salamat, Donna. Salamat, Ronsel. Bye-bye. 4 minutes after 10, mabalik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang
0: ka. Nagkakamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited.

0: Tanungin ako, matulog pa ko.
1: XFM.
0: Balita kang impormasyon nila ako sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Nama Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ka na mo. Nareo, hello?
1: Hello, Troy.
0: Aragali. Good evening.
1: Good evening, Troy.
0: Pangalan?
1: Jan Villarias, Troy.
0: Taga din si Jan.
1: Jan Villarias.
0: San? Taga diin ka?
1: Taga Dumaraw, Troy.
0: Din sa Dumaraw.
1: Bungsuan, Troy.
0: Ah, dali lang gid. Ang imo tingog daw pare sa taga ano, fishing port. Nga to balang ginbuko si Dolphy nga nagachat ka mo ni Dolphy, wala.
1: Why, Troy? Ah.
0: Lapit ka saan? Sa Dumaraw ka, no?
1: Oo, oh, Troy. Taga Dumaraw, Troy.
0: Ano kalayo ang Ungol Ilaya sa imo?
1: Malayo, Troy.
0: Ang Patcho sa Banwa?
1: Malayo, magyapon, Troy.
0: Ah, pero ang inyong common nga Patcho diragin sa may Banwa, sa may lapit sa simbahan?
1: Oo, oh, Troy.
0: Ah, tisan o tamang umpanyar?
1: Lumingko, pwede na to, ya.
0: Malayo gali na ang inyo, ya? Ang, ano, ang ginambal mong lugar?
1: Oh, Troy?
0: Oo. Pila na edad mo, San?
1: 22, Troy.
0: Ga-work?
1: Oh, ga-work ko, Troy.
0: Ano work mo?
1: Sa Bikiri, Troy, Bikir.
0: Dira man sa Dumaraw?
1: Si Lilo, Troy.
0: Din si Luilo.
1: Sa Haro, Troy.
0: Sa Haro. Isa lang din sila kalugar ni ano, ni Mama.
2: Oo, gani.
0: Oo.
2: O Dumaraw.
0: Ni ano, ni Mama.
2: Mama.
0: Mama.
2: Mamasita.
0: Naidlaw na kay Mama.
2: Gani man.
0: Naidlaw na kay Mama Munyek. Naidlaw na kami kay Mama. Oo, ah, isulod mo gin, hindi man kaladlawan. Nahidlaw na kami kay Mama Munyeka. Kilala mo si Mama Munyeka?
1: Mamalay ko.
0: Ah, malay ko man sa imo.
2: Wala kaming malay.
0: Pila ka na da katuig sa, ano, sa harong bilang isa ka. Panadero ka, no? Panadero?
1: 5 months, Troy.
0: Oo, panadero ka, panadero.
1: Oo, Troy.
0: Basag ka di magmasa, Dol.
2: Yes. Amo pa natin ihambal ko.
0: Wala ka pa ka-try masa sa isa kage?
1: Why pa, Troy?
0: Gusto mo? Gusto mo i-try?
1: Masa, Troy, kage.
0: Ano? Gusto mo i-try?
1: Di ko, Troy.
0: Hindi sa mga na yun.
1: Basi ko mamasahan ko pa yan. Lang ang lawit, Troy. Hindi na, Troy.
0: At yung masaho niya man yung lawit, eh. Masahe ka mo doon, ah.
2: Amo ni Jai. Himoon tanga bitso ko,
0: ay, hindi ka na stick bread.
1: Masahon, Troy. Ako nga special pre, special son ko, imunay, Troy.
0: Away kami labot.
2: Ano ko, no?
0: Iyon ko ng specialty munay. Away kami labot, imumunay. Hindi man na damo, harina. Laban man na hangin. Laban hangin, imumunay, ah. Commercial ka tama.
2: Wala labot, sinag ginaluod ko na
0: iyan. Bali, pila ka nakabulan, Gaubra, bilang isa ka panadero, gano'y liwat?
1: 5 months.
0: 5 months pa lang. Bago ka lang gid na hire?
1: Oh, Troy.
0: Now, you're fired. Kati ka na. Te, pila na kabilog? Damo man may gabakal sa inyo, da?
1: Damo pa, Troy.
0: May mga gwapa, wala?
1: Ngara, Troy, eh.
0: Uy, siyempre. Din sa Haro, dapit man. Landmark. Kaya kami landmark sa Haro.
1: Sa dapit sa Unanga, Haro Plaza, Troy.
0: Ah, dira lang dapit. Sa diin man, unhan sa Haro Public Plaza, no? Sa may, ano ba, sa may Haro Big Market.
1: Oh, di ka, Troy. Sa may
0: intersection nga pakadto sa Pabia, pakadto sa SM City.
1: Oh, itong may likuan, Troy, para sulod, Troy.
0: May, ano, may bulkitan, vulcanizing shop.
1: Nakaagi lang kami na, Troy. Salunan po, Troy.
0: Unan-unan gamay, ba? Lapit ka mo sa ano gani balay sa Dungon B, Dungon A.
1: Dungon A, Troy.
0: Agoy, tultulan dayo, no. Ara ka lang nagali sa Dungon A. Dira to dapit nga nagululuwa ang baka. Nga may nagkuha gani video gani, wow, ari na kami subong sa Australia kay naglabay ang baka. Nagtapok ang baka gi sa may ano gi sa may highway kita bala sa may before ano SM City na. So feel na feel yung hindi nga taga-Australia siya. Pero aral lang siya galiya sa may SM. Dapet, wala mo rin mantayan mga baka mo daay.
1: Why po ko siya natuloy?
0: Away ka pa na. Ano pangita mo si isa kababayi?
1: Palaban, Joy.
0: Palaban naman tanan. Ano pagid?
1: Manamit.
2: Wala. Manamit magano?
1: Sakit masahon.
0: Manamit?
1: Masahon.
0: Manamit masahon. Ano pagid?
1: Yung magaling magdala, Joy.
0: Nang?
1: Nang trogo.
0: Basi imo hinambalan subong do hindi ka kasampot, basi hindi ka naging makambal kung manamitan ka kung maano imo tarugo.
2: Diba si akong ginapangita mo.
1: Hindi.
2: Ano?
1: Ridolf, labas na
2: Ridolf. Labas na Ridolf. Di kaya amo man bala ginapangita mo.
0: Oo man, ginaano mo ganin tubo ganin, Dol?
2: Ha?
0: Ginaano mo ganin tubo ganin?
2: Ginawashing.
0: Asamag?
2: Ha?
0: Asamag?
2: Manggit o.
0: Te, manukasan, bato?
1: Masi matambahan mo lang tubo nga may kalawang to, ang Dol. Basta matitanas ka,
2: Dol. Ay, wala ko yayaga, ano, yaya aga pili. Ah, basta may tubo lang niya. Ginawashingan gani.
0: Pilang edad sa babae yung pangita mo?
1: 21.
0: O, sige. Single mom, pwede?
1: Kahit ano, Joy. Basta magaling.
0: Ba? Sige, ah. Number 09.
1: Wait lang, Joy. Wait lang. Kita. Napatay siya
0: po. Sabi ko, ikaw nang napatay.
1: 09.
0: 755. 755.
1: 414.
0: 414.
1: 755.
0: 755. Only what? 09.
1: 755.
0: 09755.
1: 414.
0: 414.
1: 755.
0: 755. Okay, tawag na ka mo kay San. Para ano gani, San?
1: Para makutahan.
2: Para mamasa.
0: Regards sa mga taga-dungon. Damo, salamat, San. May gabi. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: 30 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Yeah, Katropang Dofilang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil. XFM.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sanzone Gold Herbal Tea.

0: Tagapaday ng phone pala ng programa, ginadulong sa inyo ang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa aton sang Vision X Plus, kung nagkakurap-kurap ng inyong mga mata, mag Vision X Plus na kamo.
0: Ang tanan ng YesWell product, sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
2: Hello, Troy!
0: Malalaki ta na tong color.
1: Gani ba? Man.
0: May babae to ginagaling binabayi.
1: May lawet.
0: Sino ni?
2: Ako nito, si Jan Troy.
0: Jan sang?
2: Gabi sa Troy, isang tao.
1: Oh. Sino to, nakapanawag ka naman?
0: Bago ko lang yung panawag, nawag ka naman ni Watt. Ano naman?
2: Uwe man to, gabi, Troy.
0: Kagabi, waay? Karon pa na, karon pa na ulat-ulata lang kay ang amon di ginaistoryahan after 1 month ka pa pwede ka intraliwat.
1: Kani man.
0: No. Why chance?
2: Oh,
0: sige, go.
2: 09.
0: Hindi mo na pagsugpunan. Bugtoon ko na lang imo ginawa. Nabugto gisaya eh. Oh, dial ka mo XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hello?
2: Hello, Troy.
0: Oh, sige na, plug na. Dasiga.
2: 0907-0970-675. 2732.
0: Okay, bye. Line number 1, good evening.
1: Hello.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Hello, sir.
0: Pangalan, ma'am, mayong gabi.
3: Good evening.
0: Oh, liw ko patay, ma'am, sa imong ano? Sa imong tawag sinigani, monitor? Sa cellphone lang pamati, hindi lang pag loudspeaker.
3: Nag-distance na ko.
0: Oo. Dahil lang, good ma'am, good man, yung concern.
3: Si Janice.
0: Ay, ikaw man, Japon?
3: No.
0: Ang sa ano niya, sa mulilunin niya, oh. Sige. Sige, sir, oh. Ano tuyo mo, sir? Nahidlaw ka naman sa amo ni Dulpe?
3: Oo, gapamati ko, sir.
0: Oo. May request kanta?
3: Oo.
0: Anong title?
3: One Friend, sir, panigod. One Friend ni Dan Fields.
0: Bato matamagid. Nasulod yun sa ako nga playlist, ma. Sige, ay play ko karon si Ramang. Mambugaw kami anay subong gabi, sir.
3: Yeah. Oh, sige.
0: Salamat. Bye-bye.
3: Thank you.
0: Okay. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Hello.
4: Hi, Troy Dolphy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
4: Neil.
0: Neil. Sang?
4: Amigo nyo bala.
0: Dahil lang, wala pa kami,
1: Ano ko, no?
0: Migo ta ko, no? Wala pa din nabutang sa listahan. Oh. Migo kami nga si Neil. Ang Migo namun ni Neil, technician.
4: Ay, sorry.
0: Ang ano, view ni siya ni sino ganito gani?
1: Ni
0: si Farah? Kaifa. Ah, Kaifa.
1: Oo.
0: Tama, Neil?
4: Oo, Troy.
0: Oo. Sigurado ka gidman nga Migo niya ka o kung ginbayloya na kasubong?
4: Grabe ka man, bisan amo lang ang sitwasyon naman daw, hindi niya ako pagbayloya.
0: Oh, hindi ta sure. Hindi ta sure.
1: Oo.
0: Basi mabot ang time nga magbinayluhan nay ka mo.
4: Hindi naman tapo, Troy.
0: Ah, hindi ka maghambal sing patapos. Dahil bilog ang...
1: Bilog Bola. Ang pera.
0: Hindi, ang itlog bilog.
4: itlog.
0: Nga nakatawag liwat si Neil?
4: Wala. Kay may... Ang... kaya may papakot ako to nga wala mo ginbasa.
0: Ah, daw sala ko pa nga wala kong ginbasa. Sa kadamo ko na wala sa inyo, wala eh, mo gindi priority. Oh, sige, pakto na muna. Ano to ang papakot mo kay kami mapakot ah?
4: Ah, sige ah.
0: Sige, go.
4: Matahom nga buho.
0: Matahom nga buho.
4: Boy ugat ginaguro.
0: Ano? Ilong buha lang bigay daw dagdalom sa imong ano karaya? Luwat.
4: Buhi ugat buhi nga ugat ang ginaguro.
0: Buhi nga ugat ang ginasulod, guro.
1: Ginasulod.
4: Oo, mama.
1: Matahom nga buho.
0: Uling. Uling.
4: Hindi.
0: Ngay kami, clue. Clue.
1: Clue, anay, ah.
4: Di ko daw colorate na, Troy.
1: Nang
0: lipstick.
1: Kuhanang. Aritos.
4: Hindi.
0: Lipstick.
4: Hindi.
0: Dali lang gid. Ano to hambalya ko no colorete?
1: Mm-hmm.
0: Dali lang gid. Sa di na gina-apply sa guya sa nawong?
4: Hindi daw daw ano bla daw abay na sa design sa lawas ang tao.
0: Sala sala ka lang kay sa klomo karon manda ka sa ako na.
1: One in ang singsing.
4: Very good.
0: Asing sing.
1: Asing sing.
0: Oh, isa pa. Daw nabitin kami.
4: Kung ako pagustuhon, hindi ko pag ronson. Kung kinaugali o ronson, pag-ioli-oli.
0: Ang bot akray, ano ginay?
1: Hindi ko.
0: Hindi ligay nun lang, be. Ligay nun.
1: Hindi takon kamaan, ah.
0: Hindi kita, mon, git makapadalong kita na sa, ano, sa karay-ar.
1: Karay-ar.
4: Tama niyo, kung ako pagustuhon, hindi ko pag-idusok botong o kung kinaugali.
0: Kung ikaw pagustuhan, guro.
4: Oo.
0: Kung ikaw pagustuhan, hindi mo pag-iduso ang butong. Tapos?
4: Kung kinaugali.
0: Hmm.
4: Iduso kag i... Balik naman bala?
0: Ambot ah, sabtad ang imo mangkot ah. Doon ikaw. Kasi ikaw sa pamangkot mo, doon nabudlayan ka man.
1: Oh man.
0: Nung sabat?
4: Budlay, budlay, mag-translate na bitroy.
0: Di budlay ang mga mag-intindi. Kaya darum-dalom na na.
1: Oo.
0: Ano sabat mo, be?
4: Trombone or trumpet sa musiko.
0: Anong trombone?
1: Ah, trompo. Trompo na bala.
0: Trombone? Trumpet ko, no?
1: Ang trompet ng daw torotot?
0: Torotot?
4: Oo.
1: Ah.
0: Ano na sa kuno yan? Ako kami
4: hindi
0: naman, ha?
4: Hindi mo unos-unos na.
1: Ah, kung sa bagay, ang ginaama mo na, Blat Roy, oh.
0: Mm. Tapos, ah, are, kami naman, ha? Do'y mo lang yata na niya. Are, oh, ah. Ready ka?
4: Ready.
0: Oh. Napasulod ng ulo, ginbira pang ikog sa bat.
4: Luwag.
0: Wrong. Napasulod ng hello ulo. Napasulod ng ulo, ginbira pang ikog.
4: Hilo kag dagom.
0: Dinda sa duwa, hilo kung dagom.
4: Duwa, ay, dagom eh, hilo.
0: Final answer.
4: Final.
0: Are you sure?
4: Sure.
0: Napasulod ng ulo, ginbira pang ikog.
4: Oo.
0: Sabat?
4: Dagom kag hilo.
0: Pantat.
4: Ay, pantat.
0: Nagsulod na sa buho. Di ba madanlog ang pantat? Kilala ka pantat? Te, tsakto man?
4: Tsakto man.
0: O te, salaagi mo sa bat. O, si Dolpo naman.
1: O, anong matabo sa bagis kung kuwaan mo siya sang ulo kag ikog?
4: Ano to, liwat?
0: Nantaon-taon hindi ka mabuang sa amon.
1: Anong matabo sa bagis kung kuwaan mo siya sang ulo kag ikog?
4: Owel na lang bilin eh.
1: Ha? Gikwaan mo
4: na
1: siya
4: gani.
1: Gikwaan mo na siya gani ulo
0: kag ikog.
1: Mm-mm.
0: Oh.
4: The owel shark.
1: Ano ko no?
0: Owel shark ko no.
1: Ma owel shark. Oh. Sala eh.
0: Fish ano? Oil.
1: Ha?
0: Fish oil.
1: Sala, ah, fish oil. Sala, sala.
0: Ano?
1: Gikwaan mo siya ulo, letter B. Gingkwaan mo siya sang ikog, letter S. Di ba la? Kaya kung di man king agi siya eh.
0: Naglahe. Hindi ko kumpormi siya nila. Hindi ko pa-explain ka ron. Tapos na daw ginago to
1: yayaw. Okay. Eh, spelled lang bagis bala?
0: Oh, bagis. Oh,
1: B-A-
0: B-A-G-I-S.
1: Di ba la?
0: Okay.
1: Eh, kwaan mo siya ulo, letter B. Oh, di ba? Dahil ang ikog, ang ikog, yung letter S. Di ano matabo sa, ano matabo sa magis? Kung paan mo siya ang ulo kag ikog. Kundi maging agi siya eh.
0: Kaya, sige, may hara ka pa da. Hara ka pa da.
4: Hindi na lang, request na lang ko.
5: No title?
4: Tulog na lang ko karon tapos ni.
5: Oo, anong title kay may nag-request na one friend? Pwede, playable siya?
1: Ano yung mga request, ano? Nel, ano yung mga
4: request? Pwede makapatog. Pwede makapatog-tog ka matry, kinaraya songs.
5: Ang probinsya, na naman?
4: Hindi, hindi na, lain-lain.
5: Ano?
4: Maghahalat ako by Bernie Garcia.
5: Ay, wala kami na kopya kay sa Antique lang na abi mo. Ban lang.
4: Sige na lang, aray na lang. Oh.
5: Ano?
4: Ako ay tunay na nagmamahal, B6 band.
5: Ano, no? Tunay?
1: Tunay na nagmamahal?
4: B6 band.
5: Ah, J Brothers, hindi ang amon?
4: Wala.
5: Bago na?
4: Hindi, daan naman na, Troy.
5: Wala kami na.
1: Si J Brothers, mala, di nga kopya.
5: Oo, tunay na nagmamahal.
1: Oo. Tiyak mo na lang, ne?
4: At hindi, ano na lang isa?
1: Ano?
4: Yurika, ako ang tunay na may pagtingin sa iyo.
5: Yurika? Ang ari sa amon na Yurika, basta't alam ko lang. Ano pa, Ged? Kami na lang ma-play, hindi na lang mag-request ah. Gakanta ka man Japon sa mong sonata.
1: Ako na lang bala makanta.
5: Ano pag inakanta?
4: Ako sa'yo, ikay akin na lang, Troy.
5: Ako'y?
1: Ako'y sa'yo, ikay ay akin. Amo na?
5: Sige na kanta ganit. Sige na kanta ganit, sina?
4: Daniel para Moderna.
5: Ha?
4: Daniel
5: Padilla, no? Sige, play ko ah. Thank you. May gabi. Regal okay. Sa mata, Antike. Bye-bye.
4: Tulog na lang ko.
5: Oo. Iulatan na yung kanta.
1: Ulatan na yung imong kanta. Kaya nag-request ko man bala.
4: Bala ka, Dolphino.
5: Pagkasunod sa one friend, imo dayo na lamat. Bye.
4: Love you, Troy.
5: Love you more. Kay ano ah? Sino to gano'y Anubia?
1: Si Kaifa.
5: Okay, Kaifa. Ito yun para sa imo. Bye.
4: Bye.
5: XFM time, a minute after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropa Troy Tisoy.
1: Kag, si Dolphy lang ka.
5: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Feels the pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sang Mulo Ililo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O, kikijabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo? Kung may migraine man ka mo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Woo!

0: 20 minutes after 11 o'clock, you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Og daw ang iyang awangwang, ah. Troy Tisoy!
2: And Dolphy lang ka!
0: Nagapadayan ang phone pal, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagpapag-on sa atong immune system. Mapailayo mo sa mga narisari nga balatian, ilabinagid kung ginasipon ubo ka mo, tumar lang ka mo sang Santon Vitamin C.
2: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, ag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Sarama bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag XFM call and text line smart and TNT subscribers
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mulat kami ah. Ang gabi na kay RJ Neil Ispadero Kiachon. Hi sa family Kiachon sa Agsilab Sityo Pastuhan sa Pian. Kagsakon paring tirador sang single ma nga si Alejandro Weng watching live from West Philippine Sea. Always good ko di ka pamati sa West Philippine Sea.
2: Wow.
0: At least kalabuta sa West Philippine Sea, no? Gusto ko natatani mga kato sa Kalayaan Island.
2: Hindi lang sa pag-inchahan, ka-incheck.
0: Victor Pintoy, Kabahog. Base may balo da, Troy. Okay na ko sa balo.
2: Mahinggap, yung magali kay, nung Alejandre Ledesma Nunato.
0: Hi, line number one, good evening, caller.
2: Tinakopyaw.
0: Nag-hi pa lang gani. Kag, mayong gabi man sa kay Jan Eris. Ah, si Jan Eris, amon itong caller. Dumduman mo kagabi. Si Jan Eris, so bala? Atong ano to gani anong mandumduman guys siya kagabi iman basta

0: Ilantaw mo niya nga ano nga account kag idol. Si Jan Aries nga atong ano gani man. Atong manyak man ah.
1: Kadugay ang madumduman ah.
2: sa kadamo, sa color.
0: Sweet darling, good evening Raymond Buni sang Capiz. Hi Valdez Fibrero, good evening kay Julio Sancho Abilarde Medina. Mayong gabi Erwin sa Bando Bayunon. Shout lang da kay Junjun kag Eric. Si Sir Eric Biring bala kag gabi, wala ko mabasahan iya greetings. Naglantaw sa aton nga live doll.
2: Oh, sa Capiz na siya no?
0: Oo. Dumduman ko ni siya si Eric Biring kadaog ni siya sa aton pa promo nagligad. Mugi ni siya ang aton nga
2: supporter,
0: maalwan kag solid nga supporter sa XFM. Lang tawabla kung solid ka nga ano nga supporters ng XFM, makadaog ka gidya sa promo.
2: Yes, ginabugayan ka man.
0: Nan. May maabot pa kita nga promo, pilawag ko na lang na kung ano na, kung ready na ang mga materials kag ma distribute na namon sa tanan ng XFM radio station. Wala labot sa Santon and XFM libu-libong pa-premium. May maabot pag ito pa-promo. Nga may mga pa-premium man worth 5,000 pesos.
2: Wow!
0: Tapos may mga gadgets naman, may groceries. Basta, Dol.
2: Ate,
0: malagaw naman ito si Nidol. Marikorida naman ito ni Dol.
2: Amo naman ni palibot-libot.
0: Di ba kasadya lang basta gina-bless ka permi, no?
2: Eh.
0: Basta XFM na ya, solid din na yan.
2: Kag wala kami di aga imbento sa amon yung mga premyo.
0: Gato pa ginayayang kwarta sa tagdaog yan. So, wala labot sina, ulat-ulata nyo lang na. Pero ang existing namon nga promo, muning Santon and XFM libu-libong pa-premyo, kung sa diin 3,000 pesos inyo madagugan kada Friday, kag nagahulat sa inyo ang 50,000 pesos sa grand draw, 30,000, 20,000, kag 10,000, kag pulo tanan, kag consolation prizes nga tag 5,000 pesos. Lapit na gid, lapit na gid. So all you have to do, bakal lang kamo sa mga Yes to Health products, pareho sang isa ka blister, sang Santon Gold Capsule. Te, maumpawan ang ginabatsyag mo, makadaog ka pa, kagdako ang chance mo mga kwarta sa sininga pa promo. Tapos bakal ka man sang One Blister Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulat nyo lang sa white envelope ang complete name, address, contact number, kag pirmahan. Isulod nyo na daha ang ginpang mention ko nga mga Yes 12 products, then ihulog nyo sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio stations nga nahamtang sa inyo tagsa-tagsa ka mga AOR. Ano ba yung si AOR, be?
2: AOR?
0: Kung kapalun, isa na masampat na nila yun, no?
2: Area of responsibility.
0: No!
2: Ano ang gali?
0: Area of response. Oh, dira nyo pangulog sa tanang XFM radio station and every Friday ulaton nyo ang amon nga mga posting sa mga social media accounts ang XFM kung sino ang maswerte nga nakaangkon sa 3,000 pesos.
2: Eh, imaginable ah.
0: Entra na kamo ah. Kay wala pa kami colors, so bang pa-music kami anay ah. Dason, mababay na kami dayon kay buwas Webes na no.
2: Webes na buwas. Ah,
0: ma-day off naman tada isa lang kagabi. Troy Tisoy.
2: Kag-Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
2: Exactly.

0: kaki dia. Hindi na pag-i-deny pa, agi kaki dia.
1: Correct.
0: Thank you so much sa mga nag-join kay nagpamati sa programa nga Phone Pal, sa mga technician on duty sa tanan nga XFM stations kag sa tanan nga station manager. Madamo gid nga salamat sa inyo kag sa ngalan sang amon nga CEO Boss Rems, Doc Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: Hala, ka-exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Sun Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sun Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Pahubin pasang ng worm.
1: Sun Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sun Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sun Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Exactly.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodels ang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa, gapalan ko kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pipili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Sentan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Sentan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sentan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo! Oh, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka!
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor agad ang nagustuhan kong idya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na?
5: Gamot pa!
2: Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant.

0: herbal tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diri yo.
2: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Eggs.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Sister Pain!
21: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
22: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 7 minutos na ang nakaligad sa atak na ng alas 4 sa aga. Maying aga mga katrupa, maying aga mga abyan, maying aga Western Visayas, maying aga Pilipinas, sini ang palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Huwebes nga edisyon sa nga itong pagpangalagad mga katrupa, do ginahunos lang ang mga inadlaw. Pitsa 11 kita subong sa bulan sang Hunyo. Adlaw kita nga Huwebes. Kaya balokan mo ang Huwebes, manami ining adlaw, kaya kung luyag ninyo magbakal sa mga barato nga balaklon, halimbawa mga ulutan nun, mga prutas, kagiban pa ng mga kinanglanon naton sa kusina, magpamasyar ka mo subong sa public market sang Haro. Kay market day subong sa Haro. Sang una nga mga tinion, mga 50 years ago or so, ang Haro market mga binisa sa ginakabig nga commercial district sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Amoy na magambalikaw nga market day sa Haro ang mga taga Mandurriao, mga taga La Paz, mga taga Arevalo, taga Pavia, taga Santa Barbara, Oliganes, nagapangumpra pa mga katrupa sa Haro Public Market sa tung una nga mga tinion. Kaya ang Haro District mga binantis pa ini nangin distrito, nangin munisipyo ini, isa ini sa mga nangin munisipyo o kun banwa sang Iloilo. Tiamo ina mga byan nga ang Haro nabantugan gyapon sa pila ka mga okasyon katulad sang mga fiesta, kasunod sang fiesta amo ning mga bulang kag ang aton nga simbahan diri sa distrito sang Haro nga may mahal kita nga patron Nuestra de la Candelaria na Nuestra Señora de la Candelaria. Si, panindahan ka mo sabong, bangon na ka mo, bugtaw ka mo kag magbangon, kag magdagon-dagon, kay kung luyag ninyo mga barato nga mga balaklon, mga ulutanon, kag mga prutas, kag iban pa ang mga kinanglanon sa inyo kusina, magpabasyar ka mo sa Haro Public Market.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Market day, sabong market day. Sa mga nakabugtaw na, kag nakabangon na, ang ining abahin ang itadulong sa inyo, sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, amo ini ang pinakamanamit nga kape nga nitalawan ko sa bilog nga kalibutan. Nakaagi naman ako konsumo sa mga 3-in-1, mga 5-in-1, mga 7-in-1, mga in-1-in-1 nga mga kape. Kag ang stick nga kape, kag ang puro-puro nga kape. Pero subong pa lang ako nakasugata sang kape mga byan nga pinakamanamit gid nga nitilawan ko.
1: Exciting Philippines.
0: Magluwas na mga byan, may mga health benefits pa ako nga makuha. Nagaangkon ka na blas ang pleasure of having a cup of coffee, pero may ara kapag gid nga mga medical benefits nga makuha. Amo ina mga katrupa ang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga mahilig mag-inom sang kape, mas manami gid nga mag-inom kita sang kape mga katrupa nga makahatag balas ang benepisyo sa aton nga ikayong lawas. Kag makahatag pa sa aton sang manami nga katulugon, kung nagasufrir ikaw sang insomnia, babayi ka tapos nagasufrir ikaw sang insomnia kay nagaminopause ka na, mag-inom ikaw sang Santon Plus Coffee Mix. Mapatulog niya ikaw timprano pa sa gabi. Kaya may properties ang Santon Plus Coffee Mix nga makapabulo balansi bala sang inyong hormonal imbalances. Amo ini ang ginasufrir mga katrupa sang mga kababaihan nga naga-menopause or nagahana nga mag-menopause. May mga ginatawag nga hormonal imbalances. Hindi mo mapaktan ang ilang pinsar, nagapangakig lang, no? Nga wala balasang kung ano man nga rason, basta gusto lang nila yung mga akig. Daw ka war freak bala sa ila, tiintindihon nyo lang na sila. Kaya mo ina mga binang dalasang ginatawag na naga-menopause. Kaya pangiti pangitaan ka lang bala nila sang sala, Tapos yung alan kanila. Exciting. Wala man asang kuna, ano nga rason na. Basta lang gusto lang nila yung maaway, gusto lang nila gamo. I want trouble always. Basta, notice mo na katropag dyan, Ray. Subong maayo, doon namin man istoryanan, doon kasad niya man sa inyo, dugay-dugay. Maningal siya. Ay, Diyos ko. Dose minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mga katropa, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Amo gani diri kita sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, mga katropa. Sa Exciting Pilipinas, nagaulikid kita sang aton nga kasaysayan kay may makuha kita diri nga maayo nga pagtulunan. Mga ginatawag lang lesson learned. Ang experience ginasilang nila nga manami nga professor o maestra. The best teacher is our experience. Makuha lang kita sa mga maayo nga pagtulunan sa aton sini mga katrupa nga history o kasaysayan. Nakaibalo ka mo ang June 11, amo ini isa sa pinaka notable nga fetsa sa Philippine history. Kalabanan sini mga biyan na hanungod sa aton nga kahilwayan, Independence Day. Buwas mga katrupa, lantawa ninyo ang kalendaryo nyo nga nabitay sa inyo nga mga dingding. Kay pula ang kalendaryo. Ang pizza 12, buwas bala? Biyernes? Pula ang pizza 12. Independence Day ina mga katropa. So, wala sang trabaho, wala klase. Katapusan nga working day subong. Katapusan nga school day subong. Buwas mga biyan, vacation. Makangkon kita sang medyo malawig-lawig nga weekend vacation. Bangod sa holiday buwas, June 12, Independence Day. So kung ulik doon ta o kung balik na nato ng aton nga kasaysayan mga katrupa na gasiling, ngang pizza 12 sa bulan sa Hunyo, isa sa pinaka-notable nga pizza sa Philippine history, nanungod mga biyan sa pagkilala naton sang aton nga Independence Day. Ang pag-establish naton sang National Judiciary, kag ang pag-display mga katrupa sang aton nga national flag. Subong daw hindi gid tuman ang aton nga mga katrupa, mga kasimanwa, mga kabyanan sa pag-display sang aton nga Philippine flag. Pero kay balo kamo kung ano ka importante ang Philippine flag, ang pag-amba naton sang Philippine National Anthem, sang natabo ang linog mga katrupa dito sa Mindanao, isa sa mga rasones nga nakasalbar ang madamo nga mga kabataan sa elementarya kag high school. Amo ang pag-amba sang Philippine National Anthem. Kung madumduman pa ninyo ang pinakauna nga adlaw sang school day sang karon nga tuig 2026-2027 nga school year, amo ang Hunyo 8, hindi bala? Lunes yan to, the first day of class sa bilog nga Pilipinas sa mga pampubliko nga mga bulutuan, both elementary and high school.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Lantawa bala ninyo, i-analyze ninyo, alas 7:37 mga katrupa, nagtuhaw ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. During the first days ang classes sa bilog nga Pilipinas sa pampubliko nga mga eskwelahan, nagpatawag ang halos tanan nga mga principal sang pampubliko nga mga bultuan nga magpatigayon katrupang genre sang flag raising ceremony. Sa kinaandan mga katrupa, ang flag raising ceremony ginapatigayon ni ina sa kada alas 7 sa aga. Hindi ba? Kaagi ka atin katrupang genre sang flag raising ceremony. Okay. Alas 7 na. Usually alas 7 na. Okay, gintipon ang mga kabataan, elementarya kag high school, sa pagpatigayon sang flag raising ceremony, ang pag-amba sang Philippine National Anthem. Tikundi alas 7 ginpatawag na. Hindi man na gilayon pagpatak sang alas 7, kanta ka mo dayon. Siyempre nagatililipon pang mga kabataan sa atubang sang flagpole. Amo inim lang abyan ang ginasabitan aton sang aton hayahay. Kag gina pasaka ang Philippine flag samtang ginaamba naton ang aton nga Philippine National Anthem.
1: Exciting Pilipina!
0: Maalam gid ang Ginoo, no? Isipon mo samtang nagaamba ang mga kabataan, dapat naamo gid mo. Actually hindi man lang sa Mindanao, bisan diri sa aton, during that time ginapatigayon man ang pag-amba sang Philippine National Anthem. Sus Mario Jose. Sige-sige ang kanta, bayang magiliw, pearls ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. To make the story, to make the song short, katapusan nga linya, ang mamatay ng boom, boom, boom. Dayo na inuyog. Why na mamitlang mga katrupa ang katapusan nga linya sang ambahanon, sang magtayog na. So ano ka-importante ang pag-amba sang Philippine National Anthem? Butang balon mga abyan, ara sa gwa, ara sa ground ang mga kabataan sang matabo mga katrupa ang baskog na pag-uyog sa Mindanao. Kaya kung ato dito sila pa sa sulod sang classroom, sang mga school buildings, madamo kung tani sila ang mga nagkalabiktima, nagkalamatay. You see? Amo ina ang...

0: pa ka mga pagtayog nga nabatagan kita diri mabyan maybe, no? Resulta pa ini sa mga aftershocks sa linog nga natabo dito sa Mindanao. Wala pa makabalik sa ila sining mapuluyan ang pila ka mga pumuluyo nga apektado o kun malapit sa epicenter sang linog. Nagapabilin paghihapon sila sa mga evacuation center, no? Amaning mabudlay kay nagatiner ka sa mga evacuation centers nga daw hindi bala mairo ang pangasinalayo nilo dito. Amo na tani bla. Ang ato national government magpatindog sang mga nami nga evacuation centers. Makapila na nato ni nga panawagan kag naobserba ra naton tigayon nga magpatindog sang mga waiting shed, mga basketball gym, na kun ano pa nga mga stage. Ipatindog ta sang manami kag maaros-aros nga mga evacuation centers. Kay ang Pilipinas isa sa mga nasyon nga masami mga binagapangatubang sang mga national o natural nga mga kalamidad. Baha, bagyo, kaglinog. Ining agyan ka sang baha, agyan ka sang sunog. Huwag ka blasang istaran nga maaros-aros. Ang pinaka masaming nga ginaistaran naton sa mga biktima naton sa mga natural nga mga kalamidad amo ang mga elementary schools. I think ang gobyerno ta makapulo paminsar sini. Nga sa bilog nga Pilipinas makapatindog kita sang manami nga mga evacuation centers, may CR, may kusina, may para sa mga senior citizens, may sa mga kabataan, may sa mga nagabulusong, no? Tigaylo nga sige-sige kita patigayon sa mga flood control projects nga sakto lang kawaton sing iban. Tama na nga flood control ah. Tama na nga flood control project. Tama na nga pamanggaranon kag pagpangawat sa mga politiko. Balaan nyo nagid nga dira nagapangawat politiko. Sige-sigihon pa na flood control project nga animal na. I-convert na sa lain naman nga project. I suggest evacuation centers. Kaya ang Pilipinas, isa sa mga nasyon sa bilog ng kaliputan nga masami mga katrupang nga ginasalakay sa mga natural nga kalamidad.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Sa mga kapitanda, sa mga sangguniang bayan members, sa mga sangguniang panlalawigan, panlunsod members, hambalan nyo da ang mayor nyo, hambalan nyo da gobernur nyo, hambalan nyo kongresman nyo nga magpatigayon sa pagpatindog sa mga evacuation centers. Hindi lang, puro lang mga gym, cover gym, basketball court, bilik sang ilik.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 21 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga, mga abin. Sa Siniman nga Fetsa, kung inyo pa madumduman, sa itong 1901, June 11, 1901, mga abin, gin-establish ang Philippine Judiciary. Ang Supreme Court sang Pilipinas, opisyal nga nag-establish, mga abin, pinagi sa pag-enact sang Republic Act number 136 sang Second Philippine Commission. Ang ini nga kasuguan ginpatuman bilang isa ka groundwork for the modern judicial system. At that time sa tung 1901 si Cayetano Arellano ang ginappoint mga katrupa bilang una nga Chief Justice. Pero kay balo ka mo sang siniman nga Fetsa, dugay-dugay na to, June 11, 1898, ang pag-adapt mga biyansang national anthem. Kaya kung madumduman pa ninyo sa itong 1898 sa siniman nga Fetsa, sa tiyon balasang ginatawag nga Philippine Revolution, ang Marcha Filipina Nacional, ang muna ginatawag natin mga biyan nga Lupang Hinirang, ang ginamba sa publiko sa pinakauna nga tinion. Sa tion mga abin nga ginapaabot naton ang pagdeklarar sang Philippine Independence Day sa Kawit, Cavite. Kagsadtong 1978, June 11 gihapon, opisyal nga pagdesignar sang Independence Day. Si Anay Pangulong Ferdinand E. Marcos nag-issue sang Presidential Decree number 1370 nga formal nga nagatalana sang nationwide nga celebration sang Philippine Independence Day June 12. Okay, buwas na mga katropa.

0: sa mga talatapan sang gobyerno, dapat magwagayway sila sa mga flaglets man o kung atong national flag. No? Paano dumi ni mga katrupa nga we are Filipino? We are in the Philippines. We love our country. We love our national flag. And we love being a Filipino. Ang mamatay, bahala kamo. Ay, si. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang aton mga congressmen, kagiban nga senador, ang ilaya kanta, ang mamatay, bahala kamo. Kaya ang kwarta, ginakawat nila. Hindi, tanan ah. Subong mga katrupa, ang mga senador, kay katalaka, bala sa mga balita, pinmi sa Senado, adlaw, Senado. Abi ninyo, ang mga katrupa, ta sa uma, kag sa mga karinderiya, kag sa mga barbershop, basta batian nila gali balita sa Senado, lumasukas lagi, napatay nila ila radyo. Nanotice nyo man ha? Basta balita sa Senado, ginapatay nila ila radyo. Ti subong, ang minority black subong, ang mga gatsalyan black blang senador, nagpromisa sila nga ang ila isa kabulan nga sweldo, ihatag nila to sa mga biktima sang linog sa Mindanao. Kay balo kamo kung pila ang sweldo sa isa kasenador kada bulan? 300,000? Oo. 300,000 ang sweldo nila sa isa kabulan, tapos nagayon sila binaisda. Notice nyo? Nanotice nyo? $300,000 ang sweldo nila kada bulan. Ma-absent ka man o present, wala buhin sweldo mo. Kung ordinaryo kang empleyado, no work, no pay. Ang ilaya, bisan anum ka bulan absent nila, intact yapon sweldo nila. Oo. Mag-absent. Mag-absent sila, may buhin nila sweldo. Kaya balo ka mo pilang ginagastos ta sa isa ka senador, sa ila sinay mga biyan nga kagastuanan. Gawalo ang boy sa 2 ka milyon kada bulan, isa ka senador. Dala na ang mga sweldo sang ilang nga mga staff, ang gastos sa mga opisina, tanan-tanan nga gastos nila. Tanan-tanan na. At ang mga staff nila, nga ginasweldoan ta, asawa nila, bata nila, bayaw nila, hinablos nila. Ang mga senador nga ini, mga animal man ni mo, hindi tanan. Ang mga staff nila, puro man na kamag-anak, incorporated. Kay Bato de la Rosa, chief of staff, asawa ya. Ang iyang mga official na sa opisina, bata ya, bayaw niya, mangod niya. Kung sa bagay, mambalka, ihatag mo pa sa iban. Amo man na, diri sa mga konsyal sa syudad, sa mga board members nato sa probinsya, amo man na, ang ilang mga pariente kamag-anak incorporated man ilang mga staff ining dawala bala nahuya sila no dawala sila nahuya dawala bala delikadesa kun sa bagay ang delikadesa hindi tanang matakos eh dawala bala sang talaksan sang delikadesa ti balik kita sa mga senador hambal nila sa mga senador gapasikat ang isa namon kabulang nga sweldo sa minority black ihatag namon sa mga biktima sang linog sa Mindanao palakpakan ta sila. Base na balanan nila nga doon natakaan na tao magpamati sa mga balita sa Senado. Sumabat si Robin Padilla. Hambal ni Robin Padilla. Ako man, matag ko sang kwarta dito sa Mindanao. Nagpinasikat ang mga animal nila. Ibalik nyo sa tao ang kwarta nga ginkamal nyo. Hindi tama ibaloan subong kung sino ang kawatan kag kung sino hindi kawatan sa mga senador. Sa pag-analyze na doon, halos ka muda kawatan. May mga kwarta, mga blaka mo nga, nagkapunyadi, pag mo. Akin ka. Mga pinang oras natin, 28 minutos na nakarigat sa tak ng alas 4 sa aga. Hindi nga ba, nang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, amunan ng solusyon sa mga kautura natin nga may problema sa kay John. Kung problema ninyo si John, wala na nagatong karo, masamay na lang nga nagaduko, problema, gidako na. Exciting Philippines! Dako, gida nga problema. Kaya hindi na kamo maka-dispose. Kaya balo kamo ang lalaki, mag-edad sobra 50 mga katropa, kung wala na sang exposure, kag wala na sang disposal, laban-laban, prone kamo sa ginatawag nga, prostate cancer. Te samtang nag-edad ka mo, pag hamboy ninyo sa edad nga 50, dapat as much as possible i-dispose nyo ng mga deposito nyo. Kaya mo ina ang ginatunaan sang prostate cancer. Te, paano ka mo mag-dispose mga byan sang inyo nga mga deposito kung wala na nagatong karo si John John? Ining mahuloy ang nakatama, kagtapos ang mahibaluan nyo lang pangsyon niya, amo ang pagpangihi. Di may, may isa pa na sa kapangsyon mo. Pagpangihi kag chuking-chuking. Di kung wala naga chuking-chuking, laban-laban mga katropa, mangin-prone ka mo sa prostate cancer. Oo? Di sadiin ka sa chuking-chuking o sa prostate cancer? Di sa chuking-chuking ka na lang. Oh, maluwas ka na sa prostate cancer. Exciting Philippines. Gadula-dula pakalimutan mo sa kami turn. Pero paano mo magamit si John John kung wala na nagatong karo? Agod to nga magbalik ang nagakayabang nga performance sa kama mga katropa, ha? Agod to nga magbakod ang paninduga ni John John. Kag maglawig ang standing ovation, magtumar sang turbo dietary supplement for men. Kaya ang turbo dietary supplement for men, may maka kag club waska. Amo ini ang duha ka mga major ingredients sang turbo mga katropa nga amo ang nagapatungkaro sang inyong sang inyong junjun nga magbalik sa normal nga function kag magbalik mabyan sang iya nga kabakod. 30 minutos antes ang engkwentro, tok-on o tumaron si Turbo, kay dira nyo gin makita ang pinaka-the best nga efekto ni Turbo Dietary Supplement for Men. Halimbawa, may plano ka nga turbohon si partner mo alas 4:30, alas 4 pa lang, tok-on mo na si Turbo. Kay 30 minutes after nga matuka mo si Turbo, dira mo mabatyagan mga byan ang pagkayabas ang imo performance sa kama. Sa pirtahan pa lang kamo sang inyo kwarto, mabatyagan mo na nga nag-aalsa-alsa ang mga buol ninyo. Gapangahig na mo. Oh, amo ina ang epekto sang club waska. Ah. Amo ina ang epekto mga byan ni Turbo. Ano pa kalista ito ka ingredients katrabang dyan niya? May maka. Kaglabuas ka. Amo ni pinaka the best ingredients ang turbo nga sus. Daw matumbo ang buol mo. Sigurado, ang partner ninyo pagkatapos ninyo turbohan ay manghampol sang lapunaya. O di gani, sa lunpas sa agtang niya. May kilala kong gapangindi. Ang balipedreng partner ko, sir. Tok-on ko ang turbo 30 minutos antes. Ah. Gapangindi na ko, no? Kaya gakalahabasa na mo. Lango-lango ka mo si Iban. Hulo, hangkat ka mo si Iban. Hindi ka mo magulo. Hangkat ka magpabati-bati sa tao na katurbo. Turbon. Turbon yung ka mo. Manghampol ka mo sa lapunaya. Pagkaaga, believe me. Oras mga byan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, mabatian ninyo kami sa amon nga mga makitaan kag mabatian ninyo kami sa duha na mong ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mahimo kamo makapadala sa inyo sining mga opinion kag mga comments sa mga issues nga aton sining nga ginatalakay. Mabatian man ninyo kami sa amon nga radio frequency mga katrupa sa 100.7 MHz. Sa inyo sini nga mga lilisoan sing inyo nga mga radyo, no? 100.7 sa FM band. Mabataan ninyo kami sa mga nagamonitor sa aton sa ila sini nga mga salakyan. Dalas dason ta ang mga nagapanguna nga mga balita lokal kag subuman balita nasyonal nga mga balita nga ini mabasaan pa ninyo sa mga pamantaraan apang inyo na mabatian subong sa aton nga pagpangalagad. Congresswoman Janet Garin Mabin sang First District sang Iloilo, ginkasuhan ang 18 ka mga anay bodyguard ni Congressman Saldico. Nag-file Mabin sang cyber libel kag perjury nga complaint si anay o kung si Deputy Speaker kag ang First District Congresswoman nga si Janet Garin sa Department of Justice Mabin batok sa 18 ka mga nagpakilala nga staff ni Congressman Saldico. Iban sini sa ila nagapakilala man nga kuno mga ex-marine. Pero ambal sang mga ordinaryo kag mga matutuod gin nga miyembro sang Marines, ang ila ginapakita nga pagbinatasan subong daw indi man sang iya sang mga Marines. Ang mga Marines sa mga abin katapo ni sang AFP, mga non-partisan ini sila yan. Ginasumpaan ni nila ang mga miyembro sang AFP, Armed Forces of the Philippines, amuning Army, Air Force, Marine, ano pa? Mga soldado bala, no? Mga Navy, mga non-partisan ini sila yung mga katrupa. In other words, wala ni sila nagasapak sang politika sa Pilipinas. Ang ila sini nga ginasunod, kag ang ila sini ginakilala, nga ila sini nga Commander-in-Chief, mga bihan, amo ang presidente sang Pilipinas. Amo na iban subong nga mga retired nga mga Army, retired nga mga Navy, wala panawagan sila sa mga upo nila. Alsa, balutan kita, batok sa presidente. Animal nyo eh. Hindi kay mo ya loyal, gali sa imo ya nga pungsod. Hindi kay mo loyal sa imo nga Commander-in-Chief. Ama, nagkapalang panawagan na sa revolusyon da. Ibasura nyo na sila. Dali na lang 2028 ng eleksyon na. Sa gigitin nyo, kadali ng mga agawon yung pudir sa gobyerno. Ti mga abyan, nalakip sa ginpasakaan sang kaso ang abogado sang 18 ka mga katapok nagpakilala kuno sa mga ex-Marines bla. Pero kuno si Saon mo record nila dito daw, wala man ni record sila dito sa Marines. Iban sila sila mga salawayon man, iban nag-awol man. O galing suno sa report nga nabato naton ginpromisahan sila ni Mike Defensor. Siling ni Mike Defensor, oh, Mike Defensor, oh, ani congressman bla. Itong naga si Mike Defensor bla to may problema kag may kaso to bla sa human trafficking to. Ang iya nga karaoke bar to bla, may mga bahay itong inupdan to. Nagabugaw ah. Lahan taon mo sa TV, kag pambalon mo sa microphone, siling mo dumatarong tao, gali ang iya nga negosyo, kaplugan. Kaplugan negosyo niya. Upod ang asawa niya, kag pamilya niya. Pero pambalon mo sa entablado, kag pamatian mo mga tirade sa gobyerno, siling mo dumatarong nga klase tao. Pero negosyo niya, kaplugan. Amo ini si Mike Defensor nagpromisa sang taglima ka milyon ka peso sa mga nagapakilala nga ex-Marines. Siling ni Mike Defensor, mga katapo kamo sang Marines sa hambalunta. May execute kita sang epidemit nga mga katapo kamo sang Marines. Para nga daw tigas kag astig. At tirahon tas bungbong Marcos kag iban nga mga utok-utok sang flood control projects. Mahimo kita script, mahimo kita scenario, mahimo kita istorya nga nagdulog kamo mali-mali-mali-mali-malita nga kwarta sa mga opisyal. Tub-tub subong. Mabudlayan ning mga katapo kuno sa ex-Marines ngayon eh, o kung mga katapo kuno na isang Marines nga mapapati niya ang publiko. Nga bit-bit sila sa minalita nga kwarta. Kaya balok ka mo ang bilyon-bilyon nga may nga kwarta ngayon eh. Kung patihan ta, kung pamatian ta ilang nga mga reklamo, ining mga narrative nila, ining mga report nila. Minalita nga kwarta, binilyon nga balor sang kwarta, hindi mo ni ma-deliver mabiyan sa sulod sang isa ka semana, sa sulod sang isa ka bulan. Kung nagasiling sila nga hundreds of millions, hasta nga binilyon nga kwarta, nga ginsulod sa malita, binabiyan, sunod sa pila ka mga statistician, hindi mo ni maubos ka-deliver sa isa lang ka semana, sa isa lang ka bulan. Binulan nga deliveries ni. Si Ilay, wala pa picture to sila sang mali-malitang kwarta. Pero to man to nga gin-presenter sila nga picture, minalitang kwarta. Pero ang mga nagalukdo kag nagagoyod sang malita, ang nasulat sa t-shirt nila, hindi mga hindi Filipino language o kung hindi mga sinulat sa Pilipinas. Ining lain bla mga litra ginagamit nila bla. Either sa Thailand to, sa Laos at sa Vietnam. Basta hindi pareho sang litra nga ginagamit ha. Kaka imposible man sa ako nga pagpati, imposible sa mga ex-Marines ngayon na nagpakilala nga malamalita ang dala nilang kwarta. Why sila ni group chat hao? kay dapat coordinated ni Slamot. Dapat ipresentar nila sa ila sininga mga press conference ang group chat ani no, katropang Jandre no. From the very start halin sa ginkuhaan nila sang kwarta, kagindulungan nila sang kwarta, dapat may group chat sila. Para nga daw mapatihan bla kay dira mo makita ang chronological order of events. Deliver kamo minalita ang kwarta, way kamo group chat araw pa. Galing kiti, sige lang, pamatian talang sila, pero ordinaryo nga tao, ay na nagapati nga matutuo niyang bali. May nagwa na gani, ang parintis, yung isa ka marisaling nga ginpromisahan, nabi sila sir, tag 5 kamilyon ka pesos mo para lang bala nga mag-intra, mag-himo-himo istorya, nga magdulong sang malimalita nga kwarta sa mga mastermind kagiban pang opisyal sang gobyerno. Tisubong, ginapangulamid nila mga congressmen, mga senador, ang presidente, ang first lady, ang bata sang presidente, nga nagbaton kuno sang mali-malita nga kwarta. Ti, si congresswoman Janet Garin, isa sa mga ginpangmensyonato nga gintagaan man ko. Gintagaan man ko no kwarta. Ti, nagpasaka sang kaso si first district congresswoman Janet Garin sang kaso nga cyber libel kag perjury. Batok mga abyan sa sining 18 ka mga nagapakilala nga mga katapuan ng isang Marines. Ginpasakaan man ni Congresswoman Janet Garin sang amuman nga panumbungon ang abogado nga si Attorney Libito Baligod. Ini nagabag-ubag-ubla ang iyang statement. Siling niya sang una, si Lauren Legarda, si Laila Dilima, gintagaan man amo na. Pero sang uli, ginbawi niya, ah si Senator Lauren Legarda, wa ay tana, sala lang namo na. Nagsala lang kami ah. Why di ta na nagbaton? Hilam. Amo na tao subong takaan sa balita sa Senado. Ari balita o, nagdaog ang San Antonio Spurs sa Game 3. Ginampang nila kapon sa NBA Finals. Kung madumduman pa ninyo, 2-0 ang score sa NBA Finals. Ang nag-inkwintroan ay subong sa NBA Finals, amo ang New York Knicks. Kag ang San Antonio Spurs sa NBA Finals. Sunod nga gindaog sang New York Knicks mga abyan ang serye 2-0. Kahapon ginhampang ang Game 3, nakabawi ang San Antonio Spurs. Naglantaw to si President Donald Trump sa may New York sa ginatawag nila mga abyan nga Madison Square Garden. Dito ginhampang ang Game 3 sang NBA Finals. Nakabawi ang San Antonio Spurs. Ha? Ang serye subong score mga katropa is 2-1. Eh katalaka ng mga balita sinadubla. Kwarentayuno minutos na nakaligad mga biyan sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa ining bahin ng ginadulong sa inyo Exciting St. Clair Skin Herbal Soap. Kuluyag ninyo nga maghamis ang inyong kutis kag magputi ang inyong apanit. Maggamit permi adlaw-adlaw sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Double action ini. Wala sang side effects. Hindi na kinahanglan nga magpa-injection kamo kang magtumar sang tabletas or kapsula sa handom sa tuyo nga magputi ang panit ninyo kag maghamis. Kung sige-sige yun ninyo gamit sang Clear Skin Herbal Soap, naga 10 years younger looking kamo. Wala gid ini mga katropa sang side effects. Wala man ini sang chemical reaction kay external use lang. Kung nagagamit ikaw sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, adlaw-adlaw, ang imo aura daw bag-o ka lang halin sa banyo, pirmi. Nantawan niyo bilang babae nga bag-o lang pirmi halin sa banyo, daw ka na maternid, no? May nga aga sa mga katrupa ta, sa mga street sweepers naton, nga aga pa, nagmalata, kag nagpanglimpyo, nagpangsilig sa mga dalanon naton, nga nagalimpyo na subong sa mga dalanon sa syudad sang Iloilo, aga pa na sila nagmalata, kag nagpanglimpyo. Sa mga delivery boys naton diri sa Shopee, sa atubang sa istasyon naton, maying aga sa Kainday May. Inday May, servisyo hi, ane, ang mga delivery boys naton diri sa Shopee para i-deliver niya sa imo ang inyong order. Ang mga Grab food delivery boys naton sa atubang sang Suri Hotel, sa Lunok Itere, sa mga Angkas Rider driver naton, maying aga gid sa inyo dira. Sa mga katrupa naton dira sa Kilid sang Injap Tower, sa Bulilaw, sa mga nagabaligya sang Paris, hard-boiled egg, arroz caldo, noodles, kagiban pa, may nga agagit sa inyo. Sa mga katrupa tadira sa Bulilaw, ha? sa mga e-bike drivers, e-trike drivers. Pwede pa man kamo makabulo biyahe, ah. Basta dira lang kamo sa sulod sang kalye ninyo. Okay man na. Damo-damo bing mga call center agents mo. Sumaman sa mga katropa naton sa Bacau, damo man da mga borders, damo man da mga e-bike kag e-trike drivers nga gadulong sang mga pasahero pagkanto sa SM Strata nga mga call centers. Sa mga taga-Pabia, sa mga taga-Maliaw, damo kita da, listeners. Sa kay Katropang Maria, oh, damo kita, listeners. Da. Sa kay Tito Sen, kay Donald Trump, damo kita, listeners, da, sa Maliaw, Pabia. Kag sa Purok Tres, sa kay Katropang Mario, Ilonggo lang ang teritoryo, sa Banuasang Pabia, damo man kita katropa, da, agapamati man sa aton. Mga biyandugay-dugay, mabatian tang report ni Katropang Febe Burs Morales, ang athlete sang Concepcion Central Elementary School na kay Balocamo, nakakuha sang 4 ka gold medal sa panarong pambansa. Plano nga kuhaon sang isa ka universidad diri sa Iloilo. Kay Balocamo, kung may abilidad ka sa sports, either individual sport event, dalagan, lumpat, table tennis, lawn tennis, mga individual sport event pala. Kung maayo ka, malibri ang tuition mo. Kay ginapangaloygan ikaw hindi lamang sa mga universidad diri sa siyudad sang Iloilo, kundi mga primero, mga premier universities sa Metro Manila. O galing ang probinsya sang Iloilo nga binulayog, da wala gawa sila nag-suporta. Wala na suporta, pabati-bati pala ang istorya. Sa mga individual sport event, ang ginasuporta niya sa probinsya ay mga basketball, football. Why sila yagaan na magsuporta sa mga individual sport events, mga biyan? Nga muna nag-excel ang pila naton ka mga katrupa ng mga Ilunggo. Sa table tennis, bla, damo-damo kita din mga biyan materials. Ang anak sang station manager ta kalabot na to sa diin nga parte sa kalibutan. Nga panurong nagadaog sa table tennis. Pero daway kita na ang provincial government gasapak. Oo. Pati nga mawag kita na ga provincial. Ang provincial government gasapak. Niya bayita na dyan, individual event malaran. Ang nagasapak lang niya, mga private entities. Oo. Inanigakilala ba sang importansya sang mga individual sport events. Patulad sang table tennis, lawn tennis. Kay amo ini nga mga sport events, mga abyan, wala niya kinanglan ang height. Why niya nag-require sang height? Abilidad ang gina-require diri, abilidad. Pareho man sa mga gymnastics, bla, wag ka kinanglan height. Nanto bala si Carlos Yulo. Pila man lang height is ni 4'11 guro, 5'1. Nanto wa gold medalist sa gymnastics. Weightlifting. Maayo man kita diri. Pero mahina ang suporta sa mga local government units sa mga sports katulad sini. Ang gusto niya sa mga local government units, mga basketball, ay sadya, duro guwapo. Damo bilag abi kita nga mga damo abi kita mga sports coordinator nga mga brand tabla katulpang dyan niyo. Gusto nila volleyball, basketball, damo. Ako nakilala ng mga sports coordinator nga upunta sa parlor sang una. Oh, upunta sa parlor sang una subong mga brada, mga brading. Oh, mga brada, mga brading. Amo nang gusto nila. Mga basketball kay kita talaga suksok shorts may mga pabukol. Anong gusto nila? Brad, ha? Oras, mabiyan, 48 minutes after 4 o'clock nga ito nga oras diri sa pagpangalagad sa palatuntunan ni Siting Pilipinas. Pagbalik ta, batunon na ito ng report ni katrupang Phoebe Bols Morales. Ang pagpasiplat pa, pagdalas-das pa natin sa mga nagpanguna ng mga balita lokal kag mga balita nasyonal, mabiyan, sa pagpangalagad natin sa palatuntunan. Magapanumbali kita pagkaligat lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdom.
1: XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Ora sa Pilipinas, mga katrupa, 54 minutos na nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Ini ang palatuntunan, exciting Pilipinas, diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo.
1: Pilipinas!
0: 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. On FM band, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Sa mga luyag, maghatag sa ilang komento kag opinyon, mahimo ka mo makatanaw sa amon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa XFM 100.7. Makapa-shoutout kamo sa inyong mga pamilya, katrupa, kagiban pa. 54 minutos na nakalika sa Tagnalas 4. Pamatian nato ng report ni katrupang Feby Bulls Morales. Kaya balo kamo mga katrupa, may athlete din sa Concepcion. Nagdako ini siya kag nag-eskwela sa Concepcion Elementary School. Nakakuha 4 ka gold medals, ha? 4 ka gold medals. Sa pinakauling giniwat nga palarong pambansa, no? Now, ining mga athletes nga ini sa mga individual sport event mga abyan, amo ining mga bugal sang Ilonggo, wala ni nagakinahanglan sang height, eh, no? Damo-damo kita nga mga athlete diri sa Iloilo, sa probinsya kag siyudad nga naga-excel sa mga individual sport events. Only that nga daw wala balasang suporta. Kulang, may suporta man pero kulang. So amo na ina ang ibang mga abyan halin sa probinsya, halin sa siyudad, ginapangaluyagan sa mga universidad sa Metro Manila. Scholarship, no? Libre ang tuition, libre ang uniforme, may allowance pa kada bulan mga katrupa ang mga atlis kini. Di pamatian na ito ng report ni katrupang Feby Bulls Morales from the Iloilo Provincial Capital Board. Sa report, please come in.
2: Super tikya sang Concepcion nga nakakuha sang 4 ka gold medal sa athletics sa palarong pabansa plano nga kuhaon sang Central Philippine University kag National Academy for Sports. Ginpayag sang coach ni Trixia Ann Arellano alias Super Tikya nga si Jetly Aragon Diaz nga nagaplano ang Central Philippine University kag National Sports Academy nga kuhaon nga player si Trixia Ann. Sino kay Diaz nga yagin pangabay ang dedikanan ni Trixia Ann nga pabilinon si Trixia Ann nga athlete sang probinsya sang Iloilo. Si Super Tikya ang estudyante sang Concepcion Central Elementary School na nakakuha sang 4 na gold medal sa athletics sa palarong pambansa sa Gusan del Sur. Kinatagan sang certificate of commendation si Trixia Ann Arellano alias sa Super Tikya sang sagot ng panlalawigan naging sponsor ni 5th District Board Member Dr. Dal Tupas na yagin baton sang Hunyo 9 upod ang yagin ikanan. Ang ining balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katupang Feby Bulls Tibor Morales, XFM News.
0: Kabatian mga katrupang, report ni Katupang Feby Bulls Morales. Sa mga eskwelahan da, sa mga sports coordinator sa mga eskwelahan, i-check nyo da ang mga ano ninyo, ang mga estudyante ninyo nga may mga potential sa ano, sa individual sport events, no? Kay manami ina mabing i-develop ta kay ti wala man kita chance eh. Sa mga ginatawag ba lang nga mga team sports. Sa aton nga police report mga abyan, sa mga local news naton diri sa probinsya sang Iloilo kag sa siyudad sang Iloilo, nga kahibalo kamo nga may isa ka pasyente sa isa ka ospital. Isa ka pasyente mga abyan sa isa ka ospital na diskubrihan sa mga doktor kag mga nurses nga napatay hindi sa balatian kundi mga abyan bangod sang kutsilyo nga nagadulot sa lawas niya samtang gina-confine sa ospital. Grabe no. Sang una mga abyan nga pag-discovery sang sining isa ka pasyente nga nagadulot ang kutsilyo sa lawas niya samtang ara sa sulod sang ospital. Abi sang iban may kontra ini nga halin sa guwa kag ginsulod sa ospital samtang gina-confine sa ospital. Kagin buno, kagin palagyuhan. Amo ina ang unang informasyon nga nabato naton, di kay mo kakita. Pasyente na confined sa ospital. Pagsulod niya sa ospital daw okay pa man. Makaliga ni pila ka oras na discovery sa mga doktor kag mga nurses nga may kutsilyo nga nagadulo sa lawas niya, pasyente patay. Sabi sang iban, may foul play. O kung ginsulod sang konsinuman nga tarpulano, basi kontra niya to, nga ginbuno kag ginbiyaan sa ospital. Amo na ang unang informasyon nato nga nabaton. Nakaibalo kamo dito sa Banwasang Lambunaw, sa Dr. Ladrido Memorial Hospital, may 55 anyos tong pasyente. Ginbuno patay ang iya kaugalingon sa sulod mismo sang ospital, mga katrupa. Ambot ano problema niya siniman? Pasyente ka na, masarangan mo pa bunon kaugalingon mo, no? Daw nagadali siya siguro nga mapatay. Basi may problema sa itakay balo. Ginutas, mga katrupa, sang isa ka 55 anyos nga lalaki nga pasyente ang iya kaugalingon. Samtang naka-confine siya sa Dr. Ricardo Ladrido Memorial Hospital sa Banwasang Lambunaw, alas 7 ang takna sa agas at itong nagligad nga adlaw. Kahapon lang? Oo, kahapon lang. Sa interview sa mga katapos ang media, mga katrupa, sa aton nga mga kapulisan, sa kay Police Lieutenant Vincent Garcia, ang hepe sang Lambunaw Municipal Station, mga katrupa,
1: Exciting Pilipinas!
0: Ginpayag sang Police Chief Mabian sang Lambunaw nga ini base sa ilang investigasyon nga ginbuno sang pasyente mismo ang iya kaugalingon gamit, mga katrupa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang kutsilyo, ang pamangkot din halin ang kutsilyo. Suno sa kay Police Lieutenant Vincent Garcia, ang hepe sang Lambunaw Municipal Station, mga katrupa, gintiming gid sang sining isa ka 55 anyos nga pasyente nga lalaki nga nagwa ang iya nga bantay kag siya nigid lamang ang nabilin sa kwarto sang ginkuha niya ang kutsilyo kag ginbuno ang iya kaugalingon. Dughan ang iya ginbuno. Sus Mar Yusef, nagadulot pa. Pasensya sa mga naga-pulo pang api subong. Dughan ang iya ginbuno. Nagatabid pang kutsilyo katropang dyanri. Why niya na magabot pa? Ha? Dugang pa sa pagparisayon, mga abyan, sang mga kapulisan nga ginusisa nila ang pamilya. Wala na naghatag pa sang ano-nano man nga detalye ang pamilya. Nanungod sila sa mga pasyente. No? Nanungod sa mental kag physical condition sang ilang pasyente, mga katrupa. Pero nagapati man ang pamilya nga wala sang foul play sa kamatayon, pinagi sa pagbuno sang ilang himata. May panagupnop ang mga kapulisan naton nga may problema sa paminsaron ang biktima daw na depressed bala, no? Kaya balo kamo, mga katrupa, ang depresyon sa bilog nga kalibutan daw isa ini sa mga ginakilala katrupang John Ray Bertis nga kabangdanan kung nga naga-suicide ang tao. Oo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Madamo subong nga mga kabataan suno sa statistics nga may mga suicidal instinct bangod mabiyan sang ginatawag nga depression. Ining hindi mo bala makaya nga atubangon ang mga negative nga mga konsekwensya sa pagpangabuhi. Wala ka na sang ibang nga opsyon kundi amo ang pagpanginmatay. That is the only solution nga makita mo. Ang pagutas ang kabuhi mo agud matapos na ang mga problema nga napatubang mo. Oo. Kaya balo ka mo, mga kabataan subong. Daw wala nagawa, wala nagahalubilo. Amo ina ang resulta sa ginatawag nga tuman ka-expose mga abyan sa social media. Manotis ninyo, damo nga mga kabataan subong naga-suicide ikumpara sa mga nagliligad nga mga 50 anyos, sa mga timpo naton. Kay wala sila sang outlet, subong magluwas lamang sa online. Magluwas sa mga amigo, amiga, kakilala nila, nga ara lang sa cellphone.
1: King Philip!
0: Kay balo ka mula, ingid dyan mag-konsulta ka sang mga amigo mo, kakilala mo, sing imo problema in person, no? Kay balo ka sa problema mo, nga nakonsulta mo sa mga kakilala mo, sa mga amiga mo, parinti mo, nga in person, may dala pa yung nakatulupang dyan, nga pilipik-pik sa baga mo. Yung ginatawag nila ba, the magic and the miracle of touch. Kita may problema, kita ginakonsulta ta online. May mga online counselor dry. Hindi ba? Sa ara, sa social media, may mga online counselor sa parental guidance, may online counselor sa depression, may online counselor sa sex. Oo, sa sex therapy, may ara man da. May mga online counselor da. See, that is why ang mga kabataan, subong ko may problema, dira sila sa online. Kag wala na balas ang iban pang outlet. Lain gid ako nagahalubilo ka, nagabingle ka bala. Because we live in a society of people. Actual gid lang nga tao makita mo kag matandog mo. Yun ang mahagad mo pula pamaho, pre. May problema ako mo. Wagid ko sugiran sa problema ako ah. Pwede ka istorya na itanay. Mga mamon ang sistema. Di maka-advise na sa imong migo mo. Bisan ni mga kampiyon ng advisor po, may dala pili pik-pik-pik-pik blah. Nga makapulo umpa-umpaw sa depresyon mo. No? Manotes ninyo subong iban, dawain na nag-istorya sa mga migo, miga nila. Way nag-istorya sa ginikanan, dira na lang sa online. Na kung kaysa hindi na nila madala pa ang problema, nanungod si ila sininga problema, ang pagsolbar sa problema. Okay, amo na, balik yan kita sa basic. Mga migo ta, miga ta, kakilala ta, pamilya ta. Kung pwede man ang may istorya ta sila personal, no? Mas manami gid.
1: Exciting Philippines!
0: Tining pasyente sa Lambunaw, hindi na magpasaka pa sa kunanan nung reklamo ang pamilya sini. Kaya nagapati sila nga wala sang foul play ng kamatayon sing ilang pasyente nga samtang ara sa sulod sa ospital, ha? Ara sa sulod sa ospital, nagaungot pang kutsilyo sa lawas niya. Binuno niya mga binangya sining lawas sa problema nga wala naton may baluan. Oo. Huwag natin may baluan problema niya eh. Pero laban-laban, ang problema niya sinimabian, depresyon. 6 minutos na ang nakaligad mga katrupa sa palatuntunan natin. Sais minutos ang nakaligad sa takna ng alasinko. Ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sa Premium D3. Ang Premium D3, amo ini mga katrupa, ang kapsula nga na gapamatay sa mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas. May virgin coconut oil, may ara man ini malunggay oil extract kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 bala amo ning bitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. Amo ining bitamina nga nagapugong sang madasig nga pagyukot-yukot-yukot sang aton nga mga panit.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kun luyag ninyo madugay ang pagyukot-yukot sang panit ninyo kag daw younger looking gihapon kamo. Magtumar sang Premium D3. Naputos ini sa mahumok ka kapsula. Virgin coconut oil, malunggay oil, may vitamin D3, may 200 IU. Manami ini kay naputos sa mahumok ka kapsula buot silingon. Madasig ang pag-absorb sang aton nga body system.
1: Pilipina.
0: Madasig mga katrupa ang epekto sini.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di mabakal ninyo ini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica.
1: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Mga byan, oras naton sa Pilipinas. Dari sa palatuntunan, exciting Pilipinas, 8 minutes after 5 o'clock. Nagpaanda mga katrupa ang Feebox sa posibleng palabuton pang mga linog sa Pilipinas. Hindi lamang sa Mindanao, kundi base mabatsaga naton ni mga byan sa pila ka mga lugar dari sa Pilipinas. Mas mabaskog pa sa nagligad nga Hunyo 8 nga linog. 7.8 yadtong nabatsaga naton nga linog sa Mindanao. Sa itong June 8, ginapayag sa Feebox nga may ara pa, posible ha, nga mas mabaskog pa nga linog sa Pilipinas. Hindi pa matumod subong. Ilabi na ang mga lugar nga makabig nga malapit mabiyan sa mga aktibo nga mga trenches sa Pilipinas. Suno sa ahensya sang gobyerno nga FIBOX, dapat manginhanda ang publiko. Dapat madasig nga mag-responder ang aton nga mga local government units sa mga emergency katulad sini. Bangod mabing kadamo abi sa mga aktibo nga fault line diri sa Pilipinas nga magadulot sang mabaskog nga pagtayog. Hindi lamang sa Mindanao, hindi lamang sa Visayas, hindi lamang sa Luzon, basi dungan. O kun basi one at a time. Kalakip sa mga ginatumod mga abyan nga may mga aktibo kita nga fault line kag mga delikado nga mga lugar, bangod ginalakipan ini sang ginatawag nga Philippine Trench, amo ang bahin sang East Luzon. May ginatawag man nga Manila Trench, may ginatawag man nga Negros Trench, ang nagligad to nga linog sa Mindanao sa tung June 8, Cotabato Trench ato. No? May ara man nga Sulu Trench, may ara mga byan nga Cotabato Trench. Ang pandam nga ini mabyan, dapat naton ini pasudlon sa aton nga kaugalingon kag makakuha kita sang mga idea kung paano kita maglikaw sa lubha nga sitwasyon kag masalbar naton ang kaugalingon naton kun may mga pagtayog pa nga matabo sa palaboton. Ang 7.8 nga magnitude mabi ni hindi inilangulango, hindi ini basta-basta. Sa iban nga mapungsod, mas madamo ang nagkakalamatay sa magnitude 7.8 nga linog. Sa aton diri sa Pilipinas, ginagiyahan pa man kita sa aton nga Ginoo nga natabo ang paglinog mga 7.37 nga naluwas sa mga matag-as nga mga buildings kag mga classrooms ang kabataan ta. Kaya ara sila kalabanan sa guwa. Nag-attend sang flag raising ceremony, nag-aambas ang Philippine National Anthem. Ginapandaman kita mabihan sang FIBOX kag sang aton sining awtoridad. Ilabi na ang mga nag-ilistat sa mga coastal areas nga bulubat-sagon gyud nila sa tion nga may pagtayog. Dapat bantayan ninyo ang ginatawag nga tsunami. Dapat ipagkit sa pinsar naton nga may tsunami alert. Kung makabatsyag kita sang pagtayog mabyan nga medyo mabaskog, ginalauman nga may tsunami. Ini paghampak sang mga dalagko nga balod mga byan gikan sa kadagatan. So ginainggan nyo sang gobyerno subong ang kada isa ka mga banwa, ilabi na ang makitaan sa mga coastal area nga magpatigayon gid sang ila sining mga alert system. Mangmati sa mga opisyal nga anunsyo sa mga mainstream media, mga anunsyo nagikan sa mga government offices naton katulad sang DSWD, Office of the Civil Defense, gikan sa mga miyembro sang Bureau of Fire Protection, nagikan sa aton sini nga mga medical team nga amo ini sila ang mga frontliners sa tion nga may mga kalamidad nga matabo sa Pilipinas katulad mga katrupa sang linog. Wala sang bisan sin uman nga makapakot kung ano nga adlaw, ano nga oras magatuhaw mga byan ang linog.
1: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Oras sa Pilipinas, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa piyak kabahin, pasiplat ani kita sa pila ka mga nagapanguna ng mga balita lokal.
1: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Ang Committee on Good Government mabiyan diri sa siyudad sang Iloilo sa aton sining sanggunian panlunsod. Ang Committee on Good Government and Public Accountability ginimbitar ang pila ka mga ahensya sang gobyerno sa inquiry in aid of legislation. May kang tanan mabiyan sa paggamit sang mga government issued vehicles, no? Agod to nga magtuhaw ang transparency kag ipakita sa publiko nga ang aton sini nga mga opisyal sang banwa sang syudad kag mga elected officials wala nagaabuso sa paggamit sa mga government issued vehicles. Nagugat lamang ini sang masiplatan sa mga netizens ang mga government issued vehicles nga ginagamit sang aton nga mga elected officials bisan Domingo. Oo. Te kay balo kamo sa kinandan, basta Sabado kag Domingo ang mga salakyan sang gobyerno naka-park ina. gapahuway. Unless otherwise, kung may mga emergency nga responderan, kag kung may mga official trip ticket nga na-secure ang isa ka public official o kung empleyado man sang syudad o kung banwa. Kaysa kinaandan mga bien, basta government issued vehicle ina, ginagamit lamang ina for official use only. Hindi tabala pag-ubusuhon. May ara na kamo representation ng traveling allowance tapos gamitin nyo pagid ang salakyan sang gobyerno. Daw unfair man. Kami ang ordinaryo pumuluyo na taxpayer. Bayad gani kami sakay sikad, sakay tricycle, sakay sa jeep. Modernize kag mga traditional jeepney. Bayad gani tamon. Inyo tinyo. Libre salakyan, air condition, libre pa krudo, gasolina. Ilik sang ilik ya. Okay, sabla. Daw ka rugot man mapaminsaram lang kaduro-duro git sa benepisyo sa mga elected officials na no?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Now, matabo amo ni mga katropa kay ti imbitaron mga abyan ining mga ang Committee on Good Government and Public Accountability ginimbitar ang pila ka mga ensya sa gobyerno manungod mga abyan sa pagpatuman sa eksakto sa paggamit sa mga government vehicle. Ginibitar ni Councilor Rex Sarabia, ang chairman sa Committee on Good Government, ang Department of Interior and Local Government kung DILG, ang Commission on Audit, ang General Services Office, ang City Mayor's Office, kag ang City Legal Office sa inquiry mga kang tanan sa paggamit eksakto sang sining mga government vehicles. Agud to hindi mga bin maabuso. Hindi man tanan sila. Ugaling may mga empleyado sang gobyerno sang syudad kag banwa nga do abusador. May ara man iban nga mga elected officials nga do abusador sa paggamit sang sining nga mga government issued vehicles. Suno sa kay Rex Sarabia, konsyal sang syudad sang Iloilo. Imbitado man sang day councilor Shin Marie Mabilog kag Vice Mayor Lady Jolie Grace Blabla Barunda. Pangunahan ni Rex Sarabia ang inquiry mabyan last 2 sang takna sa hapon sa Legislative Building. Kung madumduman pa ninyo mga abyan, ha, kung madumduman pa ninyo ang ining issue
1: exciting
0: nga ginduso ni Councilor Romel Duron ang ginatawag nga resolution directing the Committee on Personnel, Good Government and Public Accountability and Oversight o kung ginatawag din sa aton sa local version nga Blue Ribbon Committee on Justice in coordination sang City Legal Office mga abyan mga katrupa kag sang Public Order and Safety Management Office agud to nga magpatigayon sang mga inquiry o kun pagpangusisa in aid of legislation agud to nga makaimponer kita sang mas istrikto nga pagsulundan kag penalty. Ara bala ang pagpatuman sa ginatawag nga internal control, ang proper compliance, proper monitoring, kaglakip din ang pagpatuman sa mga penalty schemes, silot, ha? Batok sa mga unauthorized nga paggamit sang city government-owned vehicles, mga government-issued vehicles mga byan in accordance with the DILG memorandum and existing laws. Kaya kung kaysa malipatan na natin ang mga basic rules and regulations, makabuyo na bala kita in the guys kung abing public service ni. May consultation ko to. Konsihal ni, may tinipon-tipon to sa mga barangay kapitan. Gali, go discoveryan, mama man lang. Resulta ini mga katropa sang pagpakita sang salakyan o kung nakitaan ang ininga masalakyan nga nagataris sa dalan nga bisan Sabado kag Domingo nga nakahatag ini sang awareness sa mga tao ay naano kamo ya mga konsyal taman naano kamo mga opisyal ta sang city government bisan Sabado Domingo gamito nyo salakyan sang banwa do abuso. So nagsugod ini mabyan

Pagid. Daw tinuntuaw. Siling mo, kulo consultation pula pangapi dala mamam. Mangunyadi pa kamuya sang krudo o gasolina sang salakyan sang banwa. Pakuno-kuno kuno abi nga public service. Sabado Domingo public service. Overtime kamo permi grabe gid ang kapisan nyo, grabe gid. Bisan Sabado Domingo mo obra kamo. Ipakita nyo sa publiko, intuon nyo kami nga bisan Sabado Domingo kobra kamo. Da sobra mam lang pang into sa aton. Sabihin nyo, mapapati nyo pa kami. Sabado, Domingo, overtime, ha? May consultation. Gali, pula pangapi. Malang ka mo dito, kagbag mamam. Oh. Muna akong kaysa, blan, nag-init ulo ta kay... ano mo? Pag-abuso, blan, sa banwa. Mga taxpayers, gapon kaluloy. 20 minutos na, nakaligas sa Takna Alas 5 sa Palatuntunan, Exciting Pilipinas. Sa ining abahin, ginadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based ng vitamin C, mga katrupa. Ang Santon Vitamin C, amoy inimabian, ang aton ng vitamin C, nga bisan tumaron mo iniaga, way ka pa kikinaon, wala ka pa makapangapi, wala ka pa sang, way pa sulod ang tiyan mo, pero hindi maghilap, sulok-sulok mo sinik, nga alkaline-based nga klase vitamin C ni. Alkaline-based to, busilingon bisan wala ka pa makapamaha, wala ka pa sang kinanan, kung tumaron mo ini, wala nag-apdi mo tiyan. Sang una, abing nga mapanahon sa kinaandan, dapat may aragid kita kinaon sa aga antes kita magtumar sang vitamin C. Kaya balok ka mo ang vitamin C. Amo yung pinaka iloy-iloy sang tanan nga vitamins nga ginatumar nato na adlaw-adlaw. So, magtumar kita sang vitamin C. Aga pa, pwede na ninyo matumar ang Santon Vitamin C. Nami niya, aga ka pa, magaling sa puloyan mo para magpatuman sang imo nga mahilikuton kada adlaw. Pero may ara na kita nga proteksyon, Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pasiplat kita sa pila ka nagapanguna nga mga balita nasyonal. Trillanes ginpayag nga maghatag dapat ang gobyerno sang reward money, 20 milyon pesos para sa pagkadakop kag pagka-restar sa kay Senator Bato de la Rosa nga nagapanago subong. Ginpayag ni Senador Anay Senador Trillanes the 4th nga dapat maghatag mabiyan ang gobyerno sang pundo para sa reward system nga makatudlo sa lokasyon ni Senador Bato de la Rosa nga wanted subong. Sa isa ka interview ginpayag ni Anay Senador Trillanes nga makabulig sang dako mabiyan ang paghatag pagtigana sang gobyerno sang 20 milyon pesos nga kantidad bilang reward money sa kung sino man nga makatudlong individual sa whereabouts o kung location ni Anay Senador Bato de la Rosa o kung ni Senador Bato de la Rosa nga magpa-arrestar. That will lead to his arrest. Kagatubangon ko ng kaso niya. May kwarta gobyerno sa mga. Hindi gani madakop si Atong Ang. Hindi gani madakop si... Sino pang wanted sa mga? Si Atong Ang. Si... Ano pa ganing mga wanted sa mga? Sa Atong Ang gini pinakasikat. Di, may reward money man to. Di. Kaya balok ka mo, ambal ni Anay Senador Trillanes, linya kung may kwarta, 20 milyon pesos. May kaigoyinan nga madakop kuno si Senador Bato de la Rosa. Di, ganin nyo ba 20 milyon pesos, ambal ni si Anay Senador Trillanes. Kaya balok ka mo, ang informasyon magagikan kuno sa mga pamilya, sa mga naga-bodyguard, sa mga naga-upod sa kay ay Senador Bato de la Rosa, eh. Isipon mo, may 20 milyon iskal. Kung ikaw ang gwardya ni Bato, isugid mo to sa pamilya mo sa ling... ling mo, day. Sawa mo, sugiran mo, day. Para makabiglang yaman ta. Si Ari kami di subong sa muning lugar, isugid to. Isugid sa mga otoridad. Para makuha mo 20 milyones. Oo. Sa kabudles ang pangabuhi subong, ha? May itaw-taw ka lang nga 20 milyones sa konsin uman nga individual nga makatudlo sa whereabouts ni Bato de la Rosa. Laban-laban mga abyan, madakop sa kuno. Kaya ang nagabantay sa kay Bato de la Rosa, amo man ini mismo ang mga persona nga pwede magatag sa informasyon sa mga otoridad pinagi sa ilang pamilya. Si Anay Senador Trillanes, mayo man sa mag-suggest, no, kati
PMA year ni mo.

0: Nakaagi soldado, grabe man ni intelligence gathering background niya sini. Kag nangin kontra corruption man kursada niya sini. Nag-lead ni sila sa awkward mutiny bla. Panawagan sang pagbag-o sang liderato sang militar kay na discover nila sa adto nga mga tinuon sa 2001 ni bla. Nga ang aton nga mga general sang AFP engage mga bin sa corruption pinaagi sa pagbaligya sang mga armas kag bala sa kontra sang gobyerno. Ginabaligya sa mga general dito sa Mindanao, mga terrorist group dito, ang aton nga mga bala, mga pusil, mga kanyon kag iban pa. Ginapangwartahan sang mga general sa timpo nga ara pa sa serbisyo si Trillanes. Amo na nga nag-alsa sila, nagpabatay sa gobyerno, dapat islan taning mga general, taning mga haslo ni nga ginapangbaligya nilang bala kag maarmasta dito sa mga terorista para makakwarta sila. Exciting Philip. Amo di sumikat si Trillanes. Nagpapili si Senador Daw. Kag super daw ay man sang corruption nga involved sa bung. Siya suno sa mga reports. 25 minutos na ang nakaligid sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. Sa ining bahay ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga katrupa, amo ni nagapasarig sa pananawan ta, nagapa-delay sang eyesight deterioration. Ang Vision X Plus, may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Agudto nga mangin masanag ang aton nga pananawan magtumar sang Vision X Plus. Ang mga tawo nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buhas na vlog. Upod ko sa technical side si katropang John Ray Bertis. Magabalik ako sa taknal sa isa Express Balita sa aga. Para sa XFM mga Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Alvin Dennis Rabang, XFM News.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gasto at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kababayan po natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit, ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So,
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete na ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. eh pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titignan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro, mm-hmm. or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, eh may mga nakikita tayong ganyan. Usually mga artistang ganito ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganun. So kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly, ano. Yung iba, iniisip nila na pag may ganun, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano. So yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata, na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: pero
2: laki.
1: Pero hindi proportionate yung
2: hindi katawan. Proportion, oh. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, lagi. Hindi nga sila makatayo ng diretso, oh. eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yun. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, ha? Yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, eh, mm-hmm. di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
2: Oh, yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi mm-hmm. medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumatabal lang, mm-hmm. or yung sapatos natin parang lumiliit, mm-hmm. kasi yung mga may ganyan, mm-hmm. yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila, eh. Mm-hmm. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan, pero later on pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga, ano. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko, ano. Tapos nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth, ano. na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito, tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong po mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Trial Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
1: mm-hmm,
2: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, mm-hmm, pinaka-importante yon para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Mm-hmm. Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan,
1: mm-hmm,
2: o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan.
1: Mm-hmm.
2: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients sa pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc, ha. Kaya sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking class.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata.
1: Mm-hmm.
2: So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
1: Mm.
2: At, may ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling.
1: Oh.
2: May limitations ano. Pero yun nga lang may ano ka matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? O para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ano, ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Vision X! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Mike X. Kindle. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina. No?
2: Mm-hmm.
1: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon
1: mm-hmm.
2: sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production talaga lolo lalaki ka mm-hmm. pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na nakaapekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan yung ating hormonal system.
1: Mm-hmm.
2: Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin makaapekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam nyo naman yung kinakain nyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapa-check up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpa-check up. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapa-check up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga, ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima, doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
1: Dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Wow. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
2: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
2: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha? Ayos sa mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Cellphone Plus Gold.
4: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minom ako niya, malakas po ako.
0: Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
0: Cellphone Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of health.
1: Okay, so mga kababayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loss-loss? 65 years old na po ako. Salamat po.
2: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin na nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamumuwer sa doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
2: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
2: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
2: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yun. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
2: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano, ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang beneficio yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming beneficio. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin, ano. And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone, okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kaninang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
1: Yes, so.
2: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga capsula na iniinom. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
2: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, no? Walang po tayong oras. Bukas overtime. Po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. At samantalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Yes to Health!
3: X-F-M.
5: X-F-M.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: Makalage na ko!
0: XFM!
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Katrapa mo station, Las 6:09.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Agam.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga, Webes, Hunyo 11, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Central Philippine University ginkumpirmar nga isa sa ilang mga working students ang nasapuan patay sa sunod sa iya kwarto sa Franklin Hall Dormitory.
1: Iloy isang estudyante nga nasapuan patay sa male dormitory sa Central Philippine University nagapating nga wala sang foul play sa kamatayon sang iyang anak.
0: Central Philippine University Administration nagpasalig nga maghatag sang suporta sa pamilya sa nagtaliwa nga estudyante.
1: Delivery rider patay matapos nabunaan sang iya man tupad balay sa Cubay Haro. Suspetsado kag biktima ginpayag may daan nga hiligot anon.
0: Isa sa duha ka suspect nga nag-agaw sang cellphone sa minor de edad sa Arevalo arestado. Arevalo Police ginaprepara na ang kaso nga robbery nga i-file batok sa mga suspetsado.
1: Electrician patay sang nakabunggo ang ginamaneho nga motorsiklo sa Toyota Hilux sa Santa Barbara.
0: Siyaan Arellano nga ginkilala kay Super Tequia sang Concepcion nga nakakuha sang 4 ka gold medals sa palarong pambansa. Plano nga kuhaon sa Central Philippine University kag National Academy for Sports.
1: City Councilor Miguel Treñas magapadalagan bilang congressman.
0: Headlines, Balita National, as of June 10, 2026, 45 ang death toll sa 7.8 magnitude ngalinog sa Mindanao. 17 padayang nga ginapangita.
1: Sa piyakabahin na isolate ng mga lugar matapos ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao nalabot na sa mga government responders.
0: Mga kabalayan sa coastal area sa Pagarian City nagkalaguba bangon sa tsunami sa Lunes at kasunod sa 6.8 magnitude nga linog.
1: 8,000 ka mga eskwelahan ginsuspend ang ila klase. Masubra 3,000 ka mga classrooms nagkalaguba.
0: 562.8 million pesos sa balor sang infrastructure damages nga gintugas sang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao.
1: Sarangani ginpedalom sa state of calamity.
0: Korte Suprema ginbasura ang petisyon angot sa Senate Quorum sang Hunyo 3.
1: Senado sidalom sang ginatawag nga heightened alert security sa tungas sang ginaligar nga pagpamahog.
0: Pagpamahog sa Senado, posible may kaangtanan sa DC-8 ka mga aning Marines suno kay Senator Gatchalian.
1: Swildo sa mga Senate employees, magapadayon sa tungasang issue sa liderato.
0: Cayetano gin-reject ang term sharing, o kung nag-Gatchalian, gin-reject ang term sharing proposal ni Cayetano.
1: Bagong impeachment rules nag-authorize sa Senado sa pag-elect ang bagong presiding officer.
0: Ni Congressman Defensor, wala nagsipot sa NBI kag gintawag ang pagsubpina sa iya bilang harassment.
1: Office of the Ombudsman ginbasura ang mga kaso nga ginfile batok kan the Executive Secretary Recto kag ani PhilHealth President Rufino Ledesma.
0: Balita International, National Security Minister sa Israel ginaimbestigaran sang Italian prosecutors.
1: US naglunsas ang panibago naman nga pagpangatake sa Iran.
0: Entertainment News, Claudia Barreto ginisla ng iya apelyido nga Valdivia Dennis Padilla nangin emotional.
1: Kag sa sports, congressional investigation sa kamatayon sang duha ka mga student athletes ang Ateneo gina-propose sa House.
0: Kag sa an extra wow balita, zebra camouflage liwat ng gingamit sa Russia bilang pangkontra sa mga AI powered drones sa Ukraine. Express, Balita sa Aga. Less 6:15 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, alkaline-based ng vitamin C. Sunthone Vitamin C mga katropang mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang sang Midtown Hotel. Mahimo mabakal mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar kaangay sa Mercury Drugstore Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasa 15 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Ginkumpirmar sa Central Philippine University Administration nga ang lalaking nasapon patay sa sunod sang kwarto sa Franklin Hall Male Dormitory ni 9 sang hapon ang isa sa ilang mga working students. Sa exclusive interview sa XFM News team kay Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson sa among universidad, kinakasubo sang bugos ang CPU ang natabo sa isa nila kay estudyante kag nagpasalig nga magakooperar sila sa paghimoon ng investigasyon. Ginkumpirmar ni Romero nga nagatrabaho nga mga estudyante sa isa sa mga opisina sa universidad bilang working student. Agad tani makabulig sa iyang inugbayad sa tuition. Ginapakamaayo naman sa administrasyon nga hindi na i-disclose ang pangalan kag kurso sa estudyante apang ginkumpirmar ni Romero nga breadwinner ini sa iya pamilya. Sina siyang impormasyon nga nakuha sa XFM News team sa isa ka reliable source, self-inflicted ang natabo sa estudyante. Nagaparay sa subong investigasyon is angot sa natabo apang ginkumpirmar ni Ma'am Romero na nadedesisyon na nasa ang pamilya nga hindi pagpaipadailan sa autopsy ang bangkay.
2: Kahapon, napuno kami di sang sad news, no? Kag kinakonfirm natin nga ang inisya-isa natin ka-student, siya ang nasapuan sa Franklin Hall Male Dormitory ina sang Central Philippine University.
3: Mm-hmm. Anong course siya sini, ma'am? Ano pila ng edad niya sini?
2: Hindi ako maka... sa exact nga edad niya, hindi ako maka-disclose kay wala ako man na double-check it sa iyang records, no? As for the course as well, respeto, ta nalang request sa pamilya, being wala na sang iban, bala sir nga ino-disclose.
3: Mm-hmm.
2: So for now, amunang-amun nga, ma-confirm it ba sa estudyante siya naton.
3: Okay.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson sang Central Philippine University.
1: Nagapati naman ang ilong isang working student nga nasapan patay sa sulod sang iyang kwarto sa Franklin Hall Male Dormitory sang Central Philippine University. Ini ang ginkonfirma ni Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson sang universidad, sa interview sang XFN News team. Sunod sa kay Romero, nga nagapati man ang pamilya nga wala sang third party nga involved sa among insidente. Na desisyonan man sang pamilya nga hindi na pagpaidalom pa sa autopsy examination ang bangkay sang ilang himata. Nagapangabay naman ang pamilya sang nagakaigo nga privacy, ilabi na so kung ano ang posibleng rason sa likod sang amo nga kamatayon. Nagpasalig naman si Ma'am Romero nga padayon ang ilistin nga coordination sa mga otoridad samtang nagapadayon man ang investigasyon. Handa naman ang universidad nga maghatag sang suporta, pinansyal ukon counseling sa pamilya sang estudyante, lakip na sa iya nga mga classmates kag mga abyan. Hunyo 9 sang hapon sang ginapangita ang estudyante sang iya nga mga kaopdanan apang ginkakibot na lang nila nga may patay ini nga sapuan sa iya nga kwarto sa amo man nga dormitoryo. Ginatan-aw sa karon nga self-inflicted ang natabo sa estudyante.
2: Oo, sir. Sa amon nga pag-istorya sa iyang iloy kahapon, definitely may aragid sang kasakit. Pero sang nagtawhay na siya gawa, hindi lang ko tuod makahambal gidya para sa iya 100%. Pero naano man amon, may objective na bala ang iya nga pagsabat sa mga pamangkot manamon, even sa paghatag niya sa mga instruction bahin sa mga important nga desisyon nga kinanglan ang iya consent kahapon.
3: Mm-hmm.
2: Ang ginapangayo lang gid man, ang ginbilin gid sa amon sang iya nga mother nga buligan pabalo ang community abi nga respetuhon lang gid ang ilang privacy. Syempre may mga personal sila nga mga inoprocess ang mga desisyon nila, and kung ano pada nga mga update siguro, announcements about sa haya or sa anything else related to this, magahalin na gid sa ila pamilya.
3: Mm.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson sang Central Philippine University.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: 6:20 mga katropa sa kaangot nga balita lokal, handa ang Central Philippine University nga maghatag sang suporta sa pamilya sang working student nga nasapuan patay sa sunod sang iyang kwarto sa Franklin Hall Dormitory Hunyo 9 sang hapon. Sunod kay Ma'am Carmel Romero ang spokesperson sang CPU nga wala untat ang ila pag-communicate sa Ilocos estudyante agud nga mahibaluan ang sitwasyon kag ilabi na ang mga kinahanglanon sang ila pamilya. Nagapanawagan si Romero sa mga sang pangamuyo para sa pamilya ilabi na sa sabunga tiyempo sa ila kasubo. Kadungan man sini ang panawagan sa CPU administration sang responsable nga pag-share sa mga impormasyon o kung reporting sa mga sensitibong impormasyon angot sa natabo sa universidad. Nagapasalamat naman ang CPU administration sa tanan ng mga nag-extend sang bulig kag suporta para sa pamilya. Nibaluan nga nagatrabaho bilang working student o kung nag-ubrang estudyante sa isa sa mga opisina sang CPU bilang work student agad nga masuportahan ang iyang

0: aton nga estudyante. Nagapangayo kami sang padayon nga support nga aton nirespetuhon ang ginapangayo nila nga privacy and importante gid ang pangamuyo because masakit ini para sa iya pamilya kag kabay pa nga mangin pariyosang XFM nga mangin ang iban mangin responsable sa ila pag share bala sang balita. Intindihan namon damo gid sang curious damo isang gusto mabalaan. So mayara gid sang responsible nga tawo nga pwede nila makatuan para sa ilang mga pamangkot.
1: Nabatian ang pagpahayag ni Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson sa Central Philippine University.
2: Lasa is 20 na ang aton nga oras. Sige nga bahay ng ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Patay ang 41 anyos nga delivery rider matapos nga nabungguan sa iyaman nga tupad balay sa Barangay Cubay Haro pasado las 8 sa gabi Hunyo 9. Ginkilala ang biktima sa kay Alias Glenn, nagatrabaho bilang delivery rider sa Maxim kag may 5 ka mga kabataan. Sa interview sa XFM News Team sa isa sa mga bata sa biktima nga si Alias Lurlin, nasalapay sa suspect nga si Alias John Mark ang top box sa biktima samtang nag-aagi ini sa makitid nga eksina o kun iskinita sa tubang sa ilang puluyan. Ang top box ang ginagamit sa biktima sa isin nga pag-deliver adlaw-adlaw. Sang nahulog na ang top box, liwat pa ini nga ginsipa ni Alias John Mark Rason nga nagwa sa ilang puluyan ng biktima kag ginsita ang sospitsado. Samtang nagabaisay, hinali lang nga naghunos ang kutsilyo ang sospitsado kag sunod sini amo ang pagbuno sa biktima. Pila sa dughan kag kamot ang naagom ni Alias Glenn. Madasig naman nga nagpalagyo ang sospitsado apang sa ulihi nadakpan man sang mga kapulisan sa bulig man sa mga residente. Nadala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Priso sa karon sa Haro Police Station number 3 ang sospitsado.
3: Ako mali ma'am lapad, mali ma'am mo subok kagabi, yala naging butang ang U-box yan eh. Bali, ara kami sa babaw sa muna tong time. Ara kita sana, sa gwa, ara mandang pakaisa naman yung babayi. Tapos, ara kami duwa sa pakaisa ko sa babaw. Nabatian namon yung gabay sanay sila. Kay, naglabay di ang iyang bike na tumbaya ni ang U-box. Tapos, nadagdag ang U-box. Ginsipa ya pagid, ma'am. Ginsipa ya pagid ang U-box. Amo to nga, gingguaan na sa ni Papa. Gingguaan na sa ni Papa. Tapos, nagmuno si Papa sa iya. Hindi si Papa sa pertahan. Ang isaya pa na gani katiin, amo na ang gagwa. Tag ang isaya, ari diya sa sulod ya. Siyempre, duga pa nga man. Masabala, ma'am, kay balaan yung man nga daan nga damo na yung incident na tabo yung aga pamuno. Ginsaya. Ti, sa mga nga time, ginambalansa ni Papa nga ano na yung muya dyan, Mark, yung man, nga wala kaya gahinay, maglabay ka. Tapos yung sabadya si Papa nga, kaya gamay ko nung sangamon nga alagyan, didri ako nung ginapamutang balang mga gamit, ya. Tapos, gamay-gamay lang yun, mami, lang yun istoryahan, ma'am. Tapos siguro si Papa nagwa lang din nga do para bala nga mag-istoryanay sila nga malapitan. Dito na din yun, gintiklo dyan si Papa. Abi ni Papa, manumbag lang sayat. Magisi, di si Papa, mamu, lapad, mandigisi, ya. Pag guna, ya guro, abi, ya sumbag, kaya gintiklo dyan mo. Tapos kibot saya, pag... Nagdalaga to sa mamu pagsumbag siya, nagdalagan di sa o, sa may bumba. Dito yung nagali na batsyagan, yung buno sa tealtiya namon yung tigulang, ara sa likod, yaga alalay siya patindog. Kaya doon nagpungko, sablang doon nagmuna sa, tas nagtindog sa muna. Tapos dito yung nabatsyagan, yung buno sa gali, ginakapitan yung na heart mo. Kaya nanaog pa ko ma'am, sa muna itong time, nga batian ko na bala nga doon nagambas, papa ay nagmuna sa... Tapos nagdala pa ko ma'am, nagpa pa ko din sa kalaha ma'am. Ang kalaha namon nga damol ma'am, nagpa ko. Kaya pag kita ko di ara si Papa nga do ginaalalay sa patindog ang ginakapitan ni Yakart. Nakita ko da si John Mark, gitindog, gamuna lang sa mamu, gamuna lang sa kay Papa. Nga do, gapo lagi niya yamatay, ma'am, nga do, grabe, ganyan dumot niya bala kay Papa. Tiya mo, to da yung pagkita ko siya, ma'am, ginpungkoy ko sa sangkalaha. Pagpungkoy ko siya kalaha, ma'am, hanao niya, pagkita ko nga lagson niya man ko, ma'am, tiya mo, to nga nanaribyos ko, ma'am, nagdalagan, ma'am, kung nga gasinggit, ma'am, kung nga ta, buligan niyo kami kay gimbuno ni John Mark, si Papa. Pero,
2: ang kabahin sang pagpahayag sang isa sa mga bata sang biktima nagahingalan sa kay Alias Lorelin.
1: Nasa 26 sa piyak na bahin arestado sang Arevalo Police ang isa sa duha ka mga sospetsado na nag-agaw sang cellphone sa menor de edad sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, Lunes, Hunyo 8. Ginkilala na dakpan kay Alias Waray.

0: Residente sa barangay San Julian Molo, driver sa motorsiklo. Samtang kapabilan nga at large, ang kaupod sini nga ginkilala kay alias Ungal, sino kay Police Captain Michael Tuburan hang hepe sang Arevalo Police Station. Nadakpan si alias Waray sa barangay East Baluarte Molo sa ginhimong follow-up operation sang Arevalo Police sang Hunyo 9. Sa investigasyon sang Arevalo Police, si alias Waray ang wala sang record sa barangay kun sa police, apang si alias Ungal naman ang ginareklamo sang alarm and scandal. Naibaluan nga nakilala mga suspect pinaagi sa CCTV footage nga na-capture sa lugar sa insidente kag gin-upload sa social media. Detained sa Arevalo Police Station kag ginapreparar ang kasong robbery nga i-file batok sa mga suspect.
1: Lakay 25 ang aton nga oras, elektrisyan patay sa nakabunggo ang ginamaniho nga motorsiklo sa isa ka Toyota Hilux sa Santa Barbara. May detalye sa katrupang Mario Hilongo.
2: Gindeklarar nga napatay samtang ginabulong sa Western Visayas Medical Center ang driver sang motorsiklo nga nakabunggo sa Toyota Hilux sa barangay Bitaog Taytay la 7:15 sang gabi Hunyo 9. Ginkilala ang biktima kay James Borres, 35 anyos, residente sang barangay Agmanapaw, Mina, samtang ang driver sang pickup ginkilala kay Gilbert Serrato, 60 anyos, residente sang barangay San Jose San Miguel. Halin sa pabiya si Borres kag mapauli na kuntani sa mina nga direksyon sakay sa iya motorsiklo, samtang si Serrato naman ang halin sa Duenas pauli na kuntani sa San Miguel sakay sa ginamaniho nga pickup. Suno kay Police Lieutenant Christopher Juarez, Deputy Chief sang Santa Barbara Municipal Police Station, Corbadahon ang porsyon sang dalan nga natabuan sang aksidente. Nakasuksukman sang helmet ang biktima sang matabo ang aksidente, apang nakaagom sang seryoso nga kapilasan nga gintunaan sang iya kamatayon.
3: Nagbunggan ay ang isa ka Toyota Hilux, binapagbiyaan, gabinadrival ng Misla Santabiyan, nagigilala kay Gilbert Sinato, 60 anyos, kay Presidente San Jose San Miguel Iloilo, na aling siya sa Binya, supposed to be mapauli na siya pagkanto sa San Miguel. While ang isa ka motor, binigilala sa kay Jameson Hakabure, sa Presidente ni Jose San Mina, barangay at Malapaw, na nagabiyahin man, aling siya sa Paragulin sa kwan, pauli ng kanina, matulit sa halin sa Santa Barbara, tulit sa pabalik sa Uripa-Kapulusina. Ang driving area, isang ako, na-experience ko na lang nga, medyo blind spot na lang. Tungkol nga blind spot, wala man din masyado na visibility. Siguro kay gabi naman, kaya siya pa madulo mo lang ng area.
2: Temporaryo naman naging custody si Serrato sang Santa Barbara Police kaginahulat ang desisyon sang pamilya ni Borres. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Sa dugang balita lokal, Trixiaan Arellano nga ginkilala kay Super Tikya sang Concepcion nga nakakuha sang 4 ka gold medal sa palarong pambansa, plano nga kuhaon sang Central Philippine University kag National Academy for Sports. May dugang nga detalye si katropang John Ray Bertiz.
4: Ginpayag sang coach ni Trixiaan Arellano o kon si alias Tikya nga si Jitli Aragon Diaz nga nagapaplano ang Central Philippine University kag National Sports Academy nga kuhaon nga player si Trixiaan. Suro kay Diaz, iya ginapagabay ang ginikanan ni Trixiaan nga pabilinon ini nga athlete sang probinsya sang Iloilo, si Super Tikya. Si Super Tikya ang estudyante sang Concepcion Central Elementary School kag nakakuha sang 4 ka gold medal sa athletics sang palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ginhatagan sang Certificate of Commendation si Trixiaan Arellano sang sangunian panlalawigan nga gin-sponsor ni 5th District Board Member Dr. Darl Topaz nga iya ginbaton sang Hunyo 9 upod sa iya ginikanan. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 108.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Ray Bertiz, XFM News. Express,
1: Sa iban pa ang mga balita lokal sa oras ng 6:29, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men, ginsabat ni City Councilor Miguel Treña sa mga huring-huring kung matuod gidman nga magapadalagan siya bilang congressman sa 2028 election. Suno sa kay Councilor Treñas nga iya gina-confirm nga magapadalagan siya sa pagka-congressman sa palabuton nga pinili ay sa among tuig 2028. Ginpayag pa sining ang iya sining desisyon na human matapos ang konsultasyon sa iya pamilya kag sa iya sining mga lideres. Sa bahin ni Ani Mayor Jerry Treñas, ginpayag sang konsyal nga wala na istoryahan nga magabalik sa politika ang Ani Alcalde sang syudad sang Iloilo nga amay ni Councilor Miguel Treñas.
5: For Congressman sa Iloilo City.
6: Last nung nabatian ko man ang statement ni Mayor Raisa sa Sunday, pasensya man gani hindi wala ko ka sa bad kid sa inyo because kasako kita sa Monday kag Tuesday. Nanaog kita sa mga areas kag mga sa pamuluyo nato na mga atong activities in yung dulong natin sa mga atong mga pamuluyo. Yes, no, yung nabalatan naman kamo. Very open man ako pag magkot na sa akon, I think, matag-sumansa na gapanaog kita sa atong mga lideres, sa atong mga pumuluyo, kagra-konsulta ta sa ila. Dara naman ang pakalagtuan sang dara man ang direksyon na ginaduso kita sa atong mga leaders, sa padalagan, congressman. So, naka-desisyon na kita, madalagan kita, suporta sa atong mga lideres, sa atong grupo, sa atong kag mga pumuluyo na natin. Pero kung ginambal, hindi pa ni time mag-eleksyon, kadugay pa sa eleksyon natin. So atin na ako na subungin obra ang mga initiatives sa akong office, ginadulong ko lang ane sa atin.
7: So hindi pa rin siya final ang decision.
1: Pabahin sang pagpayag ni City Councilor Miguel Treñas, magapadalagan congressman sa 2028 election.
8: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:34 mga katropa, nabatian ng detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal sa Ilokita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Naglabot sa 45 ang napatay sa 7.8 magnitude nga linog nga nagluntad sa Mindanao as of June 10, 2026 iniyang base sa data sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Base sa report sa ahensya nga 33 na napatay gikan sa Soxcargen, samtang 12 naman sa Davao Region. Sa 7 ang total nga missing kag 487 ka mga individual ang nagkalapilasan. Pagklaro sa ahensya nga inipa ang padayon nga gina-validate. May total naman nga 149,372 ka individual ugon 33,596 ka pamilyang apektado sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxcargen, kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa mga apektado nga populasyon, 32,464 ka individual ugon 8,813 ka pamilya nagatiner sa mga evacuation centers, samtang 8,973 ka individual ugon 1,804 ka pamilya nagatiner sa iban nga lugar. Naglabot naman sa masobra 2,000 ang mga na-record nga aftershocks sa linog.
1: Nalabot na sa mga government responders ang na-isolate ng mga lugar sa Mindanao matapos ang pagluntad sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao sunod sa Office of Civil Defense. Apang sunod sa kay UCD spokesperson Juni Castillo nga ang access ang nagapabilin nga challenge sa pila ka mga areas bangon sa guba ang mga infrastructure, ilabi na ang kabahin sang Soxcargen, pila ka mga dalan kag subuman mga taytay hindi pa gihapon maagyan rason nga ang mga otoridad ay nagagamit lang sa mga alternatibo nga ruta sa mga sakayan pandagat sa pag-deliver sang supplies kag malabot man ang apektado man nga mga komunidad nga hindi malabot sang mga di guma nga salakyan. Nagapadayon man ang pag-access sang mga infrastructure damages. Pakigbayan pa ni Castro ang ila sininga pag-monitor kag pag-assess sang mga nagkalaguba. Base sa initial nga report sang Department of Public Works and Highways, 18 ka mga taytay ang nagkalaguba sa Soxcargen. Anum diri ang halos hindi na maagyan pa. 41 ka mga dalan ng apektado sa diin ginabulubanta, 20 ang hindi magyan. Anum ka mga landslides naman ang gintuga sang among nga linog.
8: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa kaago sa kabalita nasyonal, mga kabalayan sa coastal areas ng Pagadian City ang nagkalaguba bangon sa tsunami sa Lunes, Hunyo 8, kasunod sa magnitude 7.8 ng linog. Kinabata sa 5,000 ang mga residente ang temporaryong nagatinera sa mga evacuation center bangon sa natabo. Matandaan ang gilayon naging suspend ang klase sa mga lugar matapos nga nakabaton sa tsunami warning. Lakip sa mga lugar nga naka-experience man sa tsunami waves amo ang coastal communities sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulo, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, kag South Cotabato.
1: Wala sang klase ang 8,000 ka mga eskwelahan sa Mindanao bangod naman sa nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog sa tung Hunyo 8. Masubra sa 3,000 ka mga classroom sa public schools ang naguba sang among linog suno sa Department of Education. Ginpayag ni EDSA Education Secretary o kun DepEd Undersecretary Malcolm Garma nga ang initial nga assessment ang nagapakita nga 554 ka mga public schools ang nagkalaguba. Samtang sa amo naman nga kadamuon sa mga nagkalaguba nga mga classrooms, 576 ang classified nga totally damaged, 653 naman ang may major damage, kag 2,034 ang mayara sang minor damage. Pakigbahin pa ni Garma nga ang resumption sang klase ang nagadepende sa mga local government units kung bala ila nga ideklarar ang school building nga safe.
8: Express Balita sa Aga.
0: Samtang naglabot sa 562.8 million pesos ang infrastructure damages nga na record sa Office of Civil Defense na nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Hindi nga balor sa ang kalitan ng nabalag sa duha ka rehiyon kag amo ang Region 11 kag Region 12. Sunod sa OCD nga sa Subong ang ila operasyon ang nagafocus sa search kag retrieval. 2,784 ka mga personnel ang nakadeploy nga gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, kay Bureau of Fire Protection, sunod sa Civil Defense, Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
8: Express Balita sa Aga.
1: Angot gihapon sa balita sa Mindanao, ginpaidalom na sa state of calamity ang Sarangani province matapos gintayog ini sang magnitude 7.8 nga linog sa tung Hunyo 8. Matandaan nga bangod sa kabaskugon sang linog, madamo sa mga pamalay, mga buildings kag mga dalanon ang nagkalaguba. Nagalabot na sa 45 ang record nga napatay. 487 naman ang nagkalasamaran, kag 17 ang nagapabilin nga missing as of June 10. Ginpayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga ang pamilya sa mga napatay bangon sa linog ang makabaton sang tag 50,000 pesos bilang bulig pinansyal.
8: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasayis 39 sa pihak nga bahin, ginbasura sa Korte Suprema ang petisyon nga ginfile sang manunudlo nga si Barry Tayam. Inikunta niya nagatinutuyo nga i-declare nga valid ang quorum sang 12 ka mga senador sang Hunyo 3, 2026 nga session sa dinini ang ginabugusan sang Gatchalian Block Senators. Matandaan nga sa mga session gindeklarar nga ang tanan nga mga seats ang vacant. Mag-inappoint one si Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag acting Senate President. Sunod sa Korte nga ilagin basura ang petisyon bangon sa kakulangan sang legal standing. Tugang sang Korte Suprema nga si Tayam ang napaslawan sa pagpakita nga siya nag-suffer kung yara sa imminent risk of suffering o kung anuman nga direct injury gikan sa aksyon nga iya gina-challenge.
8: Express Balita sa Aga.
1: Ang ining bahay ng inadulong sa inyo sang Premium D3, 6:38 ang aton oras, ginpaidalom naman sa heightened security measure ang Senado sugod Hunyo 9 sang gabi matapos nga nabaton ang intelligence report angos sa ginaaligar nga pagpamahog sa seguridad sang among institusyon. Matandaan nga ginpayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga mismo si NBI Director Melvin Matibag ang naghatag sang among informasyon sang sini ang nagtambong sa Senate Blue Ribbon Consultative Meeting. Ginpalabot man ni Matibag ang informasyon nga mayara sang potential nga pagpamahog sa Senate building kag sa Senate premises. Ini ang rason sang pagpatigayon ni Alfred Corpus, ang Sergeant at Arms nga gina-recognize sang Gatchalian Block ang among pag-inspeksyon sa premises sang Senado kag pagdugang pa sang deployment sang mga personnel sa pagpasiguro nga ang premises ang securely o kunang masecure sa amo nga mga tinion. Ini naman ang nagpakigangot sa Philippine National Police sa pagbuli guard sa entrance kag sumuman exit area sang building, lakip na ang second floor kag sa lobby. Samtang dugang naman igisalyan nga hindi sila mahimo nga mangin kampante sa diin ini ang dapat nga seryosohon sa pagdugang sang mga security personnel.
0: Sa kaangot nga balita ginapanan-aw ni Senator Sherwin Gatchalian nga posible may kaangtanan sa DC-8 ng mga ni Marines ang pagpamahog sa Senado nga na-monitor sa National Bureau of Investigation. Sino kay Gatchalian nga ginaseryoso sa mga otoridad ang mga pagpamahog kag nagmando na sa Office of the Senate Sergeant at Arms sa pag-coordinate sa nagkalain-lain ni Intelligence Agency sa pag-validate sa impormasyon. May bahay ni Gatchalian nga ang tanan nga pagpamahog ang ila ginaseryoso ilabi na sa kaangay nga sitwasyon. Matandaan sa damlag lang sa in-question man ni Gatchalian ang kredibilidad sa DC-8 ka mga anay Marines nga anay man mga tinawa ni Zaldico. Apang ginklaro man sini nga ang Senado ang wala gin-lockdown matapos ang pagbutang sini sa idalom sang heightened security.
1: Lasa 6:40 nga itong oras, padayon nga mabaton sa mga empleyado sang Senado ang ila sweldo paldo sa piyaksang mga issues nga nagapalibot sa Senate leadership palinsang nagliligad nga mga sinimana. Ini naman naging pasiguro ni Senator Win Gatchalian. Sunod sa senador nga ang finance team ang magatrabaho on-site sa pagproseso sang payroll sa mga empleyado sa diinini ang ila mabaton sa bulanan nga basis. Nabaluan nga nag-shift sa work from home setup ang Senado sa tung Hunyo 10 tubtub Hunyo 11. Ini ang kasunod sa nabaton nga intelligence information sang Senado gikan sa National Bureau of Investigation nga nag-aligar nga mayar sang security threat sa amo nga institusyon.
0: Express Balita sa Aga. Lasa 6:43 sa dugang ng mga balita national, ginabalibaran ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang proposal ni Senate President Alan Peter Cayetano sang term sharing o kon power sharing arrangement sa Senado. Nagapanindugan si Gatchalian ang pagbago sang leadership sa Senado ang valid kag wala sang hulot para sa dual authority setup. Klaro para kay Cayetano kung sino ang na-elect ng Senate President Pro Tempore kag ang gin-designate bilang acting Senate President. Rason, ngayon posible ang power sharing. Kung ibaluan nga, nag-propose si Cayetano sang administrative arrangements nga nagatinutuyo sa pagpugong sang conflicting directives sa Senado kag pagsiguro sang padayon nga operasyon amuman sang impeachment court para sa trial bato kay Vice President Sara Duterte. Nakip sa proposal among adoption sang dual signatory o conjoint certification mechanism para sa mga vouchers, checks, disbursement, contracts, personal actions kaiban pang mga opisyal nga dokumento. Dugang ni Gatchalian nga ang action nila sang Hunyo 3 ang nag-settle sa palamangkutanon sang liderato.
1: Authorized na ang Senado sa pag-elect sang bag-o nga presiding officer para sa impeachment court antes ang schedule nga mag-convene sini sa masunod nga bulan. Ini naman ang kasunod sang publication sang amended nga set of rules nga ginadisenyo sa pag-bypass ang automatic assumption sang Senate President bilang presiding officer. Ini amo ang Senate Resolution number 48 nga nag-amend sang Rule 2 sang Rules of Procedure sa impeachment trials. Matapos ang kinsikadlaw mahimo nga maimplementar sang Gatchalian block nga mga senador ang among revised rules. Ang among resolusyon ang nagamando man sa napilian nga presiding officer nga shall for that purpose be placed under the prescribed oath of affirmation by any person authorized by law to administer an oath.
0: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Sa dugang balita, wala nagpakita si former Congressman Mike Defensor sa National Bureau of Investigation kag iya gintawag ang pagpasabina sa iya bilang harassment. Sa baylo nga siya ang iya abogado nga si Attorney Ferdinand Tupasio ang nag-appear sa pag-comply sang sabina. Ginpahig ni Tupasio nga obvious nga ang padayon nga pagpasabina kay Defensor ang parte sang pattern sang harassment. Matandaan nga ginpasabina sa ahensya si Defensor o sa mga aligasyon nga iya ginbribe sang tig 5 million pesos each. Ang 18 ka mga anay Marines sa mga anay man tinawa ni Zaldico sa pagtistigo angot sa flood control. Samtang para naman kay Defensor ngang among mga aligasyon ang hearsay lamang. Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
1: Ginbasura sang Office of the Ombudsman ang consolidated nga kaso nga ginfile batok kan the Executive Secretary Ralph Recto kag ani PhilHealth President Rufino Ledesma. Matandaan nga ginpasakaan ang duha ka kaso nga plunder, graft kag technical malversation may kang tanan sa pagsaylo sang ginabulbanta 60 billion pesos nga pundo sang PhilHealth sa National Treasury. Base sa 40 ka pahina nga resolusyon nga ginpagawa sang Ombudsman nga wala na labot ang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction agud nga ipadayon ang mga kaso kag ang ini mahimo sang duha ka wala naga-constitute sa crimes nga ginaligar batok sa ila bagod ang pag-transfer sang pundo ang gin-provide sa idalom sang 2024 General Appropriations Act ukon sa national budget.
0: Sa 6:47 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Balita national ang inyo na batian ginadulong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix imo si Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa aton ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, inon, FDA approved, kagalal certified, wala sang side effects. Mabakal sa mga butika kangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Sud Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika.
9: International News.
0: Sa karon, sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international. Padayon niya inaimbestigaran sa Italian prosecutors ang National Security Minister sa Israel nga si Etamar Ben-Gvir nga may kaangtanan sa treatment sa aktivista nga parte sa Gaza flotilla sa nagdigad nga bulan. Base sa report sa Italian news agencies nga ini ang ginaimbestigaran bangod sa ginaligar pag-torture kag pag-kidnap sa mga Italian citizens nga mga aktivista. Sa tiyon nga mapamatud-an ini, magapasaka ang prosecutor sa formal nga kaso para sa trial. Nagpabutyag naman ini nga siya ang magkakooperar sa investigasyon. Nagapangatubang ang Israel kag si Ben-Gvir sa madamong international criticism. Base sa organizers, 430 ka mga aktivista ang mga kinpreso sa Israeli police, lakip na diri ang citizens sa Italy kag South Korea. Nagapanindugan naman ng Israel nga ang ilan na valve blockade sa Gaza ang lawful.
1: Naglunsad sang panibagong pagpangatake ang Estados Unidos batok sa Iran matapos nga gin-shutdown sang Tehran ng US Apache helicopter sa Strait of Hormuz sunod sa kay President Donald Trump. Base sa report ng Iranian state media, nabatian ang matunog nga pagsigabong malapit sa Bandar Abbas kag ang ulihi naman nabatian sa vicinity sang Jas County o Kun County malapit sa entrance sang Strait of Hormuz. Duha ka mga US pilot ang gin-report nga nagkalasamaran sunod sa kay President Donald Trump. Isa-isa nga naigo sang one-way Iranian attack drone ang Apache. Base naman sa official US news, sa post sang US military sa X, nagsugod ang ila sa nga pagbalo sa Iran lasing kontak na sa aga o kun sa hapon Eastern Time kag ginakabig nila ini nga mission nga proportional response sa unjustified aggression sang Iran.
9: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Entertainment News.
0: Las 6:50 sa karon sa Italia sang aton balita entertainment. Bisan pa nga nakipagkita sa wala nagpakita sang iyang lubos nga kasubo, pilitingin bato ni Dennis Padilla ang anuman nga desisyon sang iyang mga anak nga si Julia Barreto kag Claudia Barreto. Ilabi na nga yara na ang mga ini sa ensakto nga pang nga edad. Ini ang sapiak sang petisyon ni Claudia nga isla ng iya apelyido nga Valdivia sa Barreto ang apelyido sang iya iloy nga si Marjorie Barreto. Sa Instagram, nagpost si Dennis ang old photo sini upod sa ni Julia kag Claudia Serin. May mensahe pa ini sa iyang mga anak kag may face with tears heart emojis. May nag-comment pa sa post ni Dennis nga himuon na lang nga private ang anuman nga problema sa tunga nila sa iyang mga anak. Samtang may iban nga nagsiling nga hindi na paghilabtan ang kabuhi sang pamilya Barreto Valdivia. Base naman sa mga nagagawa nga balita nga Valdivia gihapon ang ginagamit ni Julia sa mga legal documents ni Tubtub Subo.
9: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Do taga Barutak ng Baldibiao. Barito, Barutak, Baldibia, Barutak. Lasais 49 ang aton nga oras. Kakaroon balita sa hinampang congressional investigation sa kamatayon sa duha ka mga student athletes ang Ateneo ginapropose sa House. May report si Katrupang Johnson Crisostomo.
10: Ginpropose sa House of Representatives ang pagpatigayon sa congressional investigation sa kamatayon sa duha ka mga student athletes ang Ateneo de Manila University nga Sanday Rene Clert Baterbonya kag Divine Adili. Sa resolusyon nga gindiho ni Pinoy Workers Party List Representative Carly Gaspi ang hinaling nga kamatayon sang duha ka mga basketball players ang nag-raise sa mga palamangkutanon kun bala na implementar sang team ang nagakaigo nga safety protocols, supervision, emergency preparedness kag risk management measures sa ilagin patigay nga team building activity. Nauna na nga ginkumpirmar ni Police Colonel Percival Pineda, Acting Provincial Director sang Aurora Police Provincial Office nga nagpatigayon sang exercises ang bugos nga team nanday Baterbonya kag Adili sa waist deep water sang baybay sang gulpi lang nga naigo sila sa mga baskog nga balod. Base sa PNP Aurora nga purely accident ang natabo. Samtang ginakatingalahan naman sang iloy ni Baterbonya ang ginaligar na kitaan ng mga lagob sa lawas ang ianak, lakip na ang impormasyon nga may weights ang kamot kag tiil sang basketball player sa natabo ang insidente. Nagapati ang iloy nga posible may foul play sa kamatayon sang ianak. Tinutuyo sang gindihon nga House resolution nga maimbestigaran ang bugos nga natabo. Naibaloan nga natala na kuntani nga maghampang si Adili sa iya kaduwa nga tuig sa Ateneo Blue Eagles samtang ang rookie nga si Baterbonya nga anay most valuable player sang palarong pambansa gikan sa Ateneo de Davao ang nagapreparar man nga makahampang sa Blue Eagles sa University Athletic Association of the Philippines o kon UAAP. Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa inampang mga katropang ngayon yung nabatian, ginadalong sa inyo sung Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavawas ka, baskog kakon, nakaturbo ka.
11: Extra! Wow! Balita!
0: Sa 53 sa karon sa Italia sa aton extra wow balita. Sa tunga sang padayon nga advancement o modernization sa mga armas kag equipment sa mga giyera, napinsiran sang Russia nga magbalik sa sinauna nga pamaagi agud nga maprotektahan ang ilang mga military vehicles sa kontra sa artificial intelligence nga nagakontrol sa mga drones sang Ukraine. Madamo ang nagakatingala sang ginpintahan sang Russian military ang ilang mga military trucks sang duwag itom kag puti nga pinta bilang camouflage nga nagkaangay sang zebra. Sina sa Russia nga sinauna pa ini nga pamaagi kun sadin una ini nga gingamit sang tiempo sang World War 1. Nagapati ang Russia nga posible maintuan sang camouflage ang AI nga yara sa mga kamikaze drones sang Ukraine. 1917 sang una gingamit ang zebra o kung dazzle camouflage sa British naval artist nga si Norman Wilkinson agad nga maprotektahan ng warship kontra sa mga German submarines. Naibaloan nga mga AI-powered drones sa Ukraine ang ginaprogram agad nga makilala ang sahi sa mga military vehicles. Apang bangod, nga ginlain ang itsura sa mga military vehicles sa Russia, ini na makilala sa AI algorithm ang inikag hindi na mahimo ang automatic attacks. Samtang nagapati naman ang pila ka mga analytics nga mahapos man ini nga mag-counter sa Ukraine panagi sa manual override sa thermal cameras. Extra wow balita mga katropa ang inyong nabatian ginadulong sa inyo sang Vision X Plus.
12: Express balita sa aga. Express balita sa

0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita Saga Webes, Hunyo 11, 2026. Mayong aga sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa. Mayong aga gid sa mga kitropa natin nga nagapamati sa ato, nag-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga may sa mga katropa naton, mga taxi patrollers nga nagabiyahin na subong samtang nakatune in, nagapamati sa aton nga pagbalita. Good morning and keep safe mga katropa. Aton mga Facebook Live viewers on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Ma'am Mary Ricabar, good morning. Mayong agagit kay Sir Roderick Villagracia. Kay Ma'am Angelo de Monteverde. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Sa kay Ma'am Aloha Bueco. Kay Sir Ramos Mijares, mayong aga from Washington. Kay Sir Reynaldo Abeto, good morning, good. Kag sa iban pagidato niya mga katropa, kay Ma'am Jessica Gonzalez, kay Maria Crispo. Kag kay Ma'am Mary Ricabar, mayong aga stay safe and healthy sa inyo tanan. And magpamati lang mga katropa sa mga programa sa XFM Philippines. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Tarabang. XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilkumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunuri na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to health.
8: XFM.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na!
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap?
20: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
20: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
19: Oh, galit. Diriyo.
20: Ay, dali na.
21: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
22: Girl,
21: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
22: No more!
21: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
23: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
24: Sister Pain.
25: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Marilo.
26: Sa aking call center agent.
25: Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
26: Ibang gina epekto sa akong sang Sister Pain.
25: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
24: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga butika.
28: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
29: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
30: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
31: Sa MagSavers, sulit busog meals, laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MagSavers sulit busog meals!

0: Madiet ako bukas ah. XFM.
1: Patroma mo. Exciting.
2: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: mamatika sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa anawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
15: Makalage na ko.
2: XFM.
3: Patropa mo.
15: Exciting.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: 97.7 Iloilo. Welcome na sa programa Bullseye.
1: Bullseye.
0: It's a Thursday, Webes, sa ito sa ring pagparaga, June 11, 2026.
1: Bullseye.
0: Buwas gali, holiday, Independence Day. Ang ginabantayan, bangod man kay may mga reports nga may mga movement, maghambal kita nga may mga movement, may mga paghulag sang dako sini nga mga hublag protesta. We don't know kung din ini ang venue sa Manila or in some other key cities and localities sa bilog sini nga Pilipinas. Well, kadungan ina mga abyan sang Independence Day tomorrow June 12, 2026. Ang sinado gani subong naka-lockdown on its second day bangod sang alleged threat gadabaton sang NBI, but wala ini ma-validate as far as PNP is concerned. Outside of the Senate building, there was no reported threat so far and not corroborated by other intelligence agencies. Ang iban nagasiling ang mga ara sa pihaka grupo sa senador, sila yung gindihon lang ini, sila niya sang mga upod namon para ini madayon ang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee kay Etano Marcoleta Group. Kay today nakeschedule nga mag-proceed sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ang Cayetano Marcoleta Group, kag ang expected sila nga mag-tambong ang ila invited sila nga mga resource persons and witnesses, 14 pagid ka bag-o nag-surface nga mga anay bodyguards and security personnel ni former congressman and ako Bicol Party List Zaldi Co. Kung madayon ina mga biyano, kung hindi, balantayan pa, ladies and gentlemen. We'll be having karon sa ato siring pagparagad an update pa kang tanan sini sitwasyon dito karon sa Senado kag kon ano ang possibility sang pagpadayon sang Senate Blue Ribbon Committee investigation, even though may mga initial reports kana gininuwa nga i-postpone ini ang today's hearing sometime next week. Posible da yun nila ini sa masunod sini nga semana bangod man kay ti may dako nga problema ang Pilipinas. Amo ini ang natabo sini nga 7.8 magnitude nga linog dito ya sa Mindanao, kon sa din mga 3,000 ka mga eskwelahan ang nagsuspend right after nga natabo ang linog, kag mga 8,000 ka mga eskwelahan all in all nagsuspend ang klase, mga 3,000 ka mga eskwelahan ang nagkalahalitan and possibly hindi na pwede balikan sa mga estudyante. Well, sa ato sering pagparagad, first and foremost, nag-welcome kita sa ato sering mga tagpalabati nga nag-upod sa ato sering pagparagad. Dari sa siyudad sa Iloilo, din man kamo nga barangay, good morning gid sa inyo tanan kag dira man sa probinsya sang Guimaras, sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo, kag sa kaiping sini nga kaprobinsyahanan. Nagapamati na kamo sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sini nga katrupang Josil Banyas. Sa pamilya Gregorio galidera sa Santo Niño Sur sa Arivalo, good morning gid and thank you for listening dere sa XFM. Kag sa tanan sini nga mga class members ta dere sa Arivalo, dere sa Mandurriao, kag sa bilog sini nga siyudad sa Iloilo, good morning gid sa inyo tanan. Sa ato sini nga mga taxi patrollers, kamusta ang biyahe taga pa? Ano ga pro panguy aba up to now o kon medyo nag-gwa ng gamay sini nga balhas? Kamusta ang biyahe ta? Umpisa ng klase pero daw laka gihapon pasahero sa taxi subong. Daw kulang ang pasahero sa number sa unit sa taxi nga nagabiyahe. Gawi it pa iba nato sini mga taxi drivers kang ila sini nga ayuda. Dugay-dugay tapos ng Hunyo ay pagyapon magabot. May ayuda halin sa LTFRB nga gina-provide, may ayuda halin sa DSWD. Ang pamangkot sini san o matapos pang distribute. Amo nang ginahambal nilang hindi kaulat kagutumon, ha? Ang gutom nga tao nagakinanglan pagkaon. Ti san o mo hatagan pagkaon na kon, ha? Patay na. Amo nang ambal nila sa halambalanon la saying nga san o pa nimo kumpayan ng kabayo kung patay na, anhin mo pang damo kung patay ng kabayo. Amo nang concern karon sa mga taxi drivers ta, labi na gid ang feedback sa ato sa mga taxi patrollers. A problema sini kay may iban pa nga way madalas listahan sa ayuda. Tinga ha, way na sila biyahe taxi nga Ang problema, sinikiti pag-abot sa report dito, karon si Bob.

0: Om hambal na nagatag kita yuda. Apa mangkot sini why ti may nabilin? Ha? Why sang may ara nga why kabaton? Oh. Laban-laban nga ti may nagkalabilin gid kag based initially sa mga qualifications kuno may amoning problema, may amonang problema. But remember, ladies and gentlemen, palarihos lang diman sa sulok-sulok ta, ha? Pagkaon. Diba? Kon ang mga beneficiaryo nga ini nagadimand sang pagkaon ang tiyan nila kag sulok-sulok, ang mga waaya ka benepisyo, ha, kagway madala sa listahan, amo man na may guto man na sila ginabatyag, pagkatapos may pamilya man nga ginasagod. Ito yung problema sa galing kay ti pagwakal sa mga manginalamon tos babaw, sa namigay tayo ng ganito, ito yung pangkalahatang nabigyan natin ng ayuda, yun di kakakya. Problema sa kay may nagkalabilin nga way ka baton ayuda. Amo nang ginareklamo sa iba na to sa mga taxi drivers, ang concern partiya sa ayuda-ayuda nga ini. Pwede kita ka go out outside of this ayuda. Can we institutionalize abi? Sa masarangan sa gobyerno, nga mahambal kita pares bila sa four piece is institutionalized na nai. Magambal kita ang na-institutionalized, may kasuguan na kita, nga regular ng pagbato nila, hindi ginman dako, pero at least makabulig. Amo nang budlay sa mga yuda-yuda nga ini, kay nga kung kaysa bayaan kasang timbang sa balay mo, mahambal nga ti, nakuha ko na ito ayuda, pagkatapos balikan niya ka after a month, ha? Mahambal nga ti, nagbalik ka haw, oh, amo pa nang pamangkot mo kung kaysa, siling niya tinuubos ng ayuda. Amo ni nga madata, subong, kag damo ganigusyo, sang laundry shop, kaya nga, tiway ka nalihugon, subong amang laba, kaya nga, may ayuda ng inabaton mo. Pero kung maubos na ganing ayuda, manuktok sa balay mo, siling niya to, nday, may lalabahan ka mo da. Ubos ng ayuda mo. Somehow, mayo ini. At least makapulo patawhay man sa pagsinalayo nila. Pero dapat nga ti free from corruption bala. Dapat transparent. Kaga may clear sininga guidelines. Parang hindi man bala unfair sa iban. Kay iban kabaton, ang iban hindi. Ang qualified nga iban, way kabaton. Ang iban kung kaisa nga sip-sip kabaton pa. Pero bisan hindi qualified, amo na ang problema. Amo na ang resentment. Ha? Kag amoy ng sentimiento nga mat-amat nga nagadamo kag nagadako ang ila sinunumero nga mahambal ka nga ang nagaka diskontento sila sa gobyerno how because of inequality. Alas 7:28 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Palayog lang share, like and follow sa ato sa ring Facebook page and share kag like sa ato sa ring Facebook post. Pwede ka makapadala sa inyo sa ring mga mensahe, sa inyo sa ring mga information, kag reaction or opinion sa ato sa ring pagparagad. Just comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo ang Facebook page kag XFM Iloilo 100.7. Kung may YouTube ka mo da, kag sa YouTube ka mo iya gusto mag-tanaw, magpamati sa ato sa ring programa, may ara man kita sa YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. 7:29 sa ato sa ring pagparagad. Sa international scene, Gab, bumbahanay na ito subong Estados Unidos kag Iran, huwag sinigabong naman to. Ha? Mga muyo lang kita nga white patay, and that's the best that we can do as of now. Ano man ba mahimo ta? Ha? Alang-alang man kita to manalo, iya ka missile kag manalo, iya ka drone? Oh. Ati ang Irania kag Estados Unidos, Israel, gapinalupad sila ya drone kag missile. Ato niya nung ginapalupad, dadari burador kag sapi-sapi. Oh. Ti mano taton sina? Ladies and gentlemen, gasalig lang kita nga mag-deploy ganit. Dari sang ilang missile, mag-deploy sila sang mga kagamitan hangaway ang Estados Unidos sa Pilipinas. Bo, pumatsyagan to doon nalabot ang langit. Pero hindi na aton. And after all, we are also inviting enemies of United States of America nga targeton kita dari sa Pilipinas. Ikon kita bi paluparan missile no pila lang kinanglanon yaman pila gani ka isla kita 1,707 islands and islets ha ti 1,700 la na ka missile paluparon di lupok na ya ang kag may lupok ng tanan sini nga isla dis Pilipinas kag I am both ladies and gentlemen. Ti way taton ti inog bato, way taton ti inog panagang, ha? Ti all we have to do is just to pray and bow your heads and say, Lord, please spare us. Amo lang gid nang mahimo ta, ladies and gentlemen, ha? Bangod man kiti ang aton kwarta, nagkadto yas corruption. Hey, why ti may nagkaradakpan pa so far nga nagpangawat pero damo ang kaladula. Amo gid na ang logic, ladies and gentlemen, niya daw hindi ta maintindihan. May nagkaladula pero why ti may nagpangawat. It's already 7:31. Sa ato sa ring pagparagad sa kay Mr. Amiel Hinovada. Sir, good morning. Kag sa kay Mrs. Hinovada, good morning. And thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Kag sa tanan sa ring SSS employees, good morning. Ah, and salamat sa pagpamati there is sa XFM. Sa kay Ria Lial, good morning. Dre, kamusta na dara sa ano, Hong Kong? Kamusta man dara sa kay Ma'am Hermite? Ba Hong Kong people gid ini? Oh, tawhay pa nga buhi nila dito. Kay magpuli kamo dis Pilipinas, mano man kamo tuod diri man. Mayo lang kon may duta ka, mananom ka kamuti, kag mananom ka utan, pero kon wai man, ah, insaktom lang hare-hare kwarta mo, lugar matapos bakasyon mo, panghakroy ka naman, ginugpliti mo pabalik kon. Sa kay Ma'am Idna Puray, thank you for listening, there is XFM. Madayon no kon hindi ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, Cayetano Marcoleta Group, ha? Balantayan ini, kaya nga, ang aton is, ginadala ta sa inyo, regardless kung sino makondak sa investigation, husgaran talaw galing kung may ara ya panabuntabon. Ha? Sano ta na husgaran? Sa eleksyon kung matabo is sa 2028, kung sino ginman bala ang may sinseridad, kag may direksyon ang investigasyon, kay duha ang Senate Blue Ribbon Committee chairman mo. Ha? May faction sa Gatsalian Tulfo Group. May ari man diri sa Cayetano Marcoleta Group. Galibog ulo ta magamoni no? Ha? Kung sino nga to sino nga patihon. Pero kinahanglan ta mabatian kung paano ginawasdak ang aton sino buon-buunan talaguan kwartabla. Sino nagapangawat kag sinong pinakakawatan sa tanan. Kaya nga, mga baby crocodiles lang permi ma-identify ang mga lulong kagluling, why? Magambal ka lulong kagluling, mga inang-inang sa buhayabla. Tidari karon, sa ato sa nga pagparagad, we'll be having an update. Kamusta ang sitwasyon sa Senado? Kamusta ang possibilities ang pag-continue sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, Marcoleta Cayetano Group, madayon today, or ipostpone nila ini, ladies and gentlemen. It's 7:33, sa ato sa ringa pagparagad, brought to you by Sunstone Gold Coffee Mix. Kapangapi na kamuda, way pa. Kung way pa kamuk pangapi, make it Sunstone Gold Coffee Mix. Kaya may mga makuha ka mo ng mga sustansya, iya mo. Kaya may collagen, kaya glutathione pa na. Hindi ka mo gusto nga magnami inyo sa skin. Nga bisan ang edad mo, ya, retiree ka na mahambal nga daw 40 ka lang kiyapon, no? That's a compliment. Pero kung 40 ka palang maghambal nga, ay sila nga, abi ko senior citizen ka na. Kung kaisa sila, doon napalun mo gambal si Imon, di ba? Pareos na ba nga pila, kakaroon sa balayran mo sa kundi ka man gabakal. Pagkatapos ang balon ka kadispatsadura, da karon mahambal nga, ay sila niya, sir, ma'am, ano, senior citizen niya dito sa pihak, ay agay, kasakit ah. Pero para nga mag bataon lang itsura ninyo, kinanglan nyo da ang collagen kag glutathione. So ara na da sa Sunstone Gold Coffee Mix, so talaga pangapigid man ka mo. Ang kape nyo, make it sure nga Sunstone Gold Coffee Mix ha. Sa mga butika kag pharmacy available aton Sunstone Gold Coffee Mix kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yulo Street sa City Proper at ubang ina sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. 7:34 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Ay hindi magkinamo ato sining sitwasyon diri sa Pilipinas kay pamatsyagan mo ang politika mo nagapangibabaw kay pareho sini bisantiko kon kaysa ginaduso gid because they ara sila sa mayoriya. Diba? Bisan kung kaisa nga disservice to the Filipino na ginahimo nila pareho sa mga senadorta. They're supposed to be there as our representative to legislate. Ti, makon mo na nga ma-walk out kay mo kung hindi ka kontento. Pagkatapos, hindi ti mo yam, i-boycott mo yung hiri, ang, ano, ang sesyon kung hindi mo kontento. Ti, kasi no, interest yung servisyuhan yung sina. Hindi amon, hindi iya, kasi 20 milyones ka mga Pinoy. Ginaservisyuhan nyo sina kag ginapangibabaw nyo personal nyo intereses kag political interest nyo. May kun kaysa mo nang hambal nila kun ba bata mo lang nito od ha? Kag ikaw tatay na dinami bungguon ulo nila kag you see ladies and gentlemen. Pero sa duha ka warring factions karon sa Senado, may ara dasang insakto, may ara dasang daw insakto lang. Ha? So kung papiliyon ka din ka sa daw insakto o kung sa insakto gid. Ara kita dapat sa insakto gid. Ang pamangkot, sinong insakto gid? Sino ang daw insakto lang? You know, sa mga bagay, kung kaisa, kinanglantang i-resolve bala within ourselves and within the group. Paris ba sa pinamilyabla? Di ba? Resolbahan nyo na yung magpinamilyabla antes maglabots barangay kag antes maglabots korte. Di ba? Di paris ba na sa ato sila nga mga senador? Mga manginalamon na da kag matyagan mo, tagaan mo mikropono, isa kuras kulang sila pawakalon. Luwas lang abike Supremo, da karoon nga. Talagsa lang gabuhi, tinaga si Supremo, pero kung kaysa, ma-entertainar ka man. Ma-entertainer, ha? Ano entertainer? Oo, ah. Ano niya mo? Si Supremo, ya, artista na. Tagay, bala sa script, kaga, pasyuton sa pelikula, kay one take lang na halos tanan. It's 7:36, sato sa ninyo, pagparaga, dari sa palatuntunan Bullseye, sa XFM 100.7 Iloilo. Ang update, aba, dito sa Mindanao, bugro, bigid ya, dito sa Mindanao, makon mo na nga, may mga lugar dito, nga nagkalarusdak ang tay-tay, may mga lugar dito, ngang giha balang litik sa duta, kalagpad, ha? Ang iban sini, tag isa ka metro ang litik. Tikon ini mag-igo sa karsada, that would mean, sano naman matapos ang construction sa ato sa nga karsada? Ba, isa nagkalaguba dito yung mga karsada, tay-tay buildings sa Mindanao area, labi na sa Jensan, Sarangani Province, South Cotabato, Davao, bugdamo sa mga nagkalaguba itong mga structures. Worst, ladies and gentlemen, damo ang mga nagkalamatay. Kalabanan, nagkalatampukan sang debris, nagkalaigo sa mga nagkalahulog, parte sang balay nila, parte sang building. Amo nang pinakamasubo, ladies and gentlemen, bangod man, bisan tampukan pa ang pamilya sang kwarta, hindi nila pag-ibaylong kabuhi sang ila sining miyembro sang pamilya. It's already 7:37 sa ato sa ninyo pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ara karon sa ato sa ninyo linya si katropang Rambo Labay will be getting a short update dito karon sa Senado kag ano madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing Marcoleta Cayetano Group. Sa linya kasama po natin si katropang Rambo Labay. Katropang Rambo, si katropang Joe Salbanyas from XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Good morning, katropang Josel. Sa mga oras nito ay maigpit ang ipinatutupad na sigurada dito sa loob at paligid ng Senado. Ito ay matapos na makipag-ugnayan ang Senate Sergeant at Arms sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng AFP, PNP at na NICA. Yan ay akognay doon sa binahaging intel report ng NBI na meron manong seryosong banta dito sa Senado. Ayon kay Police Major General Alfred Corpus ng Senate Sergeant at Arms, ay hinihintay pa nila yung tugon o sagot ng intelligent community sa kanilang tulat dahil sumulat na sila. Mahigpit din na tinatutupad ayon kay Corpus ng no visitors policy. Ibig sabihin, walang bisita ngayon sa Senado. No? Hindi pa raw tiyak kung mapapalawag pa itong walang bisita. Ang nakakapasok lamang katropang Josel dito sa Senado, yung mga empleyado na may mahalagang gagawing trabaho, inaprubahan na daw nila itong ganong kasunduan. Hindi rin matukoy ni Corpus yung specific ano ba yung threat na yon, no, napanta no, dito sa Senado, lalo na kung mayroon pang manggugulo sa loob at kung mayroon pang sangkot dito sa 18 mga dating bodyguard ni dating Congressman Santico, gaya ng natukoy o na-mention ni NBI Director Melvin Matipag na merong panta ang Senado. No? At sumulat sila sa Intelligence Committee para ma-verify nga. Pero wala pang tugon yung intelligence community. Bilang tugon na rin sa panta, kaya ikot-ikot kahapon pa lamang ang ay nag-iikot na sa paligid ng Senado, itong si Corpus, no? At tinitiyak na na ginagawa nilang kanilang lahat para masiguro yung kaligtasan na rin ng mga empleyado at maging yung senador katopang Josel.
0: Oh, yung banta sa seguridad andun sa loob ng Senate building or outside from the Senate building, Katropa Rambo?
1: Hindi niya tinutukoy kung sa loob ng Senate building. Nagsimula itong banta matapos na magpatawag ng pandinig si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control anomalies na ipapatawag na naman niya yung 18 maliban pa doon sa 14, no? Yung 14 na bago na mag-testigo, dating Marines daw yung mag-titistigo naman katropang Josel. Dahil ngayon umaga ay magsasagawa ng pandinig yung kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa panguna ni Senador Rodante Marcoleta. Siya yung Vice Chairperson ni Senadora Pia Cayetano ng Senate Blue Ribbon Committee na magsasagawa ng investigasyon. At dahil nga dyan ay work from home arrangement ang ipinag-utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magsasagawa rin ng Zoom meeting. Dalawa ngayon ang events, Zoom meeting ni Senador Gatchalian at pandinig physically dito sa Senado. Pero ang problema, Katropan Josel, ito ngayon ang problema. No visitor policy. So paano yan? So hindi makapasok yung 14 kung sakasakali.
0: Oho. So ibig sabihin, posibleng hindi matuloy yung Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Marcoleta Group with that policy being implemented sa Senate right now, Katropan Rambo?
1: Pwede. Pwede. Pwedeng ganun mangyayari. Magulo to talaga. Hindi ko maintindihan. Kasi kung ipagigiinta nila, no, na sila pa rin, si Senate President Cayetano pa rin yung may hawak sa liderato ng Senado, igigate nila yan. Ang problema, kaya nga siguro magkakaroon ng naguluhan talaga, no, makakalituhan, dahil nga doon sa policy o instruction ni Senator Sherwin Gatchalian na no visitors policy. So ibig sabihin, walang sino mang bisita na walang dahilan, walang kadahilanan. Eh hindi naman, wala namang pagdinig kasi work from home. So ibig sabihin, hindi papasukin. Anong sadya nila kung walang mga pagdinig? Kasi iwala yun. Merong sariling dalawa kasi ngayon ng Senate President. Senate President, yung original at yung bagong Senate President acting. Sino ang susundin? Pareho silang may mga punto. Sinasabi ni Gatchalian na in-honor, kinikilala siya ng Palacio ng Malacanang at House of Representatives. Si Senador Cayetano naman, kinikilala siya ng salitang batas ng ating konstitusyon, nakasaad sa ating konstitusyon. So dalawa, Senate President of the Philippines at Senate President of Malacanang. Yan ang sinasabi ni Senador Cayetano.
0: Okay. If we speak about safety and security ng mga empleyado, lalo-lalo na ng ating mga senador, secured naman yung building, hindi ba na-sweep ng ating, for example, baka may bomba, hindi ba na-sweep yon ng ating mga kapulisan? At saka, if we speak about threat, posibleng may armas, pwede makapagpasok ng armas dyan kahit kanino sa Senate building, Katropa Rambo?
1: Malabo makapasok katropang Josel. No? Dahil sa mahigpit yung ipinatutupad, bukod dyan, meron pang sniffing dogs o K-9 na paikot-ikot. Actually, nung bago nangyari, yung pagdinig ng mga nakaraan, nagsagawa ng pag-inspeksyon gamit ang K-9 ng USAA. At I understand, Philippine National Police Union nagsagawa katropang
0: Ibig sabihin, kung mayroong tao na magkaka-armas, walang iba yung mga kapulisan po natin, ang mga authorities po natin, and that includes yung miyembro po ng USAA, Katropa Rambo, dyan sa loob.
1: Oo, yung miyembro ng USAA, USAA ni Cayetano at USAA ni Gatellan.
0: Ibig sabihin, diba? Dalawa yung faction ng USAA?
1: Yes. Dalawa. Di ba yung dalawa, yung bago nagtalaga si Gatchalian, yung kay bagong Senate President, bagong USAA ngayon ng Fed, si ano itong si Corpus Alfred Corpus Police Major General, yung isa naman si Mansa, hindi ko masyado nakalimutan ko na yung isa kasi nagkaroon ng suspension niya eh.
0: Si Aplasca. Si Major General Aplasca.
1: Yon, koreka. Aplasca. Yan. Oh, yon General Aplasca. Hindi nagkaroon ng suspension ng ombudsman. So yon, dalawa. Dahil yan ay in-appoint no ng Senate President Cayetano. Yan kay Cayetano yan Aplasca. Itong si Corpus kay Kacalyan. So, dalawa-dalawa. Dalawang Senate President, dalawang Senate Floribon Committee Chairman, dalawang USAA. So, nakatalito talaga kung sinong susundin. Mm. Kasi merong nagbigay din na instructions si Senate President Alan Pita Cayetano doon sa kanyang mga tauhan. At ipag-umlayan din siya na siya pa rin. No? Siya pa rin na kinikilala rin sa ng konstitusyon eh wala pa naman talagang maski sa majority at minority kinikilala siya kaya wala naman talagang Senate President, hindi naman siya tinanggal. Ayun.
0: Pero yung dalawang faction ng USAA, di Aplasca Group and the Corpus Group, hindi naman nagkagirian sa loob mismo ng Senate compound?
1: Wala naman, no? Okay naman yung arrangement nakikita ko sa kanila simula pa nung nagkaroon ng palitan. Ito lang mga senador ang nagkakanon. Pero yung USAA, wala na akong bantang ganon. Pero mamaya, hindi ko alam kung ano mangyayari kung magigitan pa nila. Kasi nag-utos na si Senator Wing Gatchalian na no visitors allowed, no policy. So ibig sabihin, kung walang sadya, hindi po pwedeng papasokin sa Senado. Maging ang media, kung wala namang ano, walang pasok ngayon. Kaya nga kami sa labas lang dahil walang pasok ngayon. Hindi pinapasok ngayon. No works. No works ngayon eh. Yung work from home policy arrangement ang ginagawa ngayon dito sa Senado katropang Joseph.
0: Kung yung threat ay galing po sa labas na posibleng makapasok, katulad po ng mga armas, katulad po ng bomba or whatever that could destroy the seguridad po ng Senado, hindi kaya ng USAA at ng mga kapulisan po natin na i-control yung tao na papasok ng Senado if in case, Katropa Rambo?
1: Hindi ka kaya ko sa dami, pero meron mga pulis dito eh. May mga pulis na naka-deploy sa labas ng Senado. So, sang katerbang mga pulis to na galing sa NPRPO. So, ibig sabihin, ay kaya naman. Kaya naman na katropang Joseph.
0: Okay.
1: Itong pagkakokontrol sa mga tao kung saan katangali.
0: Na-identify ng mga otoridad po natin kung anong grupo yung nag-threaten po ng seguridad ng Senado?
1: Hindi pa nila na-identify. Katunayan, ang Senate of Sergeant at Arms ay nakipag-ugnayan na sa Intelligence Committee gaya ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, yung Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para malaman, aalamin kung anong grupo ang nagpanta. Dahil ang intelligence report na ito ay nanggagaling sa NBI, galing kay Attorney Melvin Matipag ngayon. Yung nagpakalat na merong banta, si Attorney Melvin Matipag ang intelligence report niya na merong ganong scenario, ganong insidente. Matapos na magpatawag ng pandinig si Senador Rodante Marcolita ng Senate Bill Reading Committee katropang Joseph.
0: Kung walang ipinilabas na grupo or mga personalities na nag-threaten po ng seguridad ng Senado, sino nag-threat? Sinong nagbanta nito? Hindi naman pwede siguro na magbitbit ng baril yung ghost?
1: Maganda katanungan yan. Yan ang katanungan niyan, katropang Joseph, na dapat masagot ng intelligence committee at ng Senate of Sergeant at Arms. No? Dahil katulad ng binabanggit ko kanina, napakahirap pumasok sa tuloob ng Senado dahil kung may dala kang baka, kapatang ka, kung may dala kang aalamin kung ikaw ay merong sadya, authorized ka ba na makapasok doon sa loob at anong gagawin mo sa loob. yun ang mga ginagawa ng mga kuwardya. Bukod sa Marines, may kuwardya pang sarili ang Senado, katropang ano, at meron pang USAA, meron pang Philippine National Police, no, sa loob at labas. Merong kuwardya, security guard, meron Philippine Marines sa labas ng at loob ng Senado, merong Senate Sergeant at Arms o USAA, at meron pang Philippine National Police, merong SWAT. So, paano makapasok kung sakaling meron mang papasok katropang Joselle?
0: Pero yung mga senador po natin at saka yung mga empleyado, kung papasok sila sa building, pinahintulutan rin silang pumasok?
1: Yes. Pinapahintulutan naman sila yung mga senador dahil sila ay official naman, no? Na kaya lang anong gagawin nila kung walang mga naka-schedule na mga pagdinig ano pang ano at malamang pwede naman yon yung kadalasan minsan kung bumibisita na yung mga senador kaya naaampos yung interview namin, no, dahil ngayon naka-adjourn ang Senado, ang activities lang dito sa Senado yung Blue Ribbon Committee, no, at walang mga committee hearings na naka-schedule sa mga oras na ito. So, hindi natin malaman kung ano ang sadyang kung sakasakaling dumating yung mga senador dito dahil karamihan sa mga senador ay nasa Mindanao na para tumulong sa mga biktima ng lindol katropang Joseph.
0: Total, dalawa naman yung nagkiklaim na Senate President. Dalawa yung grupo ng mga senador po natin. Dalawa ang ating USAA. Dalawa ang ating Senate Secretary. Dalawa yung ating Senate President pro tempore. Hatiin na lang natin yung Senate building. Bahala na yung USAA sa kabila na mag-take care of their affair. Bahala na rin yung sa kabila, katropang Rambo.
1: Napakaganda yun. Yung mungkahi mo yan, katropang Geraldo. Ipaparating natin yan at baka ikukonsisira yung mungkahi mo yan, katropang Joselle, para wala ng away-away, wala ng pagtatalo sa mga senador.
0: Habang unresolved pa ang lahat, yung legality and constitutionality of their existence, kung sino talaga yung legal, sino yung hindi legal, ang existence niya, claiming sila yung doon, sila dapat sundin, yatiin na lang muna natin and let them function. Pagkatapos, i-consolidate na lang whatever hearing mag-come out, i-consolidate na lang and parts of the records of the Senate, Katropang Rambo.
1: Napakagandang mungkahin yan. Parang wala nang kaguluhan. Meron namang sekretary at siya at stenographer na siyang mag-jot down ng kanilang mga activities, mga pag-inig, no? O kung merong ganong pangyayari, pwede naman yun. Sabay-sabay sila. Actually, sa isang araw, minsan tatlo, apat yung mga pag-inig. At naka-live yan sa Senate Facebook. No, lahat ng mga aktividades, official. Ang tinutukoy ko, official. Kapag official, naka-live yan. Ng official din ng Senate page sa katropang Joselle. Hindi natin alam kung ito ay mag-live din ang Senate Facebook, no? Official Senate Facebook, kung ito ba ay official, kung ikukonsidera nilang itong official yung gagawin pag-inig ni Senador Rodante Marcoleta, katropang Joselle.
0: Okay, on the other hand, lastly, Katropang Rambo, ano naman yung preparasyon at sitwasyon dyan sa reports po na natanggap po natin na posibleng mag-mass up yung mga magpo-protesta bukas. Kasabay po ng Independence Day dyan sa Maynila, may mga hakahaka na nakarating po dito sa amin sa probinsya na baka dumami yung magtungo doon sa mga protesta sites sa Katropang Rambo.
1: Yun na nga ang nakarating din dito, no? Kaya yung intelligence report ay mahigit na pinatutupad dahil nga doon sa independence bukas ay pwede magsasagawa ng killer's protesta sa Mindola, sa harapan ng Palacio ng Malacanang. Yan ay sa harapan ng Palacio ng Malacanang sa Mindola at ipapang grupo. At posibleng magsagawa din sila ng mga killer's protesta dito sa Senado. So yan ay malalaman natin kung mag-prosper pa yan ganong pangyayari, katropang Joselle. Antabayan na natin yan, yung binabanggit mo na yan.
0: Okay. With that, Katropang Rambo, we would like to thank you sa report at yung kaganapan dyan sa Maynila. Salamat po sa inyong report at take care, Katropang Rambo.
1: walang kapagay-tagay sa tropang Joshel from time to time. Kung mayroong mga malalaking insidente, eh, kagad natin ipaparating dyan sa XFN na Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa Sinado, akong official cancer, Rumble of Island, XFM 99.5, Mega Manila. It's my thing!
0: Bullseye! There you are, our connections from the Senate. Katrupang Rambo Labay from XFM 99.5 Mega Manila. Bullseye! Tiway pa kasiguruhan ni. Kaya nga, posible ni makasulod to ang mga bisita. Konda yun nun inis ang Senate Blue Ribbon Committee, Cayetano Marcoleta Wing ang ila sa ning investigasyon, committee hearing, pamangkot paano kasulod ang ila sa ning mga guests. Kaya nag-order iya si Acting Senate President si Erwin Gatsalian, no visitors allowed. Now, this is the thing, ladies and gentlemen, may threat. And that's the thing kung may amon asubong may lockdown ng Senado. Dinahlin ang threat. Halin sa gwa nga posible magsulod sa Senate compound or sa GSIS compound, kaya naka-GSIS. Or from the inside. Di sino lang ang threat aral sa sulod, how? Ang may armas lang daran capable of doing something beyond proportion, amo ni ang mga usaa, ang mga miyembro sang Marines nga nag-secure man sa area, pamangkot, where's the threat? Dinalin ang threat. Kay kung wala mga biyan sang specific sining matudlo, kundi inaghalin ang threat, basintindihon sa tao ini, nga pamaagi sang Gatsalian Group, para nga hindi madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing sang Cayetano Marcoleta Group, bangod man kay gina pabula nila subong nga may 14 kabag-o nga mga anay bodyguards, security personnel and employees, si Saldico nga matestify kag magcorroborate kag magdugang sang ila sini nga nahibaluan sa hakutay maleta sang kwarta nga gina-deliver kalakip ni Rama Senador, congressmen, matagas nga opisyal sa gobyerno, kag among others involved diri, amo ang presidente. Amo na ang pag-intindi sa tao sa sitwasyon unless otherwise masubstantiate nila kundi in naghalin ang threat. Din bala ini naghalin? May mga rebuilding nga masulong sa Senado? Di kung gusto ni mo bayluhan ini tanan kay ginakusaran sini among presidente, malakanyang lang sulungon mo. Debla? With that, di inahalin. Ano nga grupo? Ara sa Armed Forces of the Philippines? Ara sa Philippine National Police? Or both? Di kung may ara mga abyan sa movement sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines, the President should address this. Ha? Kaya nga, may ara na sang threat to internal security and his leadership is at stake. Senado pa lang ini. May movement na sa AFP kag sa PNP tuod ini, ha, kiti hindi lang basta-basta i-lockdown mo isa ka area nga i-lockdown nimo, how, because we do believe kung gina-lockdown buta malon the threat is from the inside, ara sa sulod ang threat. Ti sinong ara da sa sulod nga nagapamahog, dakpan nyo, napalibutan man ni ka pulis da kag, ha, damo da mga operatives nga arada, may NICA, may AFP, may PNP, arada na halos nga mga law enforcement agencies, arada, dakpan nyo. Tidoha na kadlaw ni na-lockdown ang Senado pagkatapos, why mag-apon ti ni Hay ni Nihoy up to now? Dakpan nyo kundi nagaling ang threat because it is not just enough nga maghambal ikaw, may pamahog. Ang pamangkot, di inagahalin ang pamahog. Kay ang pamahog pertaining to anong posibilidad, anong plano, how, sa information, how, gindigan nyo eh. You need to substantiate because the people would like to know how secure kita. Diba? Kay kung threat from the outside, ay ti nga sa Senado lang, how? Waya sa House of Reps, how? Because they are both na belong sa legislative department. Sinong target? Anong target? Ha? Nga nagkamuni, nagka-lockdown, nga may threat. Anong issue nga nagka-threat? Diba? So, kabudlay natun iniintindihon, ladies and gentlemen, kag hindi pwede nga hindi ini ma-justify because katulad lang ini kontolera honta sa paghatag sang blanket authority without ha? Sa ginatawag nato sa nga liability sa mga tao nga nagapamahog. For example, ang tao gani maghambal nga ay hindi ko magsakay da, sa amo nga flight mapa ano lang ko na mapaiway lang ko sa sunod lang ko nga flight kay basi may maglupok ka bomba, you will be detained. Ha? I-detain ka because we have